0: Bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Basa Antemano. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
1: Love, love, love.
2: Good morning, mga kapamilya.
1: Good morning.
2: Wow. Ang healthy-healthy naman ang kulay mo today, partner.
1: Oo. Elderly week.
2: Anong kinalaman nun?
1: Ewan ko. Hindi, gusto ko lang na ma-shock tayong lahat. Sa may shock value ng konti para tayo ay magising. Dumilat ang mga mata natin dahil Lunes na Lunes po. Kayod na naman tayo.
2: Kailangan fully charged.
1: Correct. Oh. Dapat matik na sa atin. Monday eh. Kahit ba sinasabi natin na, bakit pa itong Monday? Ang hirap bumangon. Ang hirap umalis.
2: Pwede pa extend pa ng isang araw.
1: Kaya nga. Hindi pero pwede. Wala. Lagi lang natin sinasabi yun, pero andi dito pa rin tayo, nagtatrabaho, di ba?
2: Sabi sana, huwag mo nang wala mo nang pasok bukas, sabi kita mong aga pa. Oh. Di ba? Kung 8 o'clock, 7:30 na sa office na.
1: Correct.
2: Model employee, very good, di ba?
1: Model employee o sip-sip kay boss?
2: Ay, hindi, partner. Ay, hanggang 4, alimbawa yung trabaho. 3:30, nagme-makeup na. Binawi pa lang sa pag-uwi.
1: Ay, magandang umaga po sa ating lahat, ha? At good luck po sa ating mga trabaho ngayong araw na ito. Sana ay walang aberyang mangyari. Sana ay hindi tayo mapagalitan ng ating mga boss. At sana ay ang mga kachismisan natin sa ating opisina ay tumigil muna ng kakayakyak dahil makikinig po kayo sa amin ni Robert.
2: Focus muna. Focus, ha?
1: Yes.
2: Makakasama niyo po kami hanggang alas 9 ngayong umaga. Ito po ang tandem ng Bayan, of course, with a beautiful The Avocado Girl. Favorite ko pa naman ang avocado shake, partner. Sarap, panalo. Madam Doris Bigornia, good morning, partner.
1: Good morning, partner. Siyempre pa, kung nandito si Doris, eh hindi ba nandiyan agad-agad ang aking katandem na si Robert Antemano Mano.
2: Kala ko gaganti ka, partner.
1: Ano?
2: Tinawag kitang avocado.
1: Oo.
2: Sinawag mo, kay Mito.
1: Kay Mito. Hindi kay Mito, yung ano? Yung tamarind, ano nga tawag?
2: Sampalok. Pwede rin. Kumusta po inyong weekend? Na-energize na tayo.
1: Yan.
2: Lalaban na ulit tayo sa buhay. Babangon na ulit tayo. At pero kasabay po nun, ang tanong ko, may kuryente ba kayo? May tubig ba kayo? Partner, may news item kami nabasa kanina. Nahihirapan sila sa tubig, nagrarasyon ng tubig sa may Mindanao area.
1: Yun na nga, Agusan.
2: Agusan.
1: Eh, nakakatakot, hindi ba? Na bakit nga ngayon pala ang nagrarasyon na? Ano pa ba ang maaasahan natin? Patindi ng patindi ang Super El Nino, sinasabi.
2: Kaya nga, hindi pa ito yung peak, ika nga, partner, pero ganito na yung nararanasan ng marami natin mga kababayan. Nako po, malaking problema kung tuluyang magkaganito. Deep well eh, doon na lang sila umaasa sa deep well, di ba, para magkaroon sila ng supply ng tubig.
1: Oo, dito naman sa atin sa Maynila, walang deep well. Bawal.
2: Bawal, oo. Kaya ang sa atin po ay may mga sources tayo na dapat ngayon pa lang po tinitipid na natin.
1: Correct.
2: Hindi natin inaaksaya, 'di ba? Para po mayroon pa rin naman tayo magamit sa kasagsagan po ng El Nino.
1: Totoo, akala lang natin yung mabilisan lang ito, hindi po. Hindi nga natin alam kung gaano katindi itong Super El Nino na ito. Kaya yung mga nagsasabi na ko, sige, andiyan naman, may tulo pa naman yung gripo namin eh. Okay lang ako. Hindi po tayo po ay laging maging alerto. Alerto. Sa El Nino.
2: Oo, di ba? Kung alerto sa El Nino, paano kung kasagsagan nun wala kang tubig, kasagsagan nun wala ka rin kuryente, paano gagawin natin, partner?
1: Alerto sa init ng ulo, di ba? Iinit talaga ang ulo mo noon.
2: Oo, doon tayo po. Putalan nyo po, medyo pinag-uusapan natin ito sapagkat syempre gusto lang din namin kumustahin, partner.
1: Oo.
2: Sapagkat may mga ibang lugar sa atin, sa mga kababayan natin na medyo problemado sa supply ng tubig.
1: Oo.
2: Meron naman problemado sa supply ng kuryente. Kaya ang ating POV partner, uh-huh,

0: Simple lang naman. Para tingnan lang natin pa yung point of discussion natin dito, kung paano natin titimbangin. Para sa iyo ka-tandem, ano nga ba ang mas importante? Tubig? Kuryente?
1: Napakahirap naman yata ng katanungan na yan.
0: Pwede both, ganun na lang, partner.
1: Parehong importante, parehong mahalaga eh.
0: Pero syempre, kung papipiliin ka pa rin, ako tubig, partner.
1: Ako din tubig, sa totoo lang.
0: Alam mo bakit?
1: Oh.
0: Eh kasi from the tubig, pwede ka makagawa ng kuryente.
1: Ayun, galing ah.
0: Bakit tubig din, partner? Uhawa ko.
1: Oo. Pagka ikaw ay hindi nakainom ng tama, ito na naman ako eh. Diretso.
0: Huwag mo namang idiretso. Pwede namang may stopover muna.
1: Mararatay muna sa karamdaman. Pag hindi ka makainom ng tubig, you die.
0: No! Agad-agad na naman, you die na naman. Pero importante po yan. Parehas pong importante ito. Lalo parehas. Na alam nyo, kapag 8 o'clock, nag-alerto din tayo sa kuryente,
1: tama,
0: partner. Kapag
1: oh.
0: ganyan, ano. Ito po ay mga pangunahing pangangailangan na po natin. Ang hirap itawid kung wala.
1: Correct.
0: Diba?
1: At yung tubig, pwede mong ipunin eh.
0: Mm.
1: Yung kuryente, papaano?
0: Not unless the solar ka. Rich-rich ka, nakapagpalaki ka ng solar sa bahay nyo.
1: Ang
0: pwede.
1: Gawin mo, kung may kamag-anak ka na nagpa-solar, makitira kayo doon.
0: Pwede.
1: Pwede.
0: Ay, naku, in all fairness talaga doon sa solar partner, ang laking tulong.
1: Kaya
0: may
1: nga,
0: mga kakilala ko from previous na mga bill nila sa kuryente.
1: Oo.
0: 20,000, 25,000
1: wow.
0: nagpa-solar.
1: Oo.
0: O 1,500.
1: Kita mo na.
0: Oo. Oo. Pero medyo pricey lang yung pag-i-install syempre.
1: Tama.
0: Pero in the long run, di ba?
1: Mag-invest ka muna.
0: Correct. Tama
1: yun. Pero kung sakaling, sana man lang, sana, ay natuloy yung solarize, tama ba? Solarize ng ating maraming lugar sa ating bansa. Kung hindi nga lang po nagkaroon ng aberya at hindi nagkaroon ng mga kalokohan sa nangyaring mga proyekto, hindi sana tayo magpaproblema.
0: Ngayon pa naman, partner, dahil El Nino, mamamaximize mo yan kung yung solar power ng ginagamit ninyo.
1: Kaya nga, kagaya kahapon, napaka-maalinsangan.
0: Sobrang
1: ang tindi ng init.
0: Although sa amin sa Pampanga, nung hapon, umulan.
1: Ah, talaga?
0: Pero hindi sobrang lakas, partner.
1: Ah.
0: Sakto lang na tinanggal yung init.
1: Ay,
0: sakto lang na nagpa-presko, ganun, partner.
1: Nagdilig. Diniligan.
0: Diniligan
1: ang
0: lang.
1: Ang uhaw. Na lupa.
0: Yung iba naman diniligan ang tigang na lupa, 'di ba? Kapag kasi nagbe-break na talaga no, makita mo sa mga palayan,
1: bitak-bitak.
0: Totoo, partner, nako. Ayoko makita para yung mga
1: sakit.
0: Ganyan, nakakaawa ang mga farmer natin ano.
1: Tama.
0: Kaya po, ipadala niyo na po yung POV ninyo sa amin sa ating Viber na 0919278-3000 at mag-comment sa ating YouTube live sa DZMM Teleradio. Pag-usapan po natin yung maya-maya lang. At syempre, makakakwentuhan din namin kayo.
1: Oo. Bilisan po ninyo ha.
0: Ayan na. Gusto ko yung bilisan po ninyo ha.
1: Kunin nyo na po yung mga fountain pen ninyo.
0: Aha.
1: At ang inyong mga kwaderno. Kwaderno talaga.
0: Nagka-kwaderno pa rin.
1: Yung mga ganyang klase mga kataga, si Pau at Yensa lang ang nakaka-relate. Matanda na yan si Pau.
0: Easy!
1: Ay, hello, good morning!
0: Good morning! Samantala, dito na muna tayo. Narito na po mga balat... balat?
1: Bakit balat?
0: Anong balat?
1: Bakit baka
0: balat?
1: Yun kasi abokado.
0: Oo nga.
1: Oo.
0: Yung kulay kasi ng mga balat ng abokado at sampalo ka naisip ko. Narito na po mga balitang dapat alam nyo antemano sa Tandem ng Bayan!
2: Tandem! Tandem ng Bayan!

0: Sa ating po mga balita, bumuti ang kalidad ng hangin sa Metro Manila matapos ang haze na naranasan po kahapon. Batay sa monitoring ng DENR Environmental Management Bureau, alas 6 ng umaga, nasa good at fair levels na ang air quality sa mga minomonitor na lugar sa National Capital Region. Kahapon, may ilang lugar na umabot sa unhealthy level dahil sa mataas na particulate matter o pinong particle sa hangin na maaari po makapasok sa ating mga baga. Ayon sa DENR-EMB, posibleng nakadagdag sa haze ang usok mula sa sunog sa Kalimantan, Indonesia. Bukod po sa mga lokal na pinagbumula ng polusyon, payo pa rin po sa publiko, lalo na sa mga may hika at sakit sa baga o puso, subaybayan ang air quality advisories dahil maaaring magbagong muli ang kondisyon ng hangin.
1: Patay ang isang 42 anyos na manging isda matapos umanong sumisid para makapanghuli ng malalaking isda sa malalim na bahagi ng dagat sa Yablas Island sa pagitan ng Romblon at Mindoro noong Sabado. Sa paunang impormasyon, bigla umanong tumalon sa dagat ang biktima nang makita ang isda habang naghahatak sila ng lambat. Tinatayang mahigit 27 metro ang lalim ng pinagsisiran ng manging isda. Tinangkap pa siyang sagipin ng kanyang mga kasama pero hindi na ito inabutan ng buhay.
0: Pinapayagan na ng CHED ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pag-aaral, pagtuturo at research sa mga kolehiyo pero may kaakibat po itong pananagutan. Sa bagong guidelines, kailangang ideklara ng estudyante kung gumamit sila ng AI at kung paano ito ginamit sa kanilang gawain. Hindi rin maaaring ipaubaya sa AI ang mahalagang desisyon tulad ng grades, admissions, scholarships at pagpasa o pagbagsak ng estudyante. Bibigyan naman ng bawat kolehiyo at universidad ng kalayaang bumuo ng sarili nilang AI rules batay sa kanilang pangangailangan. Giit ng CHED, dapat gamitin ang AI para palakasin at hindi palitan ang pag-iisip ng tao.
1: Sa mga overseas Filipino workers o OFW na nagpaplanong umuwi at gawing negosyo ang pagsasaka, may nakahandang tulong ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa inyo. Sa Balik Agri OFW program, tuturuan at gagabayan ng OWA at Department of Agriculture ang mga OFW at kanilang pamilya sa pagsisimula at pagpapalago ng agribusiness. Kasama na riyan ang training, monitoring at pag-uugnay sa pautang, kooperatiba at mga posibleng bumili ng kanilang produkto. Ang mga kwalipikadong OFW ay maaari ding ma-refer sa mga umiiral na livelihood assistance ng OWA para sa panimulang puhunan.
0: At iyan po yung ilan sa mga balitang babantayan natin sa maghapon dito sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tandem ng Bayan sa DZMM!
0: Miss Beautiful, tutsut sign please.
1: Abay, 8:16 na po. Simulan na po ang ating mga trabaho.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Dahil 8:16 na, kuha po tayo ng report ng Radyo Patrol. Ito partner, yung ilan nagtitinda daw ng lutong ulam sa Rojas Boulevard Service Road sa Pasay City.
1: Ay bakit?
0: Napipilita magtaas ng presyo para makabili po ng LPG. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
4: Robert at Doris, ayon sa mga nakapanayam nating vendor ng lutong ulam sa Rojas Boulevard Service Road sa Pasay City, umaabot na ng 1,500 pesos ang presyo ng binibiling 11 kilos na tangke ng LPG. Nakatakda pa itong tumaas na 18 piso kada kilo ngayong buwan. Kaya mga vendor, wala na magawa kundi magtaas ng presyo ng itinitinda para may pambili ng gas panluto. Ayon sa ating mga nakapanayam, posible sila magtaas ng hanggang 10 piso sa kada ulam. Kung susumahin naman na nila ang itinaas na presyo ng paninda ngayong taon, aabot na ito ng 40 pesos.
5: Nagtatanggap nagtatagpag para ano, kumita po. Tapos mabili yung basket.
6: Magkano yung tinasa mga ulam yun na nakaraan?
5: Siguro may kit 40 po. Mga ganyan yung tinasa. Kasi sobrang mahal po talaga ng The City na kaya. Sayang po kasi sa araw-araw po namin pagluluto dito and then dalawang araw lang po ata yung gas namin.
7: Wala naman tayong magagawa talaga pag tumataas. Ngayon ay nahirapan mo siya 1,500, 1,600.
4: Yan ang tinig din na Linel at Leo, mga nagtitindihan ng ulam sa Roas Boulevard Service Road. Robert at Doris, reklamo pa ng mga nagtitinda, 2 hanggang 3 araw lang nagtatagal sa kanila yung 11 kilos na tangke ng LPG. Sa kabila nito, wala naman anila silang balak gumamit ng uling o kahoy dahil magiging mausok yung mga ito kapag nagluluto na posibleng makaistorbo sa mga mamimili. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi.
0: Zeus! Eh, mga magkano ba yung mga paninda nila dyan at ilang porsyento o mga magkano yung idadagdag nila?
4: Natanong natin kanina, yung mayorian, yung mga nagtitinda dyan, ng lutong ulam.
0: Oo, may nakita akong pritong, may pritong isda, may longganisa.
1: Ang sarap po.
0: A fried chicken.
1: Yun, oo.
4: Kanina, nakita ko parang yung favorite ko kasi dyan, yung tinitinda nilang ano, paksiw.
0: Paksiw?
4: Eh, yung kada... Wow. Yung isda yan, no? Paksiw na isda. Yung order nila dyan, 70 pesos na pwede pang tumaas at nagtaas na noon. Kaya kung susumahin, yung dati raw nilang tinda dun sa paksiw, tinanong ko kanina, 60 pesos yan dati, Robert at Doris. Ngayon, tinitinda na nila ng 70 pesos at posibleng maging 80 pesos kapag naramdaman na nila itong pagtaas ng presyo ng LPG.
0: So, yung 70 plus na yan, isang slice lang yun.
1: Nako.
4: Yung maliit na mangkok lang yan, Robert at Doris, kaya yung iba, kita natin ang ginagawa. Dalawang kanin nila yung binibili. Sukay kasi nila dyan, mga TNBS taxi driver. Kaya... kahit na mababa yung budget ng kanilang mga customer, ganun din sila, kailangan nila kumita, kaya tatasan talaga nila yung kanilang singil.
1: Oo. Nagsimula na ba silang bumili ng mga maliliit na platito?
0: Grabe naman yung description mo, partner. Tinitignan ko yung kamay mo, ganun na lang?
1: Lalagyan ng patis. Ganun na lang yata nilalagay yung mga ulam.
0: Yun na lang, yun na lang.
4: Kaya nakita natin may mga ganyan ano, Robert at Doris. Pero nung nakita natin yung binibili naman ng kanilang mga suke, doon nga sa mangkok pa rin naman nila inilalagay, kaya lang hindi na napupuno. Kapag ka nagsasandok, halos mga lahati na lang dinadamihan nila yung sabaw.
1: Ayun. Mga ano, sarap mga extra rice, ayan. Mga ganyan.
4: Kanina ang natanong natin doon yung kanin, depende kasi may 12, may 15. Isang ano yan, yung isang bowl. O isang cup ng rice.
0: Nauubos ba? Baka order kayo ng order. Nasasayang lang ang extra rice.
1: Oh, Ma'am Cynthia, ikaw ba yan?
0: Mali!
1: Ay, mali.
4: Yun nga yung nag-istorya natin ito nakaraan, yung tinatawag na rice wastage, ano?
0: Totoo.
4: O yung pagkakaaksayan ng kanin. Pero kita natin doon, kapag yung mga umu-order naman, nauubos. Bukod doon sa kanin kasi, yung diskarte ng iba para mabusog lalo, dahil nga 15 pesos yung isang nung kanin, ang ginagawa nila, isang kanin, sasamahan ng 40 pesos na pansit para marami at mabusog.
0: Tapos ihahalo.
4: Kasama yung ulam na halagang 60 hanggang 70 pesos.
0: Oo nga, ihahalo mo yung pansit.
4: Tama.
1: Mabigat na yun sa chan.
0: Super. Lalo syempre yung mga parokyano talaga dyan sa may service road partner, mga TNVS driver, pati mga motorcycle.
1: Paikot-ikot yung mga yan correct. Pagod talaga.
0: Pagod talaga. At kailangan nun medyo marami-raming para, alam mo na, ang energy sa maghapong pag-drive. Zeus! Anong binili mo? Nag-breakfast ka na ba?
1: Longganisa ba?
4: Ano? Timplang kape yung binili natin.
0: Nag-kape? Masarap kasi ang kape. Sige. Maraming salamat, Zeus Legazpi.
4: Maraming salamat, Robert Doris.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Another tutut time, please.
1: Tutut time, 8:22 in the morning.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Oh, ang bilis sumagot, partner.
1: Oo nga.
0: Mga katandem natin.
1: Kaya nga.
0: Natakot sa'yo.
1: Bakit?
0: Di ba, sabi, abay, bilis-bilisan nyo, kamo.
1: Sabi ko, huwag kayong tatamad-tamad. Ay, hindi. Habang kumakain po sila sa karinderya, pwede naman.
0: Ay, oo.
1: Pwede rin kayo mag-POV dito sa amin. Lalo na kung gusto nyo makausap si Robert tungkol sa ulam ninyo.
0: Mm.
1: O eh, di tumawag kayo. Plus, syempre, yung ating POV.
0: Aba.
1: Anong mas mahalaga? Tubig o
0: kuryente.
1: Oo. Oh,
0: ay sagot ni Tandem Marchetto Angelo.
1: Anong sabi?
0: Tubig ay buhay, kuryente ay kaginhawaan. Mm-hmm. Parang tumutula tayo, partner.
1: Partner, gumano ka?
0: Oo. Tubig ay buhay, yan. Kuryente ay kaginhawaan. Very teacher ka doon sa tinuro mo sa akin. Hindi tayo mabubuhay nang walang tubig, pero kaya nating magtagal nang walang kuryente. Gawin pa rin natin ang recycling tulad ng pinaglabhan ng tubig. Yung pinagbanlawan ay panlinis. Ayan,
1: pwede.
0: Tama. Totoo yun,
1: tama,
0: partner.
1: Tama. Oo. Mil Lim, Doris at Robert, kung isa lang ang dapat piliin, eh tubig, mas importante.
0: Hmm.
1: Madami na kasi pwede source ng kuryente, kaya less of a concern yan. Do kailangan namin talaga natin both, Mil Lim ng San Juan, Butolan, Zambales. So, mahirap na ibalansihin eh, hindi ba? Ano ang pagdating ng gabi, partner, eto ka.
0: Ah.
1: O, nakapaligo ka na.
0: Mm-hmm.
1: Nakaipon ka ng tubig mo.
0: Mm-hmm. O, fresh ka, fresh, fresh.
1: Fresh na fresh ka.
0: Mm-hmm.
1: Umiga ka na sa iyong kama. Kasama mo na yung pamilya mo.
0: Aha.
1: Maya-maya, eto na. Tagaktak ka na ng pawis dahil walang electric pan.
0: Walang kuryente.
1: Oh, walang kuryente.
0: Hey.
1: So, ikaw taga-paypay ng mga anak mo.
0: Oo, gaganunin mo para makaimbis yung tulog.
1: Ano, nadanasan, naranasan ko yan noon.
0: The same.
1: Oo, nung nagkaroon ng...
0: Nag-brownout ng brownout, no? Rotational brownout noon.
1: Ako taga-paypay ni Nikki tsaka ni Lorenzo. Kaya laki ng braso ko
0: kaya
1: eh.
0: Kaya pala hindi pantay. Si Tandem Lina, sabi niya, good morning, Tandem ng Bayan. Pipiliin ko ang tubig, mahalaga sa buhay natin ang tubig. Lumaki ako na walang kuryente.
1: Mm.
0: Nabuhay ako sa may tubig na may inom. Salamat from Tita Lina ng Plaridel, Bulacan. Thank you.
1: Thank you, partner. Banatan mo si Ma'am
0: Tita Elsie. Elsie. Si Tandem Elsie, sabi niya, happy Monday, dilema ang POV. Pero importante ang tubig kasi parang titigil lahat nang pwede niyong gawin pag walang tubig. Kaso, kung gaya ko na asthmatic na kailangan lagi malamig ang place, napaka-importante rin ang kuryente.
1: Totoo. Lalo na sa mga may edad kagaya ko at may mga karamdaman, kailangan din talaga natin ng kuryente dahil kailangan nating hindi mainitan.
0: Tama.
1: Kasi tataas po ang ating high blood. Tataas ang ating high blood.
0: Tataas ang ating high blood, partner.
1: Oo, oo, oo.
0: Mainis ang lahat, magagalit. Ano niya ba, napakainit?
1: Yun na nga. Mahirap eh. Sana nga ay hindi umabot sa ganun at talagang pipili tayo na isa lang talaga. Kahit kaunti man lang, kahit kagayang tubig o edi kahit rasyon, di ba sabi
0: noon
1: mo
0: sa interview
1: nagra-rasyon na sa ibang lugar.
0: Hindi pa pick yun, di ba?
1: Anyway,
0: magpadala pa po kayo ng inyong mga mensahe. Babalikan pa po namin yan maya-maya. Pero mag-gap lang po kami ng mabilis ha. May ikukwento lang ako dito sa partner ko eh.
1: Yan!
0: Kasi partner, ganito nangyari.
1: Ano ba talaga?
0: Sandali lang ha, dyan lang po kayo. Babalik kami.
9: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan.
2: Basta AM, DZMM.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalik. Patuloy na magliligo.
13: Tag- regula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Siyempre, kami po yun. Wala nang iba pong tandem.
1: Totoo yan.
0: Sa buong universe, kundi kami dalawa ni Robert.
1: Of course. At ang napakabait.
0: Ano pa?
1: Napakaganda.
0: Ano pa?
1: Galante. At abokada.
0: Abokada! Hindi abogada.
1: Hindi, abokada.
0: Oh, speaking of abogada,
1: uh-huh.
0: Oh, meron kayong trial ngayon.
1: Ay, meron.
0: Oh, ano na naman?
1: Siyempre, ang isasalang dyan kung matutuloy. Pero kasi, alam mo naman, depende. Uh-huh. Pero ang nakaschedule talaga ngayon ay yung head ng Anti-Money Laundering Council.
0: Uh-huh.
1: So, ang ine-expect dyan ay mahaba-habang discussion yan, partner.
0: Uh-huh.
1: Dahil mga transactions, yung pag-uusapan dyan, ititrace mo yan, numbers. Ha? Numbers yan. Pero kailangan eh. Dito natin makikita kung totoo ba na may mga transactions na questionable ang vice president o normal naman lang lahat ng ito at hindi naman suspicious.
0: Ang amla ka makakapagpatunay
1: correct.
0: Pero hindi kaya nakaka-boring, partner?
1: Eh,
0: na
1: just,
0: puro numero yan.
1: Pero kung ako naman ang nagbabantay on a personal note, partner, ha? Personal note. Ito yung titingnan ko.
0: Uh-oh.
1: Ito yung aabangan ko. Kasi ito yung magre-reveal ng kung ano-ano eh.
0: Correct.
1: Base doon sa nakita nilang flow ng money, di ba?
0: At base din doon sa sa ginanap na press conference ni dating Senador Antonio Trillanes. Mm-hmm.
1: So tingnan natin kung nagja-jive yung kwento niya doon sa sasabihin
0: niya. Ibabangga doon sa sinabi niya.
1: Tama 'yun, partner. Che-check natin.
0: Correct.
1: Pero,
0: kasi nakakalula, partner, yung binasa ko, nakakalula yung dami ng transaksyon, yung dami ng mga pag-aari. Pag-aari nga ba na mga kumpanya, marami dun sa mga fast food chains, parang ay naku, sana all, diba? Pero yan nga, ibabangga na malaman natin kung meron nga bang patotoo.
1: Tama.
0: Ang AMLAC
1: at syempre partner, isasalag din yan sa cross examination ng defense team, so titingnan natin kung paano naman i-explain ng defense team through the AMLAC pa rin
0: yun.
1: Itong ganitong mga transaction.
0: Correct. Kasi yung sandabakbak na isang toneladang ano yan, mga ebidensya.
1: Boxes. Kaya nga, hindi nagka-hearing nung Friday kasi partner, parang 20 plus boxes ito.
0: Naku po,
1: na Diyos pinag-uusapan natin.
0: Oo. Parang delivery po. May delivery po kayo.
1: May rider. Ang daming bitbit. Parang nung confidential funds, di ba? Ang daming boxes ng confidential funds na dala
0: nila. Correct.
1: Ngayon, AMLAC naman yung sasalang.
0: Tingnan
1: natin.
0: Pero ano, 1-2-sawa na nga daw ba?
1: Maghapon na yan. Hanggang gabi. Kung may powers pa yung mga senator na i-extend. Pero ang nakikita nila initially, mga 6 or 7 p.m. partner. Matapos.
0: Kasi baka pagkatapos ng 7 p.m., maglabas na ng mga kumot yung mga yan. Lalo na yung mga elderly. Congressman Abante.
1: Ay naku, ngayon ang ginagawa tuloy, partner. Inahanap ko sino yung mga natutulog sa live pag nadaanan ng camera. Pero syempre, lahat ng source doon galing sa Senado. Kasi kaming mga nagko-cover, bawal kami mag-photo and video doon eh. Bawal mag-picture eh. Tsaka video. So, lahat lang na makikita mo doon, kuha ng Public Relations and Information Bureau. Plus, yung mga judges, syempre, pwede rin naman kung may mga kuha, kung gusto nilang mag-take ng picture. Kasi, impeachment court pa rin siya. Dahil sa court, di ba, bawal yung mga nagpipicture, bawal yung mga video recordings na ganyan. So, hindi pwede sa amin.
0: Hindi naman, hindi ko naman masisi yung iba. Kasi sa totoo lang, partner, paano ba naman, napaka-conducive for sleeping yung doon sa
1: yung
0: Senado.
1: Yung atmosphere, ang lamig.
0: Ang lamig-lamig. Tapos, sa mga boses ng mga kasama.
1: Kalmado. Kung walang nag-aaway na nagtatarayan, talaga mo.
0: Tapos hindi ka masyado interesado dun sa
1: naboringan nga daw, kaya naka-toxic congressman.
0: Naboring, pero hindi, I'm sure yung ating mga, mas marami naman sa ating mga senator judges, ang mulat na mulat, dilat ang mata, at ang tenga, ay ang laki ng tenga, kakapakinig.
1: Oo, kailangan tingnan eh, kailangan pakigan.
0: Correct.
1: Okay, so abangan nyo po yan. Of course, dito sa DZMM, naka-special coverage po tayo para sa impeachment trial. Pero for the meantime, time. Mm. Eh, kukumustahin muna po natin yung asosasyon ng mga sari-sari stores at karinderya partner.
0: Aray ko.
1: Eh, speaking of kanina, doon sa report ni Zeus, di ba? Wala, no choice sila. Parang from 60, naging 75. 70. At possible pa na tumaas. Paksiw pa lang yung pinag-uusapan natin doon na. Kausapin po natin ang president ng Philippine Association of Sari-Sari Stores and Karinderya Owners o PASCO, si Ma'am Joanne Hipolito. Ma'am Joanne, magandang umaga po. Doris at Robert, Pasko na ba sa inyo?
2: Hindi pa nga po eh.
0: May Pasko ba sa atin ngayon?
2: Good morning po. Good morning po sa mga tagapakinig. At sa mga bilyon-bilyon na tagapakinig ng inyong pong programa. Good morning po. Good
0: ay,
2: morning
0: tama po kayo. Bilyon-bilyon po nakikinig.
1: Totoo yan.
0: Totoo yan. Good morning, Ma'am Joanne. Na, eh, kumusta naman po kayo? Parang tayong lahat ay nakatalungko ngayon dahil pataas ang presyo. At mayroon pa bang partner bumibili doon sa mga karinderya nyo mm-hmm. ngayon? O napansin ninyo na nabawasan yung mga parokyano ninyo?
2: Nakakalungkot nga po, ano, kasi yung karamihan sa amin ay nagbawas ng aming mga putahe kasi dumalang din po, nabawasan ng aming mga suki po namin dahil nga po sa hindi po maiwasan na pagtaas ng ating LPG. So, talagang nagtaas na rin po rin kami. Kahit na 5 piso lang po yung aming patong. Ayun
0: oo.
2: Po.
0: Oo. Eh, pati dun sa mga sari-sari store naman, di ba tayo ay tinawag partner na Sachet Republic.
1: Oo. Or diba? Ano yan, nung sa college kami, may essay na sinulat yung schoolmate ko dyan. The Heritage of Smallness.
0: Ayun.
1: Mahilig tayo sa mga maliliit, tingi-tingi.
2: Kasi mga tingi-tingi.
0: Kamusta naman po ang bentahan? At meron po ba kayo nakikita ng mga kasamahan ninyo na ano sa sari-sari store na medyo delikading-ding na ang kanilang negosyo?
2: Meron po. Kasi nga po, dito po sa nakaambang na naman ang SST tax, hindi pa nga po na papatupad. Pero ayun na nga po, medyo nagbabawas na rin sila ng mga kanilang paninda. So ang tinitinda na lang nila, yung mas mabilis na yung mabenta, kumbaga yung makakabalik uli yung puhunan, at the same time ay mairo-roll uli nila yung kanilang puhunan. So, ganun po. May mga iba na po na nagbabawas talaga ng kanilang mga tinitinda. Mm-hmm. Dahil nga po ito. Kasi yung mga dinideliver din sa kanila, meron din po yung shipping fee na nag-a-add na rin dahil nga po sa mahal po ng karagdagang gas ngayon.
1: Mm. Ma'am, sa association din nyo, ano, sa grupo po din nyo, meron na bang nabigyan na assistance from the government din sa mga kagaya po ninyo na sari-sari stores and karinderya owners?
2: Ay, wala pa po, Sir Robert. Sa katunayan nga yan, sa aming sektor ay nangangailangan din po kami ng tulong financial galing sa ating pamahalaan. Kasi hindi na po natin talaga mapipigilan itong pagtaas ng LPG. Naiintindihan naman po namin ito, pero malaki po talaga itong mahirap para sa mga sektor namin, sa karinderya at sa mga sari-sari store po.
0: Opo.
2: Talaga pong, kumbaga talagang lumpo na ang mga nasa kapwa namin sektor namin ng karinderya at sari-sari store.
0: Opo. Pero ano kaya ang alternatibo, ma'am?
1: Ayan.
0: Kasi hindi naman natin mapigilan yung pagtaas ng presyo ng LPG. Buwan-buwan
1: nandyan
0: yan.
1: Nandyan na po eh. Oo,
0: andyan yan eh. So ano kaya ang pupwedeng ibang paraan para mapagpatuloy pa rin po ang negosyo ninyo?
2: Sa amin naman po, maanap din kami ng alternative eh. Kumbaga sa karinderya, katulad ngayon, sobrang init. Ang ginagawa po nila, kung saan mahina at medyo malakas ang palamig, doon po sila talaga tumututok din maggawa ng palamig para sa mga parokyano nila.
1: Mm.
2: So, dito naman po sa alternative na to, ay napag-usapan po namin na para hindi rin sila mapanisan, hindi rin sila huminto sa paghahanap buhay.
1: Opo.
2: Ay kung dati ay 15 kaldero, ngayon ay 10 na lang.
1: Bawas.
2: Bawasan na lang po kaysa huminto. At dahil yun lang man din po ang pinagkukunan ng iba naming mga members. na pantulong sa mga gastusin nila sa bahay, sa pagpapaaral ng anak nila. Ganun po.
1: Oo, kasi partner, di ba yung LPG, nagtaas noong Sabado, 10 pesos. Kaya tapos may kasunod na 5, may kasunod na 3. O, paano po yan?
2: Sobra nga po eh. Sobra kaya nga po. Nagpapasalamat kami dahil na-interview kami kahit papano. Nasasabi namin yung aming hinaing na kami nananawagan sa ating mala Pangulong Bongbong Marcos na baka pwede pansinin naman yung mga katulad naming sektor na nasa hanay na sari-sari store and karinderia owner po na higit na naapektuhan. Alam ko, hindi lang man po kami, pati ang ating mga customer. Apektado rin po yan, lahat po ng gumagamit ng LPG. Pero sana, mapansin naman din kami na mga maliliit na negosyante na talagang nangangailangan din kami ng kaukulang pansin ng ating pamahalaan.
1: Ma'am Joanne, maaari
2: po ay...
1: Opo. May nakikita kasi ako ng mga alternative partner. Alam mo yung delangis na ginagawa, kalang delangis, yung use oil yung ginagamit nila. Sa mga katulad po ninyo na nagkakarinderiya, pwede bang magamit yung mga ganyan? Or masasacrifice yung pagluluto naman ninyo?
2: Meron nga din po naglalabasan ng ganyan, pero hindi pa po namin ito nasusubukan. Feeling ko sa ganitong sa ngayon mura.
0: Oo.
2: Sa ngayon mura po 'yan, pero pag nagiging demand din 'yan, tataas din 'yan eh. Okay, at saka hindi naman po parang kontento yung mga sa hanay namin na katulad ng LPG ang gamit. Di po ba? Opo.
0: Paano
2: tapos po? Nga, may alternatibo, pero hindi po 'yan makakapag-sustain talaga sa araw-araw namin. Mga niluluto.
0: Opo. Paano kung uling?
2: Ang uling naman po, iniiwasan din po natin sana kung maaari dahil sa ating climate change. Ano po? At saka ang uling din po ngayon ay nagtaas na. Yung iba, nasa 30 pesos.
1: Ganun din.
2: Nasa 25 pesos na ang kukunti lang. Ay, hindi, isang sinaing lang din ang magagamit mo doon. And then, konting prito, tapos na.
0: Kaya nga.
2: Ganun lang po.
0: Ang tagal pa magningas. Hindi ba?
2: Totoo po yan. At saka yung usok po talaga.
1: Usok.
2: Kaya
1: saka baka hindi ba yung lalasa sa sa pagkain din, ma?
2: Actually, hindi naman din po. Wag lang talaga nga haluan na para makapagningas ka. Eh, yung plastic ang
1: iyaano
2: mo.
1: Totoo. Yung iba ganun eh.
2: Yung lasa ng pagkain, maano rin po yan eh. Yung ng plastic.
0: Oo.
1: Tsaka partner, Ma'am Joanne, di ba? May mga niluluto partner, Ma'am Joanne, sa karinderiya, di ba na kailangan continuous yung apoy para hindi masira?
0: Para hindi yung mapanis mga agad?
1: Oo.
2: Opo, hindi naman din maikakaila po sa ibang mga member namin, gumagamit sila ng kahoy, pampalambot. Ng buto-buto, ng pares, yung ganun po. Kasi nga po, dahil sa taas talaga ng LPG ngayon, pero... yun nga po, meron kasi kaming tawag dito na iniiwasan namin na talagang makapagluto sana sa ganun para tulong na rin po ito sa kalikasan natin.
1: Tama naman din.
0: Opo. Eh, paano yung isa pa rin problema, Ma'am Joanne, narinig ko kanina sa interview ni Alvin El Chico, yung mga truckers, magwe-welga rin yata or hindi na muna sila magbabiyahe kasi lugi din sila. So yung mga produkto na kabdala bit-bit nila ay hindi agad makakarating sa dapat paroonan. Eh, apektado ba kayo yung mga karinderya at yung mga supermarket? Sari-sari pala, sari-sari store?
2: Depende po. Meron po yung iba, may mga stock na. Pero kung patuloy nga rin po ito na hindi sila kikilos, ay maapektuhan po kami, lalo na po yung mga gulay na nanggagaling sa norte, papunta rito sa Balintawak. So, isa rin po yan sa makakaapekto sa amin. Mas lalo pa pong tataas dahil ang sasabihin na naman nila ay kukunti ang mga nagbabagsak kasi nga strike si ganito. Sa amin na naman din po ang bagsak noon, may hirapan na naman kami. Kung baga makakuha man kami, mataas na naman ang presyo.
1: Pero ma'am, dahil nagtataas ng presyo, di ba, sa karinderiya, no choice tayo talaga eh. Kagaya nung na-report po kanina. Yung mga customer naman ninyo, nababawasan ba or may diskarte na lang sila at kayo din na, limbawa, pasabaw, libreng sabaw, para nagpupunta
0: pwede
1: din sa inyo?
0: Oo.
2: Opo, yung isa ko nga pong member dito, may pa-juice pa eh.
1: Aba, may libre pa-juice.
2: Oo, libre pa-juice.
1: Di ba malulugi?
2: Nung nakaraang buwan po, ganun po yung discarte niya, hindi pa nagtataas ang LPG para at least kasi syempre sunod-sunod yung mga katabi mong karinggila. So, kailangan talaga ito, may mga promotion ka, meron kang pasabaw. Ito, may juice pa siya. Ay, ang nagkataon po, magtataas na naman ang mga, yung SSD tax, nakaambang na naman yan. So, isa na naman po itong apektado sa kanila.
0: Oo.
2: Opo.
0: Paano po yung sige po, go ahead, ma'am.
2: Tawag dito, yung iba naman po ang ginagawa nila, halimbawa, yung kanilang mechado ay 85 na nga.
0: Oo.
2: So, yun, dadagdagan nila ng sauce. Matamin sauce. Saka ngayon po, minsan, yung ibang nasahanay namin ay nagbibigay na rin kahit kalahati. Yung iba naman, pag 85, imbis na, ay pag 80 po, imbis na 40 ang kalahati, ginagawa naman nila 45. Mm. Kasi alanganin po yung pagtakay ng kalahati. Eh.
0: Correct. Paano kung ang umorder na lang ng extra sabaw? Extra sarsa? Pwede?
1: Patapings na lang, sasabi mo yung patapings. Kasi
2: ang ano naman dun, Ma'am Doris, yung lasa eh.
0: Oo.
2: Siyempre, di ba, ayaw rin naman natin, alam mo po kami mga nasa Karinderya, hindi lang po ang sa amin ay kumita. Ang inisip din namin yung kalusugan ng aming mga customer. So, hindi kami talaga, tamang-tama lang yung lasa, hindi po pwede yung magdagdag na pampaalat para lang dun sa sarsa.
0: Oo.
2: Yun naman po yung ini-explain namin din sa mga customer namin.
0: Oo.
2: Pero yung sabaw po talagang only yan. Hanggat gusto nila ng sabaw, may kalahating kanina pwede nilang i-order po sa amin. Nagbibigay po talaga kami.
0: Ayun, puro sabaw na lang. Tapos isang piraso ng karne. Ayos na yun, tawid na lang nga. Gutom yun, diba?
2: Kasi pero, kahit maggulay ka po ngayon, ang taas din ang gulay eh.
0: Yun na nga.
2: Tulad ng baboy, pag inadobo mo, toyo, bawang, sibuyas. At tawag dito,
0: kamatis.
2: Laurel. Kamatis! Oo,
0: kapalo na. Kamatis ba?
2: Wala po.
1: Oo, pero Ma'am Joan, yun namang garantiya ng customer ninyo na inilalagay ninyo na meat, halimbawa.
0: Ayan.
1: Hindi siya luma. Mm. Hindi siya, alam mo yun, yung mga double dead. Minsan may mga ganyang issue
0: Correct.
1: Paano natin nag-guarantee yun namang, hindi frozen, di ba?
0: Sintigas ng bato.
1: Oo.
2: Talaga pong bumibili kami sa nakikita namin sa mga suki namin na bagong katay kasi makikita mo naman po kung frozen o hindi eh.
1: Mm-hmm.
2: Mura nga yung baboy pero nakasalalay naman doon yung mga customer mo.
0: Oo.
2: Diba? Yung kalusugan kasi iniingatan din namin ang kalusugan ng aming mga customer dahil pag yan ay nagkasakit sa pamagitan namin, kami rin ang maapektuhan.
0: Oo.
2: Isang customer lang ang mawala sa amin. Malaking kabawasan na po yun.
0: Correct. Paano po yung yung laging ino-order partner kasi mura lang ito at saka medyo matagal-tagal na ang shelf life. Yung paksiw po, yung mga paksiw na isda. Tumaas din ba ang presyo nito?
2: Yung paksiw na isda nananatili pa rin po. Kami naman, Ma'am Doris, hanggat hindi tumataas yung presyo na bilihin, nananatili pa rin kami kasi ang gusto nga po namin masustain yung ganong presyo para sa aming mga customer. Napipilitan lang kami magtaas katulad ng ganito, yung LPG. Siyempre, pag tumaas yan, pati ang mga bilihin, tataas na rin po.
1: Tama. Kaya, ang sari-sari natin, ang sari-sari store, kumusta na ma'am? May mga nagtaas din ba? Ilang porsyento itinaas sa mga sari-sari store?
2: Sa ngayon po, ang sa sari-sari store ay wala pa naman na paggalaw. Wala pa. Pero pag napatupad na po yung SSB tax, yun na naman po ang magiging panibagong bangungot sa amin.
1: So, hindi pa pala nagtaas yung sachet?
0: Sachet. Pareho pa rin ang mga sachet.
2: Opo. At saka yung mga stock nila, hanggat maaari, yung mga stock nila na, di ba, nag-i-stock po sila. Pero sa ngayon, hindi na magagawa yan pag tumaas na kung ano na lang yung mabili. Yun na lang ang bibilin din.
1: Yun na lang yung isa-cycle agad.
2: Yun na lang para paikot po ng puhunan.
0: Kaya nga po. Kaya nga po pa, ang tanong pa rin natin simula nung interview natin, may Pasko pa ba tayo?
1: Ayan, panghuling tanong yan, ma'am. May Pasko pa ba tayo?
0: Yan na yun.
2: Alam niyo po, sa totoo lang, sa hanay namin, napakalungkot ang Pasko. pero hindi po natin mapipigilan ang totoong diwa ng Kapaskuhan. Naniniwala naman ako sa bawat na hamon sa aming mga sari-sari store and karinderya ay may kalakip ito na ginhawa pa rin. Kaya nga po muli, ako ay nakikiusap sa ating mga Pangulong Bongbong Marcos na mapakinggan itong katulad ng mga interview po na nahihirapan po ang mga nakahanay namin ng sari-sari store and karinderya owner. Sana naman po mapakinggan din naman kami at magkaroon ng tulong pinansyal na galing sa ating pamahalaan.
0: Yan, okay.
2: Ma'am, pwede po ba akong mag-plug ng aming convention sa sari-sari sa aming karinderya?
0: Pwede naman po.
1: Basaan po yan.
2: Ito po ay magkakaroon kami ng micro-convention sa November 19, 2026 po. Ang tema po ng aming convention ay sa Gift Karinderya Program, kung saan nagbibigay kami ng kaalaman tungkol sa food safety, kitchen at LPG safety, coasting at iba pang practical na bagay na kailangan nila sa negosyo.
1: Ayun.
2: And then, ito po ay keep it safe, keep it fair, keep it growing, negosyong ligtas at matatag. Layunin po nito ay mabigyan ng mga micro-retailers at karinderya owners ng dagdag na kaalaman, connection at opportunities para mapatatag at mapalago ang aming mga negosyo.
1: Very good. Maganda yan, ha?
0: Kailan nga ulit? Kailan ulit, ma'am?
2: November 19 po, 2026. At yung ibang details po sa mga nakikinig po, paki-follow po yung aming Pasko Facebook group para po sa mga regular na updates at information.
0: Ako naman po may kahilingan, partner. Ma'am Joanne.
2: Opo.
0: Pwede bang extra sarsa nung menudo?
2: Basta ikaw, Ma'am Doris, walang problema. Dadagdagan kita.
1: Mamayan maglakad siya doon sa ano nila, no? Sa event niyo, ma'am. Makita niyo si partner Doris doon. May sauce po ba kayo dito? Pengi naman po nito.
0: May dala pa akong plato.
2: Wala akong problema. Wala
1: ma'am Joanne, marami pong salamat.
0: Thank you, ma'am.
2: Marami pong salamat.
1: Thank you. Si Ms. Joanne Hipolito, ang President po ng Philippine Association of Sari-Sari Stores and Karinderya Owners o Pasko. Oras natin 8:51, samantala. Kuha tayo ng report mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Posible umanong madehado ang mga Pilipino kung iaatras na ng Public Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagtalakay sa Article of Impeachment na may kinalaman sa umano'y bribery ng Vice Presidente. Ito'y matapos sabihin ng prosekusyon na ikinokonsidera nilang huwag nang ituloy ang pagtalakay sa reklamong bribery dahil kontento na umano sila sa mga nailatag na ebidensya sa mga naunang Article of Impeachment para kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro kung ihaatras na ng prosekusyon ang akusasyong panunuhol ni VP Sara, hindi kaya posibleng ma-shortchange o mabihadoan niya ang mga kababayan na naisa nang malaman ang buong katotohanan rito. Kung isinamaan nila sa mga Article of Impeachment ang umano'y bribery ng Vice Presidente, nangangahulugang may nakita sila noon na sapat na ebidensya para talakayin ang reklamong ito. Gayunpaman sinabi ng Malacanang na nasa pagpapasya pa rin ang prosekusyon kung ano sa tingin nila ay tamang estratehiya sa paghain ng mga testigo. Samantala, naging abala sa iba't ibang aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes. Kabilang ang pagdiriwang ng National Teachers Day sa Quezon City, pero ng mga pulong sa Malacanang, kabilang ang isang pribadong meeting at pulong sa pagresponde ng gobyerno sa El Nino. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Speaking of World Teachers Day, batiin lang natin ang lahat ng mga guro, mga masisipag na guro natin, partner, ng Happy World Teachers Day.
0: Yeah.
1: At syempre, Happy World Teachers Day po sa mga faculty and staff ng FEU Roosevelt Marikina Siyempre, lalo na kay Sir! Sir Joseph Fernandez, Happy World Teachers Day! At kay... Correct! At kay Sir Roger Vargas ng Morong National High School sa Morong Rizal na everyday nanonood sa atin, partner at nakikinig.
0: Sa lahat ng mga teachers, thank you for your service.
1: Yan! Ang galing. Gusto ko yung pagkakasabi mo ng partner. Isa pa nga.
0: Thank you for your sarsa.
1: Mali! Sa karinderya yun eh.
0: Mali. Thank you for your service.
1: Yan. Siyempre, love na love natin ang mga teacher natin.
0: Correct.
1: Kaya naman, balikan po natin ang POV natin today. Kuryente, tubig. Makakausap po natin ang ating katandem. Akalain mo ito mula sa Ilocos Norte itong isa nating katandem, ha? Si katandem Cheryl Rosales. Magandang umaga po, katandem Cheryl.
0: Good morning.
5: Good morning po.
1: Ayan, good morning po. Sige ma'am, ano po ang iyong POV? Go!
5: Ang POV ko po is mas maganda po na tubig. Tubig po ang meron kaysa po sa kuryente. Kasi ang kuryente po, marami na po tayong magagawang paraan, marami na pong mga rechargeable na mga fans. At saka pwede po tayong pumunta sa mall. At saka isa, aside from that, sir, sanay na rin po kami dito sa Ilocos na nawawalan ng tubig dahil kay Prime Water.
0: Naipasok pa nila.
1: Sanay na siya nawawalan ng tubig.
0: Akala ko sanay mawala ng kuryente.
1: Iniisip ko din kuryente, tapos tubig pala. Pero mama, iba lang ako. Yung weather nyo dyan, mga matagal-tagal na bang walang ulan?
5: Matagal-tagal na po. Sobrang init nga po dito ngayon eh.
1: Naku, oo nga, sa Ilocos Norte.
0: Yung mga taga-Norte kasi, ganyan ang problema nila. Yung mga Cagayan, Nueva Vizcaya,
1: Baisia. Lalo na ang Tugigaraw, doon ang sentro ng init, partner.
0: Oo, Ilocos, ganyan din, di ba? Kaya paano po ang paghahanda? Dapat may paghahanda, di ba?
1: Pero just the same, Ma'am Cheryl, maraming salamat at nakarating kami ng Ilocos Norte kahit sa sandaling oras.
0: Correct.
1: Na-imagine ko tuloy ulit. Parang gusto kong bumalik doon, partner.
0: Diba?
1: Ma'am Cheryl, maraming salamat.
5: You're welcome po.
0: Thank
1: Good
0: you
1: morning.
0: Po. Pahingi po ng bag nerd.
5: Good morning. Ay, sige po.
0: Bag nerd.
1: Panada kaya? Punta tayo, Bolo Ginoong Siri Misamis Oriental, si Katandem Irish Acero. Magandang umaga po.
0: Good morning!
6: Hello po, good morning!
1: Ayan, Ma'am Irish, ano po ang iyong POV? Go ahead po!
6: Siyempre po din, tubig. Kasi po, dito po sa amin, kung naalala niyo po yung mga nakaraan, dyan po sa Luzon, binabaha dito sa amin sa Mindanao, grabe yung init. So, wala po talaga kaming tubig. So, napakahirap po kung walang tubig. Pero yung kuryente, since nga po ngayon, marami na tayong sources and ways to regenerate yung haring araw. So, mas madali na lang tayo magka-kuryente, mga ilaw, ganun. Pero yung tubig po pag wala, mahirap po talaga. Super, super hirap nang walang tubig. So, mahalaga po ang tubig kaysa kuryente. So, both mahalaga, pero kung kailangan mamili, tubig po.
1: Opo, pero ngayon ma'am, as we speak, dyan sa inyo sa Misamis Oriental, nagrarasyon pa ba ng tubig or normal naman yung water level ninyo, yung supply ninyo ng tubig sa mga gripo
6: po
1: ninyo?
6: Hindi nga po eh. Dito nga po sa amin, rationing po kami. Kaya po na walang tubig. Scheduling dito po sa barangay namin, may schedule like for example, 4 p.m. to 10 p.m. lang. Tapos sa ibang barangay naman, morning. So, palitan po kasi yung mga ilog namin as in dry na po talaga kasi wala ng tubig.
1: So nangyayari po, apat na oras lang ganun yung supply nyo ng tubig tapos mawawala na yun the entire time.
6: Opo, parang palitan po kasi. Pag meron po kami yung kabilang barangay, wala. Parang alternate po yung mga barangay kung kailan magkakaroon ng tubig.
0: So kailangan meron mga lalagyan.
1: Oo, nakakapakipon. Wala bang mga deep well dyan, ma'am? Poso.
6: Ito po kasing lugar namin, bundok. So, mahirap po mag-deep kasi bundok kami. Pero buti nga po ngayon, itong mga nakaraang week, umulan na po. Unlike po before nga nung may super na nagtuyot na 1 month talaga, no water or no rain pala rather. Pero ngayon po, medyo umuulan-ulan na. So, medyo nagkakatubig-tubig na po konti-konti.
1: Ayun, at least may ulan. Nakaranas na.
0: Pero wag lang yung sobra-sobra.
6: Huwag naman, wag naman din po sobra-sobra.
1: Katandem Irish, maraming salamat po.
0: Thank you.
1: Thank you, ma'am.
6: Salamat din po.
1: Good morning. Punta tayo ng Paranaque. Ay, suki natin to, partner.
0: Taga dyan ako eh.
1: Oo. Si Katandem Dulce Orate.
0: Yan.
1: Magandang umaga po, ma'am.
7: Hello po. Magandang umaga, si Robert at Mochang Doray.
1: Ma'am
0: Good
1: Dulce,
0: morning.
1: Ano po ang iyong POV? Go, ma'am.
7: ay sabi nga po ay ang tubig ay buhay. Kaya po ang tao pag hindi makainom ng tubig ng at least 3 days ay mamamatay po. Ay mahalaga din po ito sa ating mga panamim. Pag po naapektuhan ng ating mga gulay, ating palay, wala, nahihirapan po ang supply ng ating pagkain. Ganon din po sa sanitation. Ay pag hindi po tayo nakaligo ng 3 araw, ay maangamay naman po tayo.
0: Opo, opo.
7: At hindi po maganda para sa kapaligiran na marami tayong mga maruming ano, karsada. Kasi ginagamit po yung tubig sa paglilinis eh.
0: Sa kalusugan din po, magkakaroon ng epekto yan.
1: Tama.
7: Tayo naman po ay mabubuhay kahit walang... Nabuhay nga po tayo ng panahon ng ulang panahon na walang kuryente.
1: Oh.
7: Talagang mas
1: ingatan ng tubig. Huwag aksayahin, oh, 'di ba? Tita Dulce. Tama. Maraming tama salamat po, Ma'am Dulce.
0: Thank you, Ma'am.
1: Ma'am, thank you. Nawala.
0: Sabi ko nga.
1: Sabi ko nga. From Parañaque City, maraming pong salamat. At syempre partner, kay Vanessa Torres from Auckland, New Zealand. Magandang umaga po. Thank you rin po sa iyong POV na sabi niya ay hindi na tayo kailangan mamili. Pareha siya na importante.
0: Oo, kasi parehong basiko
1: uh-huh
0: na pangangailangan natin. Ika nga yan, Corina Sanchez Roas, na nagbe-birthday po ngayon. Sa ngayong araw po na ito ay nasa pag... 43 na po si Coring.
1: Happy birthday po. Happy, happy birthday.
0: Happy birthday, Coring. Happy
1: birthday! At bago tayo magtapos, partner, ito muna.
8: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
1: Sa mga nag-aabang po kung magkano.
0: Magkano?
1: O, ito na po. Mula po ito sa Department of Energy for the week. October 6 to 12, price adjustment maximum for po ito for implementation.
0: Okay.
1: Ang diesel may rollback, ha?
0: Ah, wow.
1: May rollback the 1 peso and 30 centavos ang diesel.
0: Congrats.
1: Buti pa sila.
0: Congrats.
1: Para nangiti ka, partner.
0: Hindi ako diesel.
1: Ay, ka, eto si gasoline. Oh, gasoline tayo. 1 peso and 93 centavos dagdag.
0: At tayo.
1: Ang kerosene dadagdag din po. 3 pesos and 30 centavos per liter. Yan po ang laro ng mga produktong petrolyo. So yung mga diesel dyan, may rollback.
0: May
1: okay
0: rollback
1: lang.
0: Dagdag bawas tayo. Kasamaang palad tayo, Robert, ay dagdag.
1: Oo. So yan po ay mula sa DOE.
8: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
1: At syempre, maraming salamat din po kay Sir John Nico Lipio Simpao. Ang haba, di ba? Nakalimutan ko yung apelido. Watching sila na faculty ng University of Rizal System sa Angono, ha? Maraming salamat po.
0: Lahat po ng Sir mga John. Guro, ha? Kayo po ay magpaka-tatag sa inyong trabaho. Gayun din po, Elderly Week ngayon, Robert, kaya yung mga katropa pips ko.
1: Ayan.
0: Mga tropa, linggo natin ito, ha?
1: Sir John Makapagal, maraming salamat. O, paano, partner?
0: Ay, nako.
1: Babay na.
0: Babay na tayo eh.
1: See you tomorrow.
0: See ya.
1: Pero, may mga programa pa pong kasunod at ang ating special coverage. Huwag po kayong bibitaw. Ayan. Bye.
0: Bye-bye. Thank you, partner.
9: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
8: Tandem, Tandem ng Bayan. Basta AM, DZMM.

0: Magandang umaga, kami po ang DZM ang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng broadcaster ng Pilipinas. Sa oras, 9:03.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: Mga nagbabagang tanong, direktang

0: volume nito.
1: Ganda naman ng opening
0: nalito
1: mo.
0: Nalito na bigla kasi ang daming volume natin, partner. Kaya yan ang ating mga tugtog ngayon dahil tungkol sa pera magiging usapan natin ngayong araw na ito. Siyempre yung impeachment, partner, kasi mamaya haharap ang AMLA. AMLA. Tapos ang BIR, ang mga banko at insurance na para ano na hawak nga na nasa pangalan nga po ng Vice Presidente Sara Duterte at posible na rin ang sa kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio.
2: Hindi po kasama si ano former Senator Sonny Trillanes.
0: Oo eh. Diba sa as witness, hindi siya appear.
2: Nag-beg off na po siya, sabi niya. Oo. Tapos, so wala na siya sa pila.
0: Oo.
2: Pero may mga kumakalat na balita na baka daw ipasumpina ng defense. Yan.
0: Si Senator Trillanes.
2: Oo. And the plot
0: thickens. Diba?
2: And the plot chicken.
0: Oo. Naku. So kung... Pero kasi, matagal pa ang defense eh.
2: Matagal diba? Pa
0: matagal nga. Pa sila. So, hindi pa tayo ma-excite for that.
2: But remember, may mga balita na hindi na itutuloy yung isang article.
0: Yung bribery.
2: Diba? Yung bribery. And then, ang sinasabi nila, baka daw November or at the latest, early December,
0: matapos
2: magkaroon na ng desisyon. So, merong bang magpapasko?
0: Nang humihimas ng rehas? Ay, hindi pala himas ng rehas kasi ano lang pala to. impeachment naman ito, impeachment. Hindi naman ito criminal case. Ayan.
2: Mr. Witness?
0: Naku, mami, naghahanda na yan sila ngayon, partner. Alam mo yung hindi pa naman lahat ng tao ay, ano yun, yung comfortable to speak in public, di ba?
2: Kasi nga, dahil sa...
0: Kabagay niya.
2: Sa subjugation. Subjudice.
0: Subjudice. Sigurado takot na takot ang mga yan mamaya.
2: Uy! Happy National Teachers Day sa ating mga guro.
0: Partner, happy National Teachers Day sa'yo.
2: Ay, yes. Oo nga, no?
0: Diba kasi nagturo ka ng... Ano ba yung tinuro mong subject noon?
2: Accounting, taxation, business law,
0: wow.
2: At saka broadcast voice.
0: Yan.
2: 201.
0: Oo. At saka hanggang ngayon tinuturuan mo pa rin ako sa many many things in life.
2: Opo, marami so, po akong tinuturo. Oo, may mga salbahe tinuturo ko. Para masumpina.
0: Depende ko gusto ko yung mga alam mo nuggets, life nuggets ganyan.
2: Yeah.
0: Tsaka yung mga lalo na yung financial teachings mo sa akin.
2: Ay,
0: nakatulong talaga yun.
2: Ay mamaya meron tayong makakausap.
0: Ay sa finances. Bet ko yan.
2: Tsaka hindi lang siya financial beshi ng bayan.
0: Ano pa?
2: Dancing queen din.
0: Ay talaga. I never knew na dancing queen.
2: Sino kaya siya?
0: Financial beshi natin. May
2: magbabalik.
0: Ayan ang gusto ko. May maghahatid ng lessons. Sana pati pera din.
2: Very ano po ito. Very, very interesting.
0: Yes.
2: Kasi medyo umuugong na yung pwedeng pagkakitaan.
0: Tama. Yeah. Especially in a world ngayon na kailangan natin maging financially smart. Diba? Dahil nga, wala na tayo. Yung kinikita natin partner, hindi ganun kalaki.
2: Totoo yan.
0: So, kailangan natin, ako pa naman, guilty ako dyan.
2: Kasi,
0: diba?
2: Oo. Sabi nga nung mga natutunan ko nung araw, it's not what you earn. It's how much you save.
0: Yan.
2: Ayun, sasabihin ng iba, wala nga ako.
0: Diba?
2: Wala nga ako maipon.
0: Wala kang maisasave.
2: Hindi nga, aba,

0: gawan mo ng paraan na meron kang extra income.
1: Ay, extra income ba?
0: Yeah.
1: Akala ko, para makasave ka. Kanyari, hindi ako kakain, ganyan. Ay, ganun ginagawa ko eh.
0: Ginagawa ko yan noon. Nung ako'y DJ pa. Tayo talagang wala eh. Araw-araw, goto ang ano ko eh, pananghalian eh. May break kasi ko eh, dalawang shift. meron akong 8 to 10, ayan, tapos kakain na ako ng tanghalian, tapos babalik ako ng 1 to 3. Oo, cost cutting kasi noon. Kaya
1: yun lang ni straight eh. 2 hours na napagitan. Tsaka ang tipid naman ng board work nyo noon, 2 hours lang.
0: 2 hours plus 2 hours, hindi 4 hours din yun.
1: Hindi, kasi yung panahon namin, ako na yung nag-DJ partner, minimum rin 4 hours. 3 hours minimum.
0: Hours.
1: So medyo matagal.
0: Yung sa inyo kasi pakyawan.
1: Yun nga, pakyawan yung ginawa sa amin. Medyo smart pa kayo ng mga panahon noon. Dala-dala po yung mga program.
0: Pero let not this day pass without us thinking of our favorite teachers. Kasi po, yan, nagsimula lang ito sa Pilipinas noong 2008. So it's only the 18th National Teachers Day. At ang tema ay Teacher Ikaw Naman.
1: Sana din sabihin natin. Bibigyan natin sila ng pagkakugay.
0: Baka hayaan ninyo yung mga teachers ninyo. Teacher, ikaw naman ang mag-treat.
1: Do you have favorite teachers in mind?
0: Oh, yes.
1: I
0: remember quite a number of them.
1: Do you wanna mention them or subjudice ka na lang? Hindi mo magsela sa iba?
0: Baka isumpa ako nung hindi ko mamemention eh. Di ba? Nakakahiya naman.
1: Bakit buhay pa ba?
0: Oh, yeah.
1: Oh, wow.
0: Definitely. Wow. Oh, and one of them attends our reunion every year. Yung teacher ikaw naman, ibig sabihin po, ikaw naman teacher ang aming pasasalamatan, ang aming ipagbubunyi, ang aming aalagaan.
1: Ayan. Ganda naman.
0: Meron yata silang big convention ngayon dito sa Araneta Coliseum.
1: Oo.
0: And I'm happy to have voiced.
1: I knew it. Bakit alam niyo to? Yun pala, meron pala siyang involvement. Pero napakahalaga ng papel ng mga guro sa ating sa ating bayan dahil kayo ang humuhubog sa isipan ng mga bata. Sa akin, partner, nakita ko talaga the importance of teacher, especially on the formidable years of children. Diba?
0: Definitely.
1: Yan talaga yan eh.
0: Ang problema nga eh, sila nga yung nagsasakripisyo, sila pa yung nasisisi.
1: Kaya nga.
0: Oo, diba? Pero pag sinabi na, teacher, pinapatawag mo ko dahil medyo may discipline issue yung aking anak.
1: Oo.
0: Wait a minute.
1: Oo.
0: Did we not pay for the tuition?
1: Pero kasi, di ba, nakikita din naman ng guro yung mga pwede mong i-correct. Kaya sila teachers to guide our path.
0: Imagine mo, sa Pilipinas, di ba, hindi natin pinag-uusapan yung mga 20 lang per class.
1: Tama. Diba? 60 yan, 72.
0: Sabihin mo na kahit na 40 lang. Ang dami nun. So, bigyan po natin ng pagpupugay ang ating mga teachers. And if you can, kung alam pa rin niyo yung kanilang Viber, Messenger, WhatsApp.
1: Facebook na ngayon,
0: Facebook.
1: Diba?
0: Sabihin niyo, teacher, thank you very much. I ended up a millionaire because of you.
1: Yung mga ganun. Malayo pa yung millionaire part, pero magta-thank you ako sa mga teachers ko nga today. Diba?
0: You know, sometimes we just take them for granted. Oh. Parang fixtures na sila sa buhay natin. Pinasakay na natin yung ating mga anak sa school bus. Wala na, bahala ka na, teacher. Pero every now and then, I think we should bear in mind na unlucky po ng responsibilidad na daladala ng ating mga guro. Guro, hindi guro.
1: Yeah, ganun pala. Ngayon ko lang din natutunan. Talaga teacher na teacher ka sa part na yun, partner, di ba? Pero dahil pagkatapos saan silang purihin, pwede po ba kami makausap? Huwag mo kayo masyado mataray kasi yung ibang mga teacher, lalo na yung mga math teacher. Partner, talaga yung math teacher, nagka-trauma talaga ako dyan eh.
0: Bakit? Pinigot ka ba?
1: Hindi naman. Pero ang taray-taray talaga nung math teacher namin. Lalo na nung, hindi ko naman mention ko anong grade, baka malaman niya na siya yun. Diba? Basta yun, kasi mabait akong estudyante, talaga nag-aaral talaga ako. First time ko talaga yun na magkaroon ng, hindi ko na sasabihin magkano grade ko, pero talaga, ang baba talaga ng grade ko. Hindi ako sanay na wala akong grade na below 93.
0: Excuse me, di ba?
1: Yes! Talagang gusto ko, pag nakita ko na 93 lang ang grade ko, mababa na sa akin yun. Gusto ko talaga 95 and above yung grade ko.
0: Ayan na.
1: Tapos nakita ko yun, algebra yun, kaya nagka-trauma ako.
0: Kaya pala.
1: Oo. Ayan, buti ko na masabi. Anong grade ba yung algebra namin? Diba? Alam nyo na yun. Oh, yun.
0: High school yun, diba?
1: Kaya diba, minsan kasi, syempre, as ako, lahat naman tayo dumaan sa pagkabata. We look up to our teachers, diba? Lalo na pagdating sa mga lessons na hindi natin maintindihan. At kapag hindi natin maintindihan yan, wala kang choice kundi magtanong, pwede po bang paki-explain ulit?
0: Mm-mm.
1: Or paki-ulit po ulit? Kaso ang taray, hindi mo natuloy sila. Oh, diba?
0: Eh, yun, nasaktan ka na, diba?
1: Oo.
0: Kami nun, binabato ng eraser.
1: Kayo nga? Pinapalo yung kamay. So it's a two-way street. Pero maraming maraming salamat sa ating mga guro. We
0: Miss
1: owe you a lot.
0: Miss Musngi, sabing gano'n. You're not listening again. Biglang may lumilipad na.
1: Happy World, ano, National?
0: Happy National Teachers Day. Opo, today. And it's actually, it's National Teachers Month.
1: Uh-huh.
0: And alanganin na, September 5 to October 5.
1: Bakit?
0: Diba?
1: Di ba nasa 1 nagsimula?
0: Proclamation yan ni former President Pinoy.
1: Ayan. Okay, so may mga good news tayo mamaya.
0: Ito na po.
1: Well, isang good news, hindi ko alam kung matataw bang good news to kasi siya lang naman ang bumaba. Pero... eto na po ang ating mga balita. Parang graduation talaga ito yung teacher pa pinag-uusapan natin, di ba?
0: mula sa...
1: sa pamatasan.
0: Grade 4. Section Gumamil. Eto na po ang mga headlines ngayong ika-5 ng Oktubre 2026. Malaking dagdag presyo sa LPG. Utay-utay na ipinatupad o ipatutupad siguro to. Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo. Posible ring ipatupad bukas. Meron na pong flash report kanina.
1: Oh.
0: Bababa ang diesel, taas ang gasolina at saka kerosina.
1: Kaya nga, mamaya, isa-isahin po natin niya. Pinsala ng El Nino sa Albay umabot na sa halos 8 milyong piso. Inuming tubig, nirarasyon na sa ilang lugar sa Agusan del Sur.
0: Kabiguan ng Department of Agriculture na mabilis ang ipamahagi ang tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Christine. Sinita, mga hindi gumagana ng pumping station sa Metro Manila, kinwestiyon din ang Commission on Audit.
1: Department of Education sinita dahil sa delay sa paglagda ng mga kontrata para sa pagbili ng textbook at iba pang learning materials.
0: Opisyal ng AMLAC, inaasahang haharap sa impeachment court mamaya. Article 3 na may kinalaman sa sinasabing panunuhol ni VP Sara, iniurong ng prosekusyon.
1: Barko ng Pilipinas na nagtataboy sa dayuhang barkong sangkot sa dynamite fishing sa Pag-asa Island, hinarang ng barkong China.
0: At mahigit 200 dayuhan na aresto sa hinihinalang scam hub sa Zamboanga, Sibugay.
1: Samantala, sa labas ng bansa, China nag-anunsyo ng export ban ng refined products tulad ng petrolyo sa Asia-Pacific region.
0: Balitapakan!
1: Oras muna tayo na nagmamadaling umaga.
0: 9:17!
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Kuha tayo ng ulat mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, go ahead.
3: Peter at Rica, matapos yung lightning rally ng Alliance of Concerned Teachers o ACT sa Malacanang compound kahapon, ipinagutos ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagigpit na seguridad sa mga kritikal na tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila. Sa pahayag, sinabi ng NCRPO na inilagay sa heightened alert ang mga pulis at pinagtitibay na rin ang koordinasyon at monitoring para matiyak na sapat ang police deployment. Layo ng kautosan na siguraduhing walang makapapasok na hindi otorisadong individual sa mga tanggap ng gobyerno. Sa kabila nito, ikinit ng NCRPO na patuloy pa rin ang pagpapatupad ng maximum tolerance at paggalang sa karapatang pagtao. Kahapon, kinalampag ng mga miyembro ng ACT Teachers sa Malacanang para humiling ng taas tahod sa mga guro at pagtalakay sa umunoy korupsyon sa sektor ng edukasyon. Pamayang hapon, nakatakda muli mag-rally ang grupo kasabay ng pagdiriwang ng World Teachers Day. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Samantala, pamahalaan, inilatag ang plano para sa pagpapalawak ng solar-powered irrigation sa marami pang lugar sa ating bansa. Balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacañang Radyo Patrol, Christian Yasores. Good morning, Christian.
4: Palalawakin pa ng pamahalaan sa 10,000 lugar sa bansa ang solar-powered irrigation pagsapit ng 2030 para mapababa ang gastos ng mga magsasaka sa patubig at diesel. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mayroon ng 4,036 solar-powered irrigation sites ang National Irrigation Administration sa 43 probinsya. Inaasahang mapaikinabangan ito ng 2,000,000 magsasaka at madadagdagan ng 100,000 hektarya ang lupang sakahan ng mga irigasyon. Ang mga pasilidad ay gumagamit ng enerhiya mula sa araw para mapaandar ang mga water pump kaya mababawasan ang gastos sa krudo at kuryente. Inatasan din ang NIA na pag-aralan ang paggamit ng artificial intelligence para masubaybayan ang pangangailangan sa tubig ng mga sakahan at maiwasan ang pag-aksaya rito. Layan itong mapababa ang gastos sa produksyon at mapataas ang ani ng mga magsasaka. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yasores, TZMF.
1: Maraming salamat, Christian Yasores, at sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa

0: Ma'am, recess na.
1: Yun nga eh. Natutunog recess. Pero kasi 9 o'clock parang recess ngayon sa preschool dati. Di ba? 7 o'clock yung ano, start ng lessons. At 7 o'clock start ng lessons, recess natin ngayon. Tayo naman po ang magkakaroon ng Financial 101. Ano nga may pag-uusapan natin ngayon, partner? Lessons
0: marami
1: natin to eh. Gusto ko to eh. Kasi syempre, hindi naman po tayo lahat ay may sapat na kaalaman para tayo ay makapagtipid o kaya ay investment. Ito talaga mahalaga yung investment, di ba?
0: Lalo na sa mga kabataan. Pero alam mo, nung panahon namin, wala naman talaga nag-i-invest nun eh. Wala sa consciousness namin yun eh. Pero ngayon, ang daming mga bata, natutuwa ako na online na.
1: Yes. Yes.
0: Wow.
1: It made it easier kasi online learning ng financial financial intelligence, di ba? Pinadali kasi may mga bite-sized na yung mga pagtuturo. Pero mas maganda yan, partner, matutunan natin sa isang expert. Dahil magkakaroon po tayo ng 10 days na mini financial education. Bet nyo yan, mga kapamilya. 10 araw ng mini financial education natin. Kasama nga po ang ating DZMM anchor ng Panalong Diskarte na tinuturing nga po nating financial beshi ng bayan. Sobrang beshi po na kahit off-air, tinatanong po namin siya ng mga anything finances. At ngayon naman, partner, tungkol naman sa stock market. Ang ating pag-uusapan, ikaw may alam ka dito, eh, di ba?
0: Ay, oo.
1: Stock market.
0: Kasi,
1: naglalaro ka dyan, eh.
0: Hindi, alam mo, nakakatuwa kasi ngayon, dati, nung unang panahon, pag sinabing, pare, nag-i-invest yan sa stock market.
1: Oo.
0: Million-million na pinag-uusapan, eh. Oo. Ngayon, hindi na kailangan yan.
1: Ah, ganun?
0: Oo.
1: So, kahit spare lang na sasahod ko, makakapaglaro ako?
0: Definition of terms muna tayo.
1: Oo.
0: Pag sinabing stock market, kadikit niyan, eh, yung PSE, mga alphabet soup ito eh.
1: Oo.
0: Oo. So, ipakilala muna natin.
1: Tama.
0: Yung ating, oo, kasi oo. Bago natin tanongin, itatanongin agad natin.
1: Sige.
0: Kailangan malaman ko sino babayaran ng ano eh, talent.
1: Bilang ikaw ang aking teacher, ito pakilala mo na rin magiging teacher natin today.
0: Ayan, oo. The one and only, napapanood niyo siya sa YouTube, sa ANC, at marami pang iba. Opo, kaya ngayon it's our honor to have her with us para i-explain ang ilang alphabet soup na kailangan nating maintindihan, ano? Ang financial beshi ng bayan, the one and only Miss Salve Ibañez. Applause.
1: Wala akong applause sarap. Dito. Tayo na lang mag-applause.
2: Pwede naman. Yeah. Ang sarap yung ma-introduce ka ng Peter Musngi.
0: Aba!
2: Narinig ko na yung pangalan ko nasabi ng Peter Musngi on air.
0: So let's start with Ms. Salve, ha. Yung pag sinabing stock market, PSE yan. Ano yung PSE?
2: Oo, Philippine Stock Exchange ang tawag doon, Peter. Pero alam ko marami kang alam dito. Una muna, napakadami ng pinag-uusapan. Sabi nyo kanina, parang sa feed ko ngayon, parang puro stock market, puro IPO. Dahil nga magkakaroon. Today begins the day where retail investors ay pwedeng mag-subscribe sa GCash IPO. At dahil dyan, ang daming nag-uusap tungkol dito. Eh gusto natin, as a financial literacy advocate, gusto natin naiintindihan ng mga tao bago sila maglagay.
0: Mm-hmm.
2: So ang tanong mo, Philippine Stock Exchange, yan yung merkado, yan yung parang market.
0: Oo.
2: Parang ano, pareho ng market ng isda tsaka gulay.
1: Palengke,
2: may market, palengke. Oo.
0: Yeah.
2: May palengke din, pero mga korporasyon ang binibili.
0: Ayun. And then, dahil nga ang ugong-ugong ngayon, may IPO ang GCash. Ano yung IPO?
2: Ayan, ang IPO naman, sabi mo alphabet, so para talagang World Teachers Month tayo, National Teachers Day. Ang IPO naman, ang tawag dito ay Initial Public Offering.
0: Okay.
2: Kasi hindi lahat ng korporasyon pwedeng magbenta ng ownership sa publiko. Yung iba na who took the time na mag-submit ng mga financial documents niya, lahat yan, pinapayagan kung magaling talaga sila.
1: Mm-hmm.
2: Itong GCash, matagal na natin alam kung ano yan.
1: Mm-hmm.
2: Dahil ang daming taong gumagamit.
0: Oh, yeah.
2: 40 million active users.
0: Wow.
2: 90 million downloads yung app na sa telepono.
0: Mm-hmm.
2: 90 million, pero 40 million yung active users. Alam na natin, pero prior to October 20,
1: mm-hmm,
2: hindi pa sila pwede magbenta ng shares nila sa publiko.
0: Okay.
2: Today, may offer period sa October 20, pwede na itrade yung shares niya.
0: Okay.
2: Yan ang tawag, initial public offering for the first time.
1: Teka lang, sa nalito ako ng konti.
2: Okay lang.
1: October 5 pa lang eh.
2: Oo. So,
1: ngayon, pwede akong bumili.
2: Pwede ka mag-subscribe.
0: Subscribe?
2: Ito, o parang magsasabi ka sa broker mo na gusto ko.
0: Or reserve.
2: Pwede. O, parang ganon. No. Pwedeng gusto ko. Ganito yung gusto kong bilhin. Ganito madami.
1: Eh, wala akong broker bilang normal na mamamayang Pilipino.
2: Uy, alam mo, Rica, gets ko yan. Kasi pag nag-financial education workshop ako, lahat ng tao tinatanong sa akin, pwede ba yan sa bangko? Di ba?
1: Kasi yun lang ang alam natin.
2: Yun lang alam natin. Yung broker, ibang kumpanya yan, mag-o-open ka naman doon ng account. Eh, ang kagandahan nga ng opportunity ngayon for financial education, napakadali na lang. Kasi sabi mo, Peter, online, pwede na.
0: Ayan. So, paki-explain nga natin yun, Miss Alvey.
2: Kung paano.
0: Oo, kasi pag sinabing online, hindi naman as if meron ka lang ida-download na app, yun na yun. Tama ba? Okay, so how do we reserve if we want to?
2: O kung gusto natin. Yan. Pero inuunahan nyo yung teacher nyo eh. Dapat explain muna natin kung ano yung stock.
1: Ano ba yung stock?
0: At saka, ano, gaano
2: karami? Napaka-advance po ng mga estudyante ko today.
0: Aba, yan,
1: gusto namin kumita agad.
0: Siyempre, we want to impress the teacher.
2: Actually, 10 days kasi yung mini lesson natin. Yung stock actually, bukas pa natin pag-uusapan. Pero
0: ayan,
2: pwede na ako mag-teaser.
0: Okay,
2: pwede na ako mag-teaser ngayon. Kunwari, 5-6 kayo magkakaibigan, gusto nyo magbukas ng karinderya. Okay, so sa'yo kare-kare, anong lulutuin mo, Peter?
0: Adobo.
2: Adobo, okay. Tapos lahat kayo magkakaibigan, expert kayo dun sa meal na yun. So open ang karinderya. Tagsa-10,000 yung kapital. So, 6 kayong may-ari. Yung isang slice ng 6 na yon, it's a share. Or it's a stock. Hindi ka nagpa-utang, part owner ka ng isang kumpanya.
0: Which means,
2: pagkagulumago yung karinderya, pinilahan ka ng buong barangay, lalaki yung kita niya, part ka din sa kita niya.
1: Gusto ko yan.
0: So, ibig sabihin, sa bandang dulo ng taon, baka meron tayong para kay Eddie at kay Patty.
2: Dividendo.
0: Dividendo.
2: Alam ko yung mga sinasabi mo, Peter. Diba, hati-hati tayo sa kita. Pero, ang kabaliktaran naman, sa likod naman yan, kung nasunog yung kawali, o kaya walang pumila, walang bumili, o kaya may nagtayo ng mas malaking karinderya katabi. Paglugi, kasama din tayo sa kalugian.
1: Naku, yan ang lalaruin natin bukas.
2: Yes,
1: yan ang mag-iusapan natin bukas.
0: Part 1 pa lang yan.
1: Tama. So at least naintindihan ko na ngayon, kung may 8 hati ng pizza, akin yung isa, di share ko yon.
2: Eh di mataba tayo.
0: Paldo!
1: Yan ang ating day one lesson natin ng ating mini financial series kasama ang ating financial beshies na si Ma'am Salve Ibanez. Beshie, we'll see you tomorrow.
2: I'll see you tomorrow. Oh, thank you so much. Ang sarap naman maupo dito.
0: Ay,
2: diba?
0: Oo.
2: Sarap
0: man. Wala pang kape yan.
2: Walang kape na ako kanina. Ayaw kita.
0: Miss Salve Ibanez sa Balita Patan.
1: Ayan. Bukas po, kung gusto niyo pa pong matuto ng more financial literacy, aba dito na po kayo tumutok. Dahil hindi lang tayo puro current affairs dito, public affairs, meron din tayong financial education for the next 10 days.
0: Yeah. Ayan. Kitang-kita. Ang kita.
1: Ayun. Yan ang gusto natin. Hihinga po muna tayo sandali dahil sa pagbabalik po natin ay haharapin na natin itong ito na siguro yung official day one ng whole day impeachment.
0: Mahaba to. So, malalaman natin kung ano ang babanggitin ng AMLAC. Yung ba in support of what Sunny Trillanes said in a press con last Friday? Abangan!
1: Sa programang Balita Patan, ang oras po muna natin.
0: Eksakto, 9:29. Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan! Balita Patan! Balita Patan! Basta AM, DZMM!
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin!
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin! Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin. Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Artrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Basta AM DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Panibagong linggo, panibagong yugto para bigyang linaw ang mga revelasyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong Lunes, Day 33, inaasahang gagawing opisyal ang desisyon ng House Prosecution Team na wag nang talakayin ang Article 3 na may kaugnayan sa sinasabing panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education. Ilang minuto na lamang po ay magsisimula na ang paglilitis. Magandang umaga mga kapamilya at kaserbisyo, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood saan mang panig ng daigdig. Ako po si Peter Musngi.
1: Nakatakda rin pong himayin ang prosekusyon ngayong araw o ngayong linggo ang financial record at bank transactions ng Vice Presidente. Inaasahang ihaharap bilang testigo mamaya si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Posibleng matapos ang pagtalakay ng prosekusyon sa Article 2 o hindi may paliwanag na yaman sa October 15. Abangan natin ang tagisan ng mga argumento ng depensa at prosekusyon. Kasama niyo rin po, Rica Lazo.
7: At maghahatid ng balitang kumpirmado, sigurado, kasama si Radyo Patrol Pamela Vasquez at Zeus Legaspi mula sa Senado. Ito po ang The Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: The DZMM Special Coverage.
7: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Iniharap ng House Prosecutors bilang testigo ang Register of Deeds ng Davao City na si Attorney Kathy Florence Aldonado at Acting Register of Deeds ng Island Garden City of Samal na si Attorney Marco Pineda. Sa Day 32 ng impeachment trial, laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang linggo.
0: Sa direct examination, iginiit ng mga testigong hindi nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o yung tinatawag na SAL ni VP Sara ang dalawang lupang binili ng kanyang mister sa Davao Region. Kabilang dito ang 6 million pesos na lupain sa Matina Crossing sa Davao City noong taong 2024 at mahigit 3 milyong piso naman na lupain sa Island Garden City of Samal noong 2018. Hindi rin nakita ni Presiding Officer Francis Chis Escudero sa SALN ni VP Sara ang isa sa kinekwestyong ari-arian. Pero aminado si Escudero na mahirap ibangga ang SALN sa records ng lupa dahil hindi pareho ang hinihinging detalye.
8: Hindi po ganun kasimpleng ipagtugma. Yung aktual na lupain o lugar dun sa dineklara sa SALN at dun sa nasa titulo dahil magkakaiba po ang nilalaman po nun.
0: Sa cross-examination, ipinresenta ng depensa ang August 2024 tax declaration kung saan magkapareho ang 6 million na lupain sa Transfer Certificate of Title or TCT ng ari-arian sa Matina na nakasaad sa SALN ng Vice Presidente. Ipinakita rin ang isa pang tax declaration kung saan parehong 3 milyong piso ang lupa pero magkaiba ang nakasaad na lugar. Sinasabing maaaring magbago or nagbago ang lokasyon dahil sa pagbabago sa tax mapping. Pero iginiit ng prosekusyong magkaiba ang nakasaad na taon sa SALN at deed of sale ng isa sa ari-arian.
1: Target tapusin ang pagbusisi ng impeachment court sa mga financial record ni Vice President Sara Duterte bago ang isang buwang break na paglilitis sa October 15. Kabilang sa mga isasalang na testigo ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, kinatawan ng mga bangko at insurance firms kung saan may account ang mag-asawang Duterte at Carpio at ang Bureau of Internal Revenue. Sinabi ni Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr., titingnan din kung matatalakay ng mga testigo ang mga alegasyong inilahad ni dating Senador Antonio Trillanes sa isang press con para malaman kung tugma sa record ng AMLAC at iba pang institusyon. Pero hindi ito magiging batayan ng pagtatanong ng prosekusyon. Giit naman ni House Prosecutor Terry Ridon, hindi mapipilay ang impeachment case kahit hindi na sumalang bilang testigo si Trillanes.
9: Dahil nasasapat na naman na po kami sa ebidensya previously, tingin ko walang batayan para manghinayang. And hopefully, pagka isinalang po ito pong mga financial related witnesses po ng prosecution, yung pong ilang aspeto na supposedly covered ng binabanggit po niya Senator Trillanes, hopefully, maisama o maibanggit nito pong mga financial witnesses po na ito sa darating pong linggo.
0: Kaugnay niya, tinawag ng kapo ni Vice President Sara Duterte na paulit-ulit na kasinungalingan ang mga ibinunyag ni dating Senator Antonio Sonny Trillanes sa kanyang press conference nitong nakaraang Biyernes. Sabi ng tagapagsalita ng Vice Presidente na si Attorney Salvador Paolo Panelo Jr., the same exhausted lies. Ang mga pinagsasabi ni Trillanes tulad ng extrajudicial killings, gawagawang drug links, imahinasyong unexplained wealth, walang basehang paratang ng katiwalaan, at katang-isip na koneksyon ng pamilya Duterte sa China. Buwelta pa ni Attorney Panelo, pwedeng kasuhan ng Vice Presidente ang dating senador dahil sa walang katapusang pag-iimbento ng mga alegasyon. Pero nakita na niya nila kung paano protektahan ng administrasyon ang mga nagkakalat ng malisyosong kasinungalingan laban kay VP Sara at sa kanyang pamilya. Tumiklop din aniya si Trillanes sa pagtestigo sa impeachment court kaya idinaan sa press conference ang kanyang black propaganda sa halip na sumalang sa cross-examination ng depensa.
1: Nagdesisyon ang House Prosecution Team na wag nang talakayin ang Article 3 na may kaugnayan sa sinasabing panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng Department of Education. Ngayong araw, inaasahang magiging opisyal ang hakbang sa pamamagitan ng manifestation sa impeachment court. Tiwala ang prosekusyong sapat na ang ebidensya sa unang tatlong artikulo para makonvict ang Vice Presidente. Kabilang dito ang sinasabing pagbabanta kay Pangulong Marcos Jr. Hindi maipaliwanag na yaman, At maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Itinanggiriin ni House Prosecutor Joel Chua na mahina ang ebidensya sa akusasyon ng panunuhol kaya hindi na tatalakayin.
10: Hindi naman mahina. Sa tingin lang namin, sufficient na yung mga naipresenta namin mga ebidensya. Kaya po yan in-announce na mas maaga para makapaghanda na yung defense. Hindi naman kami ang maging cause ng delay.
0: Sa puntong ito, kumuha tayo ng balitang kumpirmado at sigurado mula sa Senado. Radyo Patrol, Pamela Vasquez, live! Good morning, Pam!
11: Yes, good morning, Peter Ratika. No, so far, konting update lang, no, dumating na dito sa Senate. Si House Prosecutor Laila De Lima, Defense Attorney Justin Gular, House Prosecutor Terry Ridona, Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia, Defense Attorney Kristen Ferrer, House Prosecutor Charles Jocno, Defense Lead Attorney Sheila Simpson, at si House Lead Prosecutor Jeremy Lumisto na kasalukuyang ina-ambush yung interview ngayon. Pero yun na, no, ngayong araw, inaasahan na magsasalang itong Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Mamaya yan nga ay matapos makat short at mailipat this week yung paghanap niya sa impeachment trial, dahil kung matatandaan natin, Peter Atika, no, dapat last week yung October 1 ay dapat buong araw o hanggang gabi, and then yung October 2 naman ay na-postpone. Inaasahan din matatalakay ang covered and suspicious transactions si Vice President Sara Duterte. Kabilang din doon sa mga nakatakdang sumala ngayong linggo, no, yung back president o yung duly authorized representatives ng Landmark of the Philippines, Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, Security Bank, BPI, Philippine National Bank, at yung BDO Unibank Incorporated. Pati yung kinatawan din, no, mula doon sa mga insurance companies. Kanina din, no, Peter at Rica, na sabayan din natin na maikilang, no, yung portions ng ambush interview naman kay Senator Judge Ping Lacson, kung saan sinabi niya, no, yung naabutan ko kasi ang sinasabi niya, no, dapat official muna yung mauna. So I guess ito yung patungkol doon sa dapat pagharap niya dating Senator Santillanes. Kanina, no, ang nasabi naman o yung naging komento ni Senator Judge Ping Lacson, no, naging maganda naman yung ginawa nitong ni dating Senator Trillanes, kumbaga na ibigay yung storya na madaling maintindihan ng publiko, dahil nga doon sa mga impeachment trial ay usually technical o limited lang yung naibibigay ng mismong proceeding. Pero yun nga, no, ang concern din kasi ni Senator Judge Lacson ay kumbaga yung evidentiary purpose, kumbaga yung competency nga nitong dating senador na magsabi at magpakita ng mga dokumento na meron siya. At kaya mas gusto niya na mauna sana yung agency, which is the AMLAC or the BIR, kumbaga hindi mo umala kasi kung ito munang si dating senador natin yan yung mauna, Peter Atika.
0: Parang putting the cart before the horse.
12: Oh.
0: So does that mean, Pamela, na kinukonsidera pa na baka isa lang pa rin si former Senator Sonny Trillanes pagkatapos nitong AMLAC at BIR?
1: Yung prosecution ba ito? Are you asking that?
0: Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Pam?
11: Ang sinasabi lang kanina ni House Prosecutor Terry Ridono, pinag-iisipan pa kumbaga patuloy yung discussion kung ihaharap pa ito si dati Senador Trillanes after nga ma-present ito mga official from AMLAC, BIR, banks, and then yung mga insurance company.
0: Ayun. Okay, so ibig sabihin hindi pa pinal.
1: Oo.
0: One last from me, Pam, ano? Nakita mo na ba si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura?
11: Asa ngayon, Peter, no, sa mga oras na ito, mga nakikita pa lamang natin yung miyembro ng defense at ng House Prosecutor team. Asa ngayon, hindi pa natin nakikita itong representative o yung executive director ng AMLs.
1: Alright, sige. Pam, mamaya abangan mo kung mamimension nila yan, no? Kasi ang narinig ko lang, defense ang maaring magpatawag pa muli kay Senator Trillanes. Pero sa prosecution ba? At kung magiging penal na talaga ang kanilang pag-drop nitong bribery charges laban na bribery accusations.
11: May dagdag ko lamang din kanina, Rica, no? Kanina sinasabi din ni House Prosecutor Terry Ridon at maging si House Lead Prosecutor Jeremy Lumisto, no? Hindi pa officially na idadrop yung bribery case, pero kumbaga more inclined sila na idrop yung bribery case. So mangyayari na lamang yan, usually may official naman yan kapag kumbaga na i-file na o na i-manifest na before the Senate impeachment court, Tika.
1: Okay, once ma-manifest yan, doon na talaga officially drop na itong yung itong last article na pag-uusapan, ano?
11: Correct. Oh,
1: sige,
11: yes.
1: Sige. Maraming salamat, Pamela Vasquez.
11: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patola, Pamela Vasquez, DZMN.
1: Mula kay Pamela Vasquez sa loob ng Senado, nasa labas naman ng Senado, si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus?
12: Yes, Rica at Peter, mag-alas 9 nga ngayong umaga nang magmarcha muli mula sa Manila Film Center. Yung mga realista, no, patungo dito sa Jokno Boulevard sa Pasay City sa tapat yan ng Senado. Itong mga grupo na tumitilig sa kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga grupo, nasa 1,200 yung inasaang lalahok sa rally ngayong Lunes. Hanggang Miyerkules nila, yung kanilang programa dito nga sa tapat ng Senado kasabay ng impeachment trial ng Vice Presidente. Mahigpit naman, Peter at Rica, na ipinatutupad yung seguridad dito sa lugar. Binarikadahang muli ng mga pulis yung northbound lane, nandito tayo ngayon, no, sa northbound lane ng Jokno Boulevard para hindi na makapasok sa Senate compound yung mga rallyista. Sa lagay naman ng traffic, hindi naman natuluyang isinira itong northbound lane ng naturang kalsada, kaya nakatatagos pa rin yung mga motorista. Pero inukupa nga ng mga rallyista yung dalawang linya ng kalsada kabilang yung kanilang truck na nagsisilbing entablado dito nga sa northbound lane papunta nga ibang bahagi ng Manila mula dito sa Pasay City. Ngayon, tahimik pa naman yung sitwasyon. Maya-maya, nasa magpuprograma sila. Pero ngayon, ay inaantay pa yung ibang mga miyembro ng grupo. Kaya, nagpapatugtog muna sila doon sa entablado at wala pang nagaganap na programa sa ngayon. Yan, yung pinakauling sitwasyon dito sa Jokno Boulevard sa tapat ng Senado, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi at Pamela Vasquez.
0: Salamat sa ating mga Radyo Patrol. Samantala, makakausap natin ang ating kaserbisyo expert ngayong araw na ito, the much sought after Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, welcome back, Peter at Rica, dito sa ating special coverage.
13: Good morning, Peter and Rica.
0: Good morning, sir.
1: Good morning, attorney.
0: All right.
13: So, and thank you for your appellation that I'm most sought after.
0: Oh, yeah. Kasi po, na kanina, nakikinig ako sa kotse. Sabi ko, aba, nasa ibang himpilan si attorney.
1: Marami ang nag-aanap na expertise niya kasi.
0: Yes. Oo. Ibang mag-build na pang DCMM. Ay, ano nga ba yung pinag-usapan natin?
13: Attorney CMM pa rin ako.
0: Yan! Yun ang yung...
1: Loyalist
0: at,
1: tayo.
0: At bago pa maibang ihip ng hangin, dyan po nagtatapos.
1: Hindi na nag-uusapan.
0: Attorney Rico, thank you so much. So let's talk about kung ano yung significance ngayong araw na ito, ano po, with the AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura expected to sit as witness, ano po. But even before that, ano po ang inyong palagay? Dahil dito po sa nangyari na the explosive development last week na hindi na isasalang talaga si former Senator Sonny Trillanes. Maraming nag-aabang talaga doon. Maybe from a very legal standpoint, medyo hindi masyado, sabi nga ng mga prosecutors, mukhang hindi masyadong magiging napakatindi ng epekto, ano po, or maybe it's putting the cart before the horse, sabi ng iba. Do you think it's it would have been beneficial for the prosecutors or prosecution na isa lang si former Senator Sonny Trillanes, or medyo risky kung gagawin yun?
13: Kung tutunghayin natin yung pre-trial brief, no? At pre-trial order, June 29 yan, no? Peter and Rica, number 37 sa listahan si dating Senator Trillanes as a witness. Mm-hmm. At ang counterpart yan ay witness din ng defense si Senator Trillanes.
0: Mm-hmm.
13: So, ngayon, ang question dyan, kailangan bang i-present si dating Senator Trillanes as witness? Well, that is within the prerogative of the prosecution panel. Kasi under the Tenenge versus People doctrine, which was also recognized in the pre-trial order na Senate, sabi nila, merong kapangyarihan ang panel sabihin kung anong gusto nilang i-present at anong dokumentong pipresent nila at ang order of their presentation. So on that premise, on that predicate, Peter and Rica, nasa sa panel yon, no? Kung ating i-recall also, during the Corona impeachment trial, walo ang articles na itinail ng prosecution at that time, mm-hmm. at ang kanilang tinukoy lamang ay dalawa lamang. At isa pa doon ang nag-convict kay CJ Corona at that time, which is the Sal N violation. Mm-hmm. So, sa akin naman, tingnan natin ang daloy ng prosecution panel, no? At kung ano ang kanilang nasa isip, because it will be the best person to judge whether to present former Senate Trillanes or not.
1: Attorney, doon po sa naging press con ni Senator Trillanes, there were new info no, na kanyang inilabas. Pero dahil nga tayo sa media ay very hesitant to just easily believe yung mga impormasyon without having vetted all those, kung sakaling inilabas niya ito sa impeachment court, tatanggapin din po ba agad ang kanyang mga sinabi?
13: Well, depende yan sa presiding judge or officer in the senator judges. As I mentioned in another interview, kung gusto ng mga senator judges as a collegial body na pakinggan yun, then pakikinggan nila yun.
1: Uh-uh.
13: Hindi lamang ang presiding officer ang mag-decide yan. Kung sila ay nagkasundo na dapat i-present si Senator Trillanes, then that would be their choice.
1: Mm-hmm.
13: Now, kung hindi present ng prosecution panel yon, pwede naman tawagin po ng impeachment court si Senator Trillanes okay. along that line.
1: Uh-huh.
13: So nasa sa kanila po yon.
1: Uh-huh.
13: Nasa sa kanila po yon. Independently of the prosecution panel, the Senate impeachment court can summon and subpoena Mr. Trillanes in that respect.
1: Opo. Yung mga sinabi niya doon sa kanyang press con ay hindi gagamitin sa impeachment court. Ngunit, yun pong mga sasabihin ng AMLAC ngayon, maari po itong makapagpatunay nung kanyang mga sinasabing impormasyon din, di po ba? Or we really just waive everything that he said at yung AMLAC lang ang ating pakikinggan?
13: Well, ang AMLAC is the official repository custodian ng lahat ng mga records na yan. At malaking amount ang nalikom ng AMLAC with respect to this particular case, no? The alleged flow of unexplained funds and suspicious funds. So, pakinggan natin mabuti yung AMLAC officer na magtetestigo. At ang ating ma-anticipate dito, sasabihin na naman ng defense panel, wala namang personal knowledge, di ba? Ganyan lagi sila, no? SEC, walang personal knowledge. COA, walang personal knowledge. Kung sino-sino man ang witnesses, walang personal knowledge. But dito, under Rule 130 of Section 46, official records po yan.
1: Mm-hmm.
13: Yan ang pipresenta ngayon sa AMLAC through the BIR as well as the banks and insurance companies. Yan po ay official records. So hindi nila masasabing walang personal knowledge dyan. But these are existing public records that ought to have been presented to the impeachment court.
1: Mm-hmm.
13: Dapat bigyan ng weight, bigyan ng kahalagahan ng impeachment court yung sinasabi ng mga public records na yan. Nanlilikom ng AMLC as well as the banks as well as the BIR in that respect.
1: Mm-hmm. Hindi po ba dapat questionin kung saan nakuha ni Senator Trillanes yung mga records mula sa AMLAC at sa iba pang banking institutions?
13: Isang aspeto yun na Rica, isang aspeto yun. Baka tanongin sila ng defense counsel. Saan ko kinuha yan? Because mayroong prohibition, di po ba?
1: Mm-hmm.
13: You cannot just get data from the AMLAC without the permission or the court order.
0: Mm-hmm.
13: So, baka isa pang area yan na pwedeng masupok ang credibility ng dating senator. No? I think they will pounce on that because ano ba ang authority mo na kinuha mo lahat itong mga datang to?
1: Mm-hmm.
13: Diba ba? Napakalakas
0: okay.
13: ground para the Senate or the panel, the defense panel would pounce on that fact. Sa ano bang karapatan mong kunin yan?
0: Wala po bang ano? Hindi ba yan covered, Attorney Rico, ng confidentiality of source?
13: Well, may prohibition po sa AMLAC case, sa AMLAC yan, no? Sa Republic Act No. 9160. Meron silang prohibition na dapat kung kukuha ka ng data dyan, o data, eh dapat mayroon pa yung tulot ng Court of Appeals. Ngayon, on their own, AMLAC can on their own get the data kung meron silang suspicion, for example, ng, let's say, kidnapping or bribery or something like that along that line. Exempted po yun sa regulasyon at dapat pupunta muna sila sa Court of Appeals. But generally, pag may kukuha ka ng data from the CA, then dapat ang Court of Appeals, dapat merong authority ang Court of Appeals at ang AMLAC should have that authority from the CA.
0: Opo, thank you for that. Attorney Rico, let's talk about yung mga ibinunyag ni Sonny Trillanes ano po, nung Friday sa kanyang 1 hour na press conference. Ano kaya ang magiging epekto nito, Attorney Rico? Would that form part of the foundation ng mga pagtatanong ng prosecution today and in the coming days? Or would it be parang too controversial na hindi man lang itatakil yan ng prosecution? What do you think?
13: Well, yung mga kasi maraming side issues si dating Senator Trillanes, no? At nabubura po yung kanyang magandang ginawa. Marami siyang sinabi sa House Committee on Justice na already taken na judicial notice of by the trial, impeachment trial. Pwede na po yun, sufficient na po yun. Ngayon, i-enhance na ngayon ang credibility at probative value ng kanyang lilahad sa House Committee on Justice. Ito ay i-validate ngayon ng AMLAC, ng BACS, as well as the BIR. Yan ang validation ngayon. Sila naman ay testigo dito sa trial natin na ongoing right now. So, yung kanyang sinabi sa House Committee on Justice ni dating Senator will be enhanced and validated by the records by these custodians from the AMLAC, from the BIR, from the insurance companies as well as the banking institutions.
0: To add to yung mga binanggit ni former Senator Sonny Trillanes, ano po, eh medyo mabigat yung kanyang pagbabanta, ano? Thinly veiled threat, eh kaya nga, harap-harapan eh na umayos ka, Mr. Presiding Officer. Yung mga ganun po ba, anong palagay ninyo? Lalong naging divisive yung mga pahayag niya at baka nga talagang hindi na maimbita ever.
13: Well, Peter, I mean neutrally, no? Given a neutral observation on that, Peter, I believe with all due respect, ang sinabi ni dating Senator Trillanes is uncalled for. Kasi kung talaga siyang tunay na may pagka simpatiya sa ating ginagawa ngayon ng mga prosecution panel as well as the defense panel, wag po naman yung bibigyan ng halo ng personalan yan. Because ginagawa po ng trabaho at hinalal naman ang presiding officer ng kanyang mga constituents, no, mga senator judges, bigyan naman natin siya ng pagkakataon. Ngayon, kung meron naman silang hindi nagustuhan, meaning the senator judges, as I mentioned in another interview, eh collegial body po naman yan, Peter and Rica. No? Kung hindi sila sangayon sa ruling ng presiding officer, they can vote on it.
0: Yeah, oo. Oh. Pero
13: at, sabihin nila, hindi kami sangayon sa sinabi nyo, with all due respect, presiding officer, let's put this on vote. Yeah. Kung sinong nanalo, being a democratic process as well, as sui generis although, then nananalo yung dapat, ano, kung kagaya ng sinabi ni Senator Trillanes, nung unang-una pa lang niyang nakaupo as presiding officer, binigyan niya kagad ng, I think pinag-usapan na natin ito, Peter and Rica, binigyan niya kagad ng threshold statement, and apparently he did not consult because Senator Erwin later on questioned that and appealed his ruling that the threshold would be 2/3 of all the senators, no? So pwedeng mangyari yan para patas ang presentasyon at walang magko-question sa due process yan.
0: As a result of the outburst, can he be subjudiced?
13: Peter, Enrica, isa pa yun. Kasi marami mo yung sinabi sa labas, pagpasok niya doon, hindi na nakatali na siya. At pwedeng paghambingin, magagaling naman ang ating defense panel, no? Paghambingin lang, sinabi mo dito sa labas, ngayon di mo masabi dito. So, isang bagay na dapat pakita rin, makita rin ng mga prosecution panel yan, maging consistent ba itong si dating Senator Trillanes kung siya ay under oath or sa labas lamang siya nagsasabi yan. So, marami pong moving parts dito, Peter Narica, at hindi natin ma-anticipate kung anong mangyayari in actual impeachment trial. But tingnan natin, abangan natin ang gagawin mamaya ng AMLAC at saka ng presiding officer. Medyo may nagkaroon po ng hindi ko masabi mabuti, but mukha yata hindi yata in unison ang Senate Senator judges as well as the prosecution panel, no? For example, kung ano-ano sinasabi nila, they will not continue, they will not pursue the third article on bribery. Later on, nagbago na. Ngayon, bago na naman. So, in other words, that is actually a province of people, so many spokesperson were speaking on the same thing on different manner.
0: Yes.
13: Kaya ang dapat yan, basic po naman yan sa strategiya, sa media, dapat isa lang spokesperson nila para uniform po ang sinasabi nila, kundi lang kung sino-sino lamang ang tinatanong ng media. That's the problem here because nakoconfuse ang tao. I'm more concerned about the people listening to this impeachment trials, Peter Narica. They are confused now. Hindi natin malaman kung sino pa pakikinggan natin dito.
1: So I
13: think they have to consult each other and find out how can they say and they can express their actual statements in unison and they should be on the same page.
1: Opo, yan ang isa sa mga dapat talagang linawin bagamat may mga spokesperson na ang iba't ibang panig ng Senate Impeachment Court, defense at ng prosecution. Attorney, we'll have to leave it there po muna. Please do stand by with us dahil pumasok na po ang ating Senator Judges, mga kapamilya, at sisimulan na po natin ang ating Day 33 ng ating impeachment trial ng Vice Presidente.
14: Sala at pagkukulang, mahal na Panginoon, ibukas mo ang aming mga damdamin sa mga katotohanan at imulat mo ang mga mata ng nabubulagan. In the name of the Father, the Leo, the Spirit Santo. Amen.
15: Amen. The Clerk of Court will now call the roll.
16: Roll call up members. Senator Judge Aquino, Senator Judge Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, the Senate President, Senator Judge Gatchalian.
15: With 14 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
17: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the October 1, 2025 Journal of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The Clerk of Court will please call the case before the impeachment court.
16: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
17: Before asking for the appearances of the parties, allow the presiding officer to address both the court, the parties, and the public. Allow the court to state for the record a short quote from Justice Sandra Day O'Connor. The justice system cannot function effectively when the professionals charged with administering it cannot even be polite.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Yung nararanasan ngayon dito sa Caraga, simula pa lang ng pagtama ng El Nino, grabe na yung epekto. How much more kung mag-peak na yung El Nino dito sa rehiyon po? Opo.
0: Panic buying ng inumin tubig na naitala sa Caraga sa gitna ng El Nino ayon sa Office of Civil Defense.
2: Mga karinderya owner, nagbawas na ng lutong ulam dahil sa mahal ng LPG at tumal ng customer.
0: Ilang tsuper ng jeep hati ang saloobin sa muling pagpapatupad ng no contact apprehension o NCAP sa ilang lugar sa Metro Manila.
2: Testimonya ng natitirang testigo sa impeachment trial mas naging kaabang-abang umano dahil sa mga ibinunyag ni dating Senator Antonio Trillanes.
0: Dating House Speaker Lord Alan Velasco at kanyang asawa no-show sa NBI conference sa alegasyon ni Rodolfo Gracioso Jr.
2: At veteran actor na si Joel Torre, bibida sa international series kasama ang ilang sikat na Asian stars.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, nagkaroon na ng panic buying ng inumin tubig sa Caraga region dahil sa patinding tagtuyot dulot ng El Nino. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Caraga Information Officer Carlo Benito Basera na ito ang naobserbahan ng ahensya nitong Setyembre at bineberipika na ng Department of Trade and Industry o DTI. Bagaman bahagyaan niyang tumaas ang level ng tubig sa mga watershed dahil sa mga nararanasang pag

0: Super El Niño.
1: Yung nararanasan ngayon dito sa Caraga, simula pa lang ng pagtama ng El Niño, grabe na yung epekto. How much more kung mag-peak na yung El Niño dito sa rehiyon po. Yung ating OCD, yung ating Caraga RDRMC, is kinukonkrete na, parang pina-finalize na po yung action plan sa lahat ng sektor na maaapektuhan.
2: Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture ang posibleng kakulangan sa supply ng pagkain dahil sa mas matinding El Niño. Sa tansya ng DA, maaring mabawasan ng 700,000 metric tons ang produksyon ng palay dahil sa tagtuyot. Kaya dinadagdagan ang warehouses ng NFA at cold storage facilities para mas maraming bigas at produktong agrikultural ang maimbak at mapatagal ang supply. Nagsasagawa na rin ng cloud seeding sa ilang lugar na tinatamaan ng tagtuyot, kabilang ang Isabela at Negros, para mapanatiling sapat ang supply ng pagkain at maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo sa panahon ng El Niño.
0: Kasado na ang dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Batay sa kwenta ng Department of Energy, may rollback na 1 peso at 30 centavos sa kada litro ng diesel. Habang tataas ng 1 peso at 93 centavos ang kada litro ng gasolina at 3 pesos at 3 centavos sa kerosene. Bunsod po ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at anunsyong export ban ng China. Samantala, may taas presyo din sa liquefied petroleum gas o LPG ngayong Oktubre. Sa kwenta naman ng DOE, 17 pesos at 33 centavos kada kilo o katumbas ng 190 pesos at 63 centavos kada regular na tangke ang taas presyo sa LPG.
2: Nagbabawas na ng mga lutong ulam ang ilang karinderya dahil sa tumal ng mga customer at mahal ng LPG. Sinabi sa DZMM ni Philippine Association of Sari-Sari Stores and Karinderya Owners President Joanne Hipolito na nabawasan ang kanilang mga suki mula ng magtaas ng 5 piso sa panindang ulam. Pero wala anya silang magawa kundi magtaas ng presyo para hindi tuluyang malugi at magsara. Pinagbibigyan na rin ng ilang karinderya ang pagbebenta ng kalahating order ng ulam para may kitain. Dagdag ni Hipolito, maging ang mga sari-sari store owner, dumadaing na rin sa taas ng bilihin. Bumibili na lang din aniya sila ng karaniwang binibili ng mga customer para agad mapaubos ang paninda at may mapaikot na puhunan. May apela naman ang grupo sa pamahalaan.
3: Ako ay nakikiusap sa ating mana Pangulong Bongbong Marcos na mapakinggan itong katulad ng mga interview po na nahihirapan po ang mga nakahanay namin ng sari-sari store and karinderya owner. Sana naman po mapakinggan din naman kami at magkaroon ng tulong pinansyal na galing sa ating pamahalaan.
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
0: Pinayagan ng Senate Impeachment Court ang pagtestigo ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council sa Day 33 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng depensa dahil sa issue ng confidentiality. Nagpaalala naman si Presiding Officer Francis Escudero sa lahat na huwag malihi sa layunin at obligasyon sa paglilitis. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
5: Yes, Jeff, tama ka, no? Bago pa man iharap si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Benaventura bilang witness, nagpaalala si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero sa mga kapwa Senator Judge. Gayun din sa prosekusyon at depensa na huwag malihis sa tunay na layon ng impeachment proceedings. Pati din anyang mataas ang emosyon at may ikli ang pasensya, pero hindi anya dapat kalimutan ang tungkulin sa pamilitis.
6: We shall not be distracted nor detracted by the rantings or tantrums of anyone inside or outside this courtroom. Because at the end of the day, it's not about me. It's not about you. It's not about any one of us here. Rather, it is about the country, our people, accountability, justice, and fairness.
5: Pinihirit naman ni Senator Judge Rafael Turco na issue man ng warning o babala si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongbol kasunod ng kanyang pahayag itong weekend na sa December 16 umano inaasahang maglabas ng hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.

0: Kasi this is not the first time. Maraming beses na siyang sumablay, pumalpak, paulit-ulit na lang. Buti pa siya, marami siyang alam. Itong mga senator judges, mga kasamahan ko, there are things na hindi namin alam, nabubulagan na lang kami pag nagdakdak siya sa media. Kumbaga, inuunahan niya tayo, pinipreempt niya tayo.
1: Jeff, dumepenso naman si Escudero kay Tonggol at sinabi hindi entirely accurate yung naging pahayag niya na maaaring ibinatay nga doon, no, sa pre-trial order kung saan higit 60 araw yung miniling na araw ng prosecution at 30 araw naman ng defense sa pagpresenta ng mga testigo at ebidensya. Nilinaw naman ng presiding officer na sa ngayon, no, nakabatay lang sa math at hindi sa realidad o nangyayari mismo sa pagbilitis. Sa pagharap naman ni AMLAC Executive Director Ronel Benaventura, sinabi niyang wala siyang nalalabag na bata sa pagpresenta sa BAM at sa iba pang records ng mag-asawang Duterte Carpio, maging sa pagdalatay doon sa mga kumpanyang inuunay sa kanilang mag-asawa. Paliwanag pa niya na batay doon sa Anti-Money Laundering Act, pinahihintulutan silang mag-promulgate ng rules sa paghawak sa confidential documents at mag-comply sa kinauukulang otoridad gaya nga ng mga korte. Pumalag naman dito yung defense, no, at sinabi ni Attorney Mark Benguan na nabanggito doon sa Anti-Money Laundering Act o AMLA at nagbabalang maaaring maging delikadong president kung isa sa publiko ang confidential documents ng opisyal ng gobyerno. Sa huli, pinayagan ng korteng tumistigo si Attorney Benaventura patungkol doon sa milyong-milyong pisong halaga ng remittances umano ng China sa kumpanyang inuunay kay Attorney Carpio. Mamaya namang 12:30 ng tanghali ay magbabalik o magre-resume itong impeachment trial. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMN.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
3: Para naman sa eksperto sa batas, sakaling isa lang sa hinaharap na prosekusyon si dating Senador Antonio Trillanes, dapat bantayan kung may magiging pagbabago ang kanyang mga testimonya. Sabi sa DZMM ni Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo, maaaring paghambingin ng Senator Judges at ng defense team ni VP Sara ang mga naunang isiniwalat ni Trillanes sa kanyang press conference sa magiging testimonya sa impeachment court.
4: Paghahambingin na, sinabi mo dito sa labas, ngayon hindi mo masabi dito, maging consistent ba itong si dating Senator Trillanes kung siya ay under oath?
3: Pero paalala ni Domingo, dapat abangan ang magiging testimonya o presentasyon ng Anti-Money Laundering Council at iba pang financial constitution o institution para mabigyang linaw ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara.
4: Ating ma-anticipate dito, sasabihin na naman ng defense panel, wala namang personal knowledge. But dito, official records po yan. Dapat bigyan ng weight, bigyan ng kahalagahan ng impeachment court yung sinasabi ng mga public records na yan, nanlilikom ng AMLC as well as the banks as well as the BIR.
2: Naniniwala ang House Prosecution Team na nabigyan ng konteksto ng press conference ni dating Senador Antonio Trillanes ang mga testimonya ng mga natitirang testigo sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na komprehensibo ang mga isiniwalat ni Trillanes dahil naikonektaan niya nito ang mga umano'y questionabling transaksyon ng Vice President. Pero giit ni Luistro, hindi ito maaaring paniwalaan agad dahil hindi ito inilahad sa harap ng impeachment court. Sa kabila nito, naniniwala si Luistro na magiging kaabang-abang ang testimonya ng Anti-Money Laundering Council at iba pa dahil sa naging pahayag ng dating senador na nauna ng umatras bilang testigo sa impeachment trial.
5: Nakita mo yung context eh, no? He was able to connect the transaction to bank accounts, to corporations, di ba? Kaya lang, we cannot take it as gospel truth sapagkat it was done outside the impeachment court, no? Kaya this press con is what makes the remaining witnesses actually explosive. But
3: no show sina dating House Speaker Lord Alan Velasco at kanyang asawa sa National Bureau of Investigation kaugnay sa alegasyon ng dati umanong tauhan nitong si Rodolfo Gracioso Jr. Balita mula sa NBI, hatin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
6: Rica, Ikaw mga abogado lamang ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at kanyang asawa ang nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong Lunes. Ayon sa abogadong si Attorney Rowel Ilagan, nagtungo sila sa tanggapan ng NBI para formal na kunin ang affidavit ni Gracioso at magpahayag ng pakikisa sa fact-finding investigation ng ahensya. Maring itinanggi ng abogado ang pagkakasangkot ng mag-asawang Velasco sa umunoy pagdedeliver ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Hindi naman ito sinagot ang mga tanong hinggil sa kasalukuyang lokasyon ng mag-asawa at sinabing pribadong individual ang mga ito kaya may karapatang bumiyahe palabas ng bansa. Hindi rin sinagot ni Ilagan kung tauhan ng dating speaker si Gracioso bagaman sinabing magkakilala ang dalawa. Kinikahit pa ng abogado mga Pilipino maging mapanuri sa mga pahayag ni Gracioso, lalo't may dungis-anya ang record nito sa PNP. Magsusumitian niya ang kampo ni Velasco ng counter-affidavit sa NBI sa lalong madaling panahon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Oras po muna tayo mga kapamilya, it's 12:17.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Hati ang ilang driver ng jeepney sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lugar sa Metro Manila simula gayong araw. Sa ilalim ng expanded implementation, sakop na rin ang secondary road ng San Juan, Maynila, Parañaque, Muntinlupa at Quezon City. Ipinagpaliban naman ang NCAP sa Valenzuela dahil sa sunod-sunod na pag-aayos ng mga kalsada. Pangamba ng ilang tsuper sa Parañaque, posibleng lumobo ang multang babayaran lalo at hindi naman agad na ipadadala ang abiso kung may nalabag na batas trapiko. Kaya para sa kanila, mas mainam pa rin kung may nakatalagang traffic enforcer na maninita. Pabor naman ang ibang driver sa NCAP para mapidita ng mga motoristang sumunod sa batas.
8: Para sa akin, maganda yung NCAP kasi na violation, hindi kagad basta-basta malalabag. Gusto ko parang naigipon na yung mga violation. Darating na lang sa'yo yung summon. Malaki na yung violation.
9: Iwasan na rin yan. Mga singit-singit.
3: Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga lalabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP na huwag baliwalain ang mga matatanggap na notice sa kanilang mga bahay. Balita mula Maynila, hatin ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
6: Rika, nagbabala ang Manila LGU sa mga abusadong motorista kabilang ang mga government employee na wala ng dahilan para makarusot pa. Sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa lungsod, iginit ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na sa implementasyon ng NCAP, hindi na maaaring makipag-areglo ang mga motorista sa mga traffic enforcer dahil teknolohiya na ang ginagamit sa pagtukoy sa mga lumalabag kagaya ng high-resolution cameras na malinaw na kumukuha sa mga paglabag sa trapiko. Nanawagan din ang alkalde sa mga motoristang huwag baliwalain ang mga notice na ipadadala sa kanila mga bahay dahil hindi na ito malatakasan at patuloy lamang na mararagdagan ng penalty. Nilino naman ang lokal na pamahalan na may mga otorisadong NCAP personnel na susuri at magbeberepika sa insidente bago maglabas ng notice of violation sa mga motorista. Maaari namang magsampan ng protesta online sa NCAP portal ang mga motorista kung may question sa kanilang violation. Pero kung mapatunayan valid ang multa, maaari itong bayarang online o personal sa tanggapan ng LGU. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. Ilang transport group inihirit na suspindihin ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Balita mula Maynila, hatin ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
10: Rika, nanawagan ang iba't ibang transport group kay Pangulong Marcos Jr. na panghimasukan ng polisiya at pansamantalang suspendihin ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila ngayong araw. Hindi naman umano tutol ang National Public Transport Coalition sa NCAP pero anila, bago sana ito ibinalik, kailangan munang linawin ang mga regulasyon sa batas. Kailangan malaman kung sino ang mapaparusahan kung may pagsasaayos ba sa mga kamerang gagamitin sa panghuli at kung sinong pribadong kumpanyang may hawak nito para tiyak ang grupo kung sino man ang mga habulin sakaling may pang-aabuso sa mga magpapatupad nito. Bukod sa hindi uno dumaan sa konsultasyon ng NCAP, nangangamba ang ilang lider na lalo pang wala silang may uuwing kita. Pinakamalala pa nila na pwedeng mangyari ay mauubos ang mga driver o rider na pumapasada.
11: Dahil wala pong public consultation aking sariling sasabihin, hindi po ito batas, gatas po ito, gatasan ng tao ba?
12: Ating malaki na po ang crisis ng public transport sector. Hindi sapat ang ayuda. Ito, ninanakaw nyo na ang kabuhayan ng mga driver dahil kapag nahuli kami, masususpindi ang aming mga driver. Wala nang lalabas. Mas matindi pa po ito sa pag-uwelka.
10: Yan ang tinig ng ilang leader ng mga transport group. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga nasawi sa pagsabog sa Isabela. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
13: Umabot na sa 4 ang patay at 4 ang sugatan sa pagsabog ng hinihinalang rifle grenade sa Purukranyag, Barangay Sinamar, Rojas, Isabela. Ayon sa Isabela Police Provincial Office, nasaksihan umano ng isang bata ang pagpulot ng isa sa mga nasawi sa isang metal na bagay na nakita nito sa kanal. Pinukpok umano ng bata ang bagay na naging dahilan ng pagsabog. 3 bata at isang 85 anyos na babae na napadaan lamang sa lugar ang nasawi sa insidente habang sugatan ang 4 pang bata. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang buong pangyayari at ang pinagmulan ng hinihinalang pampasabog. Nagpaabot na ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Rojas sa mga biktima at tiniyak ang tulong sa naapektuhan, gayon din ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa kanilang mga pamilya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi! At susunod, mahigit 5 milyong pisong puslit na meat products mula China nasabat sa Pasay.
3: Halos 500 milyong pisong halaga ng shabu na itinago sa mga makina, kumpiskado sa NAIA. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
14: Headline Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Rain, rain, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Yay!
16: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30!
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities on the go.
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
19: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
17: Let's go!
18: Make your move, baby.
19: Arthrosin, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: DZMM Radio Patrol 630. 40 taon na una sa balita, una sa public service.
21: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na. Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Headline ngayon.
3: Sa oras Sa 1226, pinangunahan ni Pangulo Marcos Jr. ang culminating program sa pagdiriwang ng National Teachers Day at inilatag ang mga ginagawa ng administrasyon para mapabuti ang sektor ng edukasyon. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
6: Rika, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng suporta ng administrasyon at benepisyo ng mga guro ngayong National Teachers Day. Sa talumpati sa culmination program ng National Teachers Day event sa Quezon City, sinabi ng Pangulo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang edukasyon na may pinakamalaking budget ngayong taon. Kasabay nito ay pinalakas din anya ang non-teaching workforce at inayos ang papeles ng mga guro para mabawasan ang kanilang administrative workload. Binawasan din anya ang classroom observations na mula sa 4 kada school year ay naging 1 na lamang ngayong taon at magiging 2 na lamang sa mga susunod na school year. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, patuloy na pinagbubuti ang mga benepisyo ng mga guro kabilang ang teaching at medical allowances at iba pang suporta kabilang ang World Teachers Day incentive benefit na matatanggap ng mga guro tuwing October 5. Samantala, inanunsyo rin ni Pangulong Marcos na ipinoproseso na ang performance-based bonus ng mga guro para sa 2024 at inatasan na mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na ayusin at pabilisin ang pagpoproseso nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMS.
3: Maraming salamat, Christian Yusores.
2: Nasa bat ng Bureau of Customs sa DIA ang halos 500 milyong pisong halaga ng shabu galing Mexico. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
6: Jeff, ayon sa BOC, dumating sa bansa ang kargamento mula Guadalajara, Mexico noong September 26 at isinailalim sa masusing pagsusuri sa warehouse sa Pasay City noong October 2. Nadiskubring nakasilid sa loob ng industrial machinery ang higit 73 kilo ng shabu na nakakahalaga ng 496.4 million pesos matapos i-flag ng mga otoridad ang kargamento dahil sa ulat hinggil sa posibleng presensya ng illegal na droga. Kasunod nito, nagbabala si Customs Commissioner Ariel F. Nabumuseno sa mga sindikatong gumagamit ng lehitimong kargamento bilang pantakip sa drug smuggling. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Muslit na produktong karne mula China nasa bat sa isang pasilidad sa Pasay. Ang balita hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico. Babalikan natin ang ulat ni Nico Bagsik.
2: Mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa bypass operation sa Cebu mula sa mag-live-in partner. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
0: Ikinasa ang operasyon laban kina alias Dada at alias Adrian na inabutang nagbebenta ng illegal na droga sa poster buyer sa Sityo Calugoy, Barangay Tisa, Cebu City. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Ayon sa pulisya, isang buwan nilang minamanmanan ang mga subject ng operasyon na bago palang umano nagtutulak ng droga at napagbibenta ng 200 gramo ng kontrabando kada linggo. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Balikan natin ang ulat ni Nico Bagsik tungkol sa puslit na produktong karne mula China na nasabat sa isang pasilidad sa Pasay. Nico.
6: Timbog, Rica at Jeff, sa sanipwes ng operasyon ng Department of Agriculture at National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang Chinese na may-ari ng dalawang cold storage facility sa Pasay kung saan nasamsam ang tinatayang 11.5 metric tons ng hot meat o yung mga smuggled na mga karne na nagmula sa China. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 5.19 million pesos ang tinatayang halaga ng mga puslit na karne. Ilan sa mga nakumpiskang produktong karne ay Peking duck, pigeon, lamb, yellow at black chicken, maging iba pang frozen products. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malalakas ang loob ng mga sangkot sa pagpupuslit ng hot meat, kagaya ng mga nabanggit dahil sa lakas na rin ng demand sa mga ito ng mga Chinese restaurants sa bansa. Isa sa ilalim sa thermal disposal ang mga nasabat na produkto sa San Ildefonso, Bulacan ngayong hapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Tinawag ng Armed Forces of the Philippines na mapanganib ang aviation safety. Sa aviation safety, ang maniobra na isang Chinese J-16 fighter jet malapit sa eroplano ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Nagsasagawa ng routine maritime patrol ang AFP-C-208 aircraft noong Sabado at 3 ng Oktubre nang makasalubong ang dalawang Chinese military aircraft. Ayon sa AFP, paulit-ulit na lumapit ang J-16, nagmaniobra sa harap at paligid ng Philippine aircraft at pumwesto pa sa wake o agos ng hangin sa likod nito na maaaring magdulot ng pangarib sa paglipad. Gate ng AFP, bahagi ito ng tinatawag na paulit-ulit na unsafe and coercive behavior laban sa mga sasakyan dagat at eroplano ng Pilipinas. Sa sports, formal nang nagwakas ang Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Bitbit po ng Team Philippines ang 29 na medalya, kabilang ang 4 na ginto, 9 na pilak at 16 na tanso. Ito na anila ang pinakamaraming medalyang napanalunan ng bansa sa Asiad sa loob ng 6 na dekada. Pinangunahan ang kampanya ng bansa ng 2 ginto ni Carlos Yulo, back-to-back gold ni EJ Obiera at makasaysayang panalo ni Jus Gabriel Derek Yape sa Taekwondo. At mula Nagoya, magpapatuloy ang laban ng ating mga atleta sa Los Angeles Olympics sa 2028.
1: Showbiz ngayon!
4: Showbiz ngayon!
3: Muling kinilala ang husay ng ilang kapamilya stars sa Golden Screen Decade Awards 2026. Kabilang sa mga Best Actress honorees sina Charo Santos, Catherine Bernardo at Charlie Dizon. Habang Best Actor honoree naman sina Piolo Pascual, Daniel Padilla at John Arcilia. Dalawang beses ng mga Decade awardees sina Maricel Soriano at Judy Ann Santos. Kinilala rin ng Star Cinema bilang isa sa mga outstanding film production company. Bibida sa international stage, Filipino ang husay ng mga artistang Pilipino sa pag-arte sa pamamagitan ng veteran actor na si Joel Torre. Dumalo ang aktor sa Japan premiere ng Kidnap Game kasama ang Japanese star na si Kentaro Sakaguchi at South Korean actor na si Lee Jun-gi. Sa serye, isang taxi driver ang role ni Joel Torre na mapipilitang sumali sa isang mapanganib na laro matapos dukutin ang kanyang apo. Bukod sa Filipino actor, tampok din sa serye ang mga artist mula sa 7 bansa at teritoryo sa Asia at mapapanood sa isang streaming app simula sa October 6.

0: Ano oras na, partner?
1: Ang oras, 29 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go!
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin!
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin! Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby!
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Okay, ito po. Nakita ko na po. May I confirm lang po that for the first one po, yung last TXN ref number niya ay 2530.
1: Tama po.
0: Okay. And then 2540, 2510, 2500, 2480, and then 2520 po.
1: Tama po. At so, meron pa pong
0: yung
1: 24290.
0: Apo, yung 2490. So yung first po is ang amount involved po doon is 41,721,035 pesos and 62 centavos. Yung second po is 55,131,747.32 centavos. Yung pong pangatlo ay 20 million pesos. Yung pong pang-apat 20 million pesos. Yung pang-lima 16,852,832.94 pesos. Yung pang yung huling-huli po sa page na to 20 million po. Doon sa kabila naman po ay 20 million din po.
1: At magkano naman po ang kabuuhan ng lahat ng transaksyon noong March 28, 2014?
0: Your Honor, can I press the calculator po kung pwede?
2: Thank you.

0: I-recall ko lang po yung 7335 po ba? Yung dulo? Ano po ulit yung dulo?
1: 5277.

0: Mga kapamilya, pansamantala muna tayong puputol sa ating pong special coverage na VP Sara Duterte impeachment trial sa oras po na 4:16.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
6: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
7: Wow, Mama! You know I love

yun sa distro ko, kung meron yung parang cover para. Ah, ito pala yun sa distro, STR.

0: sa pagbuhay.
1: Unti-unti, bumabangon.
2: Sama-sama lang kahit mahirap.
3: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
0: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, bakay ng lalaking sakay ng jeep na inanod sa spillway sa Batangas na recover na. 5 milyong pisong halaga ng hot meat nasabat sa 2 establisimento sa Pasay. Expanded NCAP simula na sa ilang lungsod sa Metro Manila. Reaksyon ng mga motorista, hati mga namamasada, nangangamba sa bawas kita. Presyo ng mga kilalang LPG nagtaas na bago pa maglabas ng kwenta ang Department of Energy. One strike policy, lisensya ng mga chuper na makakaaksidente sa pedestrian lane, babawiin ng LTO. Mga ulat ng Anti-Money Laundering Council sa mga transactions ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Manases Carpio hinimay sa impeachment court. Habagat season, tapos na. Bahagyang mainit na amihan, asahan. At pata sa may Kawayan, Bulacan, nagtinda ng palamig para makalikom ng donasyon sa na-stroke na guro.

0: magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa inanod na jeep sa Batangas. Natagpuan na ang bangkay ng lalaking sakay ng jeep na tinangay ng baha habang tumatawid sa spillway sa bayan ng Rosario noong Sabado. Ikinuwento rin ng driver kung paano nangyari ang trahedya. Nagpapatrol, Dennis Datu.
1: Pilit na nagpapakatatag si Micah habang inaasikaso ang mga death certificate ng kanyang mga magulang. Nasawi sila matapos anulin ng baha ang sinasakyang jeep noong Sabado noong hapon sa Rosario, Batangas. Natagpuan itong Lunes ng umaga ang labi ng kanyang ama na si Rene sa pagitan ng mga naglalakihang bato. Unang natagpuan noong Linggo ang katawan ng asawa ni Rene na si Maricel.
2: Dalawa po sila nawala. Hindi po namin matanggap kasi si Papa po nagpapagamot sa iblad tapos marulunod lang po. Sobrang hirap.
1: Kwento ng mga kasamahan, iniligtas muna ni Rene ang kanyang isang anak bago binalikan ng asawa pero tinangay na din siya ng baha.
2: Binalikan niya po si Mama kasi po si Mama po hindi po siya marunong maglangoy.
1: Mula sa Taisan, Batangas, ang jeep na pagmamayari ng mag-asawa at papunta sana sa isang poultry farm sa barangay Kulungan kasama ang 12 iba pa. Sabi ng driver ng jeep na si alias Jay, huminto siya nang makita niya na rumaragasa ang tubig sa spillway. Pero isang tricycle umano ang nakasalubong nila. Inutusan umano siya ng kanyang amo na ituloy ang pagdaan sa spillway.
3: Sabi ko, kuya, hindi po ito kaya. Sinabi ng ganon, hindi kaya. Tapos sabi niya, yung tricycle nga, nakatawid. Ito pa kayang jeep. Sige, idiretso mo. Gumit na ka lang, huwag ka lang gigilid. So, ginawa ko, dineretso ko po siya. Sinunod ko yung amo ko bilang amo ko siya.
1: Pero pagdating umano sa bandang gitna ng spillway, doon na nangyari ang kinatatakutan ni Jay. Nagsimula na umanong pumasok ang tubig sa sasakyan.
3: Paringanda rin, dinin ko na yung silinyador, rinaandar ko na. Pero bawat galaw ng gulong, siyang tulak sa amin. Tapos dahan-dahan po kami ibinagsak. Pagbagsak kami, yun na. Doon na nangyari, dalawang ikot kami sa loob ng jeep. Paikot-ikot kami. Yun, hindi ko na alam kung ano yung mga nangyari.
1: Sabi ni Mayor Liobi Morpe, matagal na nilang hinahanapan ang pondo para malagyan ng tulay ang ilog.
4: By next year yan, mayayari na.
5: Wala kang pondo po.
4: Local fund na yan ng probinsya. Tulay na nga, unlike dun the other bridge na pwede siyang box culvert. Pero ito, sa tingin namin, ay hindi pwede ang box culvert. Kaya medyo malakalaking pondong kailangan.
1: Nakalabas na ng ospital ang tatlong nasugatan. Naasahan naman makakalaya na si Jay dahil wala umunong balak magsampa ng reklamo ang pamilya ng mga biktima. Dennis Datu, ABS-CBN News, Rosario, Batangas.
0: Nasabat ng mga otoridad ng mahigit 5 milyong pisong halaga ng iba't ibang uri ng hot meat sa dalawang establishmento sa Pasay City. Lumalabas sa imbestigasyon na ipinuslit mula China ang 11 metriko toneladang karne. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
6: Ginamitan na ng bolt cutter ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang roll-up door ng establishmentong ito sa Pasay City noong 22 ng Setyembre. Iginasa ang operasyon matapos lumabas sa surveillance ng NBI sa pakikipagtulungan ng National Meat Inspection Service at Inspectorate and Enforcement Unit ng Department of Agriculture na may mga puslit na produktong karne sa loob ng establishmento. Nang pasukin ng mga operatiba, dito na tumambad ang iba-ibang klase ng frozen meat products na nakalagay sa mga kahon. Kabilang dito ang karneng baka, baboy, manok, peking duck, tupa, kalapati, palaka at iba pa. May nasamsam ding mga kaparehong produkto sa kalapit na tindahan. Sa kabuuan, higit 11 metriko tonelada ang timbang ng mga produkto na nagkakahalaga ng higit 5 milyong piso. Ayon sa Department of Agriculture, ipinuslit ito galing China.
7: That's there's a demand. Kaya people are willing to circumvent the law in order to makuha itong mga produkto na talagang available sa Pilipinas.
6: Nabubulok na rin ang ilan sa mga nakumpiskang frozen meat products na lubhang delikado sa kalusugan ng tao. 2 Chinese ang naaresto sa operasyon. Gagawin namang testigo ang mga tauhan ng 2 establisimiento.
8: We are digging deeper sa mga consignees
5: sa may mga nakukuha tayong mga dokumento sa mga cold storage. Pinag-aralan po natin yun at hopefully ma-lead ito sa mga masterminds.
6: Ngayong Lunes ng hapon, sinunog na sa pamamagitan ng thermal destruction ang mga nakumpiskang karne sa isang pasilidad sa San Ildefonso, Bulacan. Mula Hunyo hanggang Setyembre ngayong taon, aabot na sa 31 metriko toneladang puslit na mga karne ang nasabat ng NBI at NMIS sa iba-ibang operasyon.
8: Dati po kasi ang penalty napakababa lang, 1,000 lang. With the Meat Inspection Code of the Philippines, ang penalty na po natin ngayon ay 100,000 to 1 million. At kulong po ng 6 na taon hanggang 12 years. So with this development, ay medyo napukan na rin yung ating mga violator.
6: Nagbabala naman ang NMIS sa publiko sa paglipa na online ng mga expired at hindi dokumentadong karne, lalo't nalalapit na ang holiday season.
9: Maraming mura, minsan yung iba, expired na yung produkto, binibenta pa. Meron din repack nila, mura.
6: Para makasigurong sariwa at ligtas ang karneng bibilhin, hanapin ang NMIS official stamp sa karne bilang palatandaang duman ito sa inspeksyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
0: Nagtaas na ng presyo ang mga kilalang brand ng LPG bago pa man makapagpalabas ng kwenta ang Department of Energy ng tamang galaw sa presyo sa Pilipinas. Samantala, tataas ang presyo ng gasolina at kerosene sa Martes pero may rollback naman sa diesel. Nagpa-full tank na agad si Eda para sa buong linggong konsumo ng kanyang sasakyang ginagamit sa trabaho. Nabalitaan na kasi niyang tataas ang presyo ng gasolina bukas.
10: Every time na may mababa pa presyo tapos biglang tataas, sinusulit ko talaga yung pagkarga. Kasi practical, ang hirap kitain ng pera ngayon, ang hirap ng buhay.
0: Tama si Eda dahil tataas nga ng halos 2 pesos ang litro ng gasolina, lagpas 3 pesos naman sa kerosene. Pero ang presyo ng diesel, bababa naman ng 1.30. Walang inilabas na paliwanag ang Department of Energy. Pero ayon sa ilang taga-industriya, lumakas ang demand sa gasolina sa gitna ng anunsyong export ban ng China. Pero kahit may rollback sa diesel, bitin pa rin ang ilang motorista gaya ni Ronnie.
11: Maliit na bagay yung 130.
0: Ano ba dapat?
11: 7-8 ganun. Hanggang 10. Kasi ganun naman pag nagtas eh.
0: Kasunod ng dagdag bawas bukas, tutuntong na sa 90 peso level ang presyo ng pinakamurang gasolina habang nasa lagpas 90 peso level pa rin ang diesel. Kung may pagtaas bukas sa presyo ng gasolina at kerosene, noong October 1 hanggang October 2 pa pala, nagtaas ng presyo ang mga kilalang brand ng LPG. Sa kwenta ng DOE, nasa lagpas 17 pesos kada kilo ang dagdag presyo ngayong buwan, nakatumbas ng halos 200 pisong dagdag sa kada regular na tangke. Ang dagdag presyo ng Fiesta LPG nasa mahigit 12 pesos kada kilo, kaya ang presyo ng regular na tangke nasa 1,368 pesos na. Lagpas 12 pesos din ang dagdag presyo ng gasol na nasa mahigit 1,400 pesos na ang presyo ng 11 kilogram na tangke. Ang Soleil naman nasa lagpas 1,500 pesos na ang regular na tangke. Tanging regasko lang ang nag-anunsyo ng galaw sa presyo noon pang Biyernes, kaya ang retail price ngayon ay nasa 1,306 pesos na kada tangke. Pero kung maraming namamahalan na sa LPG sa Metro Manila, mas mataas pa ang presyo sa ilang probinsya.
12: Iba na yung price namin sa Region 1 and Region 2. Iba rin ang price namin sa Visayas and Mindanao. Talagang di hamak na mas mataas doon.
0: Kahit may exports ba ng China at may gulo pa rin sa Middle East, tiniyak ni T na hindi naman naabot sa 2,000 pesos ang presyo ng regular na tangke ng LPG sa mga susunod na buwan.
12: It's still higher yung presyo ng April compared to this month. Ito na tingin ko yung peak ng presyo after the 18 pesos increase. I can see na may pagbaba. This early, napapansin ko na lumalambot ang price ng fuel sa international market.
0: Hindi naman mahagila pa mga opisyal ng DOE para matanong sana kung tama ba ang mga galaw sa presyo ng petrolyo at LPG at kung kinakailangan ng mag-angkat ulit ng gobyerno ng mga fuel products para masiguro ang inventaryo o reserbang supply ng bansa.
13: Umarangkada na ngayong Lunes ang pagpapatupad ng Expanded No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Dahil dito, inaasahang mas mag-iingat na ngayon ang ilang motorista sa kanilang pagbiyahe. At live mula Maynila, nagpapatrol Izzy Lee. Izzy, anong reaksyon ng mga motorista sa pagpapatupad nito?
14: Karen, magkakaiba yung reaksyon ng mga motorista. May mga sumasang-ayon sa NCAP, lalo na kung mababalidate o masusuri maigi yung bawat paglabag at dahil naniniwala rin sila na para ito sa kaligtasan ng mga motorista. Pero may ilan, katulad ng mga namamasada, na nag-aalala na baka makabawas ito sa kanilang kita kapag nagkaroon ng violation.
15: Aminado ang jeepney driver na si Mike na dati siyang nagsasakay ng mga pasahero sa kung saan-saan. Pero ngayong unang araw ng full implementation ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa lungsod ng Maynila, malaki ang kanyang ginawang pagbabago sa biyahe para hindi mahuli at mamultahan.
16: Dubli ingat talaga kasi mahirap na. 1,000 raw ang ano nito eh. O isa-isang araw, wala pa 1,000 kinikita namin dito eh.
15: Isa ang lungsod ng Maynila sa 5 lokal na pamahalaan sa NCR sa mga nagpatupad ng NCAP ngayong Lunes matapos tanggalin ang Temporary Restraining Order o TRO laban dito. Gumagamit ang lungsod ng mga high-resolution camera para malinaw na makuha ang larawan at video ng mga paglabag sa trapiko. Ayon sa lungsod, sinusuri at binavalidate muna ng mga tauhan ng LGU ang bawat naitalang paglabag bago magpadala ng notice of violation sa address ng rehistradong may-ari ng sasakyan.
17: Pero maganda rito, protektado ang mahihirap, protektado ang middle class, protektado ang mayaman, sapagkat dito sa non-contact lahat pantay-pantay. Wala nang siga, walang malapit sa kusina.
15: Sang-ayon naman sa NCAP ang ilang motorista.
18: Nabibigay na agad yung violation, tapos siyempre, i-review rin sana muna.
19: Okay naman, basta okay lang sana yung pag-i-implement.
20: Sa safety rin ng mga nagda-drive yun eh. Rule naman yun eh. Kailangan sundin eh.
15: Sa Quezon City, nagsasagawa muna ng dry run para sa NCAP habang tinetest ang sistema at mga kamera bago ito tuluyang ipatupad. Balak din umanong ayusin ang mga road signage at pinturahan muli ang mga nabubura o malalabong pedestrian lane sa mga intersection.
21: We test the system, yung maganda ba yung capture ng camera, the presence of clear na present ng signages, appropriate signages, lane markings. Matetest natin yung camera kung accurate in the authenticity of the image captured.
15: Pero sa lungsod ng Valenzuela, ipinagpaliban muna ang implementasyon ng NCAP dahil sa mga isinasagawang road repair sa ilang pangunahing kalsada. Ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, planong ipatupad ito sa susunod na taon.
22: Marami po sa mga motorists natin at mga constituents natin ang lumapit po sa akin. In particular, yung mga riders po natin. Ang mga motor natin, kaliwa kanan, sisingit kung saan makasingit because nga may mga road repairs left and right.
23: Pagka tulad niyang traffic, sa gilid lang po dumadama ang motor niyan, edi magsasampa kami doon sa gutter. Kung sasakali, pag may kamera, di yung huli.
15: Pero paalala ni Gatchalian, mananatili pa rin ang mga traffic enforcer sa lungsod. Ayon sa Automobile Association of the Philippines o AAP, napapanahon na para ipatupad ang NCAP sa Metro Manila.
24: Yung penalty, ang resulta niyan, mag-a-alter yung driver behavior. Hindi na siya uuli. Ang encouragement ko lang sa tao, huwag kayo matakot sa NCAP. Ang solusyon dyan, hindi yung magbayad kayo ng multa, kundi sumunod kayo sa batas trapiko.
15: Sasabay ang pagpapatupad ng NCAP sa mga LGU sa ipinatutupad na NCAP ng MMDA sa mga sakop nilang lansangan.
14: Karen, ayon sa Metro Manila Council o MMC, ay standardize o pare-pareho yung violation at multa sa mga LGU na nagpapatupad ito sa NCR para hindi malito yung mga motorista. Karen?
13: Izzy, isang tanong lang, no? Maganda ang non-contact. Pero ano ang pwedeng gawin ng ilang motorista? Halimbawa, lumalabas na nilabag nila, pero may dahilan ang motorista kung bakit umiwas siya, halimbawa sa daang yon, or napakaliwa siya, napakanan. Ano yung recourse ng motorista?
14: Ayon kay Metro Manila Council President na si Mayor Francis Zamora, ay kapag kaganon, pwedeng i-contest ito ng alleged violator, no? Meron siyang 10 araw upon the note, upon receiving the notice of violation para magpunta doon sa LGU nagpataw ng violation sa kanya para i-contest ito at maipaliwanag doon sa certain LGU na hindi siya lumabag, o kungari siya lang may-ari ng sasakyan pero hindi siya yung nagmamaneho at the certain time na nangyari yung violation, pwede itong i-contest personally doon sa lokal na pamahalaan, Karen.
13: Izzy, alam mo na ba kung magkano ang penalty, halimbawa para sa ilang kumbaga offenses o paglabag pag nahuli dyan sa NCAP?
14: Standardized yung penalty, no? Same as yung sa MMDA. Halimbawa, kapag yung may violation sa coding, 500 pesos, yung multa can go up as high as 5,000 pesos para dun sa third offense sa not wearing seatbelt, Karen.
13: Oo. Eh, ito lang, Izzy, no? Halimbawa, ano, paglabag sa ano, sa odd-even, itong odd-even code, yan ba ini-encap din yan?
14: Yes, Karen, yung number coding scheme, kapag hindi sumunod, ay pwede ka rin mapatawan ng violation. Yung nabanggit ko kanina, 500 pesos yung multa kapag violate mo yung number coding scheme, Karen.
13: Maraming salamat, Izzy Lee. Mas mabigat na parusa ang naghihintay sa mga motoristang masasangkot sa disgrasya sa pedestrian crossing. Ito ang pinakabagong direktiba ng Land Transportation Office laban sa mga mang-aagaw sa karapatan ng mga pedestrian. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
1: Hindi na bago ang mga insidente ng nasasaktang pedestrians kahit tumatawid lang sa tamang tawiran. Kaya takot din ang mga tumatawid, lalo na sa mga busy na lansangan.
2: Wala na pong tatawid, ah!
1: Tulad ng mataong lugar na ito sa Rizal Avenue sa Caloocan City.
2: Napupuno po itong tawiran natin, nagsapuyo talaga yung tao.
1: Sinabayan namin sa pagtawid ng mag-asawang senior citizen na sina Alex at Mirna, kasamang iba pang nagmamadaling tumawid.
3: Pag walang bantay, hirap talaga. Kasi yung ibang mga driver, wala talaga eh. Walang disiplina eh.
4: Hindi ko kayo tatakot.
3: Eh siyempre, takot tayo dun.
7: Hirap talaga. Mga tao kasi walang disiplina eh.
1: Kaya naman, naglabas ng bagong memorandum order ang Land Transportation Office o LTO, kung saan mas mahigpit na ang magiging panuntunan sa pag-iimbestiga at pagdedesisyon sa mga insidente sa pedestrian lane.
25: Ang mga pedestrian lane na gaya nito ay nilikha para sa kaligtasan ng lahat ng taong tumatawid. Ang sabi ng LTO, dapat respetuhin ang mga motorista sa lahat ng pagkakataon ng mga pedestrian at dapat nagmiminor para iwas disgrasya.
1: Paliwanag ng hepe ng LTO, kailangan ng mas mabigat na parusa para sa mga pabayang tsuper.
26: Ang nangyayari kasi, nagiging fines lang karaniwan eh. Tapos ang natatanggalan namin ng lisensya, yung mga nakapatay o yung nakasagasa doon. Although nare-revoke na namin noon yan pagka nakapatay lang. Pero sa ngayon, halimbawa, ang isang tao na nasagasaan at na hindi naman siya namatay, pag may kapabayaan doon sa driver, tatanggalin namin yun, i-revoke na namin yun.
1: Ayon sa LTO, kapag namatay ang biktima, maaaring patawan ng perpetual revocation of license ang driver. Kapag may injured, 2 years revocation naman, basta't mapatunayan sa pamamagitan ng due process ang pagkakasala ng mga sangkot. Pabor dito ang isang samahan ng automobile group. Iba naman ang pananaw ng ilang tsuper ng jeep sa usapin.
27: Alam po yung impact dun sa nasagasaan at napatay mo. Hindi lang dun sa namatay. Lalo problema sa buhay, nasa langit na yun eh. Yung multiple effect niyan, yung pamilya, yung makakapag-aral ba yung anak niyan, at saka yung gastos sa ospital at saka sa sementeryo.
28: Eh kung aksidente yung pangyayari, limbawa, nawalan ako ng preno, tapos may biglang tumawid dyan sa pedestrian, ganun kaagad ang ipapataw nila sa iyo na 2 taon revocation, oh? Revocation sa lisensya. Hindi naman siguro 'yun. Paano na 'yung pamilya?
0: Hanap buhay mo.
28: Ano? Oh, 'yung hanap buhay. 'Yun ito lang 'yung kinabubuhay namin.
0: So, kasi tingin mo masyadong mabigat 'yung dalawa.
28: Masyadong mabigat 'yun.
1: Sabi pa ng LTO, may pagkakataon namang umapila ang driver at bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag, pero ang magiging pinal na hatol ay magdedepende pa rin sa magiging resulta ng investigasyon. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
4: Nasamsam ng Bureau of Customs at PIDEA ang nasa halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu na itinago sa isang shipment mula sa bansang Mexico. Inaalam na ng otoridad kung sino ang nasa likod nito. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
5: Bulto-bultong high-grade shabu ang tumambad sa Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency nang buksan nila ang isang shipment mula Guadalajara, Mexico noong nakaraang linggo. Nasa higit 73 kilo ng shabu ang nakumpiska ng otoridad na tinatayang halos kalahating bilyong piso ang halaga. Ayon sa BOC, September 26 dumating sa bansa ang shipment na idineklarang industrial machinery. Pero matapos makatanggap ng intelligence report ng customs, isinailalim nila sa x-ray scanning ang kargamento at doon nila nakita ang mga ilegal na drogang nakatago sa loob ng tubular frames ng isang pelletizing machine. Agad na isinailalim sa K-9 sweep ng PIDEA ang shipment at nakumpirma ang presensya ng ilegal na droga. Sa physical inspection, nakuha ang maraming pakete ng puting crystalline substance na nagpositibo sa shabu. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi pangkaraniwan ang paraan ng pagkakatago ng shabu. Maingat umanong sinukat ang mga pakete para magkasya sa loob ng mga tubular portion ng makina.
6: Ngayon lang ginawa yung ganitong klaseng pagtatago or concealment na talagang eksakto yung mga sukat ng mga itinagong shabu dito sa mga sa loob nitong pelleting machine to, yung gumagawa ng pellets, no? At isiniksik lahat dyan.
5: Base sa record, sa Paranaque City ang destinasyon ng shipment. Pero ayon sa otoridad, malaki ang chance ang fictitious o peke ang nakatalang consignee.
6: Ito ay resulta ng nabanggit nga po ni Commissioner na intelligence sharing, closer cooperation with yung international counterparts po natin. At ito nga po, nakuha natin itong shipment na ito mula sa Mexico.
5: Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang consignee at iba pang posibleng sangkot sa pagpapadala ng shabu. May person of interest na rin umanong tinitignan ng PIDEA habang binabacktrack ang shipment at tinutukoy ang lahat ng posibleng personalidad o grupo na nasa likod nito. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
4: Gretchen, sino-sino ang mga artistang nagningning sa nagbabalik na Golden Screen Awards?
8: At ibikaliwat ka ng pagkilala ang tinanggap ng kapamilya star sa Golden Screen Awards Dekada Awards 2026. Ginawaran din ng parangal sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards ang ating Cebu-based regional correspondent. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
9: Kuminang ang mga kapamilya sa star-studded na gabi ng Golden Screen Dekada Awards 2026 sa Pasig City. Kasama sa pinarangalan bilang Best Actress si Charo Santos para sa performance sa Kun Maupay Manit Panahon. Catherine Bernardo para sa The House of Us, Janine Gutierrez para sa Babae at Baril, at Charlie Dizon para sa Third World Romance.
10: Isa na namang karangalan na dapat ipagpasalamat. In my 50 years in the business, again, this is another blessing and thank you very much.
9: Kinilala naman bilang two-time Dekada awardee sina Maricel Soriano at Judy Ann Santos matapos muling manalo bilang Best Actress.
11: Ito po sa mga kasama ko sa pelikula, yung staff and crew, maraming salamat at sa inyo rin po itong award na ito.
12: At sa lahat na patuloy na sumusuporta, sa lahat ng mga proyektong ginagawa ko, hindi man madalas, pero oras na may lumabas, alam ko nakaabang po kayo. Kaya maraming salamat po.
9: Nanalo naman sa Best Actor category sina Piolo Pascual para sa Malyari, John Arcilia para sa On the Job, The Missing Eight, at Elijah Canlas para sa Kalel 15.
29: Sana patuloy pa rin tayo hindi mawala ng pag-asa, gumawa ng mga pelikula na pwede natin ika-proud at ipagmalaki sa buong mundo.
9: May Best Actor Award din si Daniel Padilla para sa Barcelona A Love Untold na tinanggap ng kapatid niyang si Maggie Ford.
15: I'm very, very proud of my brother for all these years that he's been working. And yeah, he's worked hard on his craft and I truly believe he deserves all of this.
9: Pinarangalan din ng Outstanding Film Production Award ang Star Cinema kasama ang Viva Films at Regal Entertainment. Kinilala naman ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards ang Cebu-based regional correspondent na si Annie Perez. Tinanghal na Best Special Investigative Report, One Part English sa online o print category ang mga report ni Annie. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
16: Sa pagpapalit ng TV Patrol, Habagat Season, tapos na! Amihan, hindi nga ba ganong kalamig ngayong taon? Grade 9 pupil, nagbenta ng palamig para makatulong sa gurong na stroke. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Ka! Kaya ba ganyan?
20: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
21: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
20: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
21: ikaw ang liwanag sa dilim.
20: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
22: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
23: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
24: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
30: Tuloy lang sa activities on the go.
24: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
31: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
24: Let's go!
30: Make your move, baby.
31: Arthrosyn, get going!
32: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
33: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
34: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Dahil sa inaasang pag-iting ng kasalukuyang El Nino, inaasang magiging mas mainit ang mga paparating na buwan. Lubhang delikado ito para sa itinuturing na vulnerable sector. Kabilang na po dito ang mga buntis. Sa bagong pag-aaral, lumalabas na may malaking epekto sa kalusugan ng ina at ng sanggol na kanyang sinapupunan ang pagkakabilad sa matinding init. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
2: Ang trade winds ay hanging umiihip mula sa silangan ng Pacific Ocean papuntang kanluran. Kapag may El Nino, humihina ito. Kaya ang resulta, naiipon ang mas mainit na temperatura ng dagat malapit sa North at South America. Kapag mainit ang dagat, nagiging paraan ito para mamuo ang rain clouds at maging maulan sa bahaging ito ng mundo. Pero sa Pilipinas at iba pang bansa sa Western Pacific, kabaliktaran ang nangyayari. Dahil walang build-up na mga ulap, mababa ang tsansa ng pag-ulan na ang resulta naman ay labis na init at tagtuyot. Ngayon pa lang, maituturing ng strong ang kasalukuyang El Nino. Pero mismong PAGASA na ang nagsabing may ilalakas pa ito.
3: Kung kukumpara natin itong nakaraang amihan, mas maraming record-breaking kasi ng malalamig na temperature noon kasi meron tayong La Nina. So sa ngayon, andun pa rin yung mga cold surges pero hindi ganun kalamig or hindi ganun kadalas. Mas medyo mainit ngayon yung ating amihan.
2: Peligroso ang labis na init na ito at ang kaakibat nitong tagtuyot hindi lang sa agrikultura kundi lalo't higit sa kalusugan ng tao, partikular ang mga buntis. Lumalabas sa bagong survey na 7 sa bawat 10 maternal health worker ang nagsabing nakita nilang tumaas ang kaso ng heat-related complications sa mga buntis. At ang pagkakalantad sa init ay nagdulot din umano ng premature birth, mababang timbang ng sanggol o di kaya'y stillbirth o pagkamatay ng bata sa sinapupunan.
4: The picture is clear and very disturbing. As extreme heat worsens, pregnancy and birth and now a new fault line in the global climate crisis, and one which is potentially fatal.
2: Para sa 8 buntis na si Mary Grace, tanggap niyang wala siyang magagawa sa pagbabago ng klima, kaya susundin na lang niya ang payo ng mga doktor.
5: Dapat po hindi sila matakot kasi kailangan niyo ng baby at saka siyempre para na rin po sa kaligtasan nila. Kailangan talaga yun para hindi ka madaling magkasakit. Lalo na yung baby. Pag sinabi po ng doktor na magpabakuna, nagpapabakuna po.
6: Pati po yung mga barangay health worker ay aatasan natin na bantayan po itong ating mga vulnerable population. Doon po sa mga nagbubuntis, meron po tayong pinalawig na maternal care package sa PhilHealth. Covered po nito 8 prenatal visit.
2: Paalala ng Department of Health, may PhilHealth benefit package para sa mga posibleng tamaan ng sakit, lalo na sa kasagsagan ng El Nino. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
7: Alamin na po natin na magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ngayong tapos na ang habagat at tag-ulan, magsisimula na ba agad ang amihan?
8: Alam mo Alvin, ngayong tapos na nga ang habagat season ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa, magkakaroon muna ng transition period bago magsimula ang amihan.
9: Dahil sa paghina ng hangin at kabawasan sa mga pag-ulang dala ng habagat, inanunsyo na ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season sa bansa ngayong Lunes. Kakambal nito ang pagkatapos din ng panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Papasok muna ang Pilipinas sa transition period kung saan mainit at maalinsang ang panahon na may kasamang thunderstorms ang mararanasan dulot ng easterlies. Posibleng sa huling bahagi pa ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre unti-unting maramdaman ang amihan. Pero aasahan ang tuyong amihan dahil sa El Nino. Ayon sa PAGASA, pwedeng sabay na maramdaman ang lamig at init ng panahon ngayong amihan. Maaari pa rin bumaba sa 8.4 degrees Celsius ang lamig sa Cordillera sa kasagsagan ng amihan sa Enero. Pero sa Mindanao, higit 38 degrees Celsius ang init sa mga Kapatagan Nobyembre hanggang Pebrero. Ngayon din sa Northern Luzon sa Nobyembre at Enero. Samantala, makaaapekto pa rin sa bansa ang Shear Line, Easterlies Intertropical Convergence Zone o ITZZ, Bagyo, Low Pressure Area at Thunderstorms. Pero aabot sa higit 60% ang kabawasan sa mga pag-ulan sa maraming lugar ngayong amihan season. Sa last quarter ng 2026, inaasahang aabot sa very strong category ang El Nino o yung tinatawag na Super El Nino at pwedeng tumagal hanggang sa first quarter ng 2027.
8: Talagay naman po ng ating panahon ng mga pagulang aasahan bukas lalo sa bahagi ng Visayas at ng Mindanao dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres. Hindi naman na nakakaapekto ang buntot ng bagyong Choy 1 na patuloy pong lumalayo sa ating bansa. Lumakas ito bilang super typhoon Linggo ng gabi bagamat na-downgrade na muli, malakas pa rin na typhoon ngayong araw. Bukod sa ITZZ, iihip din sa Northern Luzon ang malakas na bugso ng northeasterly winds o yung hangin mula sa Hilagang Silangan, pero hindi pa iyan amihan. Mga galing po yan sa isang high pressure area dyan sa may hilagang bahagi ng China. Considering merong mabuo na mababaw o shallow low pressure area dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa sa West Philippine Sea sa araw po yan ng Martes, habang pagsapit naman ng Miyerkules ay dito naman sa may silangang bahagi ng Pilipinas sa may boundary ng PAR, merong aasahang mabubuong LPA. Pareho pong hindi magiging bagyo ang mga weather disturbances na ito, kikilos palayo yung LPA sa kanluran habang posibleng namang tumambay sa may silangan ng bansa yung LPA sa silangan. Pwede pang magbago yung ating forecast kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa mga potensyal na sama ng panahong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 6 sa Mindanao, meron na pong malalakas na ulan sa umaga pa lang sa may bahagi ng Maguindanao Provinces at sa Sudan Kudarat dahil sa ITZZ. Mula bagong magtanghali, meron na rin mga pagulan dito sa may Zamboanga Peninsula na mas lalakas pa pagsapit ng hapon. Mas malaking bahagi naman ng Mindanao ang uulanin bago lumubog yung araw, lalo po dyan sa may bahagi ng Basilan at dito sa may bahagi ng Agusan del Sur. At sa gabi meron pong malalakas na ulan muli sa may Maguindanao Provinces, maging sa ilang lugar sa Agusan at sa Davao Region. Kaya kapamilya, mag-ingat po at maghanda dahil posible mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, may mga pag-ulan umaga hanggang tanghali dito po sa may Eastern Visayas, gayon din sa ilang bahagi ng Negros at sa Panay Island. Mas malaking bahagi ng Kabisayan ang uulanin mula pagkapananghalian at meron po malalakas na ulan sa hapon dyan sa may Capiz at maging sa may Samar at Eastern Samar at maulan pagkalubog ng araw sa may Central Visayas, habang mas malalakas po ang ulan hanggang pagsapit ng gabi dito sa may bahagi ng Southern Negros Island. Dako naman tayo sa Palawan na may mga aasahang kalat-kalat na mga pag-ulan sa maraming lugar maghapon at posible po na may mga pag-ulan pa sa Northern Palawan hanggang paglalim ng gabi. Sa Luzon, maulan sa madaling araw hanggang umaga dyan po sa may Aurora at dito sa may Quezon Province, habang mula tanghali naman uulanin na ang Bicol Region, ang ilang bahagi ng Calabarzon at Mindoro at masalakas pa po iyan pagsapit ng hapon. May mga localized thunderstorms naman dito sa may bahagi ng Northern Luzon at sa gabi, maulan po dyan sa may Batanes at Babuyan Islands dahil sa northeasterly winds at niyaasan ding mga pag-ulan sa may Pangasinan, Tarlac at Zambales at ilang bahagi dito sa Southern Luzon. Tayo naman po sa Metro Manila, aaraw sa umaga at tanghali at mula hapon, may chance po ng mga pag-ulan dulot ng thunderstorms. Samantala, mula Linggo ng umaga, nabawasan po ng 15 cm ang water level sa Angat Dam na nakapagtala ng taas na 208.24 meters alas 8 nitong Lunes ng umaga. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
10: 10 ang sugatan, kabilang ang 9 na sundalo ng Philippine Army at isang CAFGU auxiliary matapos tambangan ng mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki ang military convoy sa Tipo-Tipo, Basilan, Lunes ng umaga. Sa investigasyon, nangyari ang insidente sa Barangay Badja pasado alas 7 ng umaga. galing Tipo-Tipo at bumabiyahe patungong Lamitan City ang convoy na binubuo ng 3 military trucks at 3 civilian vehicles nang bigla silang paputukan sa bahagi ng Sitio Bauno, Dagao. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang mga biktima na isinugod sa ospital. Sa paunang assessment ng militar, posibleng retaliatory attack ang ambush na iniuugnay sa armadong grupo

0: Kayang ma-achieve ng modern Pinay ang glowing ganda sa gitna ng araw-araw na hamon ng buhay.
1: Tayo yung puhunan natin towards our responsibilities and life, and mas mapapaganda pa natin ang ating sarili at ang ating buhay kung maaalagaan natin ang sarili natin.
2: Kahit anong laban yung hinaharap mo sa araw na yun, confident ka na lumalaban.
0: Layo ng kampanyang ito na ipaalala na ang kumpiyansa sa sarili nagsisimula sa self-care.
3: Her palaban era is when she needs to do everything, be everything, and basically have multiple roles. So for this one, actually, she needs someone or a product that will take care of her.
0: Napuno ng activities ang event mula sa challenging games hanggang sa relaxing flower arrangement tutorial, nagpapaalala na kayang mag-shine ng mga Pinay. Rod Macenas, ABS-CBN News.
4: At susunod, Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero tila may sagot sa patutsada ni dating Senator Antonio Trillanes. At National Teachers Day sinalubong ng protesta. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Uy, protect! Uy!

0: with regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Ang oras, 13 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Mga inilahad ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura tugma umano sa mga naunang ibinunyag ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula Senado, hatid sa atin ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam?
4: Yes, ay sa press conference kanina, sinabi ng prosecution na vindicated o napatotohanan ng mga inilahad ni Trillanes noong nakaraang linggo matapos itong tumugma sa official records ng AMLC. Ayon kay House Impeachment Advisor Robert H. Barber, maaari nang sundan ang trail sa usapin o pahayag ng dating mambabata. Kasama nga sa mga nailahad ay ang perang nabupunta sa Kalye 88 kung saan higit 40% ownership ito ay kay Atty. Manasseh Escarpio na galing umano ng China na higit 319 million pesos ang mahalaga. Ayon pa sa prosekusyon na mahalagang maibangga ang financial transactions si Vice President Sara Duterte sa 98.5 million pesos sa declared amount sa kanyang salin kung ito ba ang buong yaman o mas malaki pa pero hindi deklarado. Samantala, sinabi ni House Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na nakatulong ang whole day schedule ng impeachment trial dahil napapabigis ito ang pagpresent ng mga testigo. Bagaman mas nakapapagodan niya ito, ay nais nilang ma-maximize o masulit ang oras sa umusad ang proceedings ng tuloy-tuloy. Pipilitin naman ang prosekusyon na matapos na linggo ang pagtalakay sa Article 2. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareha.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa

0: casa in stretta.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nila sinagot ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang mga patutsada sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang press conference noong Biyernes. Sinimulan naman ng korte na himayin ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyon ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Manasses Carpio. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, anong sinabi ng presiding officer at ano rin ang mga naging pahayag ng opisyal ng AMLAC?
1: Bernadette, hindi na pinatulan pa ni presiding officer Senator Judge Francis Escudero si dating Senador Antonio Trillanes IV. Pero ang mensahe niya, this is not about you. Paliwanag naman ni Senator Judge Panfilo Lacson, hindi rin naman makapagsasalita si Trillanes at kung sakaling mang sumalang siya sa impeachment court. Inisa-isa naman ang Anti-Money Laundering Council ang resulta ng kanilang pagbabantay sa mga accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Ilang araw matapos banata ni dating Senador Antonio Trillanes sa presiding officer Senator Judge Francis Escudero, sinabi ni Senator Judge Panfilo Lacson na hindi rin naman makakapagsalita si Trillanes dahil walaan niyang halaga ang sasabihin niya.
2: Nasaan yung probative value? Nasaan yung evidentiary for prosecutorial purposes? Asan yun? Kasi uulanin ang objection yun eh.
1: Nagpaalala na lang si Escudero sa lahat na hindi gagana ang sistema ng katarungan kung walang respetuhan.
3: We shall not be distracted nor detracted by the rantings or tantrums of anyone inside or outside this courtroom. Because at the end of the day, it's not about me. It's not about you. It's not about any one of us here.
1: Sunod na sinimula ng himayin ng korte ang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyon ng mag-asawang Duterte Carpio at mga negosyong iniuugnay sa kanila. Dahil iginipong nakaraan ng depensa na confidential ang mga ulat ng AMLAC, sinagot muna ni AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura ang tanong ni Escudero kung may nalalabag ba siyang batas sa pagtestigo niya.
4: We have to comply with the orders of competent authorities like the courts po. And of course, we recognize this honorable court as having the sole power to try and decide impeachment cases, Your Honor.
1: Ang mga bintang ng prosekusyon na gusto nilang patunayan ng AMLAC mula 2007 hanggang 2025, mahigit 4 bilyong pisong halaga ng transaksyon ang binantayan ng AMLAC sa mag-asawang Duterte Carpio base sa ulat ng mga bangko at iba pang covered persons. Sa mga naturang transaksyon, 1.6 bilyon pesos umano ang pumasok, 1.3 bilyon pesos ang lumabas, 1.4 bilyon pesos ang hindi malaman kung pumasok o lumabas. Pero walang deklaradong kasya sal and ang bise mula 2020 hanggang 2024. May isang araw din umano na may malaking cash na kinuha sa bangko si Attorney Carpio.
5: Sa loob lamang ng isang araw, noong Agosto 6, 2024, 41 million ang kinuha na cash ni Attorney Carpio. 23 million sa BDO at 18 million sa PNB. Pero sa kanyang 2024 salen, walang cash na idineklara.
1: Ayon pa sa mga taga-usig, may transaksyon din umano mula China ang isang kumpanyang nauugnay sa kanila.
5: Money from China poured into a food manufacturing company of her husband. Ang Kale 88 Foods Corporation, tatlo rito ang iniulat ng bangko bilang kahinahinala. Walang legal o trade obligation, walang layunin at walang katwirang pang-ekonomiya.
1: Pinasinungalingan lahat ito ng depensa at sinabing nakasaad sa mismong dokumento ng prosekusyon na huwag itong gamitin sa formal proceedings.
6: Walang tinatago ang vice-presidente, ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso, at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
1: Pero pinayagan pa rin ng presiding officer ang pagtistigo ng AMLAC dahil anya hindi pwedeng gamitin ang confidentiality para pigilin ang pananagutan. Sa direct examination, ipinaliwanag ni Bonaventura ang covered transactions o yung higit kalahating milyong piso ang halaga at kung ano yung suspicious transactions o yung mga kahinahinala. Ayon sa AMLAC, may suma total 666 covered transaction reports para sa mag-asawa, 34 naman ang suspicious transaction reports sa bise, 30 kay Attorney Carpio, siyam ang saklaw silang dalawa, suma total 55 sa kanilang mag-asawa. Nasa 4.4 billion pesos ang kabuang halaga ng transaksyon, 3.7 billion sa bise, 750 million kay Attorney Mance. Pinalaga ng depensa ang pagpapalabas nito sa publiko.
6: even the ordinary Filipino person, Your Honor, can access our proceedings through cell phone or the internet, Your Honor, and they can make unnecessary interpretations of this document.
1: Isa sa mga napunan ng AMLAC ang isang transaksyon na kakahalaga na 9.1 million pesos o mahigit $221,000 noong 2013.
4: So this account po is owned by former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. So there's a client withdrawal from its deposit account through over-the-counter.
1: Sa pag-usisa ng presiding officer, hindi masabi ni Bonaventura kung na-withdraw ang pera bilang piso o dolyar. Ipinaalala naman ng depensa ang anilay absolute prohibition pagdating sa foreign currency deposits, pero sagot ng prosecution, covered transaction reports naman ang tinatalakay. Bernadette, samantala sinita ni Senator Judge Raffy Tulfo ang tagapagsalita ng korte na nagsabing posibleng magkahatol na ang korte sa impeachment sa December 16. Niliwanag naman ng presiding officer na tantya lang yon ng spokesperson at hindi pa yon opisyal. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
7: Apat na ang bilang ng mga namatay, habang apat din ang sugatan sa pagsabog sa barangay Sinamar Rojas Isabela nitong linggo ng umaga. Natukoy ng Isabela Police Provincial Office na rifle grenade ang sumabog at kumitil sa buhay ng mga biktima. Batay sa investigasyon, naglalaro ang mga minor de edad na biktima na makita ang granada sa kanal. Pinukpukan nila ito ng bato kaya sumabog. Kasama sa nasawi ang 85 anyos na babae na napadaan lang sa lugar nung mangyari ang insidente. Nasa maayos namang kondisyon ang apat na sugatan na nagpapagaling pa sa ospital. Nangako naman ang tulong ang lokal na pamahalaan ng Rojas sa mga biktima at kanilang pamilya. Inaalam pa ng mga pulis kung saan nanggaling ang rifle grenade.
8: Sa paggunita ng World Teachers Day ngayong October 5, nakiisa ang mga teacher sa isang kilos protesta sa Maynila para sa panawagang taas sahod at mga benepisyo. Samantala, nagtipon-tipon ang libo-libong guro kasama naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inilatag sa kanila ang suporta ng pamahalaan. Nagpapatrol, Francis Orsio.
9: Imbis na sa loob ng eskwelahan magdiwang ng World Teachers Day ngayong Lunes, sa kalsada ng Maynila dumiretso ang ilang guro para magkilos protesta. Hindi nagpatinag sa init at pagod ang 63 anyos na si Ma'am Regina para ipanawagan ang mga pangangailangan nilang guro.
10: Walang pinipiling edad ang pakikibaka hanggat hindi nila nililingon ng tama ang sektor ng edukasyon. Nakabubuhay at disenteng sweldo, mga benepisyo at higit lalo yung mga pangangailangan sa eskwelahan.
9: Lumahok din sa protesta ang ilang education students.
11: Ilang future ready teachers ay kinakailangan tumindig upang tumaas malalo ang sahod ng ating mga guruan.
12: Wala hong pinakamagandang regalo ang pwedeng ibigay sa atin ng gobyernong Marcos Jr. kundi ang pagtataas ng sahod, ang panawagan namin, 50,000 na entry level para sa ating mga guro, pampubliko man o pribado.
9: Samantala, kinilala naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sakripisyo at dedikasyon ng mga guro sa paghubog sa mga kabataan sa pagtatapos ng National Teachers Month sa isang pagdiriwang sa Quezon City.
13: You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon sa kabataan na nangangarap sa loob at labas ng paaralan.
9: Binigyang diin din ni Marcos na responsibilidad ng lahat na maging ligtas ang mga mag-aaral para hindi na maulit ang mga karahasan sa eskwelahan. Nangako naman ang Pangulo na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga guro.
13: We have strengthened our non-teaching workforce, streamlined teachers' paperwork, and reduced classrooms observations from 4 per school year to 1 in school year 2025-26.
9: May iba-ibang allowance, subsidiya at wellness leave ring ibabahagi ang gobyerno sa kanila. Sinabi rin ng Pangulo na tatanggap ang mga guro ng ₱1,000 Teachers Day Incentive Benefit bukod pa niya sa pinamamadaling pag-release ng performance-based bonus. Francis Orsio, ABS-CBN News.
0: Susunod, Pangulong Marcos nagkwento tungkol sa kanyang buhay at mga hilig sa podcast ni Gary Vee. at apat na PBB heartthrobs, liyanig ang Gandang Gabi Vice. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: TV Patrol sa DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: Ang oras, alas 7.27 ng gabi.
15: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Pinulong ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para talakayin ang mga plano at ginagawang responde sa Super El Nino. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
1: Ay, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang mas mabilis at tuloy-tuloy na aksyon sa inaasahang epekto ng weather phenomenon. Ipinag-utosan niya ng Pangulo ang aktibong information dissemination o pagpapalaganap ng tamang impormasyon para hindi magdulot ng artificial panic na ginagawaan niya ng ilang influencer. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni DOST Secretary Renato Celedom Jr. na maraming lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng below normal na antas ng ulan mula ngayong Oktubre at buong bansa ang maaaring makaranas ng drought sa pagtatapos ng Marso 2027 dahil sa mas kaunting ulan. Hinimok ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang publiko na maging responsable sa pagtitipid ng tubig at bawasan ang business as usual na paggamit ng tubig para makatipid. Tiniyak naman ang kanihima aktibong pagtugon ng gobyerno sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang gaya ng rainwater harvesting at recycling ng tubig. Muli namang pinawi ng Malacañang ang takot ng publiko at pinaalalahan ng huwag mag-panic buying sa mga produkto, lalo na sa inuming tubig. Siniguro ni Castro na walang dapat ikabahala ang publiko sa supply ng mga pagkain at inuming tubig, kaya walang dahilan para mag-hold at mag-panic buying ang taong bayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Sa isang pambihirang pagkakataon, humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa podcast ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Inilahad ng Pangulo ang mga kwento ng kanyang buhay at ibinunyag ang iba pang hilig gaya ng musika at mga sci-fi na pelikula. Nagpapadrol, Jervis Manahan.
3: I would have done anything to fly in space, and I would have done anything to have a life in music.
4: Sa unshakable podcast ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, ikinuwento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya pinangarap na maging isang politiko.
3: Because I saw how difficult it is, and I had an affinity for mathematics and science in school. And I said, I'm going to be a scientist. I want to be a scientist.
4: Malaki aniya ang naging impluwensya sa kanya ng musika. Mula pagkabata, pati noong nag-aaral pa siya sa ibang bansa. Pero inamin niyang ang kahinaan niya ay pagsayaw. Nagkwento rin ng Pangulo tungkol sa kanyang mga kaibigan mula sa Lasal at hilig sa sports, science fiction at sa pag-disassemble at pagbuo ulit ng mga kotse at makina.
5: Were you competitive during your younger years?
3: Yes. I mean, I think up to now. You know, you said, let's see, you know, you do something, and then someone does it better than you, and I said, okay, I can improve, but I can make it, ayaw magpatalo in other words. Yeah, I guess in that sense, but I'm not obnoxious about it.
4: Ikinwento rin ni Marcos ang naging buhay niya sa ibang bansa, matapos patalsikin sa pwesto at ma-exile sa Hawaii ang pamilya, at kung paano siya natuto ng mga ordinaryong bagay, gaya ng mga gawaing bahay. Malayo sa nakagisnang buhay bilang anak ng presidente ng bansa.
5: It feels like I'm just speaking to a man who happens to be called the president. But I'm getting to know the man behind the power.
3: Well, I'm glad because I still see myself that way. And it's like, oh nga pala, I'm president, no? I sometimes have that thought. I remember right after the election, people, has it sunk in? And now when I think about it, it hasn't really sunk in yet. But it goes, that kind of thinking goes away when you start working.
4: Binalikan din ni Marcos ang pagbalik ng kanilang pamilya sa Pilipinas mula sa exile sa Hawaii.
3: They were warning us, don't try to go home. And I arrived in the airport and there's thousands of people cheering us on. Now I'm back home. And it feels, it feels natural.
4: Bahagi rin ng usapan ang mga personal na paniniwala ng Pangulo pagdating sa pamumuno at sa kanyang pamilya.
3: One of the greatest pieces of advice that I ever got was that always work for the ideal. I just hope that people realize that and people know and that people feel that what we are doing is right, that what we are doing is for the better, and to understand that at least myself, the people around me, we are sincere in trying to make this country better.
4: Mapapanood ang buong dalawang oras na usapan sa Unshaken Podcast ni Gary V sa YouTube, Spotify at iba pang digital platforms. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: Sa ibang balita naman, formal nang binusisi ng Senate Impeachment Court ang mga transaksyon sa bangko ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Manasseh Scarpio. Batay sa presentasyon ng prosecution, umabot sa 4.4 billion pesos ang halaga ng mga transaksyon na inireport ng mga bangko sa Anti-Money Laundering Council. Pero giit ng mga abogado ni Duterte, hindi ibig sabihin ito may nilabag na batas ang Vice Presidente. Live mula sa Senado, nagpapatrol Katrina Domingo. Katrina, bakit umabot sa mahigit 4 na bilyong piso ang halaga ng mga transaksyon na kini-question ngayon?
6: Karen, base sa listahan ng Anti-Money Laundering Council, mula 2007 hanggang 2025, nasa mahigit 600 na covered transactions ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio. Ibig sabihin, ito yung paglalabas-masok ng pera sa mga bank accounts na inire-report ng banko sa AMLAC dahil ang bawat isang transaksyon lumagpas sa 500,000 pesos. Samantala, nasa mahigit 6 na po naman yung bilang ng mga suspicious o kahinahinalang transactions na iniuugnay sa mga bank accounts ng mag-asawa.
7: Sa pagpapatuloy ng direct examination ni Counsel for Prosecution May Divine Gracia ngayong hapon, lumabas na nasa 3.73 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa mga account ng vice-presidente na iniulat ng mga bangko sa AMLAC, habang nasa 749.92 million pesos naman para sa mga transaksyon sa mga account ni Carpio. Bukod pa riyan ang nasa 769 million pesos na halaga ng mga insurance at investment ng mag-asawa na inireport din ng mga bangko sa AMLAC.
8: The reason po indicated here based on records is drug trafficking and related offenses. Per checking today, 01 August 2024 in Manila Bulletin News website, Davao City, Rep. Pulong Duterte, VP Sara's husband, Carpio, 8 others charged in 6.4 shabu importation in 2017. The client is alleged to have misappropriated confidential funds to her office in the office of the Vice President. COA has reportedly disallowed. Other accusations heard against her include involvement in a drugs syndicate along with her father, Rodrigo Duterte.
7: Isinumite sa AMLAC ang mga naturang report noong 2019 matapos lumabas sa balita ang umano'y pagkakasangkot ni na Carpio at Davao City Representative Paulo Duterte sa sindikato ng illegal na droga, bagay na pinabulaanan nila. Ang report naman ng isang bangko noong December 2024 ay isinumite matapos lumabas ang mga balita na maaaring makasuhan ng malversation ng vice-presidente dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Pinalaga nito ng depensa at idiniin na hindi dapat pinagmimistula ng prosekusyon na ang mga naturang report ng AMLAC ay base sa aktual na investigasyon.
9: We understand, Your Honor, that he's merely reading it for the record, Your Honor, but it creates the same effect, Your Honor, as to the viewing public who cannot distinguish, Your Honor. For an untrained eye, Your Honor, if I see this slide, it necessarily associates Sara Duterte to malversation.
7: Kunestyon ng ilang Senator Judge kung sapat ba ang mga nailathalang balita para maging basehan ng mga bangko kung ano ang mga kaduda-dudang transaksyon.
10: This is such a dangerous precedent. Pwede ka lang mag-target na kahit sino.
11: I will join the good gentleman at the proper time in the exercise of the Senate's oversight function perhaps.
7: Habang ang iba naman, sinabing dapat na magtiwala sa kakayanan ng mga bangko na kilalanin kung may irregularidad ba sa laki ng halaga na pumapasok sa kanilang mga account.
10: Pwedeng tanggapin, pero
12: the banks know.
10: And therefore, they know based on the amounts that are in the accounts, whether it does appear suspicious or not.
7: Pinagdebatihan din ng korte kung dapat bang ipresenta ang mga transaksyon ng mag-asawa bago na iluklok si Duterte bilang vice-presidente noong 2022. At kung pwede bang buksan ang mga foreign currency account ng vice-presidente sa paglilitis. Pinaalala ni Senator Judge Panfilo Lacson na nauna nang pinayagan ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa mga transaksyon ni Duterte noong siya ay alkalde pa lamang ng Davao City, basta't hindi ito magiging basehan ang hiwalay na impeachment complaint laban sa kanya. Nilatag naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang mga naunang desisyon ng hudikatura na pinayagang buksan ang mga foreign currency deposits ng mga opisyal na nililitis. Anya, nasa mandato rin ng AMLAC na gamitin ang mga hawak nitong impormasyon para sa mga kaukulang kaso.
6: Karen, sa cross-examination, pinuna ng depensa yung 4.4 billion pesos at iba pang halaga na binabanggit ng prosekusyon dahil ayon sa kanila, ito ay mga aggregated accounts o amounts. Ibig sabihin, pinagsama-sama na yung inflows at outflows o kaya naman ay yung mga withdrawals at deposits doon sa mga naturang bank accounts ng vice-presidente at ng kanyang asawa. Giit ng depensa, hindi nito ibig sabihin na itong 4.4 billion pesos yung kabuuang halaga na napunta doon sa bank accounts nung mag-asawa. Karen, bago mag-alas 7 ng gabi ay nag-adjourn na yung trial ngayong araw. Yan ay matapos humingi ng depensa ng karagdagang oras para mas mapag-aralan yung mga dokumento mula sa AMLAC at para mabigyan na rin ng pagkakataon yung testigo, yung executive director ng AMLAC na magpahinga matapos ang halos buong araw niyang pagsalang bilang testigo ng prosekusyon. Karen, mabilis lamang, maidagdag ko lamang ilang minuto bago tayo sumalang dito ay nakausap natin si defense spokesperson Michael Poa at iginiit niya na hindi intensyon ng depensa na sindakin o i-threaten yung witness at maging yung mga miyembro ng media ng pag-usapan nila sa cross-examinations na maaaring maghain ng mga criminal charges laban doon sa mga opisyal na nagsisiwalat ng mga confidential bank accounts. Karen.
12: Alright, Katrina, ilang katanungan, no? Yung binanggit mo na paglilinaw, itong umabot sa 4 billion pesos. Ito ang aggregate amounts. Kumbaga, inflow, outflow, withdrawal, deposit, pinagsama-sama. Tama ba na it's a span of 2007 to 2026? Are we talking about 19 to 20 years?
6: Tama yan, Karen, no? Sinama doon sa aggregated accounts yung taon nang magsimula na maging alkalde ng Davao City si Vice President Sara Duterte hanggang noong nakaraang taon nang siya ay vice-presidente na ng Pilipinas. Base yan doon sa naging unang desisyon ng Senate Impeachment Court na maaaring ilatag itong mga ebidensya kahit hindi pa impeachable official ang vice-presidente, pero hindi nila maaaring gamitin ang mga naturang impormasyon para mag-file ng panibagong article of impeachment o impeachment charge laban sa vice-presidente.
12: At Katrina, etong 4 billion pesos of the aggregate amounts on the questionable transactions, ito ay sa account ni Sara Duterte at ng asawa niyang si Man Scarpio. Kasi meron pang joint account si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama, ang dating Pangulong Duterte. Ipipresenta rin ba yun, Katrina, or hindi na?
6: Karen, dun sa napag-usapan kanina at dun sa summary mula sa AMLAC na ipresenta ng prosekusyon, itong 4.4 billion pesos ay pinag-combine amount lamang noong mga accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio. Kung isasama pa dito yung joint account ni Vice President Sara Duterte at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, particular na yung nandoon sa BPI, Julia Vargas Branch at iba pang bangko, ay hindi pa natin malalaman at patuloy nating aabangan sa mga susunod na paglilitis. Karen.
12: O Karen, Katrina, napakaren ako tuloy. Ito, huli na lang. Ang sinasabi kasi ng depensa, hindi naman nangangahulugan na may maling ginawa ang vice-presidente. Ang malaking issue dito is magkano talaga ang nasa account ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister. Nung panahon kasi ni Renato Corona, ang mga bank officials ang naging testigo. Sinabi nila, eto ang halaga sa account ni Corona. Makikita ba yan, Katrina? Meron bang bank officials na magsasabi, eto ang laman ng bank account ng Vice Presidente?
6: Tama yan, Karen, no? Sa mga susunod na pag-aaraw, sa mga susunod na araw ay yung mga bank officials naman yung ipapatawag bilang mga testigo dito sa Senate Impeachment Court. Pero hindi natin inaasahan na bukas yan mangyayari dahil bukas magpapatuloy pa rin yung cross-examination at yung pagtatanong ng mga senador doon sa executive director ng AMLAC. Karen.
12: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula sa Senado.
13: Inihayag po ng Philippine National Police Forensic Group na 50 pang biktima sa nasurong na MV June Astor ang nakilala na sa pamamagitan ng DNA analysis. Ayon kay PNP FG Director Brigadier General Pierre Paul Carpio, 71 sa 77 nasawi ang nasa huling bahagi na ng identification. Nasa phase 4 na anya ang proseso kung saan sumasailalim sa reconciliation at cross-matching ang mga 10 na mga sample mula sa mga kaanak ng mga nasawi. Kapag nakumpirma na ang pagkakakilanla ng mga biktima sa disaster victim identification process ng PNP, i-endorso ang mga resulta sa kanilang local government unit. Makikipag-ugnayan naman ng LGU sa mga kaanak ng mga biktima para makuha ang 10 na mga ito. Nasunog ang nasabing barko sa dagat ng Coron, Palawan noong September 9.
14: Nagpainit ng Linggo ng gabi ang apat na hotties ng PBB Celebrity Collab Edition na sina Brent Manalo, Ralph De Leon, Emilio Daez at River Joseph. Sa kanilang pagbisita sa Gandang Gabi Vice, binalikan nila ang nakakatuwang karanasan at ibinahagi ang ilang sikreto sa loob ng bahay ni Kuya. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
15: Gandang gabi, kapamilya!
16: Kumpleto ang pogi lineup sa Gandang Gabi Vice. Muling nagsama-sama si Brent Manalo, Ralph De Leon, Emilio Daez at River Joseph na kinagiliwan bilang ilan sa mga heartthrob ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. At dahil galing sa bahay ni Kuya, hindi pinalampas ni Vice Ganda ang pagkakataong usisain ang ilang sikreto sa loob ng bahay. Isa na rito ang tanong na matagal nang pinag-iisipan ng ilang viewers. Paano nga ba ang shower time kung may mga kamera sa loob ng bahay?
17: HD na HD. Bird, lahat talaga kita.
18: Lahat kita.
17: Kasi yung ano no, yung angle niya, parang nakatikwa. So parang kitang-kita mo lahat. Tapos fish eye lens.
18: GoPro.
17: GoPro.
18: GoPro siya.
16: Sinubukan din ang diskarte nila sa isang Mr. Q&A challenge.
19: Kanino ka makikipaglaplapan? Sa tik-tik o sa mabaho ang hininga?
20: Ang pipiliin ko ay ang tik-tik. Sa makikita naman natin na ang multo o aswang tik-tik ay napakahaba ng dila. Gusto natin na may action!
16: Sina River at Emilio, pinapili kung sino ang mas kaya nilang makasama sa bahay ni Kuya. Ang ghost o ang nang-ghost?
21: I believe na mas kaya kong makasama yung nag-ghost sa akin. Siguro nung una, wala siyang gusto sa akin, pero ipapakita ko sa kanya nagkamali siya. I will cook for her, I will take care of her, liliguan ko at aalagaan ko.
16: Mas uminit pa ang kwentuhan ng hulaan kung totoo o charot lang ang pasabog ni Emilio.
19: Trot ba na lumandi ka ng magkapatid sa isang gabi or charot?
21: Trot.
16: Pero paliwanag ni Emilio, hindi niya alam noong una na magkapatid ang dalawa. Ang uncut at unfiltered na kwentuhan sa Gandang Gabi Vice, exclusive sa I Want. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
2: Susunod, tagumpay sa Asian Games, inspirasyon ng Pilipinas sa Los Angeles Olympics. At estudyante, nagbenta ng palamig para makalikom ng donasyon sa gurong na stroke. Yan, nariba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
22: TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM Numero uno sa aksyon!
0: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Grupo ng mga kabataan nagpetisyon sa Korte Suprema para matuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
1: Ayon sa bagong petisyon na humihiling ng temporary restraining order laban sa magpapatupad ng Republic Act No. 12326 o batas na ipapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections ng 2028 ang inihain ngayong hapon o ngayong gabi ng isang grupo ng mga kabataan sa Supreme Court. Sa petition for certiorari and prohibition, sinabi ni Boyd Luis Antonio Tolentino, convener ng kasabi coalition at isa sa mga petitioner, na ipinaglaban nila ang karapatan ng mga kabataan na bumoto at tumakbo sa halalan. Dismayado ang grupo sa mga paulit-ulit na pagpapaliban sa halalan na dapat sana'y itinaraos ayon sa regular na schedule. Responding sa petition ng Office of the President, Senado, Kamara at Commission on Elections o COMELEC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMF.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
22: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
3: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
23: Abangan sa Private Confessions.
24: Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng taong gusto mo. Minsan tungkol ito sa pagtulong sa kanya kahit alam mong hindi na siya magiging iyo. At minsan, ang pinakamahirap na sabihin ay malaya ka na.
23: Private Confessions. Private Confessions.
22: TV Patrol sa DZMM.
13: Nakatanggap umano ng cheque na nagkakahalaga ng 14.8 billion pesos si Vice President Sara Duterte mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy base sa AMLAC records. Dagdag ng AMLAC, nakatanggap din umano ng milyong-milyong pisong remittances mula China, ang isang korporasyong iniuugnay kay Duterte. Live mula sa Senado, nagpapatuloy si Alison, ano-ano pa ang naungkat ng prosekusyon at ongoing pa ba ang paglilitis?
25: Bernadette, natapos na at nag-adjourn na ang Senate Impeachment Court at magpapatuloy ang paglilitis bukas ng umaga. Samantala, sa pagpapatuloy ng testimonya ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, bukas, sa mga sinabi niya ngayong araw, no, tinukoy niya mismo si Vice President Sara Duterte bilang beneficiary ng check purchases na may halagang mahigit 14.8 million pesos. Ayon sa dokumentong confidential information sharing na isinukoy kinomitimismo ng testigo mula ang mga cheque sa mga individual kabilang ang umano'y drug lord na si Samuel Uy. Bukod dito, naitala rin umano ng AMLAC ang 5.3 billion pesos na halaga ng covered at suspicious transactions sa 15 korporasyon na may financial interest si Duterte. Kabilang dito ang Cali 88 Food Corporation na nakatanggap umano ng 319 million na remittances mula China at Hong Kong. Sabi ni Buenaventura, itinuring nila na suspicious transactions ang mga ito dahil wala umanong underlying legal or trade obligation, purpose o economic justification ang mga inflows mula China. Sinasabing pag-aari ng asawa ng Vice Presidente na si Attorney Mance Carpio ang Cali 88 Food Corp at kabilang sa mga shareholder nito si Duterte. Ayon naman sa prosecution, naging vindication para kay dating Senador Antonio Trillanes ang testimonya ng AMLAC ngayong Lunes.
4: Fairness to Senator Trillanes, just like what happened during the before the House of Representatives, it seems like he has been vindicated again by official records.
25: Sa cross-examination naman, kinwestiyon ni Defense Counsel Mark Binluan ang awtoridad ni Buenaventura dahil kakaupo pa lamang umano nito bilang Executive Director. Ayon naman kay Buenaventura, wala man siyang written authorization, bahagi umano ng guidelines ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang tumestigo sa impeachment proceedings sa House of Representatives noong Abril at sa Senado ngayong araw. Pinalagan din ng depensa ang pagpapakita ng aggregated amounts sa mga transaksyon dahil posible umanong may kasamang rolled over o naulit na mga transaksyon ang mga ito. Paglilinaw naman ni Buenaventura, wala siyang personal na kaalaman kung saan talaga nagmula ang mga binanggit na transaksyon at kung diretso bang napunta ang mga ito sa Vice Presidente dahil batay lamang sa mga records ng AMLAC ang kanyang testimonya.
7: Dahil nga po wala kayong personal knowledge or hindi ganun ka... Hindi sinasabi yun ng records na meron kayo. As to the source of funds, hindi niyo rin po masasabing illegal ito, tama?
8: Tama po.
25: Binanggit ng din ng depensa ang probisyon ng Anti-Money Laundering Act na nagbabawal sa paggamit ng confidential information mula sa AMLAC para sa political prosecution o harassment. Pero pumalag si Senator Judge Raffy Tulfo sa anyang paulit-ulit na pagtatanong at pananakot umano ng depensa sa testigo.
9: I can see itong defense paulit-ulit na binabadya na lang niya itong witness kanina pa ito. Nang alas 10 na umaga at nakikita ko pagod na siya. And I don't see any reason bakit paulit-ulit na lang itong defense na tinatakot pa, pati media tinatakot. Give us a break, okay?
25: Sinigundahan rin ito ni Senator Judge Risa Ontiveros na nagbabala sa anyang posibleng chilling effect ng depensa lalo na sa mga mamamahayag na tumututok sa paglilites. Bernadette, nagkaroon rin na bago mag-adjourn ng Senate Impeachment Court, nagkaroon rin ng maiksing suspension ang korte matapos manghingi ng mas mahabang panahon ng defense para sa cross-examination. Sunod sa AMLAC witness, nakahanay na sa listahan ng testigo ang mga bank representatives, mga kinatawan sa insurance companies at ang testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Bernadette,
10: maraming salamat sa iyo, Allison Ko.
14: Sa katatapos na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, nag-uwi ng pinakamaraming medalya ang Team Pilipinas sa loob ng 6 na dekada. Kahit na hindi naabot ang initial target na higitan ng 4 na ginto, masaya pa rin ang sports officials sa performance ng bansa na magsisilbing hakbang at inspirasyon patungo sa LA 2028. Nagpapatrol, Paige Javier.
11: Our very own athletes from the Philippines.
26: Sa pagtatapos ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, umuwi ang Team Pilipinas bit-bit ang 4 na gold, 10 na silver at 16 na bronze. Nasa 17th pwesto ang Pilipinas sa final medal tally. Sinimula ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang gold rush para sa Team Pilipinas sa ASIAD. Nanalo ng 2 ginto si Yulo sa floor exercise at vault, parehong events kung saan nagwagi siya sa Paris Olympics.
27: 591 Asian Games record.
26: Sumunod naman si Olympic pole vaulter EJ Obiena sa athletics. Nakuha ni Obiena ang back-to-back ASIAD gold at binasag pa ang games record matapos lundagin ang 5.91 meters. Nagmula ang apat na ginto ng Pilipinas kay 22-year-old Jeyus Yape sa kauna-unahang virtual taekwondo event.
6: And of course, if we take a look at the
26: matapos
6: final,
26: ang kanyang golden performance, si Yape ang napiling flag bearer ng Pilipinas sa closing ceremony. Kahit na hindi na abot ang target na higitan ang 4 gold medal haul noong 2018 at 2023, masaya pa rin ang POC sa nakamit ng Team Pilipinas.
12: Hindi nga lang nadagdagan yung gold, pero nadagdagan naman yung silvers and bronzes. At saka yung total, di ba? Nalampasan natin. Matami tayong nalampasan.
26: Kabilang sa 9 na atletang nakasungkit ng silver medal, sina Olympic silver medalist Carlo Paalam sa boxing, Tashana Mangin at Kurt Barbosa sa taekwondo kyorugi, world champion Alexandria Enriquez sa jiu-jitsu, Juliana Candelaria sa taekwondo pumse, Amaya Cojuangco sa archery at ang women's sepak takraw team. Samantala, historic ang silver ng Gilas Pilipinas women sa 3x3 basketball dahil ito ang una nating Asian medal sa sport. May 16 bronze medals din na inuwi ang Pilipinas, kabilang sina Alex Iyala sa women's singles tennis, Eldru Yulo sa men's artistic gymnastics high bar, juniors world champion Albert Ian De Los Santos sa weightlifting, at ang unang medalya sa beach volleyball at soft tennis. Mahalaga para sa POC na maraming sports na naghatid ng medalya ay galing sa mga sport na kabilang sa Olympics. Nakikita ng POC ang resulta bilang hakbang patungo sa LA 2028. Ayon sa Philippine Sports Commission, aabot na sa humigit kumulang 35 million pesos ang paunang computation ng incentives para sa mga medalists at coaches. Samantala, muling nagibabaw ang China sa medal tally at humakot ng kabuuang 341 na medalya, 169 doon ay ginto. Pangalawa ang host Japan, habang pumangatlo ang South Korea. Formal nang ipinasa sa Qatar ang hosting duties dahil sa Doha gaganapin ang susunod na Asian Games sa 2030. Para sa Team Pilipinas, 29 na medalya ang baon pauwi mula Aichi Nagoya. Ito ang pinakamaraming haul sa loob ng 6 na dekada at magandang simula para sa daan patungo sa LA 2028. Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News.
2: Sa murang edad, mababakas na ang busilak na puso at malasakit na isang bata sa may Kawayan, Bulacan. Matyagang nagtinda ng sagot gulaman ang grade 4 pupil na si David Haruki Kamaya para makapag-ipon ng tulong pinansyal para sa kanyang dating gurong na stroke. Ayon sa kanyang ina na si Bayan Patroller TJ Kamaya, todo suporta siya sa magandang layunin ng anak mula sa pagbili ng mga sangkap hanggang sa paglalako sa labas ng bahay ng kanyang lola. Sa halagang 10 piso kada plastic cup, nahalikom si Haruki ng 300 pesos na naibigay niya kay teacher Rodelio Santos. Umaasa ang bata na ang munting halagang ito ay makatutulong sa therapy ng guro at hangad din niya tuluyan ng paggaling ni teacher. Oh.
15: Diba?
2: Welcome back!
15: Ayan.
2: Amoy London.
15: Ayan.
2: Ano bang meron?
15: Sarin tsokolate. Bukas na. Ha? Bukas na.
2: Tsokolate lang? Wala bang, ano bang masarap sa London?
15: Si Pope. De, alam mo nandun si Andy na sa Paris pala si Pope.
2: Si Pope France.
17: Ano bang pwedeng pasalubong saan?
2: Ang dami naghahanap sa'yo, KD. Ang dami na kami sa'yo.
15: Talaga? Hindi kayo na yun. Alright, so bukas na tsokolate. Bukas na. Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
17: Buti hindi ka inabot ng Pasko doon. 81 days na lang, Pasko na.

0: ngayon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Isang buwan ka na wala, di ba?
2: Di, two weeks. 2 weeks lang, alam nyo. Oo,
1: ako na susunod.
2: Bilang na bilang ko.
0: 1 month na ba?
2: Hindi, 13 days po ako. Wala sa
1: weeks.
2: TV Patrol, 2 weeks.
1: Napapanood yung TV Patrol. At iba yung mga paboritong palabas sa Aywan, babawi yan. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvino Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
3: Ito po ang DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon na sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, Copy Zone ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Lunes, 8:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Celine Plus Syrup, ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padieros sa Spot Report.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi! Ay ito na ang inyong Visual Asocho, Spot Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ay ang Spot Report po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyunin ang bawat detalye, imbisigan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. Ay bawat kaso amin pong tututukan, lahat ng ebidensya ay susurin. Ako po ang inyong lingkod, Jeff Caparaz. Samahan niyo po ako sa inyong Bisyo alas 8, ang Spot Report!
2: Jeff Caparaz at Marlene Padieros sa Spot Report!
0: Aba, pakibaba nga, ilang days na ba bago ang Pasko? Ayun o, 81 days before Christmas. Ngayon pong October 5, 2026. Unang Lunes po ito ng Oktubre ha. Eh kung 81 days before Christmas, bakalain nyo eh, humantong na tayo sa 33 araw o day 33 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Abay, kuha tayo ng update mula sa Senado ha. Dahil nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ha. Grabe, ilang oras na ito mula sa ating Radyo Patrol, Kuyang Robert Mano. Kuyang, magandang gabi.
3: Magandang gabi, Jeff. And ano na, nagutom at napagod na yung impeachment court, kaya nag-adjourn na sila for today, day 33. Pero ito, sabi ng presiding officer, so far yung pinakamahabang pagsalang ng isang testigo, nagsimula alas 9, ay rather alas 10 kaninang umaga, at natapos pasado alas 7 na ng gabi. At sa pagharap ka ay ipinresinta ng prosecution ng ang mga financial transactions na mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mance Carpio na ipinasabina ng Senate Impeachment Court mula naman sa Anti-Money Laundering Council, aabot sa 666 covert transaction reports o CTRs, 55 naman yung suspicious transaction reports o STRs na mag-asawang Duterte Carpio. Ang CTR ay tumutukoy ito dun sa mga financial transactions na na-flag ng AMLAC dahil lumagpas doon sa threshold ng 500,000, habang yung mga STR naman ay tumutukoy sa mga pattern ng financial transactions na posibleng labag sa batas. Sa cloud ng mga kinukwestiyong financial transactions na ito ay mula taong 2007 hanggang 2025, kung saan 4.4 billion ang kabuuan transaksyon na pumasok at lumabas sa account ng mag-asawa. Sa direct examination ni Attorney May De Vida Gracia, tinukoy ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura na 373 ang covert transactions report ni VP Duterte, kung saan naabot sa kabuuang 3.73 billion ang naiulat na reported transactions sa loob ng 18 taon. Samantala, nasa 363 CTRs naman at 30 STRs ang naitala kay Attorney Mance Carpio, kung saan higit 220 million ang pumasok sa account nito. Bukod dito, mayroon ding report ng cash withdrawal over the counter ito sa joint account ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa isang branch ng bangko sa Julio Vargas kung saan noong April 8 to 2030 naabot sa 9.11 million at 9.7 million. Samantala, dalawang SDRs naman noong 2019 ng kinasangkutan ng Vice President na sinasabing may kaugnayan sa issue ng flood control at sa nai-report na malversation ng public funds and property at na may kaugnayan naman sa confidential funds. Idinetalye din ni Attorney Ronel Buenaventura ang 319 million remittances mula sa China na pumasok sa Calle 88 Foods Corporation, ang kumpanyang may kaugnayan sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manscarpio. Lumalabas na ng testigo ito mga naunang sinabi na ibinulgar ni dating Senator Antonio Trillanes noong Biyernes na pinontuhan ng China government at China companies ang mga korporasyon na may business interest ang mag-asawang Duterte Carpio. Sa direct examination ay tinukoy ni Ventura ang covered transaction ng Calle 88 kung saan may pumasok na 4.40 million pesos mula sa EU ng import and export. Dagdag pa rito ang 4.38 million covered transactions sa Beijing Zhewei Fang Food Company na at 5.66 million covered transactions sa isa pang trading company at meron pang 6.57 na halagang pumasok mula din sa isa pang food company. Lahat ng ito nasa China National Township Enterprise. Kinumpirma naman ni Buenaventura ang suspicious transaction report ng Cali 88 kung saan walang indikasyon ng legal o trade obligation, purpose o economic justification. Nauna na rin kinumpirma ni Buenaventura ang ilang covered transaction projects ni Carpio sa mga insurance companies na may policy amount na 13.250 million at isang 20 million. Lumabas din sa day 33

0: itong mga confidential na mga dokumento. Pero ang sabi nitong si Buenaventura ay mayroon na siyang approval mula mismo sa council at binayagan siya na humarap sa impeachment court at dalhin yung mga hinihingi na mga dokumento. Inalmahan naman ng mga ilang senator judges ang pagtatanong ni Attorney Mark Binluan ng defense team na tila nananakot pagdating sa issue ng paglalabas ng nilalaman ng mga confidential documents ng AMLAC. At ayon kay Senator Judge Raffy Tulfo, walang dapat katakutan lalo't nilinaw na ng presiding officer na walang paglabag ang pagsisiwala sa impeachment trial ng mga records ng AMLAC na kabilang sa sinabina at kabilang din sa namarkahan na ebidensya. Nagbiro pa tuloy si Senator Tulfo na natatakot na tuloy maging daw si Senator Judge Lito Lapid. Pero sabi din niya, sinita rin niya, na pati bakit pati ang media ay tila tinatakot sa paraan ng pagtatanong ni Attorney Mark Binluan. Maging sina Senator Judge Risa Ontiveros, Senator Judge Kiko Pangilinan ay umalma rin dito sa mga pagtatanong at tila pagbabanta ni Attorney Binluan. Hindi nila dapat takutin ang media sa pagganap ng tungkulin at i-resort ang mga pangyayari sa impeachment trial. Si Senator Judge Tito Soto tumayo din at ipinaalala niya na ang sabi niya ay may parliamentary immunity na tinatawag dito naman sa Senado. Samantala, pagkatapos ng trial, ibukas ay ipagpapatuloy ang cross-examination ng defense at pagkatapos po pwedeng magkaroon ng redirect at recross at pagkatapos ay isa-isa nang magtatanong ang mga senator judge para sa kanilang interjection. Samantala ay matapos yung pagdinig ngayong araw ay nagkaroon ulit gaya ng regular na nangyayari, Jeff, ay nagkaroon ng press conference ang spokesperson ng impeachment court, Attorney Reginald Tunggol. Natanong sa kanya yung pagpuna nila Senator Judge Raffy Tulfo doon sa kanyang mga naging pronouncement at pinapa-admonish siya. Kaya ang sabi naman ni Attorney Tunggol, grateful siya at bahagi ng trabaho niya yung mga ganito at maluwag niyang tinatanggap yung mga puna mga senator, judge at sinabi rin niya itatalima siya kung ano ang sasabihin ng impeachment court. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Kuyang Robert, sa tinatakbo ng impeachment trial, mukhang magkakaroon ba ng verdict sa November?
0: Ang Senate President, yan ang sinasabi, November. Pero kapag pinagbatayan naman yung mga naunang dokumento na isinumite, yung pre-trial order, at wala magiging problema, ay mga December 16 din ay possible na meron na ding decision. So depende pa rin yan sa itatakbo. Sabi nga ng presiding officer kanina ni Senator Chis Escudero, hindi yan binding dahil depende yan sa itatakbo ng pagpresenta ng witness, pagpresenta ng mga dokumento na magkabilang panig.
1: Oo, kagaya ngayon, Kuyang Robert, di ba? Halos buong araw sumalang si Buenaventura, di ba?
0: So, pang lunch yun pa, Jeff. Di siya nag-lunch kasi daw kinakabahan siya. So, nagdire-diretso lang siya. Nagre-request lang from time to time yung defense ng break. At si Attorney May naman, Divina Gracia, sabi niya medyo sumakit na yung likod niya sa tagal nilang nakasalang. Medyo tumagal din yung pag-direct examination sa kanya ko. Kasi, Jeff, kung mapapansin, talaga namang kada palit ng topic, objection, nagpaulan ng objection. Itong defense team, sa simula pa nga lang, sinubukan na nilang harangin yung pagharap ng AMLAC, pero nag-rule ang impeachment court at ipinresenta pa rin itong kinatawan mula sa AMLAC.
1: So, sasalang ulit sa cross si Buenaventura, Kuyang Robert, ano?
0: Tama. Sasalang ulit siya bukas ng umaga, alas 10, sa cross-examination at possible redirect at recross. At magtatanong na din yung mga senator dyan sa kanya bukas.
1: Oo, dahil nagsimula kanina ang depensa, Kuyang Robert, ano oras? Alas 5 ba? Alas 4 na?
0: Pasado alas 5 na nakasalang ang defense para sa kanilang cross-examination. So, itutuloy yung bukas. Si Attorney Sheila, nagsalita din ang lead defense sa panel team. Si Attorney Sheila, so ang sabi niya ay humihingi din sila ng sapat na oras gaya ng pinigay sa process.

0: prosecution para posisiin yung mga dokumento at i-present din yung panig ng Vice President.
1: Ayun. Maraming salamat, Kuya Robert Mano. Kain na kayo, ha? Kain na.
0: Oo nga. Balik sa'yo, Jeff. Maraming salamat.
1: Thank you, thank you.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZLM Radio Patrol sa Istretta.
1: Ayon, it's so bukas pala, sasalang siyempre ulit sa cross-examination si Executive Director, si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Yung late na nagsimula sa cross-examination so alas 10 en punto, sasalang kagad siya, ha? Anyway, maraming salamat Kuya Robert Mano, kumain na kayo ng timo dyan, ha? Tubig-tubig din. Ito, papasadaan na ho natin sa oras na 8:17. Ay pasadaan na natin ang mga balita sa nakalipas na oras. Ay kaugnay pa rin ho ng impeachment trial. Ay pinaalalahanan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang mga kapwa Senator Judge. Gayon din ang House Prosecution at Defense Team na huwag malihis sa tunay na layunin ang impeachment proceedings. Bago ang pagsisimula ng day 33 ng impeachment trial, iginit ni Escudero na batid niya ang mataas na emosyon at maikling pasensya ng ilan sa impeachment trial, pero nangakong tutuparin ang impeachment court ang tungkuling litisin ang impeachment case ng patas at naaayon sa ebidensya. Sa manifestation, inihirit naman ni Senator Judge Rapid Tulfo na maglabas ng babala kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Kasunod ng naunang pahayag na posibleng desisyon na ang impeachment case ni VP Sara sa December 16. Ay paliwanag ni Escudero, hindi may tuturing na entirely accurate ang naging pahayag ni Attorney Tonggol na posible umanong ibinatay sa pre-trial order kung saan mahigit 60 araw ang hiniling ng prosecution. Habang 30 araw naman sa depensa para sa pagpresenta ng mga testigo at ebidensya. Ayon kay Escudero, posibleng pinagbasihan lang din ni Tonggol ang working mathematical equation at iginiit na hindi ito parehas sa posisyon ng impeachment court. Sa atin naman pong police report, ay naaresto ng Cebu City Police Office ang 3 suspect sa karnaping matapos manakaw ang isang pickup truck sa parking area ng isang condominium sa Barangay Guadalupe. Ayon po kay Police Colonel Ricky Sumalde, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga polis at sa pamamagitan ng CCTV backtracking at field verification, natunto ng mga suspect sa loob ng 24 oras. Una naman pong naaresto ang isang suspect sa Barangay Kumputaw na siyang nagturo sa kinalalagyan ng nakaw na pickup. Kasunod na naaresto ang 2 pang suspect sa magkahiwalay na lugar sa Cebu. Ay nabawi ang sasakyan at nakumpiska rin ang susi ng pickup, isang SUV na ginamit sa carnapping at iba pang ebidensya. Sa pagpapatuloy ng ating mga police reports, nanguna ang Police Regional Office 6 o Western Visayas sa buong bansa sa pag-account ng mga loose firearms mula Enero hanggang Setyembre 2026 at umabot na sa 6,838 na baril ang na-account nila. Mas mataas ito kumpara sa bilang ng baril na na-account sa ibang rehiyon. Ay ayon po kay ayon sa Pro 6, layunin ng programa na matunton at ma-account ang mga baril na wala sa wastong registration at lisensya at ikayatin ng lawful turnover nito. Sinabi po ni Pro 6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo na naging mahalaga sa accomplishment ang tuloy-tuloy na pagkilos ng mga pulis at kooperasyon ng mga local government unit, barangay at komunidad sa Western Visayas. Pinaalalahanan din ng Police Regional Office 6 ang publiko na dapat ay properly licensed at registered ang mga baril at ligtas na nakatago ang mga ito. Higit 1,300 naman po ang naaresto sa pinaigting na law enforcement operations sa Eastern Visayas naman ito, ha. Umabot po sa 1,323 na individual ang naaresto ng regional office sa iba't ibang law enforcement operations sa Eastern Visayas noong Setyembre. Kabilang dito ang 143 na drug suspects na naareso sa 120 anti-drug operations kung saan nasamsama mahigit 367 na gramo ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng 2.46 million pesos. Naaresto rin ng 419 na tao sa anti-illegal fishing operations at 472 wanted persons sa pinatinding manhunt operations. Ayon naman kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Romano Cardino, patuloy nilang pinaiigting ang focus at intelligence operations. Sa ibang balita, pinungunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang culminating program sa pagdiriwang ng National Teachers Day sa Quezon City. Sa talumpati, tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas sa suporta ng administrasyon sa mga guro. Tinututukan na aniya ang non-teaching workforce at inaayos ang papeles ng mga guro para mabawasan ang kanilang administrative load. Isang beses na lang din ang classroom observation ngayong taon at magiging dalawa sa mga susunod na school year. Mula sa dating apat na beses, ay dagdag ng Pangulo, pinagbubuti rin ang mga benepiso ng mga guro kabilang ang teaching at medical allowances at iba pang suporta kabilang na ang World Teachers Day Incentive Benefit na kanilang matatanggap tuwing ikalima ng Oktubre. Inanunso rin ng Pangulo na pinamamadali na ang pagproseso sa performance-based bonus ng mga guro para sa taong 2024.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: ay kuhuli tayo ng balita sa labas ng himpilan. Lisensya ng driver na nagkomento ng sayang hindi pa namatay sa isang insidente sa kalsada, binawi ng Land Transportation Office. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang gabi.
1: Yes, magandang gabi. Tuluyan ang binawi ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng isang motorista matapos mapatunayan gumamit ng cellphone habang nagmamaneho para i-video ang isang insidente sa kalsada. Ayon sa LTO, sadyang nagbagal din ang driver sa gitna ng mabigat na trapiko habang kumukuha ng video. Sa paglaban sa Anti-Distracted Driving Act, nadiskubre rin ng LTO na mayroon ng naunang traffic violation ng driver dahil sa pag-counterflow. Dahil dito, idiniklara siyang improper person to operate a motor vehicle, dahilan para i-revoke ang kanyang lisensya. At yan ang baitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMM.
0: Thank you, Kelly Cordero! Samantala, mga guro at estudyante ng Alampag sa Mendiola, ngayong World Teachers Day. Ang detalye naman mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
2: Yes, Jeff, nagmarsya nga patungo sa tarangkahan ng Mendiola ang mga guro at estudyante mula sa iba't ibang paaralan kasama ang Alliance of Concerned Teachers para ipaabot sa Malacanang ang kanilang mga panawagan. Tinawag ng grupo na pista ng protesta ang kanilang programa kung saan bukod sa mga tambol ay tangan rin nila ang mga banderitas at mga placard laman ng kanilang mga hinaing. Kabilang sa mga panawagan ng mga guro ang dagdag na sahod at pagbabawas sa mga non-academic workload ng mga guro at pagtugon sa mga kakulangan sa salit-aralan at mga teaching materials.
3: Nananatili ang ating kalagayan bilang overwork, underpaid, unsupported at under attack. Nagpaulan ng mga pangako, hindi nyo na kami mapapaniwala dyan, tama po ba?
2: Kabilang naman si Teacher Erlinda na dalawang dekada ng guro ang sumali sa protesta. Wala umunong pinagbago ang sektor ng edukasyon simula nang pumasok ito sa profesyon hanggang ngayon.
4: Napakahirap para sa isang single parent na kagaya ko na pagkasyahin ang minimum sweldo na lang namin sa ngayon.
2: Samantala, naging generally peaceful naman ang isinagawang programa ng grupo ayon kay Manila Police District Spokesperson Police Major Philippines. Kahit na no rally zone ng Mendiola, ay pinayagan pa rin sila ng mga otoridad na magprograma sa tarangkahan ng Mendiola.
5: Mga more or less, mga 500 itong mga ito. At natapos naman ng alas 3:30, natapos ng payapa. Sa atin dito, ang palagi natin pakiusap na maging organisado lang, kalmado at payapa. Hindi naman natin, sabi nga natin, pinagbabawalan yung mga kababayan natin na magkaroon ng malayang pagkilos.
2: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for Season DMF.
0: Thank you, Bert Dizon! Pinaigting na background check sa mga itinatalagang opisyal sa pamahalaan. Abay, sinusulong na isang grupo. Anong detalye nito? Mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, take it away. Magandang gabi.
6: Jeff, ipinanawagan ng Concerned Citizen Group sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas ang mas mabusising proseso sa pagre-rekomenda at pagtatalaga ng mga opisyal ng pamahalaan. Kabilang dito, ang rekomendasyon ng governor at mayor, lalo na kung ang posisyon ay may direktang epekto sa kanilang lalawigan, bayan o munisipalidad kung saan isaan nila sa mga kailangang requirement ay formal na endorsement letter mula sa kinauukulang LGU bilang katunayan o dokumento bago maisulong ang pagkakatalaga o appointment. Makakatulong din nila ang masusing background check ng Malacanang sa naturang mga opisyal tulad ng track record sa serbisyo para maayos na matugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad dahil direkta ang pakikipag-ugnayan ng na-appoint na opisyal sa mga nasasakupan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30. DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Thank you mga Radyo Patrol. Balik na tayo dito sa himpilan, ha. Abay, ang sabi ng PAGASA pala tapos na ang habagat officially, ano? At meron ng amihan, pero marami ang nagsasabi parang Kumbaga sa aircon ng sasakyan eh, parang malata ang aircon, ano? Hindi ganun kalamig. Hindi ganun kalamig ang sinasabi, di ba? Alinsangan, hindi ba? Mga kapamilya ka-servisyo, ha? Eh ako sa labas kanina, napaka-alinsangan. Iantay-antay natin ng kaunti, ha? Tsaga-tsaga lang, ha? Ay, ngayon Lunes, ha? Napapansin nyo, solo ang inyong lingkod. Kasi ho, nagdiriwang ng kanyang karawan ang aking partner, Marlene Padiernos. So, happy birthday, partner! Mabuhay ka hanggat gusto mo. Maraming umaasa sa paghanda mo bukas, ha? Nangako ka ng Biyernes! In-screen recording ni Yuki yan, ha? Talagang maniningil si Yuki ngayong bukas, di ba? Kasabay ni Don, maniningil yan sila bukas. No, Don, ano? Maniningil kayo bukas dahil sinabi niya yun noong Biyernes, eh. Di ba? Sabi niya, October 6 na lang, sabi niya. Naka-record dyan, may evidence siya, partner Marlene. happy birthday, Mars! At saka birthday din pala ni Pops Eric Galang. Happy birthday, Marlene and Pops Eric! Pagpalain ho kayo, ha? Pagpalain kayo! Ay, teka muna, bago natin basahin itong teaser na ito ng May Manika teaser, ha? Eh, buksan muna natin ang ating live stream. Siyempre, may mga nag-attendance check, eh. Lagi yan, eh. Tuwing Lunes, anumang araw ng Lunes hanggang Biyernes, nandito palagi ang ating mga kabisyo alas 8. Sandali, sandali. Ito, mabagal na talaga tayo, ha? Ito, si Mercy G, si Fernan Cole 500, nandito na. Si Ryota, si Cherry Chaparri. Sir Jeff, thank you for the take it away. Aba, nabis niya pala. Take it away! Take it away! Si Sian Dudu Bosano. Tapos si Tita Nona Damian, si Tita Lina, ho. Ayun, wala na. Ibabackread na tayo ngayon ulit. Oh. Ito na, si Agnes Reca. Si Ryota ulit, oh. Tapos si Daniel Bustamante. Eh, pagpasensahan mo na, Daniel Bustamante. Tapos si Sian Dudu Busano. Hello, Sir Jeff. How old are you? Ay, hulaan ninyo ako ilang taon. Hulaan. Sige nga, lagay nyo nga sa comment. Hulaan nyo, ha? Oh, sino pa nandiyan, eh? Oh, si Cherry siya pa rin. Nabasa ko na. Yan na, mga kabisyo alas 8 ngayon. At si Louis Basco. Nanonood siya sa Valenzuela City. Ay, yung Valenzuela City pala ay hindi muna sila magpapatupad nung NCAP, nung non-contact apprehension policy, ha? Hindi muna sila magpapatupad doon dahil maraming ang ginagawa pang kalsada doon, ha? Yung non-contact apprehension policy o NCAP. Eh dahil nga sa ilang sa limang LGU sa Maynila ay pinapatupad na ito, eh, ha. May dry run dito sa Manila, Quezon City, Paranaque at Muntinlupa except nga yung Valenzuela. Eh kaya mag-iingat kayo, ha, dahil kagaya na nabanggit ko last week, abay may mga nagsesend na ng mga scammera. Sinasabi meron na kayong na-encap kayo, sabi. Tapos meron doon link para daw mabayaran dahil nga meron kayong penalty. Ano? Huwag ko kayo maniniwala, ha. Hindi ko totoo yun. Punta lang kayo doon sa mga lehitimo na mga website. Like sa MMDA yun, eh. May huli ka kung di ako nagkakamali, ha. Teka muna, mamaya pag-uusapan natin yan kung anong reaksyon ng mga motorcycle taxi organization. Hindi, yung metro, ang ibig sabihin nito ay, teka, nagkamali ng Motorcycle Taxi Riders Organization. Ayan, ha, yung metro. Anyway, si Berlito Bernardo, si Mario Festin, si Doc Mario, tsaka si Jeff Ramos. Sa Viber naman sila, ha? Diyan sa 0919-278-3000. Anyway, ito, ha? Mga kapamilya, abangan po ang question of the day ng May Monica sa DZMM promo sa programang Alam na This. Pamaya ho yan, pagkatapos ho ng spot report, ha? Kasama ko si Napapa Awel Paz at DJ Jai, ho? Mamaya po yan para sa pagkakataong manalo ng 1,000 piso! Kaya huwag ho kayong BBTU, manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 sa inyong mga radyo para sagutin ang question of the day ng May Manika sa DZMM promo para manalo kayo ng 1,000 piso! Yan na tutok pagkatapos ho ng spot report sa Alam na This, ha? Nandyan ho yung question of the day, mamaya babanggitin nila Mama Jai tsaka ni Papa A, ha? Anyway, sa oras na 8:32, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
7: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids! Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
10: Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng taong gusto mo. Minsan tungkol ito sa pagtulong sa kanya kahit alam mong hindi na siya magiging iyo. At minsan, ang pinakamahirap na sabihin ay malaya ka na.
7: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:35. Aba, bukod po sa nagbabalik po ang inyong programang Spot Report, abay nagbalik din po ngayong araw ha, yung no contact apprehension policy sa ilang mga kalsada ho sa Metro Manila. Kanina ho yan ha. Ilan ho sa mga LGU na nag-anunso ang Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. Pero ang alam ko, yung Valenzuela nag-suspend muna dahil nga maraming ginagawa sa kanilang mga kalsada pa . So, para lang ho, konting backgrounder, noong July 9, yung Supreme Court dinismiss ho yung consolidated petition laban ho sa NCAP na i-implemento sa mga LGU sa Metro Manila. Tapos nilift din ho yung temporary restraining order na inisyo nung August 30, 2022 laban ho doon sa mga siyudad na ito at yung sa Land Transportation Office. Yung NCAP ho ay yung pulisiya na naggumagamit ho ng mga CCTV, mga digital camera, tsaka ho ilang mga gadget ho, o mga technology para ma-capture ho yung video, tsaka mga images nung mga sasakyang lumalabag sa batas trapiko ha. Instead daw yung mga traffic enforcer ho ang sisita sa inyo ha. So yung mga mahuhuli ho haharapin ho yung standardized na mga multa under ho yan sa Metro Manila Traffic Code ng 2023. So pwede ho ma-check yung mga traffic violation sa mga respective na local government units sa online portals ha. Yan, kung taga Maynila, meron sa Maynila. Kung kayo taga Quezon City o sa Paranaque kayo nahuli, ayan, dyan nyo i-check ha. O kaya sa MMDA, yung may huli ka ha. Ayan. So ang sinasabi, mas madali na ngayon magbayad ng mga multa dun sa mga provided na mga online payment channel sa mga motorista ha. Tapos eh, yung mga naniniwala naman na mali ang pagkakahuli sa inyo, yung NCAP, eh pwede kayong mag-file ng protest o i-contest nyo yan sa mga LGU portal. Ha? Ikaw na yun yan, ay nasa linya na yun natin si Jason Luna, ang co-convener ng Motorcycle Taxi Riders Organization o Metro. Magandang gabi po, Sir Jason. Jeff Caparas po. Welcome po sa Spot Report. Magandang gabi.
11: Magandang gabi po, Sir Jeff, at sa inyo po mga tagapakinig sa DZMM.
0: Alright, Sir Jason, una, ano ang reaksyon ng inyong grupo na nagbabalik na ho itong NCAP?
11: Alam niyo, Sir Jeff, para sa amin po sa Metro, amin po nga wini-welcome ang pag-i-implementa po ulit nitong non-contact comprehension po, yung NCAP po. Ano?
0: Mm-hmm.
11: Kasi po, sa amin pong pananaw, ito po ay isang magandang programa upang patungo po no sa ano yung maisulong yung kaligtasan sa mga kakarsadahan po natin ano dito sa Metro Manila.
0: Opo. Uh-huh. Okay, kaligtasan no saan, sir?
11: Kasi po sir, ang sinasabi ko po ang pagkang driver po kasi alam niya na may NCAP eh wala na hong human intervention ano.
0: Okay.
11: So tayo po ay obligado na ibig sabihin eh sumunod na dapat naman na tayo ay sumunod sa mga regulasyon, no, traffic rules and regulation.
0: Mm-mm.
11: Na sa ganun po, mapanatili po yung kaayusan at kaligtasan po sa ating mga kalsada.
0: Oo, so parang sa inyong paniniwala, Sir Jason, kapag ka humi-NCAP, eh, mas magiging disiplinado ang mga motorista kaysa yung mga totoong traffic enforcer, kumbaga.
11: Ang isang magandang bagay po dyan, Sir Jeff, nakikita po natin, yun ang atin po namang mga ginagalang at minamahal din naman ng mga traffic enforcer ay makakapokus po, no? Isa pag-aayos din po ng daloy trafiko. Bagay na isang malaking tulong po sa atin lahat, ano? Lalo-lalo na po sa amin, ano? Sa aming hanay na kami naghahanap buhay araw-araw po sa kalsada.
0: Mm-mm.
11: Ito po ay kung maayos at paligtas at ang maganda ang daloy po ng trafiko, eh napakasarap po ang biyahin po natin lahat.
0: Mm-mm. So Sir Jason, naniniwala kayo this time yung NCAP eh mas maayos na kumpara ho dati. Di ba dati ang dami hong pinutakti ho ng reklamo yung NCAP dahil lang sinasabi ng ilang mga nagre-reklamo eh may lubak kaya ako biglang nag-change ng lane, hindi nakita naman ng camera. So sa paniniwala nyo ho this time eh mas okay, tama ho ba ang pag-intindi ko?
11: Ang sa amin po naman, nais ko rin din po linawin, ano, kami po ay wina-welcome po natin yan ng mga pagsasagawa ng ganyang mga programa. Na subalit, kami rin po ay nananawagan na sana po naman eh mas maayos at mas makatarungan din po naman no, yung pag-implementa nitong NCAP po natin.
0: Mm-hmm.
11: Na sa ganun po, ibig sabihin, maging fair po sa para sa lahat. Ulitin ko po, kami po kasi sa amin noon, laki po ng tama niya kung kami po ay mabibigyan po ng maling ticket po, no? Tuhulihin kami na may mali po. Ganun pa man, naintindihan po natin, binasa po natin yan na meron po naman silang mga inaiiral, no? Yung mga pwedeng i-contest. Pero para sa amin po, eh, siguro mas mainam na na tayo isumunod na lamang doon sa mga regulasyon. Para po talaga naman, eh, maiwasan natin yung matikitan tayo kasi nga, napakahirap din po naman kung mababawasan pa at ibabayad pa natin yung ating kinita dyan po sa ating mga sinasabi kung tayo mabibigyan po ng ticket, violation ticket.
0: Oh, siyang tunay naman. Oh. Eh, Sir Jason, sa inyo hubang grupo, eh, lahat ay teki. O meron din naman hindi masyadong teki. Kasi siyempre, kapag ka hindi masyadong teki, mahihirapan mag-check ng kanilang mga huli, hindi ba? Kung sakali.
11: Opo, Sir Jeff, yan nga po ay isa sa ating mga pagkakabalahan ano, na tayo makatulong sa ating mga kasamahan dito sa aming hanay sa motorcycle taxi riders po, no? Na siyempre po, babigay po natin sa kanila, sa ating mga kasamahan, yung po mga kaalaman at mga tamang impormasyon po na sa ganun ay magkaroon po ng kalinawan.
0: Of course.
11: Ano po, pag malinaw po kasi mas madaling sundin at hindi po tayo malilito at maliligaw ng sa ating mga kaisipan. Ano?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Sir Jason, dito ho sa NCAP, ano ho nakikita nyong kumbaga magiging problema ho kung sakasakali na tingin nyo kakaharapin ninyo kung sakasakali?
11: Yun nga po sir, yung nabanggit ninyo kanina, katulad na lang po doon sa Sa kaso po, sa sitwasyon po na yung isang local government unit ay pinagpalipan muna.
0: Mm-hmm.
11: Dahil kadahilanan po na yung nga po kailang isaayos ano, yung ating mga kalsada. Kasi nga po yan ay isang magiging dahilan po. No? Katulad nung nabanggit ninyo kanina, baka umiwas kami at sabihin kami nag-swerving o kaya naman ano pa pong may paratang sa aming mga violation. Ano?
0: Mm-hmm.
11: So yun nga po, patuloy nga po namin sinasabi na sana po naman sa pagpapatupad po nitong NCAP ay maayos din po naman yung ating mga karsadahan. Na sa ganun po, maayos din ang ating magiging biyay lahat.
0: Oo, kasi nga naman sir, AI na yung iba eh, no? Ang pagkakaalam ko, yung ibang mga cameras, AI ito eh, di ba? Nadedetect ka agad-agad nila. Eh, syempre, kung meron kayong iiwasan, violation ka agad yun, no? Pero tingin nyo, go ahead sir, go ahead.
11: Sa ganun po nga usapin, siguro po, kung tayo pa naman maayos magmaneho, siguro po naman, kung tayo susunod sa lahat ng mga nakikita natin, sabi ko nga ang aking hamon natin, sa hindi lang sa aming hanay, ano, kundi sa lahat ng driver, gamitin po natin yung ating mga ipinas sa mga kaalaman doon sa mga rules and regulations sa traffic. Ano, kasi po tayo lahat, nakapasa naman sa pagsusulit. Doon tayo. Kaya tayo binigyan ng pribilehyo ng lisensya, professional driver's license, na ipasa po natin yung, sa tingin ko, na ipasanuhan natin yung mga pagsusulit na yan ng LTO, no? Kaya po tayo nabigyan ng pribilehyo. Siguro kung gagamitin po natin yan, sigurado naman, mapupunta tayo sa kaayusan.
0: Ngayon Sir Jason, di ba ang sinasabi nila, ang pagbabayad ngayon ng multa parang standardized na, pare-pareho na ang rate. Hindi ba dati kapag iba ang rate sa Maynila, iba ang rate ng ganitong violation dito sa Quezon City, ano naman po ang inyong reaksyon na pare-pareho na ho, standardized na siya?
11: Ito po naman, kung karapat-dapat makatarungan po naman yung rate na yan, maganda na implementa rin. Pero isang uulitin ko, hindi naman ho tayo kailang magbayad ko, wala mo itong violation po tayo, hindi po ba?
0: Oo.
11: So, dapat nga lang talaga, maging maayos tayo sa pagmamaneho at panatili natin yung ating kaligtasan. Ganon lalo tigit yung ating mga pasahero na ating pinaglilingkuran.
0: Yeah. So sa tingin nyo, mas makabubuti talaga ito, Sir Jason. Mas magiging conscious na kayo eh, no? Parang, teka mo, ma-encap ako ah. No? Kaya ayusin.
11: Opo, sir, opo.
0: Parang,
11: hindi na po. Hindi sir, lang hindi sa na po sa amin, ha?
0: Hindi
11: namin ko. Lahat po ng motorista
0: yes.
11: po ito. So,
0: kahit four wheels.
11: Kaya po, isang bagay din po, Sir Jeff, yung magandang bagay din, yung baka, sana naman, ha? Wala na rin mga sinasabi nating pasaway na mga driver.
0: Mm-mm.
11: Nasa gano'n kasi kami hudihado dyan, yung dalawa lang ang gulong naming minamaneho.
0: Oo.
11: So kami ay mas malapit sa, kung kami ba sa side swipe, mas malapit o kami masaktan, ano po.
0: Mm-mm.
11: So ibig sabihin, kung tayo po naman, lahat tayo susunod, sa tingin ko magiging maayos po naman.
0: Oo.
11: Ang ating mga ano-ano kalsada.
0: Mm-hmm. Sir, sa inyo pong grupo, ano ho ba madalas ang pagdating ho sa mga, sabihin natin, mga pasaway na motorista, mapa four wheels man ho ito, mapa two wheels, ano ho ang nangungunang dahilan ho ng disgrasya?
11: Yun nga ho, inabagit ko kanina, pwede po tayo inatatabaan, lalo yung mga mahabang sasakyan na hindi tayo napapansin. Kaya naman, sa aming bahagi naman, sa aming part, pag darin ho tayong didikit ang mga kasamaan natin na mga nakadalawang gulong, iwasan din ho natin yung masyadong pagsingit-singit kasi ho, yung ganyang klase yung mga sasakyan, hindi tayo napapansin sa haba ng mga dala nila, no?
0: Mm-hmm. Tapos, Sir Jason, madagdag ko lang, kasi di ba may mga bansa na yung mga, ang sasakyan nila ay two wheels, tinatrato nilang four wheels, hindi sila singit ng singit, di ba? Minsan doon ang aberya, sir, di ba?
11: Tama po kayo sir, kaya nga po tayo patuloy na nananawagan, ito nga ho, bahagi din naman ng ating pag-iingat.
0: Mm-mm.
11: Lalong-lalo na siguro sir, siyempre meron din ho tayong dalang isa pang buhay doon na angkas natin yung ating pasahero. So may angkas man tayo o wala, dapat lamang na tayo nag-iingat kasi nga buhay ay mahalaga sa lahat.
0: So basta kayo sir ay pabor dito sa NCAP dahil naniniwala ho kayo na mas magiging ligtas yung ating mga kalsada, ano Sir Jason, ano?
11: Opo, aminawa, sana po naman ganun nga maging resulta, tayo po ay titignan po natin kung ano yung mga susunod na mga pangyayari. Pero tayo po naman, ibig sabihin, wine-welcome po natin. Basta po, patungkol sa kaayusan at kaligtasan, tayo po ay sumusuporta dyan.
0: Ayun. Sir Jason, panghuli na lang ho, yung mga naging issue na kamakailan ng mga motorcycle taxi rider na tila meron hong mga pang-abuso sa mga naging pasahero ho, lalo na ho mga kababaihan, sir. Ano ho maipapayo nyo, sir, sa mga kababaihan ho nating tumatangkilik ho nito, sir?
11: Alam po
0: service.
11: Ninyo yung opo sir, inabanggit po ninyo na yan, kamakailan po kasi kami po yung nakapag discussion po, lahat po yung yung sectoral discussion po dito kasama po ang LTFRB. Po sana natalakay po yung mga bagay na yan. Sana po naman panawagan natin sa gobyerno ay maisagawa po yung ating mga pag-uusapan tungkol po doon sa kaligtasan. Na nga hindi lang napasero, siyempre kami rin ng mga driver, meron din naman ng mga kaso na nabalita natin na nagkaroon po ng mga violent attacks po, no? So ibig sabihin, on both sides po, sana po ang gobyerno ay magpatupad na mga nararapat po ng mga safety measures sa kaugnay ng mga bagay na ito.
0: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Jason Luna, co-convener ng Motorcycle Taxi Riders
11: Organization.
0: Thank you, thank you, thank you.
7: DJZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ay, dyan lamang po kayo ha. Huwag kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang SWAT report makalipas ang ilang paalala.
7: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. SWAT Reports. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Namayagpag ang DZMM sa 29th KVP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pagkababalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. SWAT Reports!
0: Nagbabalik po ang SWAT Reports sa oras na 8:51. Nasa linya na po natin si Attorney Chris Noel Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Kaugnay po ito nung halos kalahating bilyong pisong illegal na droga na nasa bato sa NAIA. Magandang gabi po, Attorney Jeff Caparas po. Welcome po sa SWAT Reports, sir.
14: Hi, Sir Jeff. Good evening. Pagbati mula kay Commissioner Ariel Pumoseno at sa mga kawani ng Bureau of Customs. Solo flight kaya ta ngayon, Jeff?
0: Oo, oh, sir. Nagbe-birthday ho ang aking partner, si Marlene Padilla,
14: ay,
0: sir.
14: Ako.
0: Birthday. Bukas ho siguro
14: happy
0: siya
14: birthday,
0: mag...
14: Ma Marlene.
0: Bukas ho siguro siya, sir, mag-titreat dito, sir. Pinaparinggan ko na ho. Baka may oras ka, attorney, bukas. Daan ka.
14: Pwede, makikikain tayo.
0: Yeah. Anyway, attorney, paano ba ito? Congratulations, oh. Good job. Saludo ho sa Bureau of Customs at sa PIDEA. Abay, halos kalahating bilyon itong inyong na-intercept dyan sa NAIA nitong September 26. Anong detalye nito, attorney? Go ahead.
14: Tama yan, Sir Jeff, no? Sa pinagsanib na puwersa ng PIDEA at saka ng BOC, no? Specifically yung ating KIDTF, no, yung ating Customs Anti-Illegal Drugs Task Force sa ating ating paliparan, no. Ito ang kakaiba dito, Jeff, ay ito ay inilagay, no, sa isang pelletizing machine kung tawagin. Pero kung may lalarawan ko para sa ating mga makikinig, no.
0: Opa.
14: kumbaga yung parang pinakalamesa ng pelletizing machine.
0: Mm.
14: Kung yung paa, no? Kung merong itong espasyo sa loob. Talagang sinuksukan nila ito ng mga droga. Yung sa ilalim ng parang mesa, meron pang false compartment, no? Talagang minartilyo pa kanina sa harap ni Commissioner na Pumoseno para mabuksan ito, ay sinuksukan din nila ng droga, no? Talagang minaximize nila itong pelletizing machine.
0: Mm-hmm.
14: Siguro umaasa silang hindi ito mahuhuli, pero again, sa intel information, sa ating x-ray, sa ating K9 units, ay talagang mahuhuli at mahuhuli ang ganitong kontrabando na papasok sa ating bansa.
0: So para pinalabas ho nila ito, attorney, na para sa mga nanonood, parang ginawa nilang palaman nung frame eh, hindi ba? Nung pelletizing machine, ano? Tsaka doon nilagay.
14: Tama.
0: Oo.
14: Tama. Kaya iba-iba yung balot eh. Yung iba parang hugis embutido yung balot. Yung iba talagang parang medyo mataba-tabang ano, no? Pagkakabalot. Kasi iba-ibang bahagi ng machine, yung paa, yung parang pinakapatungan, ay talagang sinuksukan nila ng mga iba't ibang ano, no, pagkakabalot nitong drogang ito.
0: Oo nga eh. Sabi nga ni Commissioner kanina, sir, doon sa press conference, talagang this is the first time at saka tila sinukat bagay ito. Pero ang tanong ko, attorney din, attorney Bendio, sir, kung ito ay ating kumbaga na-intercept, may posibilidad ho ba yung ibang bansa na nalusutan ho nito, sir?
14: Alam mo, sa ating mga ganitong efforts, no, makikita talaga natin na samut-saring pamamaraan at mga estilo ang ginagawa ng mga sindikatong ito, no? Siguro sa aking experience, may nakita na tayo sa Biblia, may nakita na tayo sa mga figurine, yung mismong container, no? Minodify nila, nagkaroon ng parang peking sahig, yung pinaka-frame, hinalo sa talcum powder kasi puti din yun, no? Talagang samut-sari ang ginagawa nilang pamamaraan. Pero again, talagang ano ito eh, joint effort ito ng PDEA, ng BOC, lalo-lalo na yung ating ka-IDF. At syempre, no, yung intel sharing. Kasi sa halimbawa, sa Southeast Asian nations, very active yung ating mga customs organizations, no, pati yung mga counterparts ng PDEA, yung counterparts ng NBI, halimbawa. No? Nagkakaroon na yan ng batuhan ng impormasyon. So, meron na tayong mga basis para magkaroon tayo ng profiling, no? Mga identified na bansa na mataas yung suspecha ng mga ganitong kontrabando. Yung frequency ng importasyon, halimbawa, yung nature of business ay iba pero nag-i-import ng kakaibang produkto. Yung mga ganyang bagay ay talagang nagkakreate ng ating profiling at again, ang ating x-ray at canine ang huhuli at huhuli ng mga yan pagpasok sa ating bansa.
0: Oo, kaya ang isa pa nga sa kinumen kanina, attorney, talaga yung, kumbaga, yun yan, yung nabanggit ninyo, intel sharing ng ating mga counterparts sa ibang bansa, hindi ba? Kumbaga, natunugan ito o mukhang babagsak niyan sa Pilipinas, abangan na ninyo. Kaya yun na ho, sir. Pero sir, ang isa ho sa tanong ho ng marami, syempre, alam naman natin na malaki ang posibilidad na fictitious ho yung pangalan nito, sir, eh, hindi ba? Kaya, sana ho, matuntun pa rin, ho, ano, kung sino ho talaga intended na babagsakan dapat ito, ano?
14: Yan naman ay ipauubayan natin sa expertise ng mga counter, mga kaibigan natin sa PDEA, no? Pero, gaya niyan, Jeff, no? Ang may nagtanong din kasi kanina, na ito pala ay dumating noong September 26, bakit ngayon lang daw ipinakita sa media, no? Sa publiko. Ang sagot kasi dyan, sinusubukan din natin kung merong magkiklaim ng shipment, di ba? Kasi, kapag claim nila, eh talagang entrapment na ang mangyayari. Bakit ka naman magkiklaim ng kontrabando, no? So, yung period from arrival hanggang sa dumating na nga yung period na talagang wala nang magkiklaim, doon lang natin isinasa publiko. Pero umaasa nga tayo na pag may itong mga pumapasok sa ating bansa, ay sana i-claim. Kasi nung nakaraang linggo lang, merong nag-claim ng parcel, ayun, dinampot at hinuli natin agad-agad yun. No? So, meron naman tayong mga kinakasuhan, nagkakataon lang siguro, baka meron na rin silang natunugang info na kinaklaim kung kaya't nagkakaroon ng ganito mga pagkakataon.
0: Oo, tsaka I understand, attorney, nasa 96 cases na ang na-file nyo with 317 na respondent sa korte, di ba? Sana ho ma-convict itong mga ito. Sana ma-convict, attorney.
14: Tama yan. Saka mabanggit na rin natin, Jeff, no? Kasi sinasabi nila, wala daw nakukulong. Itong taong ito, no, meron na tayong tatlong conviction, no? Ito ay nirelease sa atin ng PDEA kanina. Yung mga na-intercept nating droga, no, at na-apprehend, nakasuhan na rin ng PDEA. At meron na tayong tatlong conviction itong March 2026. So, meron namang kinakasuhan. Yun nga lang, talagang kailangan may mahuli naman tayo. Kasi Napakadelikado naman din kung tayo ay susunod na lang ng basta-basta kahit mga fictitious names ang ginagamit. Yung mga address ay fictitious din. No? So, yan, again, pinauubayan natin sa expertise ng ating mga kaibigan sa PIDEA ang pagpapatuloy ng ganitong operasyon.
0: Ayun, maraming salamat sa inyong oras, Attorney Chris Noel Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, sir. Congratulations, sir. Good job po, sir. Sana po mas marami pa, sir. More, more!
14: Salamat sa pagkakataon. Magandang gabi.
7: TZMM numero uno sa aksyon.
0: Ay, tsaka ako idadagdag yan, ha? So parang nasa 89 billion na yung mga kontrabando, kasama na syempre yung mga illegal na droga, pati yung ilang mga smuggled goods. Ang sabi ni Commissioner ni Pumuseno kanina, around kung isasama ito, itong interception na ito, ay nasa 90 billion na, ha? Yung nai-intercept na mga kontrabando tsaka mga smuggled goods ng Bureau of Customs at ng ilan pang mga law enforcement agencies. Whole government approach ito, ha? Kaya sa BOC, more, more! At congrats po sa inyo, mga sir, ha? Maging sa PIDEA na rin, syempre, ha? Congrats po, congrats po! More conviction, saka more cases na isampa, ha? As of now, nasa 96 cases na ho yung naisasampa, saka 317 no, yung mga respondents ho dyan, ha? Mga nagpapaliwanag ho sa korte. Ayan-ayan ho sila, ha? So, saludo ho ulit sa PIDEA at sa Bureau of Customs. Ay, wala na po tayong oras, ha? Lumipas naman po ang isang oras ng inyong Bisyo Alas Ocho Spot Report po kung saan unang kaligtasan po. Muli po ako, Jeff Caparas. Bukas po ulit, mga kapamilya. Susunod na programa, Alam na Days, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jaiho. Abangan nyo yung tanong dyan, ha, sa May Monica promo ng DZMM, ha? Ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroon. Bye-bye.

0: Ito po ang DZMM at ito po ang programang maghatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Bahagi po kami ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon.
0: Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: isang minuto makalipas ang ikasyam ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: na! Itong-ito na talaga ang maghahatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito niyong mga artista.
1: Mga updated news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, papa!
0: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaihel.
1: Papasukin ng swerte ngayong araw ng Lunes sa mga biyay at blessing. Kaya sumabay po kayo sa amin, alam ko na.
0: Alam nyo na, alam na this. Happy Monday, party!
2: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz!
2: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!

0: sa ulo ng mga binante ang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na kagad natin ilang Pinoy acts muling kinilala sa global stage. At kilalanin ng mga pinarangalan sa Golden Screen Dekada Awards 2026.
0: Samantala, mga kapamilya, Chris Aquino may panibagong project milestone. At Big Brother may bagong announcement.
1: At i-announce na kagad natin ang paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika. Muling kinilala ang husay ng ilang kapamilya star sa Golden Screen Dekada Awards 2026. Kabilang sa mga Best Actress honoree sina Miss Charo Santos, Catherine Bernardo at Charlie Dizon. Habang Best Actor honorees naman sina Piolo Pascual, Daniel Padilla at John Arcilla. Dalawang beses namang Dekada Awardee sina Maricel Soriano at Judy Ann Santos. Kinilala rin ng Star Cinema bilang isa sa mga outstanding film production company.
0: At sa nasabing awards night, dalawang beses na ginawaran ng Best Actor Trophy ang Kapuso star na si Dennis Trillo. Hindi naman nakaiwas si Dennis sa tanong ng media tungkol sa usap-usapang nabuksang issue sa pagitan ng misis na si Jenlyn Mercado at Patrick Garcia. Singa ng aktor bilang padre de pamilya, responsibilidad niya na protektahan ang kanyang pamilya at hiniling sa publiko na itigil na ang bashing at huwag nang idamay ang mga bata. Bukas naman ang aktor na maisa-aayos ang issue dahil naniniwala ito sa second chances. Sa mga oras na ito, wala pang inilalabas na pahayag o reaksyon ang panig ni Patrick Garcia. Papa A, I'm super duper excited for tonight's episode. Again, happy Monday sa lahat. Mm-mm. Over the weekend, Papa Awel, talagang matindi po at usap-usapan po ito.
1: Yes.
0: Di ba, syempre, again, una sa lahat, congratulations sa lahat ng mga kapamilya natin na nagka-meet ng kanilang tropeyo sa Golden Screen Dekada Awards. Mm-mm. Pero sumegway na tayo agad-agad, syempre.
1: Yes.
0: Nagsimula, Papa Awel, nung pumutok yung interview kay Papa Ogie Diaz sa panayam ni Patrick Garcia.
1: Yes.
0: I'm sure aware ka at napanood mo din naman ito. Mm-hmm. Ako talaga sabi ko, ay ilulook forward ko kasi over the weekend nga, trending yung mga naging programa namin.
1: Correct.
0: Sa kabilang estasyon, mm-hmm, na pinag-usapan nga ito na ang daming naungkat.
1: Mm-hmm.
0: Number one, ang daming mga naglabasa ng mga pangalan.
1: Correct.
0: At pangalawa, mga kapamilya at mga kaserbisyo, usap-usapan talaga ito, hindi lang sa showbiz industry.
1: Yes.
0: Maging kayo po na nakikinig ngayon sa inyong mga sasakyan, yung mga nanonood habang nagde-dinner, may mga kanikaliang say kayo. Ikaw, Papa A, ano ang thoughts and say mo dito? Kasi, bigyan lang kita ng background. Si Ate Jelly De Belen,
1: yes,
0: grabe ang natanggap niyang bashing talaga sa isang programa din dahil parang hiningan din sila ng pahayag patungkol dito. Samantala, si Kendi Pangilinan, na alam naman natin na one of Ate Jelly's bestest friends, ganyan.
1: Uh-oh.
0: Nagbigay ng pahayag, kumbaga parang ang panig ng tao, masaya sila doon sa naging statement ni Candy.
1: Uh-oh.
0: At yung kay Jelly naman, nagagalit sila kasi nagkaroon ng sagutan, actually hindi sagutan, nagkaroon ng pag-reply over comment section si Dennis Trillo doon.
1: Correct.
0: Sa naging statement ni Jelly. How about you, Papa A, sa interview ni Patrick at sa pangyayaring ito, ano ang thoughts mo dyan? Gusto kong marinig.
1: Siguro parang hindi na rin kasi nakaiwas sa pagsagot si Patrick Garcia, syempre sa tanong ni Mama Oji, parang sabi mo, iiwas after 18 years. It was his call, actually, whether to answer it directly or not, ganyan. Eh, since sinagot niya, nabuksan uli, kumbaga, naungkat sa lumang baol ang issue. So, kung ito man po ay pagtatama sa case niya or gusto niyang paglilinaw, eh naungkat, nabuksan, umalingasaw, umamoy, eh alam mo naman talaga, basta sa mga umpukan, basta showbiz at chismis, eh lalo may mga fans, pareho si Patrick at si Jenlyn Mercado, ganyan. Natuon lang talaga na ang focus ay napunta sa bata, yung anak na underage, minor, na dapat protektahan din naman. Siyempre, kanya-kanyang pamilya ang magtatanggol niyan. May mga nagsasabi na, oh, kung sino ang nagsimula niyan, siya rin ang magtapos. Ganyan yung mga comments dyan. Siyempre, si Dennis Trillo naman, dapat bilang tatay ng mga bata, ipoprotect niya. At siya yung present partner ni Jenelyn Mercado. Siyempre, I'm sure in the privacy of their own homes, medyo struggle yan. Siyempre, magko-confide, magsasabi, masakit yan. Pero sabi nga, nagkataon lang na nasa showbiz sila at bukas na libro ang kanilang buhay. Di ba po yung mga usaping pampamilya po sana ay nire-resolve within the family na lang din. Kailan din natin maiiwasan kasi nga public figure sila. Pero yun nga, iwasan na lang sana nga yung pagsasawsaw, yung hindi naman tayo involved doon, yung mga honest opinion natin at yung mga hindi welcome na opinion, sana nga po manatili na lang kasi kung hindi makakatulong, wag na lang. Pero sana umabot ng panahon na ma-resolve na lang nila yan amongst themselves.
2: Ano
1: ba naman? Hindi, mas maganda kung may mic ka.
0: Hindi, papawin. At lahat kasi ng mga nagbibigay ng komento, lalo na sa mga entertainment programs katulad sa atin. Ako talaga, parang, yung gagaya ng sinabi ko dun sa episode namin nung Sunday, sabi ko, while watching the full interview of Patrick Garcia, nung una okay pa, kasi syempre interested ka ako. Yes. Ay, for the longest time, ang tagal na hindi natin napanood na nagsasalita, nagtitell all interview si Patrick.
1: Yes.
0: Binanggit naman niya sa nasabing interview yung kanyang chika na kaya daw siya nagsasalita sa panahon na ito ay sa kadahilanan na ang kanyang anak na si Michelle ay sa tuwing magpo-post sa social media, nakakatanggap ng mga samot-saring mga bashing na saying na kung ano man yung naging past ng kanyang tatay, which is si Patrick Garcia nga, sa anak pumuputok. Sa anak na nganganak yung mga eksena from the past. Mm-hmm. Kaya nga ng Simon Kaina. Because they are from the family of artistas.
1: Uh-oh.
0: Parang yun ay normal kasi syempre nagiging ano kayo topic talaga kayo.
1: Yes.
0: Pulutan sa showbiz sa chika, di ba? Dahil nga usong-uso ang mga Marites, ganyan, papawal. Do sinabi rin daw ni Patrick pala, papawal, based on research sa anak niya bago siya nagsalita, na kung magkasalita ako ngayon, maaring mabawasan yung mga

0: sana ay bumusina, di ba, kay Jeneline, or inayos ito ng personal para ang sinabi na lang dun sa interview ay I've already talked to Jeneline, also the mother of my son, na si Jazz, and ganyan. Para tapos na, ang kasi ang hindi namin nagusto, ako personally, and maraming tao rin, ang hindi nagustuhan Papa Awel, yung parang, di ba, nagsalita ka, pero iba pang mga paratang na parang andating na sa mga tao, kaya nagagalit sila kasi ina-attack si Jen, may mga binanggit na pangalan,
1: yes,
0: may mga paratang na ganito, ganyan, ganyan. Tapos kayo na, may bago na naman ngang eksena for me. May nagtanong sa live ko kayo na, sabi niya, DJ Jaiho, if you, bilang showbiz reporter ka, insider, ganyan, ikaw ba, tatanong ko na rin sa'yo, ikaw ba, itatanong mo rin ba ang katanungan kung saan nag-ugat ang lahat ng ito? Of course, from the late Tito Jobert, so kaya dito yun, o, diba, Tito Jobert, iba level ka na, sa heaven ka na, pero talaga namang, diba, dun sa interview kay Papa Och, parang pinalabas pa yung clip na yun, diba? Kung saan nang galing. Papa, ang tanong sa akin, na napaisip din talaga ako, sabi, DJ Jai, ikaw ba itatanong mo rin ba yun kay Patrick? Nung panahon na yun, kung halim, as a showbiz reporter, yung tanong daw, Papa, well, not verbatim, pero parang, what if malaman mo na hindi ikaw ang ama ng dinadala ng nanay, ni Jeneline, 'di ba? Tapos doon nagsimula, 'di ba, Papa Awel. Ikaw, itatanong mo ba 'yun, Papa E?
2: Kasi 'di ba, tayo, ako naging practice ko na kasi bago ko mag-interview ng artista, tatanungin kung ano yung mga pwedeng itanong at hindi itanong, lalo kung may promo movie, ganyan ganyan. Pero may, alam mo yan, Mama Jay, may lumalapit din sa ating mga artista na nagsasabi na meron akong gustong linawin, sana ito mas lumabas ito. So siguro nasa pag-uusap na rin yun nila, Mama Oji at ni ano, ni Patrick.
0: Hindi, ni Kuya Jobert.
2: Oo, noong
0: panahon na yun.
2: Noong panahon ni Kuya Jobert, tsaka kasi parang naging baby niya yan eh, si Patrick eh, alaalaga din, ganun. Kaya siguro may ganung tanong, may discussion sila, may pagkaka-agreement sila na itatanong yun para mas maging malinaw.
0: Doon nga sa interview ni Kuya Oji, ni Papa Oji, di ba, parang nabanggit ni Patrick na that time daw, ilang beses doon niya sinabi ni Patrick na ayoko na pong sagutin yan, hindi na po pwede. Tapos parang pinipito siya ni Kuya Jobert na sagutin mo na para sa ano,
2: kaliwanagan ng lahat,
0: ganyan.
2: Ako kasi hindi ko itatanong. Bilang respeto po. Kasi nandun naman po ako para hindi naman yung itaas yung sarili ko para mag, uy, ano ako, mag, para maging
0: exclusive,
2: trending, hindi naman ganun.
0: Totoo.
2: Kasi bilang respeto rin sa tao, dahil niwala tayo na ayaw naman din natin mangyari sa atin yun eh.
0: At saka gusto nating ani, di ba, Papa Awel, nandun yung training natin, yung practice natin, na pangalagaan, para hindi tayo dumating sa punto na natatakot na yung mga artista na puntahan tayo kasi ay, grabe magtanong yan, kumbaga, kahit minsan, oh, kasi di ba minsan may mga ganun, Papa Awel, na kayong dalawa, between you and the artist na ini-interview, pwede ka magsabi na off the record.
2: Yes.
0: Diba? Pero please, pag nag-off the record ka, as in off the record talaga. Hindi yung chinarot-charot mo yung artista, diba? Same answer. Mm-hmm. Parang kanina, nung tinanong sa akin yan, sabi ko, parang never ko pang nagawa yan. Mm-hmm. Parang never ko nagawa. Kasi kahit naman, sabi ko, hindi ko sinisisi si Kuya Jobs, ha? Si Kuya, si Nanay Jobert. Hindi ko siya sinisisi dun sa nangyari. Wala naman na si Nanay Jobert. Mm-hmm. Parang sa akin lang, ang naging salita ko dun, Papa Awel, siguro before kasi, grabe talaga yung tindi na kailangan talagang may eksklusibo, ganyan, pasabo, ganun, Papa Awel, di ba? Pero parang sa practice nga na nung, like, nung ako na, yung naging showbiz correspondent for MOR before, natutunan ko na it's very, very important first to build yung napakagandang rapport mo para mag-gain mo yung trust ng celebrity. Kasi sila rin naman mismo ang magsasabi kung, sige, sabihin mo yan, inaalaw kita. Pero pag hindi nila sinabi yun, di ba, Papa Awel, yung respect lang para at least every time na may need ka sa kanila,
2: correct,
0: hindi sila takot na sumagot sa'yo.
2: Correct.
0: Hindi sila takot na mag-guess sa'yo. Kasi alam nila na aalagaan mo sila at hindi sila mapupunta dun sa alanganin na side.
2: Lalo sa mga panahon ngayon na marami ng mga batas nagpoprotekta sa karapatan ng mga tao, 'di ba? Lalo na mapa-online man or ano, on broadcast, TV or radio, 'di ba, ganyan. Pero sana ang wish talaga natin 'to, inaabangan paano magtatapos ito.
0: Hing.
2: Lalo may mga bata na mga involved,
0: yes,
2: na ayun na nga, simula pa lang umpisa, sila yung taga-salon ng bash.

0: bashing.
1: Nakita ko nga nag-post si Michelle kanina sa TikTok niya, naka-off na yung comment section. Oh, parang hindi na allowed maglagay ng comment. Okay. Siguro, ano, for the guidance then of the family, ganyan.
0: Oh. Kaya naglabas din ng statement ang, ano po, ang network para na official statement na pinoprotektahan po yung karapatan ng mga bata as minor, as artist, ganyan. Mm-hmm. Sana, ano, kung kinakailangan ng, ano, help para po may makausap for counseling, mag-extend tayo ng help sa kanila, lalo sa mga bata na involved. Totoo. Dito. Yun naman.
1: Yes.
0: Yun. Yun okay. Tuloy po muna natin ang ating showbiz news dahil tuloy din ang pagbabalik-trabaho ni Queen of All Media, Miss Chris Aquino. Kabilang sa kaluwatkan ng TV appearance, siya ang nasa latest cover ng Toddler Philippines October issue. Ibinahagi ni Chris sa latest issue mga natutunan mula sa mga napagdaanan sa buhay. Kalakip ang ever-stunning photos, suot ang elegant red gown na makikita sa magazine cover. Ay, ang ganda naman yung pagka-red. Love it! Kalakip ang ever-stunning photos, suot ang elegant red gown ay umani ito ng positibong reaksyon mula sa fans. Una nang sinabi ni Chris na umaasa siyang magiging mas aktibo pa ang karera sa 2027. Pero patuloy din ang pag-iingat para sa kanyang kalusugan.
2: Congratulations!
0: Naku, naniniwala siya siyempre sa red. Yes. Ano yan? This will bring good luck sa kanya. Diba po?
1: Ayun as in, naman. love.
0: Yeah.
1: Yes. Uh-huh. Dahil love, papaawal, yes. Diba? Ang saya-saya talagang makita na slowly the ultimate queen of all media is officially back.
0: Correct.
1: Diba? Sa ball game.
0: Totoo naman. Yes. At lagi natin sinasabi, sige, more projects. Ano, mag-full blast na siya. Basta
1: true.
0: Yung health, isa
1: pangalagaan.
0: Kasi yan ang healing niya. Yan ang therapy niya. Nandiyan ang love niya. Nandiyan ang gusto niya. Nandiyan ang ano, energy na kinukuha niya.
1: Truly diba? Remarkable.
0: Ayun.
1: Yes. And para magkaroon ng energy, batuin muna natin ang happy birthday. Mm-mm. Si Ate Marlene Padierno.
0: Happy birthday, Ate Marlene.
1: At si Kuya Eric Galang, also known as China Heart.
0: Happy birthday again. Kahapon ginrit din kita sa travel ni Awel. At speaking of birthday, nagpapabati po si Kuya London Angeles.
1: Happy birthday.
0: Ng kanyang tatay.
1: Sa tatay niya,
0: si Tatay Froilan Angeles.
1: Happy birthday. May magigess sa atin ng mga alaga nila.
0: Oo.
1: Ang May May.
0: Yes.
1: Kasi meron atang pasabog na Christmas song, Papa A.
0: Yes. Live from London.
1: Totoo.
0: Huh?
1: Hindi. And si London, pangalan niya yun.
0: Ayun naman. Yun, kaya abangan.
1: Grabe, eto na. Opo, sa oras na 9:19 mga kapamilya. Aba naman, bibida nga po sa international stage of ang Filipino ang husay ng mga artistang Pilipino sa pag-arte sa pamamagitan ng veteran actor na si Joel Torre.
0: Mm.
1: Ano daw ang sabi? Oo, diba? Opo, napakaano lang, diba? Bibida po ang mga Pinoy sa sa international stage. Bibida po ang mga Filipino kagaya na lang ng veteran actor na si Joel Torre. Dumalo po ang aktor sa Japan premiere ng Kidnap Game kasama ang Japanese star na si Kentaro Sakaguchi at South Korean actor na si Lee Joon-gi. Sa serye, isang taxi driver ang role ni Joel Torre na mapipilitang sumali sa isang mapanganib na laro matapos dukuti ng kanyang apo. Bukod sa Filipino actor, tampok din sa teleserye ang artist mula sa 7 bansa at teritoryo sa Asia at mapanood sa isang streaming app simula October 6.
2: Alam na this!
0: Ituloy po natin ang showbiz chika. Naku, nagbenta po ng ilan sa kanyang mga wardrobe si Beanie Leader Joanna para makalikom ng pondo para sa mga lokal na magsasaka sa kanyang The Cinder Project. Ibinenta ni Joanna ang ilang brand new at pre-loved clothes na may kasamang one-on-one photo card niya. Suot mismo ang nabiling outfit. outfit. 100% ng kita sa wardrobe, as in all ng sales ang ilalaan sa charity para suportahan ang mga magsasaka. Nag-donate din ng mga damit ang ilan sa kanyang mga kaibigan, kabilang ang kapwa Bini member na si Sheena. Mabuhay ka, Bini Joanna. Pati na rin si Bini Sheena. Malaking tulong sa ating mga magsasaka, di ba? Ang gandang effort nun, ha? True. Na yung kanyang pre-loved items. Diba? Marami na rin ano gumawa niyan in the past. Pero iba pa rin yung alam mong for a cause. Alam mo, yes, talaga. Yung parang, oo nga, naalala tuloy natin na, oo nga, dapat bigyan pansin din ang ating mga magsasaka. Yes. Yung kanyang mga kalagayan. Kasi saan tayo kakain? Yan ang nagdadala ng pagkain sa ating hapagkainan. Paano ang ating mga bitas, ang mga gulay, ang mga ricado na pinanggagalingan, di ba naman? Kaya mabuhay po ang mga magsasaka. Gaya rin po, mabuhay ang mga guro natin.
1: Happy Teacher's Day! Meron pang nag-birthday, mm-hmm, kasi kasabay ng Teacher's Day, of course. Yes. Ms. Corina Sanchez.
0: Hello, Madam K!
1: Madam K! Happy birthday!
0: I miss you, I love you! Happy birthday, Ms. Corina Sanchez. Kanina, may nakasalubong tayong teachers. Marami sila na teachers sa isang mall dito sa Quezon City. Tapos mga nagpa-pictures, nagtatanong sa lagi silang nanonood sa atin. Nakakatuwa po. Tapos isa may humabol. Nagpa-picture sila. Sabi ko, thank you po. Sorry, hindi na po na ko yung mga names ninyo. Pero mabuhay ang mga teachers po. Sabi niya, papawil. Ganun siya, papicture. Ganun. Alam niyo, nakatingin kayo pareho sa camera, di ba? Tapos nagsa-selfie siya. Tapos ang chika niya talaga, lagi po akong nanonood ng travel na this. Ganun. Ay, pinapalo.
3: Mali!
0: Alam na, well, ganun po.
3: Mali!
0: Pinagtawanan kami.
3: Mali!
0: Pinagtawanan na lang kami kasi nga sa katarantahan niya. Kaya happy Teacher's Day po.
1: Happy Teacher's Day. Si JP, di ba, siya
0: mapawin? Nagtuturo na siya.
1: Practice teaching. Yes. Oo.
0: I'm sure love din siya ng mga students niya.
1: Nakita ko ngayon na naka-uniform nga siya. Hindi ko kasi na-experience yung naging teacher
0: uniform
1: ako.
0: Uniform ba? OOTD ang suot.
1: Uniform. Oo, yung parang yung blue na, alam mo yung parang
0: Pan-teacher,
1: yeah, ganyan. So, hindi ko kasi na-experience yung gano'n, papa. Feeling ko hindi bagay sa akin.
0: Bagay naman. Try mo.
1: Ayoko.
0: Pahingan mo yung kay JP.
1: Hindi, pero parang gusto ko matry. Pero syempre, diba, sa mga guro, mga pangalawang magulang sa loob ng eskwelahan,
0: yes,
1: happy Teacher's Day po.
0: Nami-miss ko yung nakakasama kayo dyan sa Araneta Coliseum, mga 14,000 to 16,000.
1: Sa gabay guro.
0: Mga ganon.
1: Yes.
0: Nakita-kita, ilang years din tayo nagsama-sama. Miss you po. Nami-miss ko kayo. Father Tito Kaluwag, sana gawin pa rin natin yun.
1: Yun. Diba? Nako, yes, eto naman. Speaking of kaarawan, mm-mm, ipinagdiwa nga po ng actor-model na si Joseph Marco ang kanyang 38th birthday kasama ang daan-daang rescued animals. Sa Instagram photos, ibinahagi ni Joseph ang ilang snaps mula sa kanyang special day sa Red Cubs Pet Patrol na isang non-profit animal rescue and welfare organization, kung saan higit 600 rescued pets ang naging bisita nito. Nakasama rin niya na bumisita ang ilang taga-suporta na nagdala ng mga pet foods at iba pang supply para sa shelter.
2: I love this!
1: Yes.
0: Nakakatuwa naman, isang malaking pagsaludo sa iyo, Joseph Marco.
1: Totoo.
0: Eksakto kasi kahapon, sa mga Katoliko, feast ni St. Francis of Assisi.
1: Na mahilig si St. Francis
0: sa mga pets.
1: Siyempre, alam ko yan.
0: Sa din ng mga pets.
1: Graduate ako ng high school sa St. Francis of Assisi College System. Lord, make me an instrument of your peace.
0: Yeah.
1: Diba yun yun?
0: Yeah.
1: Where there's hatred. Yes. Alam ko, diba? Mapawin.
0: Tapos kinakanta rin yan.
1: Kinakanta. St. Francis of Assisi College. Ganun sa amin.
0: Hymn nyo na yan.
1: Ay, hymn na pala.
0: Ikat tayo St. Francis of Assisi.
1: Hymn na yun sa amin.
0: Make me an instrument of your peace. Ganun. Tapos, may mga pagbabasbas niyan, di ba? Kaya, Joseph, sana marami pang sumunod sa iyo. Hindi lang sa, dahil sa feast ni St. Francis, yung mga pag-alaga.
1: Si Jonalyn Biray, di ba?
0: Ang dami, di ba?
1: Meron siyang farm na.
0: Yes. Nagpatayo siya, di ba naman? Ayan, mabuhay. Ito pa, nako. Nagkamit naman po ng panibagong pagkilala sa global stage ang Eraserheads Combo on the Run na docu-film ng grupo. Dahil ang direktor nito na si Direk Maria Dayan Ventura ay pinarangalan bilang best International Director sa Long Island Music and Entertainment Hall of Fame Music Documentary Film Festival sa New York, US of A. Matatanda ang nagkaroon na ito ng nationwide screening sa Pilipinas na umani ng positibong review mula sa film critics at audience. Samantala, nagtanghalang Cebuana singer na si Jolianne sa music festival sa Guangzhou, China. Kinanta ng rising OPM star ang ilang OPM song sa Chinese crowd. Nakilala si Jolianne sa hit song na Palayo sa Mundo kasama si Arthur Neri.
2: Alam na this!
0: Congratulations! Nakakatuwa naman na ang isang Cebuano singer ay nakarating sa international stage din at dyan sa China, ha? Diba? At congratulations din syempre sa Eraserheads. Sana mag-concert ulit ang Eraserheads. Tsaka yung mga bandang 90s. Diba? Yun. Yes. Yung mga namayagpag.
1: River Maya.
0: Yan, River Maya.
1: Chacol.
0: Diba? Chacol. Tsaka yung diba? Ano, yung, ang dami nila nung mga panahon na yun eh, Side A.
1: Yes.
0: Sa, diba? Oo.
1: Joey G.
0: Joey G.
1: Yes.
0: Diba? Sana bumalik yun. Yung parang isang festival of bandang 90s.
1: Total.
0: Kahit tatlong kanta sila. Ganun. True. Tapos sa bandang dulo, parang, let's unite mga bandang 90s.
1: Totoo. Parang, di ba, total papaawel, very ano, sinusuportahan ngayon ng mga kababayan natin.
0: Yes.
1: Ang mga konsyerto, mga palabas, na merong ano, uuwi sila sa bahay ng may nostalgia.
0: Correct.
1: Very nostalgic feeling yung kalang binabayaran talaga.
0: Oo. Andiyan pa ang True Faith, tsaka yes. New Colors, mga ganun. Naku, saan magkita-kita tayo, mga leaders po niyan, paki-message ako. Pwede nating ano, umpisa niyan, promise.
1: I-organize.
0: To organize
1: yes.
0: po bandang 90s, di ba? Sa isang malaking venue. Maganda yung mag-gathering. Tsaka para kayo din, baka you never got the chance yet to meet each other noon. Kasi syempre nagkakabungguan sa mga ano, mga gigs.
1: Sa mga gigs,
0: pero
1: yes.
0: ngayon mag-reunion.
1: Tsaka yung
0: diba?
1: Reunion ngayon, di ba? Para ano, win-win ng lahat.
0: Correct.
1: Bukod sa nakita-kita na, busog pa yung mga makakapanood ng magagandang musika.
0: Oo,
1: di ba, Papa E?
0: Marirelieve.
1: Correct. Kumbaga yung para ang excited na transition no from
0: Correct.
1: Bandang 90s to
0: yes.
1: kung ano na yung mga tugtugan naman ngayong
0: Correct.
1: Year 2026.
0: Yes.
1: Ayan, 9:28 ang oras natin. Balik tayo sa mga chika sa loob ng bansa. Muli namang nagsama-sama sa intimate dinner ang mga cast ng 1990s sitcom na Over the Bakod. Sa social media post, ipinakita ni Angelo De Leon ang video kasama ang mga dating kasamahan sa sitcom. Kabilang na sina Jano Gibbs, Donita Rose, Jelly De Belen, Leo Martinez, Anjo Iliana, Arnel Ignacio at Tito Ariel Oreta. Umere ang sitcom na Over the Bakod sa GMA simula noong 1992 hanggang 1997 sa ilalim ng direksyon ni Oreta. Dahil nga sa pagiging sikat na sitcom, nabuo ang dalawang film adaptation ng serye noong 1994 at 1996.
2: Alam na this!
1: O, hindi natin nabanggit. Nandiyan din si Tita Malu de Guzman.
0: Ay,
1: nakita
0: oo,
1: ko.
0: Totoo.
1: Yes.
0: Oo.
1: Di Malu de Guzman na napakahusay na
0: dyan
1: actress.
0: Siya umano talaga.
1: Yes.
0: Sa Over the Bakod din.
1: Pero syempre, isa sa mga ano niya.
0: Dugong.
1: Yan. O, oh, diba?
0: Ganon.
1: Tapos yeah. kumakanta pa ng Aquamarie.
0: Ganon. Lumabas ang ano niyan doon.
1: Yeah, pagiging theater actress.
0: Actress niya. Ganon. Ito naman po sa oras na 9:29. Iabol natin po. Dali pinakilala na. Pinakilala na sa Baitili. O, oh, si Michael Singer bilang newest host ng Pinoy Big Brother Collab 3.0. Matatanda ang naging housemate din si Michael at ngayon muling nakakasama ng Kapuso artist si Kuya pero bilang bagong host na ng programa. Makakasama niya mga PBB host na nagdaang season gaya ni na Bianca Gonzalez, Nelly Cantiveros, Robbie Domingo na kasama natin noong Saturday. Thank you Kuya Robbie, Alexa Ilacad at Enchong D. Inaabangan din ng mga bagong housemates ni Kuya na inaasang ipakikilala sa pagbubukas ng bagong bahay ni Kuya ngayong Oktubre!
2: Alam na this!
0: Abangan niya.
1: Abangan! Uy, speaking of PBB, mm-hmm. mabilis lang, nadaanan ko kanina, Papa. Well, diba una nawala na yung mga signage ng Pinoy Big Brother, ganyan. Nakita ko kayo na baklas. Oh. As in, wala na talaga. As in, giniba na wala talaga. Yung pinaka, yung iconic na pinagpapapicturan, yung may gate dyan, yes, wala, giba na nung pagdaan ko kanina. Mm-hmm. Samantala, sa oras na 9:31, yan po ang mga, yan po ang kabuuan ng ating mga balitang showbiz sa araw ng Monday. Pero ipasok muna natin ang balita sa labas ng himpilan. Cups sa implementasyon sa lungsod ng Maynila, dry run pa lamang ngayong araw. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bertie Zon. Bert.
3: Mama Jai ho, Papa Awel. Wala pang huli ngayong araw sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila Traffic and Parking Bureau Chief of Operation Wilson Chan, sumasa ilalim pa sa dry run ng NCAP habang sinusuri ng MTPB ang mga camera at feed ng system. Kasalukuyang tinetest ng mga camera para matiyak na maayos ang feed at wasto ang pagdetect at pag-record ng mga traffic violations. Sa proseso ng NCAP sa Maynila, kapag may na-detect na posibleng violation, ipadadala ang record sa evaluator para suriin kung tama at valid ang pagkakadetect. Kapag nakumpirma ang violation, kukunin ang impormasyon ng mga sasakyan at gagawa ng notice of violation na siya namang ipapadala sa address ng registered owner ng sasakyan. May kalakip din itong QR code na naglalaman ng video recording ng violation. Sinabi ni siya na maaaring bayaran ng violation sa pamamagitan ng mga available na payment channel ng Maynila, kabilang ang Go Manila app.
4: Dati po na meron po tayong NCAP, na-reduce po ng 60% ang fraud accident. Ayon po sa data ng MDTU, Manila District Traffic Enforcement Unit. Isa lang lagi paalala po namin, sundin lamang po ang batas trapiko. Iwas po sa disgrasya.
3: Samantala, pinabulaanan naman ni Chan ang kumakalat na po sa social media na mayroon umanong nasa halos 200 intersection sa Maynila na sakop ng NCAP. Ayon kay Chan, hindi totoo ang naturang impormasyon at hindi pa mabigay ng MTBP ang aktual na bilang ng mga active cameras dahil kasalukuyan pa itong inaayos. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat, Bert Dizon!
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
2: Alam na this sa DZ.
1: 9:33 ang oras natin. We'll be back after po ng ating mga paalala. Syempre mga kasama natin sa programa, ang ating mga bisita, ang singer-songwriter na si Dainy.
0: Ay, para tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Hatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Celine Plus Syrup, ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Abangan sa Private Confessions.
7: Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng taong gusto mo. Minsan tungkol ito sa pagtulong sa kanya kahit alam mong hindi na siya magiging iyo. At minsan, ang pinakamahirap na sabihin ay malaya ka na.
5: Private Confessions.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: 9:55 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nako, eto na, Papa Awel. Ipasok natin agad-agad.
1: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
2: Yeah. Mga kapamilya, nato na nga ang maswerteng napili na sumagot sa ating question of the day na sino ang kasalukuyang kalihim ng kagawaran ng edukasyon? A. Senator Alan Peter Cayetano, B. Secretary Chesley Lapus, or C. Secretary Sonny Angara?
0: Makakausap po natin sa linya ng telepono ang swerteng napili na si Eduardo Umali mula sa Tala, Caloocan City. Hello!
3: Oh.
0: Hi, kay Eduardo, taga, ikaw ay taga Tala, Caloocan. Ilang taon ka na po?
3: 48 po.
0: Yes, 48. O, ito na po. Ang tanong po natin, sino ang kasalukuyang kalihim ng kagawaran ng edukasyon? A. Senator Alan Peter Cayetano, B. Secretary Jesly Lapus, or C. Secretary Sonny Angara?
3: C. Secretary Sonny Angara.
0: Secretary Sonny Angara is correct! Yahoo! Naku, dahil dyan, may money ka sa DZMM. Antayin mo lamang ang tawag ng DZMM staff kung paano matatanggap ang iyong regalong 1,000 pesos mula sa DZMM. Congratulations po! May gusto ka bang batiin?
3: Salamat po, DJ Daiho at Papa.
0: Yes.
3: Salamat po sa
0: ganyan. Okay.
3: Thank you po.
0: Yes. Thank you po.
3: Magandang gabi po.
0: Yeah, magandang gabi rin sa iyo. Salamat sa panunood. Alam mo, tamang gawin mo ngayon. Hintayin mo lamang ang tawag po ng aming staff kung paano makukuha ang regalo namin para sa iyo.
2: Correct. Baka pwede po magpasampol sa'yo ng Tala.
0: Hindi, taga doon lang siya sa Tala, Caloocan.
2: Ah, taga Tala.
0: Salamat, okay, Eduardo. Kamusta mo na lang ako kay Madam Claudia, ha? At saka kay
2: iba
0: Amor.
2: Iba naman yan.
0: Ay, ibang Eduardo.
2: Mali.
0: Eduardo Benavista.
2: Thank you, congratulations. Yes. At manatili po nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Talakasan ng radyo.
0: Papa, yes. Balik tayo sa Chikahan.
2: Ayan na.
0: Nako, eto na. Kasama pa rin natin si Danny, our singer-songwriter, na kanina nga ay may pa-quick sample-sample na po sa inyo. Pero syempre, no, bago tayo natapos at nag-commercial break, tinanong natin kung ano nang plans? So what are your plans? Are you staying here in the Philippines to pursue your singing career, Danny?
4: Yeah, so my plans so far is right now I'm going to be singing and recording 3 new songs,
2: wow.
4: Original songs that I wrote and composed, and I wrote the lyrics too.
2: Yes.
4: And their names are Blue, Ciao Amor Mio, and Misterioso.
2: Wow.
0: Ay, parang gusto ko yung Misterioso.
2: Is Misterioso be written in pure Tagalog?
4: It's in English and Tagalog. Mm-hmm. And Ciao Amor Mio is in Italian and English.
0: What's the meaning of Ciao Amor Mio?
4: Ciao Amor Mio means bye my love.
2: Oh,
0: it's a sad song.
4: It's a little bit of a sad song, yes.
2: Uh-oh.
4: But it's not purely romantic love either.
2: Uh-huh.
4: It could be family, so parents to their kids or siblings,
2: yes,
4: cousins,
2: yes.
4: Even friends to friends.
2: Yes.
4: And it could be interpreted as romantic as well.
2: Or it can be also to your pets, right?
4: Yes, absolutely.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: Like,
2: ciao.
0: Correct. Or it's also about motor.
2: Motor.
0: Mio.
2: My mom, my brand po, ma'am.
0: Wala, sinabi.
2: Yun ang nakarating kay coach, ha.
0: Hindi, walang ganun.
2: Walang ganun.
0: Hindi siya nagaganun.
4: Mali.
2: Ayan, ako. Where can we listen to your song? Especially like Cage, the previous ones, and your upcoming songs.
4: Yeah. So Cage is actually already released, but it was released years and years ago.
2: Mm-hmm.
4: You can find it on my YouTube channel, Danny Hansen.
2: Mm-mm.
4: And then for the other stuff, for upcoming updates, you could follow Danny HQ on Instagram. and Danie.Hansen on Instagram as well.
0: Yeah.
5: Yeah.
0: Thank you so much.
5: Ang daming natutuwa dun sa chow-chow.
0: Sa ano? Motor.
5: Motor. Kasi naman. Thank you very much, Danie.
4: Thank you. Yes.
5: At nanonood ngayon, ang matalik natin kaibigan na si Alora Sasam. Hello sa iyo. Nakasama mo siya sa show dun
0: sa... Yes, sa SM Rosales.
5: SM Rosales.
0: At abangan nyo, may vlog kami. One-on-one in-depth interview.
5: Oh, talaga?
0: Yes.
5: Sinabi niya ba na mahilig siya sa book?
0: Ay, hindi pa paawal. Parang nakwento niya na yun sa mga dati niya. Parang mas nag-get to know kami sa isa't isa. Diba? Aminin naman natin, nagkaroon kami ng something before, di ba? Because sa mga comments namin. Yes.
5: Hindi kami.
0: Mali! Sa mga comments namin dati sa pagkatanggol sa mga friends namin. Pero ito yung first time na muli kami napagsama in one frame.
5: Very nice naman. Ako sana magkasama tayo.
0: Yes, totoo. I-promote pala natin. Of course, abangan po natin ang 60th
5: Pinahaba mo naman. Kaloka, 60th lang.
0: 60th anniversary concert ng nag-iisang concert queen, Miss Pops Fernandez. Yes. Ayan, sa Newport Performing Arts Theater.
5: Yes, sa November 26. Mm-hmm. Yan. Pipay, sana naman daan ka dito, girl. Mag-reunion naman tayo. Siyempre, aking best friend si Martin Newbern. Nagpunta na rin dito.
0: Yes.
5: Dito ka na rin. Punta ka na, Pipay. Ha-promote natin yung November 26 mo na concert. Ayun. Almost sold out na. Si Daddy Wawi na lang hindi bumibili. Pag bumili si Daddy Wawi, sold out na. Ganun lang yun. Danie, thank you very much. You're so beautiful. You know that. Do you want to join the showbiz industry also? Like an artista? Like an actress?
4: Yeah, I think that's also something that I would really love to do. Mm-hmm. I love acting as much as I love singing.
5: Very nice.
4: So it's really nice to be well-rounded as well in the industry.
0: Yes. Naku, tinutong oras natin. Mm-hmm. Susunod na po ang Private Confessions at susunod na naman niya ni DJ Monica sa Love Connect.
5: Naku, maraming salamat sa mga tumutok po sa atin. Nagdaan na naman po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
0: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na balita sa mundo ng mga artista.
5: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Owl Pass.
0: Ako naman ang kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako pa si Jaiho.
5: Ay, syempre sumabay po kayo, ha? Alam ko na.
0: Alam nyo na.
4: Alam na this.
5: Yeah. Thank you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, sa 4 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: May relasyon sina Enrico at Samira. Pero sinira iyon ni Enrico nang pumasok siya sa buhay ni Talia kahit alam nitong may kinakasama siya. Nahuli sila ni Samira at paulit-ulit siyang nangako na tatapusin niya ang pagtataksil. Pero lalo pang lumalim ang sakit nang malaman ni Samira na buntis siya. Dahil sa bigat ng pinagdaanan at nangyaring pagkawala ng kanilang anak, tuluyan siyang nakipaghiwalay. Halos isang taon na lumipas bago sila muling nagkabalikan. Pero sa panahong wala si Enrico, may ibang lalaking dumating sa buhay ni Samira. At sa oras na nalaman ni Enrico ang tunay na dahilan kung bakit pumayag itong makipagbalikan sa kanya, maiintindihan niyang baka hindi na siya ang taong pipiliin ito sa huli. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Enrico na pinamagatang Kalayaan ng Kapalit ng Nilokong Pag-ibig.
1: Private Confessions.
2: May mga lalaki sigurong hindi natututo hanggat hindi sila nawawalan. At masasabi kong isa ako ron. Ako si Enrico. Hindi naman ako masamang tao sa tingin ko noong una. May trabaho ako, may pangarap, at higit sa lahat, may babaeng minamahal. Si Samira. Matagal kami magkasama. Naging sandalang ko siya sa mga panahong wala akong pera, sa mga araw na palpak ang trabaho ko, at sa mga pagkakataong parang wala akong direksyon. Hindi siya perpekto. Ako rin naman hindi. Pero mahal namin ang isa't isa. Kaya hanggang ngayon, hindi ko maipaliwanag kung bakit yung nagawa ang mga nagawa ko. Nakilala ko si Talia sa isang pagkakataon na hindi naman ako naghahanap ng bagong relasyon. Madali siyang kausap. Madalas kami magkita dahil sa trabaho. Hanggang sa lumalim ang usapan namin. Alam niyang may kinakasama ako noon. At sinabi ko rin naman sa kanya yun. Pero kahit malinaw sa kanya, pumayag pa rin siyang maging parte ng buhay ko. Hindi ko yun ipinagyayabang ha. Sa totoo lang, ako ang may pinakamalaking kasalanan. Dahil may pagkakataon sana akong tumanggi pero hindi ko ginawa eh. Nang mas madalas ko nang makita si Talia, nagsimula na akong magsinungaling kay Samira. Sabi ko may overtime, may meeting, may inuman, may kailangan puntahan. Unti-unti naging parte ng buhay ko ang dalawang babae. At habang iniisip kong kaya kong kontrolin ang lahat, hindi ko napansin na unti-unti nang nasisira ang relasyon namin ni Samira. Hanggang isang gabi, nahuli niya kami. Hindi siya sumigaw. Iyon ang pinakamasakit. Umasok siya sa lugar kung saan kami nag-uusap ni Talia at ilang segundo lang siyang nakatingin sa amin. Samira? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Gaano na katagal? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Enrico, ilang beses mo akong niloko? Dagdag pa niya. Samira, sorry. Hindi ko sinasabing mag-sorry kang ngayon. Napalunok ako. Ang tanong ko, gaano na katagal? Samira, hindi ko alam eh. Sagot ko sa kanya. Tumawa siya ng pilit. Hindi mo alam? Lumapit ako. Samira, tatapusin ko na kung ano man itong nalaman mo. Talaga, Enrico? Oo, Samira. Ngayon? Oo, ngayon. Tumango siya. Pero halatang hindi na niya ako pinaniniwalaan. Pagod na ako, Enrico. Pagod na ako. At umalis siya. Hinabol ko. Humingi ako ng tawad. Nangako ako. Sinabi kong pipiliin ko siya. At sa huli, binigyan niya pa ako ng pagkakataon. Akala ko tapos na eh. Akala ko sapat na ang desisyon para bumalik kami sa dati. Pero ilang linggo lang ang lumipas, nagsimula siyang magbago. Mas tahimik, mas malayo. Hanggang isang araw, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko inakalang maririnig ko. Enrico, buntis ako. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Buntis? Tanong ko. Tumango siya. Bigla akong napaluha. Sigurado ka ba, Samira? Oo, Enrico. Niyakap ko siya. Sa pagkakataong yun, naisip kong baka may pagkakataon pa kaming magsimula ulit. May baby na eh. May bagong dahilan para ayusin namin ang lahat. Pero hindi nagtagal. Naging komplikado ang pagbubuntis niya. Maraming stress. Madalas siyang nanghihina. Mas naging mahirap ang mga araw namin. At sa gitna ng lahat, hindi ko maibalik ang tiwala niya. Hanggang dumating ang araw na nawala ang baby namin. Nakunan siya. Hindi ko alam kung paano siya aayusin. Hindi ko rin alam kung paano ko aayusin ang sarili ko. Pero ramdam kong may mas malalim na nabasag sa kanya. Enrico, hanggang ngayon, pagod pa rin ako, sabi niya sa akin. Samira, hindi ko na kaya, Enrico. Samira, pag-usapan naman natin. Pagod na ako magtiwala sa iyo. At tuluyan na niya akong iniwan. Ilang buwan akong humabol.

0: bigla siyang tumawag. Enrico, pwede ba tayo mag-usap?
1: Tanong niya. Akala ko nananaginip lang ako eh. Oo naman. Oo.
0: Sagot ko.
1: Nagkita kami.
0: Mas tahimik siya.
1: Samira, bakit mo ko tinawagan? Tanong ko. Gusto ko lang malaman kung may chance pa tayo. Napatingin ako sa kanya.
0: Gusto mo ba tayong magbalikan?
1: Siguro, sagot niya. Hindi na ako nagtanong pa. Sapat nang bumalik siya. At nagkabalikan kami.
0: Pero ibang Samira na ang kasama ko.
1: Hindi na siya palaging nagtatanong. Hindi na siya selosa. Hindi na rin siya madaling masaktan sa bawat kilos ko. Noong una, natuwa ako. Akala ko okay na siya. Hanggang sa mapansin kong may isang lalaking madalas na nagpapakita sa buhay niya.
0: Siya si Ethan. Mabait. Maayos kausap. At higit sa lahat, halatang seryoso sa kanya.
1: Samira, ano ba kayo ni Ethan? Tanong ko minsan.
0: Kaibigan. Magkaibigan.
1: Sagot niya.
0: Sigurado ka ba?
1: Oo naman. Pero ramdam kong may higit pa roon. Isang araw, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Samira, mahal mo ba siya?
0: Tahimik lang siya.
1: At sa katahimikang yun, alam kong tama ang hinala ko.
0: Sabihin mo nga yung totoo.
1: Samira, may nararamdaman ka para sa kanya.
0: Tumaho siya. Parang may bumalik na sakit na pamilyar sa akin.
1: Eh kung ganun, bakit mo ko binalikan?
0: Tumingin siya sa akin. At sinabi niya ang mga salitang hindi ko kailanman malilimutan.
1: Bakit ako bumalik, Enrico?
0: Dahil gusto kong maramdaman mo kung ano ang naramdaman ko.
1: Natahimik ako.
0: Samira, ginamit mo ko.
1: Hindi ko naman itatanggi yan, Enrico.
0: At ang sagot ko,
1: oo.
0: Samira, alam mo, Enrico, minsan, gusto kong malaman mo kung gaano kasakit ang mahalin ang taong hindi marunong pumili sa'yo.
1: Napayuko ako.
0: Pero Samira, pero habang tumatagal.
1: Alam mo, nalaman ko, Enrico, na hindi kailangan gumanti habang buhay.
0: Tumingin siya sa akin.
1: Kasi alam mo, may taong dumating sa buhay ko na hindi ako pinagdudahan. Hindi nagsinungaling sa akin at hindi ako pinaghintay.
0: Alam kong si Ethan ang tinutukoy niya.
1: Pero Samira, yung totoo, mahal mo ba siya?
0: Oo. Mahal ko siya.
1: Parang may parte sa akin na gustong magalit.
0: Pero paano?
1: Ginawa ko rin naman sa kanya yun.
0: Paulit-ulit akong humingi ng pagkakataon.
1: Samira, bibigyan mo pa ba ako ng chance?
0: Sige na.
1: Umiling siya.
0: Enrico, kailangan mo munang ayusin ang sarili mo.
1: Kaya ko namang gawin yun eh, habang tayo.
0: Hindi. Sagot niya.
1: Pero bakit naman? Dahil sa pagkakataong ito.
0: Kailangan kong piliin ang sarili ko.
1: Pero sinubukan ko pa rin. Hindi ako sumuko.
0: Tinext ko siya, pinupuntahan ko, humihingi ako ng tawad.
1: Pero unti-unti, tuluyan siyang lumayo. At isang araw, dumating ang balitang hindi ko kayang tanggapin.
0: Nagpakasal si Samira kay Ethan. Siyempre, hindi ako imbitado. At wala rin naman akong karapatang umasa. Masasaktan lang din ako eh.
1: Na makita ko ang litrato nila, matagal ako nakatingin.
0: Ang sakit.
1: Pero sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng galit.
0: Naisip ko lang, ito pala ang pakiramdam kapag ikaw ang naiwan.
1: Makalipas ang mga taon, sinubukan kong ayusin ang buhay ko. Nagtrabaho ako, lumayo sa mga maling nakasanayan ko dati, tinanggap ko na may mga bagay na hindi ko na mababawi. Hanggang isang gabi, tumunog ang doorbell na

0: bahay ko. Pagbukas ko ng pinto, parang huminto ang mundo. Si Samira. Pero ibang iba na siya. Namamaga ang isang mata, may pasa sa braso, at nanginginig siya.
1: Enrico,
0: hindi ko alam ang unang sasabihin.
1: Enrico, pwede ba akong pumasok?
0: Binuksan ko agad ang pinto. At bago siya makapasok, isang bagay ang agad niyang sinabi.
1: Ayoko nang bumalik kay Ethan. Tutulungan mo ba akong makaalis sa kanya?
0: Natigilan ako. Dahil ang babaeng minsang iniwan ko. Ngayon, siya naman ang kumakatok sa pinto ko para humingi ng tulong. At sa pagkakataong yun, hindi ko alam kung kaya kong maging mabuting tao para sa kanya. Dahil sa takot kong baka mas lalo lang lumaki ang gulo.
2: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Rain, rain, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radyo patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
0: Pagkakita ko sa mga pasa sa braso niya at sa mukha niyang parang ilang gabi nang hindi natutulog, alam kong kailangan niya ng tulong. Pumasok ka, sabi ko. Tahimik siyang pumasok at naupo sa sofa. Gusto mo bang tumawag tayo ng pulis? Umiling siya.
1: Huwag, Enrico. Huwag.
0: Pero bakit?
1: Natatakot ako eh.
0: Tumulo ang luha niya.
1: Enrico, natatakot ako.
0: Madalas. Hindi ko na siya pinilit magsalita. Tinulungan ko siyang linisin ang mga sugat niya at inayos sa mga kailangan niyang dalhin. Ilang araw siyang nanatili sa bahay ko habang naghahanap kami ng ligtas na paraan para makaalis siya. Minsan tahimik lang kaming nakaupo. Bakit tinulungan mo pa rin ako? Tanong niya.
1: kailangan mo ng tulong. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, Samira, hindi ko ito ginagawa para makabawi. Tumahimik siya. Ang gusto ko lang, makaalis ka ng ligtas. Makalipas ang ilang linggo, sinubukan niyang kunin ang mga gamit niya sa bahay nila. Sinamahan ko siya. Akala namin mabilis lang. Pero pagpasok namin, nandun si Ethan. Akala mo makakaalis ka basta-basta? Sigaw ni Ethan. Hinawakan niya si Samira sa braso. Bitawan mo ko! Tanggi ni Samira. Lumapit ako. Bitawan mo siya! Sigaw ko. Wala kang pakialam dito! Welta sa akin ni Ethan. May pakialam ako dahil sinasaktan mo siya. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak niya kay Samira. Hindi mo siya pwedeng kunin. Pagbabanta sa akin ni Ethan. Ethan, hindi ko siya kinukuha. Tinutulungan ko siya. Nagkaroon ng pagtutulakan. Sinubukan kong ilayo si Samira. Lumala ang konfrontasyon. At sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng pisikalan. May hawak na kutsilyo si Ethan. Naagaw ko sa isang iglap. Nasaksak ko siya. Bumagsak siya. Nanahimik ang buong paligid. Enrico! Sigaw ni Samira. Tumingin ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Mabilis ang tibok ng puso ko at nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ako tumakas. Nang dumating ang mga otoridad, ako mismo ang lumapit. Ako ho ang may kagagawan. Umiiyak si Samira. Enrico! Okay ka na, Samira. Okay ka na. Malaya ka na. Sabi ko. Pero Enrico, hindi mo kailangang... Malaya ka na, Samira. Alam kong kahit mailigtas ko siya ng gabing yun, kailangan kong harapin ang ginawa ko. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko kung naging tama ba ang desisyon ko. May mga nagsabi sa akin na ipinagtanggol ko lang si Samira. May nagsabing wala akong ibang pagpipilian. Pero kahit anong sabihin nila, may isang katotohanang hindi nagbabago. May taong nawala ng buhay. At ako ang may kasalanan. Dumalaw si Samira sa kulungan. Tahimik siya. Enrico, salamat. Sabi niya. Umiling ako. Hindi. Huwag kang magpasalamat. Kasi kung hindi dumating, hindi ko gustong mangyari ang nangyari. Hindi, Enrico. May utang ako sa'yo. Sabi ni Samira habang umiiyak. Hindi. Wala. Sabi ko. Tahimik kaming dalawa. Hindi na tayo dapat bumalik sa nakaraan. Dagdag ko. Tumaho siya. Alam ko, Enrico. Alam ko. Sagot niya. At doon ko naintindihan na hindi na ito tungkol sa aming dalawa. Hindi ito pagkakataon para muling maging kami. Maraming gabi kong tinanong ang sarili ko kung naging tama ba ako. Hindi ko kayang sabihin na tama ang pagpatay dahil may isang pamilyang nawalan. Kahit pakiramdam ko, niligtas ko si Samira sa isang mapanganib na sitwasyon, hindi nito binubura ang bigat ng ginawa ko. Maaari kong sabihin na gusto ko siyang protektahan, pero ako pa rin ang kailangan humarap sa konsensya ko, sa kasalanan ko. Doon ko natutunan na hindi mo mababawi ang mga dating pagkakamali sa isang magandang ginawa. Hindi rin nabubura ang kasalanan dahil may taong nailigtas. Ang kaya mo lang gawin ay akuin ang responsibilidad at harapin ang magiging kapalit. Hindi ako bayani. Hindi ko ipinagmamalaki ang nangyari. Pinili kong tulungan si Samira ng gabing yon. At ngayon, kailangan kong harapin ang resulta ng aking desisyon. Nang makulong ako, nagsimula ang panibagong yugto ng aking buhay. Mas tahimik, mas kaunti ang mga taong nakakausap ko. Mas maraming oras para mag-isip. Madalas kong balikan ang nakaraan. Kung hindi ko sana niloko si Samira, kung hindi nasira ang relasyon namin, kung hindi siya napunta kay Ethan, kung hindi nangyari ang gabing yun. Napakaraming kung. Pero wala sa mga iyon ang makakapagpabago sa nangyari. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat galing kay Samira. Alam kong haharapin mo ang pagkakamaling nagawa mo. Pero sana, matutunan mo ring baguhin ang sarili mo. Matagal kong hinawakan ng sulat. At doon ko naintindihan na ang tunay na pagbabago ay hindi tungkol sa pagpapakita sa ibang tao na mabuti ka. Ito'y tungkol sa pagtanggap na may mga desisyong hindi na maibabalik pa. Kaya habang nakakulong ako, sinubukan kong ayusin ang sarili ko. Nagbasa ako, nag-isip, tinanggap ko ang mga pagkakamali ko. At higit sa lahat, tinigil kong isipin na kailangan kong maging bayani sa kwento ni Samira. Hindi naman kasi ako bayani. Naging parte lang ako ng problema niya noon. At sa huli, naging parte rin ako ng isang trahedya. Hindi ko ipinagmamalaki na ako ang dahilan ng pagkawala ni Ethan, ha? Hindi yun success na pwede kong ituring. Pero hindi yun paghihiganti. At kung mabibigyan man ako ng pagkakataong balikan ng gabing yun, sana may paraan pa para mailigtas ko si Samira nang hindi na uuwi sa pagkawala ng isang tao. Pero hindi na maibabalik ang oras, eh. Ang kaya ko nilang gawin, tanggapin ang bawat bunga ng desisyon ko. At siguro, yun ang pinakamahirap na lesson sa lahat ng pinagdaanan ko. Minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng taong gusto mo. Minsan tungkol ito sa pagtulong sa kanya kahit alam mong hindi na siya magiging iyo. At minsan, ang pinakamahirap na sabihin ay, malaya ka na. Dahil pagkatapos mong sabihin yun, kailangan mo harapin kung ano ang mangyayari sa sarili mong buhay. Hindi ko alam kung ano magiging kinabukasan ko. Hindi ko rin alam kung kailan ko tuluyang mapapatawad ang sarili ko. Pero alam kong kailangan kong matutong mabuhay nang hindi inuulit ang parehong mga pagkakamali. Dahil sa huli, hindi sapat na mahal mo ang isang tao. Kailangan mo ring matutong gumawa ng tamang desisyon. Kahit gaano kasakit ang kapalit.
5: Private Confessions, mga kwentong hindi dapat ilabas. Private Confessions. Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 30 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio
1: sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Kumusta po kayo ngayong Lunes? Diba? Monday edition ng Love Connect. Ayan na. 81 araw na lang po ay alam na natin, Pasko na. 81 days to go before the big day. At syempre, diba, we are counting down. Ayan na ang ating yan na ang ating Christmas countdown Santa on screen. Aliw na aliw ako pag nakikita ko. Ay, kung nanonood kayo sa teleradio, kitang-kita niyo siya. Ayan na siya sa screen. 81 days before Christmas. Hello, hello, if you're watching via teleradio on cable TV, kumusta ka dyan? At kung kayo naman po ay nakikinig via DZMM Radio Patrol sa Istrenta, good evening, how are you doing? Exciting itong ating paksa ngayon sa Love Connect. Nako, nagkwentuhan na kami ni Pat-Pat off the air kung ano ang aming mga kung saan kami dito sa mga attachment styles. Dahil yan ang ating topic ngayon. Attachment styles in modern dating. Merong apat yung main attachment styles, but we will concentrate on three kasi yung fourth parang combination ng dalawa. Oo, so magko-concentrate tayo sa tatlo na attachment styles. Sasabihin natin kung alin-alin yan maya-maya lamang. Diba, interesting? Gaano ka kabilis ma-attach sa isang taong nakilala mo? At ano ang dahilan kung bakit? Mabilis o mabagal ka ba ma-attach? Why? How quick do you get attached to a person? And what are the reasons why? Ang interesting, diba? Talagang swak na swak sa aking behavioral science degree sa kolehiyo. Payong beshi at practical na tips ang ibibigay ko. Tsaka medyo may konting kaalaman din sa psychology. Dahil po, eto na. Attachment styles in modern dating. Are you ready to hear about the different styles, mga kapamilya? O baka alam nyo na rin, di ba? Kung ano yung mga styles na yon. Eto na, anxious attachment. Yan ang una. Ikalawa, may avoidant attachment. Hello, parang kina-call out ako dun sa ikalawa. Yung ikatlo, secure attachment. Obvious ba yan? Ang pinaka-healthy, diba? At medyo obvious na kami ni Patrick hindi healthy. Kailangan matuto tayo, Patrick. We need to heal. Nagpapakatotoo lang. Tara, kwentuhan tayo. Tell us. We are interested to know what is your attachment style, kapamilya. And mabilis ka bang ma-attach sa tao? Tsaka ano sa palagay mo yung attachment style mo? Hala, sabihin niyo sa amin. Ang interesting, di ba? So, if you get attached quickly, anong klaseng attachment yon? Secure attachment ba? Anxious attachment? Or avoidant attachment? Lahat tayo meron yan. We fall in one category, promise. Hindi pwedeng wala ka. Lahat tayo. No exception to the rule. Kaya, i-discuss natin yan, ngayong gabi. Dito lamang sa Love Connect. Mag-Viber lamang po, 0919-278-3000. Viber line po namin wide open just for you. O di kaya naman kung type ninyong makipag-chikahan, magkuwento ng inyong magandang araw, may problema sa pag-ibig, may jowa, may asawa, single, Anything goes. Magkwentuhan tayo. 8924-4101. Locals 5671-5672 and 5673.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: Attachment styles in modern dating. Anxious attachment, avoidant attachment, secure attachment. Diba? Sana all. Sana all secure. Bigla na lang siyang hindi nag-reply? Okay na sana eh, diba? Biglang sinisin zone ka? Aba. May lambingan, may plano, tapos biglang na-emotional whiplash ka, di ba? Yan ang tawag dyan eh, yung from feeling that you are seen and heard, biglang whoosh, emotional ano, whiplash. All of a sudden, radio silence, crickets. Tapos biglang napapaisip ka tuloy, may nagawa ba akong mali? Ay, dyan na nagsisimula yung overthinking. We overthink. Diba? Nag-overthink tayo na parang, ano kaya yung nagawa ko? May nasabi ba ako? Bad breath ba ako? Ano ba? Naisip mo na yung mga ganyan eh, diba? Naligo naman ako at nag-toothbrush kahapon na nag-date kami. Bakit ngayon eh, radio silence? Sabay siya naman, eh paramdam, pakiramdam niya, eh nasasakal siya. Tapos sasabihin sa'yo, bakit ba kailangan pa magpaliwanag? Bakit ba kailangan ba insecure? Hindi ba pwedeng may mga araw na talagang lay-low lang, di ba? Kasi kailangan din natin ng personal space, eh, ng boundaries. Ay nako, dyan na kayo nagka-clash. Sa modern dating, hindi lang puso ang nagbabanggaan, magkaibang attachment styles din, nagka-clash minsan yan. Sa panahon ng talking stages, mixed signals at mabilis na attachment, dito lumalabas ang anxious, avoidant, at the healthiest is secure attachment style. May mga taong mas lalong kumakapit kung may distansya. May mga taong lalong umaatras kapag may emosyon. Medyo feeling nila, it's getting in too deep too soon. I need to breathe. May mga ganyan, di ba, minsan? Tapos, yung iba naman, talagang lalong nagiging clingy. Ay, nako. Kapag ka yung isa eh urong-sulong, 'di ba? May kanta diyan si Regine, 'di ba? Urong-sulong ka. Yan naman diyan nagiging ano talaga clash-worthy ang isang relationship. So, ang attachment styles ang dahilan kung bakit may mga relasyong parang laging may habulan, may takbuhan at yung isa ay napapagod sa kakahabol, yung isa naman eh napapagod na parang masyadong clingy yung isa. Sa pag-unawa ay hindi nagiging malinaw kung bakit hindi tayo nagkakaswak. We like each other so much, we even love each other. But why is it that we are still having problems when it comes to chemistry and attachment styles? Nako, yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Pero sa ngayon, 16 na minuto bago po ang alas 11 ay magbigay daan po muna tayo sa ating Radio Patrol. Okay, habang inaantay po natin, natawagan ang ating napakasipag na Radio Patrol, ano? Si Rowan Cueto. Ay, halika, magkwentuhan muna tayo. And before anything else, happy birthday. Speaking of ano, no, yung masisipag na Radio Patrol. Abay, si Mars Padierdos. Happy birthday, Mars!
2: Happy birthday!
0: Oh, isa yan sa mga ano eh, nag-pinch hit ano, sa Maritres sa programa namin ni Coach V at saka ni Tita Doc Lulu na Maritres kapag ka merong isang nakalive sa amin. Minsan si Mars ang ano, ang nauupo. At syempre, nako, K-Pop's playlist. Si Pops Eric G. Happy birthday! Alam niyo po yan, si Pops Eric G, may history kami niyan eh. Yung ate niya, si Diti Galang, ayan, na ngayon ay nasa Manila Water na. She's one of the big wigs sa Manila Water. Kasama ko po yan dati sa original 101.9 Radio Romance, ano, yung all-female station. Oo, yan si Diti, ano, she was working behind the scenes. Ako on air, no, DJ ako mula pa noon. Nung 90s po ito, kaya mag-compute na lang kayo kung gaano na kami katanda ngayon. Diba? But age is just a number, ika nga. So ayan, so si Pops Eric G, ay nako, ano pa lang yan, na bata pa lang yan, kilala ko na eh. Umiikot-ikot dun sa booth ng Radio Romance habang ako ay naka-board. While I am on board. Nakakatawa. At sabi ni Pops Eric, nung bumibisita siya sa ate niya noon sa Radio Romance, doon niya naisip na, ah, one day, I will be a DJ too. O, kita niyo, di ba? DJ na ngayon. Okay na tayo? Yes, are we ready? Yes, we are ready for our Radio Patrol. Babae arestado sa NAIA matapos tumugma sa multiple alias warrants of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Rowan Cueto. Magandang gabi, Rowan.
2: Magandang gabi, DJ Monica. Hinarang ang 76 years old na babae sa NAIA Terminal 1 matapos makita ng Bureau of Immigration ng alert list order sa kanyang record patungo sa San Francisco, California ang suspect dahil dito nakipag-ugnayan ng immigration sa NAIA Police Station 1 para sa kakulang aksyon. Lumabas na may mga warrant laban sa babae na inisyo ng Sandigan Bayan 2nd Division. Kabilang dito ang dalawang counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, dalawang counts ng malversation of public funds, at dalawang counts of falsification by a public officer. Umaabot sa 280,000 pesos ang kabuang inirekomendang piyansa para sa mga kaso. Ayon sa babae, legal niyang pinalitan ang kanyang pangalan at ang iba pang pangalang nakasalat sa warrant ay mga pangalan ng kanyang mga kapatid. Sinabi rin niyang wala siyang alam tungkol sa mga warrant. Dadalhin ang suspect sa Sandigan Bayan 2nd Division sa Quezon City para sa kakulang disposisyon kasama ang kanyang anak. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radio Patrol, Rowan Cueto, DZMF.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMF. Radio Patrol.

sa kaka-tune in lang, no? Hello, hello. If you just tuned in, how are you doing ngayong Lunes? 12 minutes po bago ang alas 11 ng gabi. At kung kaka-tune in nyo lang, nako, saktong-sakto, kakasimula pa lang ng ating diskusyon. Sa ating paksa ngayong gabi, napaka-interesting. Attachment styles in modern dating. Tatlong klase yan. Anxious attachment, avoidant attachment, secure attachment. Ang katanungan natin ngayong gabi, gaano kakabilis ma-attach sa isang tao? Mabilis ba? At bakit? Also, karagdagang tanong, ano sa palagay mo ang attachment style mo? Anxious attachment ba? Avoidant attachment? Secure attachment? Sa ngalan po ng ating love coach, si Coach V. Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica. Pansamantalang makakasama ninyo ngayong gabi. Hanggang hating gabi tayong magkwekwentuhan as we connect on Love Connect. Once again, our Viber line wide open po just for you, 0919-278-3000. Huwag niyo po kakaligtaan, ano? Pangalan lang po, lokasyon, at no load? Ah, no problem. Pwede tayong magkwentuhan, sabihin niyo lang eh, mag-text lang kayo na maikli. Minsan nga, kaya mag-miss call lang kayo eh, kaya na. Tatawagin naman kayo. O kaya sabihin niyo lang, call me, no load. Kapamilya, kaservisyo, we gotcha. Ganyan ka namin kamahal. Kahit walang load o siya, papag-usapan natin ha, yung ibig sabihin ng iba't ibang klase ng attachment, yung anxious, avoidant, at secure. Maya-maya lamang po, no? In the meantime, we are gonna take a little bit of a music break. Ala, rock OPM naman tayo, yung mga rockista natin. Kicking things off, eto na si Barbie Almalvis with this

0: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Walang mapaghingahan, naghahanap ng masasandalan. Itawag mo na yan sa Love

0: Nek, napaka-interesting ng ating paksa ngayong gabi. Nako, we will delve into the psychology of your attachment styles in relationships. Di ba ang interesting nun? Ano ba ang attachment style ko? Oh. Ikaw ba ay isang anxious attachment person? Avoidant attachment person? Secure attachment person? Ay, nako, pag-uusapan natin yan, ano? Samantala, ang ating katanungan, gaano ka kabilis ma-attach sa isang tao at ano ang dahilan, ano? At karagdagang katanungan. Aba eh, ano sa palagay mo ang attachment style mo? Eto, isa-isahin natin ha, bago natin kausapin si Bob ng Antipolo. Bob, sandali lang ha. Kasi i-explain muna natin sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na hindi nakakaalam kung ano ang mga iba-ibang attachment styles. Unang-una, yung anxious attachment. Yung kakapit kapag ka may distansya. Yung anxious attachment po ay madalas nakikita sa mga taong mabilis ma-attach at sensitibo sa pagbabago ng communication style ng kanilang kapartner. Abay, mahilig dyan eh, hindi lang nag-reply agad, na scene zone lang ng konti eh, nag-overthink na agad. Huwag naman sana yung nagbabantay kayo sa telepono ninyo at tinitignan ninyo, di ba? Kapag ka nagtatype na yung partner ninyo. Huwag naman sana ganyan ha, grabe na yon. Kung ginagawa nyo yan eh, stop doing that. You have to have ano, some form of independence and confidence instead of talagang batay salakay ka dun sa partner mo. Masasakal yun. Kasi po, ang punot dulo nito eh, may fear of abandonment po. Yung taong merong anxious attachment. Diba? Fear of abandonment mula ng pagkabata. Siguro yung mga magulang nila ay naghiwalay, medyo KSP sila nung lumalaki sila sa kanilang primary caregivers, no? Kung yun man ay yung magulang, yung yaya, yung teacher, yung parang ganon. Medyo kung KSP tayo na lumalaki eh, nagiging may pagkaklingi tayo, no? And we become a person with anxious attachment. Yung avoidant attachment naman po ay umiilag kapag ka medyo things get real, pag nagiging totoo na. Medyo exact opposite po ito, no, ng ano, ng anxious attachment, yung avoidant attachment. Kabaliktaran yan, sa simula, sweet at present, pero kapag ka medyo nagiging emosyonal at seryoso na, abay, minsan eh, maatras na siya yan. Kaya si Regine Velasquez eh, kumakanta ng urong sulong dahil dyan sa mga taong ganyan. Urong sulong ka, eh bakit ka ba ganyan? Hindi ko na alam kung na-expect ko sa'yo sa kakaurong sulong mo. Hindi dahil wala silang nararamdaman, ano? Kundi dahil takot silang mawala ng kontrol o masaktan. Eto na. Meron din pong trauma ito from childhood. Takot na po silang masaktan at maiwan, kaya minsan e pinangungunahan na po nila. Uulitin ko ha, medyo yan po ay defense mechanism. Pangungunahan na po nila, kaya sila po ay nagiging hyper-independent dahil ayaw na nilang masaktan. They don't wanna expect from other people because they have already been hurt before and they have been disappointed and let down. At ito naman ang pinakakalma kahit may uncertainty, yung secure attachment. Sana all talaga. Ang secure attachment, hindi nangangahulugang perpekto o walang insecurities, meron din. Ibig sabihin lang, marunong silang mag-communicate ng needs at magbigay ng space bago magpanic o umatras, di ba? Very secure sila. Nagiging secure din sila kahit may konting insecurity. The security comes from communication. They know how to handle their insecurity and turn it into security through communication. O, tanungin na natin si Bob ng Antipolo kung ano ang kanyang ano ha, attachment style. Hello, Bob.
1: Hello.
0: Hi. Kumusta, Bob?
1: Okay lang.
0: Okay ka lang?
1: Uwi na pa naman.
0: Oo. Ayan. Ano ba, Bob? Mainit ngayon ano kahit saan, nasa Antipolo ka?
1: Aha, mainit.
0: Mainit. Alam mo kung bakit?
1: Nagsisipag ng electric fan.
0: Oh. Mainit, no? Kahit na lakas ng electric fan, ang init ng hangin. Nagsisimula na po kasi mga kapamilya yung ano, no? Yung Super El Nino. Medyo mag-ready-ready na tayo dyan.
1: Puti pa yung init, may init. Yung pag-ibig, nawawala ng init.
0: Yeah, oy! Pati ba pag-ibig, nawawala ng init?
1: Oo.
0: Oh, bakit naman?
1: Kasi mahirap hanapin kasi yung totoong pag-ibig.
0: Ah, oh, syempre. Mahirap pa na. Kung madaling hanapin, minsan it's not worth it, di ba? Sometimes we have to work hard dun sa mga worth it.
1: Pangit naman yung madali mong nahanap, madali rin nawawala.
0: Oh, di ba? Ganun lang yon. Kaya okay lang yung medyo may kahirapan ng konti. Kasi ibig sabihin yan baka naman pang matagalan.
1: Pag mahirap mong nahanap, mahirap mong bitawa.
0: Di ba? Kasi mas na-appreciate mo. Kaya okay lang yan. Walang problema dyan. Oo. Ikaw, Bob? Ano sa palagay mo ang attachment style mo? Sige nga.
1: Parang attachment style.
0: Ano?
1: Mas na-attach ako sa... Parang simple lang. Yung... katulad ng babae before. Masyado, mahingin. Ngayon, wala. Bihira mo na makita yun.
0: Ano ang bihira mo makita ngayon? Sige, si Robert magsa-sermon sa atin. Ano ang bihira na makita ngayon na klase ng babae?
1: Kasi nung araw, ang mga kababayan, pag nanamit, kulang na lang, palda niya hanggang talampakan.
0: Okay. Oh, okay.
1: Ngayon, edad 13-14 pa lang, nagsisimba, kala mo, kulang pag inangat mo, may lilitaw eh.
0: Ah, okay. Ayaw mo nang ganon. Yung ano, yung ayaw mo nang...
1: Ayaw?
0: Oo. Okay.
1: Parang ang pangit niya. Sa panahon ngayon.
0: Okay. So, medyo ano si Baba, no?
1: Meron pa rin naman, kahit pa paano. Meron pa rin. Pero ayaw, mas nakakaatas yung ganong pananamit. Eh, kung babaero kang tirador, ganito na atas.
0: Okay, so na halatang-halata
1: po sa mga babae.
0: Okay, etong si Robert may pagka ano no, may pagka conventional siya. Ayan, kanya-kanya lamang po. Ayan, pero si Robert mas gusto niya yung ano talaga, yung parang you leave something for the imagination, kumbaga.
1: Oo.
0: Yun.
1: Kaya mas magandang pagsikapan ng mga ganong tao.
0: Ito
1: yung nakikita mo na.
0: Okay.
1: Sa tingin mo parang sabihin na natin kasi hindi madaling makuha. Mas ganyan short nila. Hindi ba sila naiila?
0: Yun, sige, oo. So talagang ano, no? Talagang para kay Bob, talagang kailangan may pagkakonting conventional. Yun ang tipo niyang babae. Kanya-kanya yan. May iba naman, gusto nila, yung ano talaga, yung you dress however you want it and however it makes you happy. Oy, diba?
1: Kanya, kasi kung conservative ka, hindi ka magsusot ng ganyan.
0: Okay, oo, sige. Teka. So, ganyan, na-establish na natin na mas tipo mo yan, di ba, Bob? Yung mga medyo conservative, oo. Paano naman kung nakahanap ka nga na conservative? Pero, yung attachment style niya, medyo anxious attachment. Yung may pagka-clingy. Okay lang ba sa'yo yun? Yung medyo clingy
1: okay
0: sa'yo?
1: Hindi naman lahat ng bagay naman na pag-uusap.
0: Oo.
1: Okay. Pwede kang mag-sport ng ganyan. Pero, dito lang sa loob.
0: Okay.
1: Hindi mo pwede ilabas yan.
0: Ikaw talaga, pwede pala magsuot na gano'n, pero for your eyes only, gano'n.
1: Oo.
0: Parang kang James Bond, for your eyes only.
1: Parang, ikaw rin naglalaglag pa sa radio.
0: Okay, sige. So ayan ha, public service announcement po, may PSA ha sa future girlfriend po ni Robert. Abay, kapag ka mananamit kayo ng sexy, eh, kailangan for his eyes only. Uy, feeling James.
1: Okay lang kami mag-suot ng ganyan. Huwag naman sobrang iti. Kasi sa panahon
0: ngayon,
1: iti talaga.
0: Oh, okay. Sige. Oo.
1: Sabi na natin, mula sa tuhod, sige, sa lahat ng tangkal.
0: Hmm.
1: Pwede nga yan.
0: Kalahat, may talagang, meron talagang unit of measurement pa eh, di ba?
1: Oo.
0: Dangkal.
1: Sa tuhod.
0: Minimeasure talaga eh.
1: Hindi ka mababastos yan, maniwala ka
0: pa. Okay, sige, sige. Oy, pero hindi naman Bob ha. Ako, I will have to say naman ha, kasi sabi mo, hindi ka mababastos. Pero ito ha, kailangan sabihin ko ito, na kapag ang babae, despite how upper a woman dresses, hindi po kailangan, wala pong excuse na mambastos ng kababaihan, ha?
1: Oo naman.
0: Oo, yun.
1: Tama ka naman lang.
0: Kahit sexy pero, o conservative.
1: Pero sa panahon kasi ngayon, pag kinisigyan ka, pag ang suot mo talaga, ay, lalo na sa beach.
0: Mm.
1: Public service, mga

0: paano, mabilis ka bang ma-attach kung may nakita kang gusto mo? Mabilis ka bang ma-attach dun sa tao? Ano ba ang attachment style mo?
1: Para sa akin, susukatin ko muna kung...
0: Ano, yung panda?
1: Sabi nga natin, natouch ka.
0: Ano?
1: Pero, ang dating, wala ka naman dating sa kanya eh. Titimplayin mo muna.
0: Oh, okay.
1: Kung hanggang saan ka.
0: Oh, eh, paano kung...
1: Pag alam mo wala kang chan, let's go na.
0: Eh, paano kung medyo ano nga, ano lang ito ha, katang isip ito, hypothetically. Eh, sabihin mo nang nagkakagustuhan na nga kayong dalawa. Mabilis ka bang ma-attach? Medyo nakikita mo nagkakagustuhan na kayo eh. Mabilis ka bang ma-attach? O ikaw ba eh, kapag ka medyo na nagiging malapit na siya eh, nagiging avoidant ka. Ikaw ang iiwas kasi, nako, when it gets real, ayaw mo na.
1: Hindi ako ganun. Hindi ako iiwas.
0: Oh,
1: kung
0: okay.
1: Baga, kung paras na kami ng nararamdam, pwede mo nang iparamdam yung totoong ito.
0: Okay, oo. At hindi ka, ano, hindi ka rin clingy? Hindi ka rin, o may pagkaganong ka ba?
1: Hindi, mas pangit talaga yung clingy na ganyan.
0: Okay.
1: Mas magandang bigyan mo siya ng laya.
0: Oo.
1: Tapos sa kanya na yun, kung lulukohin ka niya.
0: Oo, ang ganda, di ba? May personal space pa din. Oo. Alam mo, Bob, kapag ka at mga kapamilya ka serbisyo, alam mo yung pagiging clingy, may kilala ako, grabe yung pagka-clingy eh. Gusto ko nang tuktukan eh. Pero kasi gusto ko sabihin dun sa kilala ko na clingy, alam mo, ganito yan, parang ibon lang yan eh. The more na talagang hinihigpitan mo, the more gusto nilang pumiglas. At kung meron at meron gagawin yan, kahit na, ay nako, kahit na halos eh, ihawla mo na siya, 'di ba? Ganun 'yon, 'di ba, Bob?
1: Marami nang kakalasan sa ganyan, naghihiwala, natakal mo.
0: Mm-mm.
1: Kaya kasi gumagawa ka nang hindi mo ganito.
0: Correct.
1: Hindi pa nga gumagawa eh, sinasakal mo na, di lalong gagawa nang hindi mo ganito. Sige.
0: Mm-mm. Okay.
1: Hindi katulad ng pabayaan mo siya.
0: Tapos
1: sa kanyan, kung lulukohin ka niya, pag nagkalukohan, di ayawan na.
0: Okay. Yun, ang ganda. So medyo ano, parang si Bobby, medyo secure ang attachment style niya. Kalma lang. Chill lang, diba? Ang galing. Oo, nagbibigay ng espasyo, yung ganon. Ang galing naman ng attachment style mo, Bob. Oo, parang hindi naman delinquente nung juvenile ka. Parang yung ikaw yun, diba, yung nagkwento nung the last time?
1: hindi ko alam. Kailan?
0: Nung, ikaw ba yun? Yung nagkwento nung ano, nalilito na ako. Ikaw yata yun eh, yung nagkwento na medyo nung kabataan mo eh, may pagkapasaway ka. Sa school.
1: Ikaw nga yun,
0: 'di ba? Naalala ko 'yon, ikaw talaga. Pero kita mo naman ano, yung lumaki ka talaga na confident at talagang very secure ang attachment style mo. Salamat. Thank you, Bob, ha, sa iyong pag-share niya.
1: Salamat din. Babati ako, pwede bumati?
0: Oh, syempre, pwedeng-pwede ka pa. Oh, go ahead, sige.
1: Binabati pa pala si Ate Linda Cruz ng Pasig. Si Ate Bertulis na North Caloocan, si Melody Elguera at Jovet Elguera na Sarisal, mag-asawa ko, si Joseph Ramos ng Batangas, si Rose ng Sarisal, si Bong Constantino ng Bulacan, and then si Ate Mena na Mena Araneta na San Pablo.
0: Ayun naman. At meron kang request, diba?
1: Monica, Monica.
0: Oh, at papatugtugin namin yung iyong request maya-maya lamang, yung paminsan-minsan. Oy, ni sana, Richard Reynoso.
1: Paminsan-minsan, may dumating.
0: Napaka-romantic. O baka meron na dahil yan ang papatugtugin natin para sa iyo, diba? Diba? Wishful thinking lang. Salamat, Bob! Ingat ka dyan sa Antipolo, ha? Tawag ka uli. Okay, sige, bye-bye. Good night, Bob. Good nighty. Ayan naman po. Diba, napaka-secure ng attachment style ni Robert? Si Bob ng Antipolo. Kayo, ano ba ang attachment style ninyo? At gaano ka ba kabilis ma-attach sa isang tao? Sobra-sobra bang mabilis pa sa alas 4?

0: eh, para ka ng backpack na medyo may clingy ka na sa kanya. Diba? Nakasabit ka na sa tao. O medyo avoidant ba ang iyong attachment style na kapag when it gets too close for comfort, aba, things get too hot, ikaw naman you take two steps back? Kasi takot ka ng masaktan, kaya pinangungunahan mo na. O baka naman secure ang attachment style mo, chill ka lang, para kang si Bob, di ba? Sana all ganon. O, alamin natin si Lina ng Maynila kung anong kanyang attachment style. Nasa line 12 siya. Hello, Lina! Good
1: Hello.
0: Evening! Hello! Kumusta ang ating massage therapist ng Maynila ngayon?
1: Pagod na pagod.
0: Pagod ba? Madaming kliyente?
1: Hindi, dalawa lang. Kaya lang apat na oras sila.
0: Oh. Ha? Grabe, ang apat na oras?
1: Oo.
0: Hindi nga. Tig isang kliyente, tig 4 hours, grabe naman yun. Ang sakit. Paano mo inaalagaan yung mga ano mo, yung mga daliri mo, Lina? Promise.
1: Siyempre, sa pamamagitan din ng pagmamassage, sarili ko, minamassage ko din.
0: Yun.
1: And then, yung mga kinakain na hindi pwedeng kainin, paggagalingan ng gout arthritis, diba?
0: Gaya ng mga, yung mga peanuts, ganon, sa gout, diba? Tama ba? Ano iniiwasan mo? Hindi pwede masyado may nuts, di ba? Pag iwasan ng gout?
1: May nuts. Mm-hmm. Oo. Tsaka may mga laman, mga liver. Yan.
0: Iiwasan talaga. Oo. Tsaka maganda yun, yung minamassage mo yung sarili mo. Ako ginagawa ko rin yun eh. Minamassage ko yung sarili kong mga kamay-kamay at the end of the day.
1: Oo. Okay. Wala pa yung pagmamassage eh. Malayo pa. Kaya ako muna lang. Ako na lang muna.
0: Oy, si Vic Vargas, nasa Palawan pa ba?
1: Busy
0: si ano, si boyfriend.
1: si
0: Vic Vargas look alike. Oh, mga kapamilya, ang boyfriend po nitong si Lina ay nako, look alike ni Vic Vargas. Oy, i-google nyo.
2: Sana all
0: talaga. 'Di ba? Parang action star ng 70s, 'di ba?
1: Kahit naka-jacking pass lang siya talaga. Uy! Ano siya.
0: Proud girlfriend talaga. Nako. O sige, o ngayon, ano ang attachment style mo kay Vic Vargas? Sige. Ano ba?
1: Ikaw, ano siya?
0: At siya din.
1: Ano siya? Palakwento. Palakwento siya.
0: Siya ang palakwento?
1: Oo.
0: Okay.
1: Pinakwenting niya yung mga experiences sa kanyang buong maghapon.
0: Mm-mm.
1: Ganyan.
0: Mm-mm.
1: Buong maghapon, simula sa mga matapos niya yung mga ginagawa niya.
0: Mm-mm.
1: Yung pagluluto ng kanyang mga pagkain. Yun.
0: Oh.
1: Tsaka maalalahanin din siya. Hindi siya nagpapabaya din sa akin katulad kanina. Alam niyang tinatanong niya, nakatatlong ano siya, tak ng tawag siya, sabi niya, nasaan ka na, naka-uwi ka na ba?
0: Mm.
1: Ayun na ba yung kasama mo?
0: Sana all! Okay. So talagang ano siya, pero maalalahanin, pero hindi mo naman nararamdaman na sinasakal ka?
1: Ay, hindi.
0: Ay, ang ganda.
1: Kasi ano eh, before kami magkaroon ng relation, pinag-usapan na namin yan.
0: Mm.
1: Malaya kami sa isa't isa. Yung malaya ba kaming kung anong ginagawa namin.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang ano namin sa relasyon,
0: mm-mm,
1: kung sino ka, ikaw yun, tatanggapin kita. Kung ano ka, tatanggapin kita.
0: Yun naman. At ang ganda nung sinabi mo, no, na pinag-usapan nyo na kasi. Importante yan, no, mga kapamilya, na yung, lalo na kapag iba yung attachment styles ninyo and may conversation. Para merong, ano, yung insecurity nga eh, sabi natin kanina, maging security. So, medyo secure yung attachment style ni, ano, no, ni Action Star. Eh, ikaw?
1: Oo.
0: Eh, ikaw?
1: Ganun din ako sa kanya.
0: Secure?
1: Ang usapan lang namin, malalaman namin sa isa't isa kung nasaan ako, nasaan siya, kung anong gagawin niya. Ganun din ako kung ano ma-schedule namin.
0: Hindi ka naman nagiging anxious na kailangan manmanan mo siya ng husto dahil yun na nga, mukha action star eh. Diba? Hindi naman
1: ano. Ay, oo. Nakakapagod yun.
0: Oo, nakakapagod yun, promise.
1: Nakakatsakasakat sa ulo yun.
0: Diba? Diba? Hindi nga, totoo. Sakit sa ulo yung pra... Ganon kasi ako nung mas bata ako. Mm.
1: Diba? Dami-dami dapat isipin. Bakit ibibigay natin yung oras natin sa ganong panahon na may makausap lang siya? Oy, sino yan ha? Ano yan ha?
0: Ang ganda. Oy, I am clapping my hands. Ang ganda. Kasi pareho tayo. Na pagdaanan ko na yan in my 20s. Abay, as you get older, parang feeling mo, oh my God, so exhausting. Hindi na.
1: Oh, diba?
0: Diba? Mm-mm. Ang dami ng problema sa buhay eh.
1: Oo, tsaka kinukwento rin naman niya sa akin. Kinukwento siya sa akin na nagkagusto sa kanya.
0: Mm-mm.
1: Gusto siyang pahirapin ng 15,000 para daw makabili na siya ng bagong sasakyan niya.
0: Okay.
1: Tapos sabi niya, pag pinahirap mo ako ng 15,000, babayaran ko yan. Sabi daw ng babae, hindi, regalo ko sa'yo. Sabi niya daw, ano ko, lalaking ano, babayarin.
0: Oh, okay. Oo.
1: So, sinabihan niya din yung babae. Sabi niya, wag kang ganyan ha. Sabi niya, ganun. Kasi sinisira mo yung pagkatao mo.
0: Oh, hindi, ang ganda. Siya mismo, no? Siya mismo ang nag-ano, hindi mo na kailangan sabihan. Siya mismo ang naglalagay ng boundaries, ano?
1: Oo, ate. Ayaw niya ng babae na... magbakit ang tingin sa kanya. Sasabihin niya daw agad, uy, huwag kang ganyan. Sabi niya, hindi ako ulam, baka mapapakmo ko.
0: Hindi ako ulam. Ano ba yan? Mga natututunan ko sa inyo.
1: Saka ate, nakikiging ano yung sing-sing na. Sabi niya, oh, eto, oh, alam mo to. Sabi niya, isa na ito nandun sa Maynila.
0: Okay.
1: Sabi ha? Oo,
0: sabi
1: nga
0: gano'n.
1: Kaya hindi na ako pwede sa ganyan.
0: Ang sweet naman, talaga naman. Talagang inaano pa niya, no, na yung kalahati ng may-ari ng Sing Sing ay nasa Maynila at ang haba ng buhok mo, natatapakan ko na dito ang buhok mo, my dear.
1: Kasi talagang pinag-usapan na namin dalawa yan.
0: Oo.
1: Bakit? Diba, ang relasyon kasi hindi pambabigat, kundi pampagaang. Ang
0: correct.
1: Relasyon hindi para panira, kundi pambuo.
0: Diba? Ay, ganda. Hindi pabigat, panggaang. At talagang kailangan, eh, hindi pa, ano, panira, pambuo. Oo.
1: Pambuo.
0: At kung hindi ka lang, at kung hindi ka lang makakatulong na paginhawain ang buhay ko, kung papabigat ka lang, eh, wag na lang. Correct.
1: Diba?
0: Ang ganda, oy. Sige, talagang...
1: Bibigyan mo lang ako ng sakit ng ulo, bibigyan mo lang ako ng hindi magandang buhay isip. Eh, buti pang lumayo-layo na tayong dalawa. Yan lang kami dalawa, ate.
0: Ang ganda naman. Lina, napaka-ano, no? Yung kayong pareho nung ni Action Star, eh, yung inyong attachment style, eh, napaka-secure at napaka-ganda. Talagang, ano... Talagang it is something that we all have to strive for, no? Yung secure attachment style. Kasi yun na nga, tama ka eh. Kung pampabigat lang eh, bakit pa? What for?
1: Oo. Diba?
0: Tama.
1: Nasisira lang ang isip mo. Ganun din siya. Masisira din yung isip niya. Mawawalan siya ng direksyon. Yan eh, pati ikaw. Diba?
0: Correct. Oo. Ang ganda. Salamat, Lina, sa yung pag-share niyan, ha? Oo. At ihay mo kami kay boyfriend, kay Action Star.
1: Nakikinig.
0: Nakikinig siya? Hello?
1: Aga kay Kuya Dan niya, pinaikinggan niya. Kasi nga, ano, yung station niyo doon sa Palawan, number one, pag ganitong oras.
0: Ay, ang ganda. O, sige. Sana nag-e-enjoy kang makinig dyan sa Palawan. At napaka nambait mong boyfriend, ha? You keep it up. Lito, ano, si Action Star natin. Oh, keep it up lang. Vic Vargas. Pagpatuloy mo lang 'yan. Good job. Oh, sige. Thank you. Ano, Lina?
1: Yes.
0: Meron ka
1: ate,
0: ba?
1: Sige. Paki-handog sa kanyang kantang ano, gustong-gusto niyang kanting pangako sa iyo.
0: Pangako sa iyo. 'Yon.
1: Ipaglalaban ko.
0: Oy. kinakantahan na natin siya eh, di ba? Sa hirap at ginawa, oy, ang ating pag-ibig. Sige, papatutuwa
1: natin. Natutuwa sa'yo, hanggit mo daw tumawa.
0: Natutuwa din ako sa kanya niya, kasi.
1: Oh. Sabi niya, ang kid niya tumawa. Sabi niya, nakakaalis ng pagod.
0: Natutuwa din ako kamo sa kanya at napakabait niyang boyfriend. Sana all. O sige, papatugtugin natin mamaya-maya. Uunahin muna natin yung request ni ano ha, ni Bob. Tapos yung sa'yo, kung wala na tayong oras, yan ang last song ko. Ha?
1: Nabati ko rin pala si Kuya Joe, si Jobet Agi Isagire, tsaka yung kanyang wife na si Nel, na ikinigin sila ngayon.
0: Okay. Thank you so much. Sige, go ahead.
1: Thank you so much, madam.
0: Sorry. Go ahead. May babatiin ka pa ba para I cut you off? Go ahead.
1: Oo. Binabati ko rin yung mga member ng activities ng Resources for the Blind.
0: Mm-hmm.
1: Si Ate Bigla, si Ate Mayet,
0: mm-hmm.
1: si Pastor Joel, si Pastor Reynold. And then binabati ko rin siyempre yung pinakamaganda sa lahat na nagbigay sa akin ng binigyan ako atin ng kastanyas.
0: Uy, ang sarap.
1: Pwede lang taabutan dyan. No?
0: Ang sarap. Grabe, oo.
1: From Japan.
0: Uy, ang mahal. Ang mahal pati niyan. Kaya hindi ako makabili parati. Diba? Mahal.
1: Oo.
0: Ang saya. Enjoy ka sa kastanyas mo, ha?
1: Si Ate Janet Janila, Chicago. Yan, Janila, Chicago. Ang asawa niya, tiga doon sa Japan.
0: Taga Japan, Hapon ang asawa niya.
1: Yes.
0: Oh, half Japanese ako. Konbanwa, kasi gabi na doon.
1: Konbanwa.
0: Or baka natutulog, matutulog na sila. Oh, yasuminasai.
1: Aminasai. Hindi, nandito sila ngayon sa Pilipinas. Kaya nakuha ko yung
0: dahil ako, akala ko pinadala lang sa'yo. Oh, di, pero kahit na, matutulog eh. Oh, yasumi. Oh, ayan.
1: Yasumi.
0: Sige. Salamat, Lina. Thank you. Tawag ka uli. Okay,
1: bye. Yes. Anytime. Thank you.
0: Take care, Lina. Bye-bye. Ayan naman. Diba, ang gaganda. Natututunan natin sa ating mga kapamilya dahil napaka ano naman yung attachment styles nila. Napaka secure. Nakakatuwa, diba? At 11:30 na po, Love Con. Dadating na po maya-maya lamang. Samantala, You Ask For It, You Got It. Robert ng Antipolo. Eto na, si Richard Reynoso. Abay, paminsan-minsan. Uy, dito lamang sa Love Connect. Thank you so much for tuning in. DZMM.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
6: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
0: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Love Connect.
10: Love Connect.
0: Sa DZMM. Love Connect.
11: 37 minuto makalipas po ang alas 11 ng gabi. Alam niyo na po kung ano mangyayari at midnight, diba? It's your date with Kuya Dan sa Remember Your Music. But right here, right now, time for our Love Confessions.
0: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
11: Hello, DJ Monica at sa lahat ng tagapakinig ng Love Connect sa DZMM. Ako po ay si Nika, 27 years old. May gusto po sana akong ikwento tungkol sa isang taong hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan kung bakit ang hirap-hirap kong kalimutan. Kahit hindi naman talaga naging kami. Nakilala ko siya through a common friend. Sa unang pagkikita po namin, simpleng kwentuhan at biroan lamang. Pero dahil pareho kami ng circle of friends, madalas kaming nagkikita at nagkakachat. Habang tumatagal ang panahon, ay naging komportable na kami sa isa't isa. Alam niya ang mga problema ko, alam ko rin ang mga pinagdadaanan niya sa buhay. Kapag may magandang nangyari sa akin, ay gusto ko, sabihin ko agad sa kanya yun. Kapag may problema siya, nakikinig naman ako. Hindi ko namalayan, naging malaking parte na pala siya ng routine at emotional life ko. Kapag may gathering at alam kong pupunta siya, abay excited ako. Kapag wala siya, parang may kulang ba? Minsan naisip ko rin na kung gusto ba niya sa akin. Pero hindi siya umamin at hindi rin ako umamin. Siguro

na-attach. Wala naman kaming breakup kasi eh, hindi naman naging kami, di ba? Pero parang may nawala sa routine ko. Sinubukan kong tanggapin na baka hanggang doon na lang talaga kami. Pero after ng ilang linggo, nagkita kaming muli kasama ng mga kaibigan namin. Simple lang ang pagkikita namin. Nagkamustahan, nagkwentuhan kami, at parang bumalik kahit sandali yung dating comfort namin. At doon ako lalong nalito. Kasi akala ko okay na ako. Pero isang pagkikita lamang, bumalik na naman yung mga tanong at feelings na pilit kong binibitawan at kinakalimutan. DJ Monica, attachment lang po ba ito? O baka mahal ko na talaga siya? Paano ko malalaman kung siya mismo ang namimiss ko o yung feeling lamang na may taong espesyal sa buhay ko? At dahil magkaibigan lang kami, kailangan ko ba siyang iwasan para makapag-move on kahit wala naman siyang ginagawang masama? O kailangan ko bang tanggapin na may mga taong magiging mahalaga sa atin kahit hindi sila naging partner natin o hindi tayo nagkarelasyon ng tunay? Baka kaya rin ako nahihirapang bumitaw dahil walang naging malinaw na ending sa amin. Walang rejection, walang breakup, walang true confession. May connection lang na unti-unting nawala at muling nagparamdam nang magkita kaming muli. DJ Monica, ano po ang maipapayo niyo sa akin? Pangahawakan ko po ba ang possibility na baka may something-something sa amin o kailangan kong tanggapin na baka attachment lang talaga ito? Maraming salamat po sa pakikinig. Nagmamahal.

0: tayo ng eksperto, eksperto sa Love Connect.
1: Hello sa aking tukayo, si Nika. Ayan. Alam mo, Nika, nakakakilig naman yung love confession mo, promise. Nakakamiss yung ganyang feeling, ano? Yung, is it us? Is it not us? Are we friends? Are we lovers? Is it over now? Do you just mean well? O, di ba kanta yun? Ay, nako, nakakakilig. Alam mo, ganito lang yan. Dun sa katanungan mo, no? Na, paano ko malalaman kung talagang siya ba ang habol ko? Or is it just the attachment dun sa tao? Yung feeling lang ba? Yung, are you just after the high? Yung kilig na nararamdaman mo? O talagang siya ba? Ay, the only way that you're going to find out is, eto na ang iyong benchmark. Kapag ka, Nika, ang habol mo lang ay yung high, the rush, ika nga. Yung kilig na makikita mo at mahahanap mo naman sa kahit sinong iba pang tao na medyo binigyan ka ng atensyon, e nando na yung rush, yung high, yung kilig, okay ka na doon. Ibig sabihin, hindi talaga yung tao ang habol mo. E ang habol mo lang, e yung ano eh, no? Yung endorphin high, yung the serotonin high, di ba? Na nararamdaman mo kapag medyo pinapakilig ka ng tao. Pero, kapag ka siya talaga ang hinahanap mo, through good times and bad times, kahit walang high, kahit ready ka na makasama siya, kahit may problema, di ba? Kahit hindi kiligan factor ang pinag-uusapan, kahit minsan eh, talagang may pinag-uusapan kayo na pinagdadaanan niya, na problema. Tapos, ikaw din, pinag-uusapan niyo yung pinagdadaanan mo na medyo masaklap sa buhay. Hindi kailangan lahat ay kilig-kilig. Kapag ka siya ang hinahanap-hanap mo, gaya ng sinabi mo, no? Kapag may magandang nangyari sa'yo, parang the first person na gusto mong tawagan eh siya. Ayan ang mga senyales na hindi mo lang hanap ang kilig o yung high o yung attachment. Mukhang feeling ko eh talagang siya ang hanap mo. So, in that case, eh, kausapin mo naman siya. Kung medyo willing ka, no, to wear your heart on your sleeve, medyo willing ka to take the risk. Kasi hindi natin alam kung anong nararamdaman niya. Aba, ako, I am all for it. Babae ka man, lalaki ka, if you have the guts to go for it, ako, the gender doesn't matter. Male, female, go for it. Kausapin mo. Kasi, ang sakit noong a relationship will end even before it begins. Diba? And, at the end of the day, what you will regret is not having tried at all. Instead of trying and falling flat on your face, because at least you can say that you gave it your all. So if I were you, talk to him and give it a try. If he feels the same way, edi gora bells. If he doesn't feel the same way, at the very least, this will be a testament to your friendship. Kapag ka maganda ang ano, no, ang foundation ng friendship ninyo, eh pwedeng tumuloy ito, yung pagkakaibigan ninyo. Pero kung hindi maganda yung pundasyon ng inyong pagkakaibigan, at least alam mo na hindi siya worth it kahit maging kaibigan. Kasi just because nagbuhos ka ng mga pakiramdam mo sa kanya, di ba? Eh biglang ayaw ka na niya maging kaibigan. Abay, who wants to be friends with that kind of a person? So what I'm trying to say is, wala kang talo dito, Nika. Win-win situation ito. Kaya, payong beshi lang. Abay, gora bells. Kausapin mo. Who knows, di ba? Just don't let it end even before you begin. Ayan naman po. Maraming salamat kay Nika sa iyong love confession at sa atin pong mga kapamilya, no, na gustong magpadala ng kanilang love con. Abay, madali lamang po yan. 0919-278-3000. Kami na pong bahala na mag-print ng inyong love confession. 9 minuto bago ang RYM ni Kuya Dan. ni Kuya Dadantology. Sa Instagram, yan ang kanyang handle. Doon po sa may gustong mag-follow sa kanya eh. Dadantology on Instagram. Ganda, di ba? Dan and Anthology, di ba? Very, ano, very witty. Ayan naman, si, ano, si Kuya Dan, maya-maya na pong ating gabi. At ngayon, sa ating paksa, ano, as we wrap things up, ano ang iyong attachment style? Madali ka bang ma-attach? Because this is our topic for tonight. Ikaw ba ay anxious, avoidant, o secure yung attachment style mo? Ang attachment styles po ay hindi dahilan para matakot magmahal, kundi paalala lamang na kung saan tayo kailangan maghilom at mag-grow. Kapag ka medyo may pagka-anxious tayo or avoidant, no? Medyo meron pong trauma response yan eh. So kailangan po natin ng konting healing. And kailangan lang po natin ng awareness that we need to heal. It doesn't mean na ang anxious, avoidant, secure attachment styles ay labels para ikahon ang sarili o yung partner, ha? Hindi ito be all and end all ng mga tao. Sa modern dating na puno po ng uncertainty, nako, merong social media pa, 'di ba? Na medyo nakakaano eh, yung social media minsan nakakagulo pa yan eh sa modern dating kasi mas madami ang ating mga tukso, 'di ba, sa social media. Ang tunay na problema ay hindi kung sino ang unang mag-message o kung sino ang may ganitong attachment style o kung sino yung hindi nagre-reply agad. Ang importante ay kung gaano natin mahihilom ang ating attachment styles, kung meron man kailangan i-heal, how we will communicate with each other so that we can have a healthy relationship regardless of our attachment styles. Kapag naintindihan po natin ang ating mga attachment style, mga kapamilya, eto ha, humihinto na tayo sa paghahabol sa maling tao at sa pagtatakbo mula sa tamang connection. Kasi minsan, di ba, sinasabotahin natin yung sarili natin kapag ka medyo anxious or avoidant yung ating attachment style. Abay, gumaya tayo kay Bob at saka kay Lina, di ba? Na talagang yung attachment styles nila ay secure, and this is something that we can heal and develop, yung secure attachment styles. Ayan naman po, di ba? So, wag po tayong maglo-lose ng hope, ano? Kapag medyo anxious or avoidant tayo for now, because kaya pa po natin itong gawan ng paraan. Okay, at 6 minutes bago po ang ating gabi, sana po ay may natutunan kayo sa episode na ito ng Love Connect. Diba? Ang interesting kasi psychologically medyo tayo ay natututo, diba? At you know, we can psychologically learn from each other, sabay tayo ay mag-heal together, kapamilya tayo eh. Kaya ayan, sana ay nag-enjoy kayo. Samantala, 6 na minuto bago po ang ating gabi at magbigay daan po muna tayo para sa Radio Patrol. Suspect sa pananaksak sa dalawang magkapatid sa Quezon City. Nasa kustodiya na ng pulisya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radio Patrol Harvey Sabado. Harvey.
2: Magandang gabi, BJ Monica Himas-Rehas, ang 29-anyos na lalaking suspect sa pananaksak sa kanyang dalawang pinsan sa Barangay Escopa 3 Project 4, Quezon City. Aminado ang suspect sa nagawang krimen. Aniya, nagiinuman umano sila nang hindi nila napagkasunduan ang hatian sa kinita sa pangangalakal. Inakusahan din umano ang suspect na dinadaya ang 700 pesos na hatian. Nang magkagulo, dito na niya sinaksak ang asawa ng kanyang pinsan. Humihingi ngayon ng tawad ang suspect sa mga biktima at nakakulong na sa Quezon City Police District Station 8. Ayon kay Police Colonel Joseph Jeffrey Lindon Lim, dati nang nasangkot sa kaso ng pagnanakaw ang suspect noong 2022. Nahaharap naman siya ngayon sa kasong frustrated homicide, grave threats at less serious physical injuries. Samantalang nakalabas na ng ospital ang dalawang magkapatid na biktima. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, BZM.
1: Daming pasaway sa mundo. Maraming salamat, Harvey Sabado.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZM, Radyo Patrol sa East 30.
1: right before I say goodbye, hello, hello kay Jen Cortez at kay Michelle Tidon ng Thomson Reuters. Ano? At sila, graveyard shift sila. O, ano sila, California time ang kanilang working hours. At maraming salamat kay Jen Cortez. Cortez with an S. Let's be clear, not a Z. Thank you so much, Jen, ha, sa iyong pasalubong sa akin mula sa Chinatown. Mwah! I miss you, sweetie. Thank you so very much. Okay, Kuya Dan po, susunod na sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica. Hanggang sa susunod, eto na, no? Para kay Lina at kay Vic Vargas sa DZMM. Ray Valera, sana all, pangako sa'yo. Good evening.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas sa alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capucion sa bayan ng tutuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman to sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo nang usap on the air, pwede pong tumawag sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, salika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang mga unforgettable lines ni teacher para sa'yo?

0: Swabbing umaga, October 6, 2026, araw na po ng Martes. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 90s. Mga OPM na inyong paborito at syempre ang inyong mga song request. At dahil ngayon ay araw ng Martes, alam niyo na meron tayong dapat abangan ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear Specials. And of course, ang ating topic na pag-uusapan hanggang tayo'y abutin ng alas 4 ng umaga. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood na sa kanilang mga telebisyon. Nasaan man kayo, kung kayo ay chill na sa inyong kwarto o nahahagip ako sa pinagtatrabahuhan ninyo bukas ang TV, mabatiin ko na po kayo ng Happy Tuesday sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello! And of course, sa mga nakikinig naman sa atin sa kanilang mga radyo, sa bahay, sa opisina, sa trabaho, mga nakikinig sa atin habang sila ay nagbabiyahe sa mga oras na ito. Magandang Tuesday morning sa mga naka-tune in sa DZMM Radyo Patrol 630. Kumusta ang inyong weekend? Ano ang mga pinagkaabalahan ninyo ng weekend? Ako ay... ano nga ba? May ginawa ako ng weekend, nalimutan ko agad. Parang mga errands at saka, alam ko na. Oo, sinamahan si Missy sa mga, ano bang tawag doon, mga get-together niya. Basta may mga pinuntahan siyang get-together, so syempre, we support, di ba? In short, tayo ay tagahatid at tagasundo. So, yun ang aking weekend. Masaya naman, no? Medyo dre-drecho lang yung may... alam mo yun, di ba sabi ko pag may weekend, sana makapahinga tayo, ganyan. Parang feeling ko lang itong mga nagdaang mga weekend, lagi kaming may ganap. Okay naman yung may ganap lagi, pero wala lang. Parang na-imagine ko din, sarap din siguro magpahiga-higa ng weekend. Ano? Yung medyo late ka nagigising, ganun. Pero okay naman kayo, kumusta kayo? Kumusta naman ang ating mga kasabayan sa mga sandaling ito? Nagising pa rin at nagtatrabaho din. Nagsisimula pa lang din ang ilang mga linggo. Parang si Kuya Dana, no? Ito pa lang yung Monday natin kahit na Martes na. At saka, dahil 24 minutes pa lang naman na nakakalipas, batiin natin ang belated happy birthday. Oo, ang nag-iisang... ano bang ano ni ano yung kasi naging ano na eh naging labata, familiar na yung pagkakasabi lagi ni ano eh itong nagbe-birthday kahapon na ito ng ano eh nung DZMM. Happy belated happy birthday kay Miss Marlene Padiernos at syempre kay Pops Eric Galang. Happy birthday. Galing ka, medyo sabay kami din. Oo, si Pops Eric ng programang K-Pops Playlist at Spot Report kasama si Marlene Padiernos. Belated happy birthday po sa inyong dalawa. Happy birthday! Yes, mga 74 na happy. At saka kay Kuya mong Makoy na nag-birthday naman noong October 4, no, mga katrabaho ko itong mga ito. Belated happy birthday din sa'yo, Kuya mong Makoy! Oo, mga ano na, malapit na ano. Malapit na lumabas sa ano sa line of 3. Okay lang 'yan. At isa pang belated na hindi ako ano hindi ako nakabati pero dahil syempre sabi ko nga sa inyo nagsisimula pa lang naman tayo dito sa Remember Your Music. So, 'yun ang ating pag-uusapan pero gusto ko munang batiin ang lahat ng mga kaguruan sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas ng Happy World Teachers Day. Meron? Meron dito kala ko. Happy Teachers Day. Ako na lang, may akala ko stinger din eh. Oo, binabati ko po. Ako talaga, grabe ang saludo ko sa mga guro, no? Kasi Iba ang ibang klase ang kinukuha nilang role para mahubog ang ating pamayanan. Kaya saludo po ko sa inyo. Ako simula elementary hanggang high school, grabe ang ano, grabe ang pagtingala ko sa mga guro kasi hindi biro yung ano ha, hindi biro yung mag-handle ka ng klase, lalo halimbawa elementary, 'di ba? Ang kukulit niyang mga 'yan. Imagine mo nga may kapatid ka sa bahay, isa lang 'yun makulit, 'di ba? Parang nakakainit ng ulo minsan, 'di ba? Paano pa yung 40, kunyari 45 na mga estudyante? O tas magkakaiba pa ng ugali. Magkakaiba pa ng ugali ng mga 'yan. Tapos kailangan mo silang, alam mo 'yun, kailangan mo makuha yung attention nila at kailangan mo silang maturuan at kailangan pag-uwi nila meron silang naintindihan doon sa lesson. So grabe, saludo ako. Actually, minsan sa buhay ko, parang naisip ko din na gusto ko magturo. Pero hindi, gusto ko sa college, gusto ko sa university. Kasi at least yung sa university, makulit pa rin yung mga bata pa din yung mga yun. Pero kahit pa paano, di ba, hindi kasing kulit ng mga sa elementary o kaya yung mga preschool, ganyan. Sabagay, pag preschool, cute-cute pa yun. Yung elementary talaga. Oo, dyan talaga yung, naku, talagang saludo po talaga ako sa inyo. Mabuhay ho talaga ang lahat ng mga guro, kaya sana maibigay sa ating mga kaguruan yung mga dapat naman nakukuha nila, no, sa sweldo, di ba, sa mga benefits, yung mga oras na sana nakapagpapahinga sila, di ba? At dahil dyan, dyan ang ating pag-uusapan. Kaya sa oras na 12:28, dumiretso na tayo sa ating
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan na with Kuya Dan ngayong October 6, 2026. At para simulan yan, alamin natin ang ating katanungan.
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan sa umagang ito, sasagutin niyo lamang, ano ang mga unforgettable lines ni teacher para sa iyo? For sure marami yan. Ako uuna na akong mag-i-entry. Ang hindi ko malilimutan. Hindi ko din maintindihan, no, bakit pagbata ka parang minsan makakalimutin ka pagbata ka, no? Especially nung elementary days, tanda ako, grade 3 hanggang grade 4. Laging, pag may pinapadala yung teacher, lagi namin nakakalimutan. Ang unang-una namin nakakalimutan, hindi ko alam kung ginagamit pa rin hanggang ngayon, yung formal theme. Alam niyo ba yung formal theme? Diba yung susulatan mo ng mga essay na, ambawa, mga book review, kung ano-ano ba siya, dun yung ano-ano ba Tagalog sa ganun? Sulatin ng pagsasanay, hindi ko basta parang gano'n. Basta formal team kung tawagin. So ngayon, yung formal team, hindi naman yan laging pinapagamit. May mga araw lang na dadalhin ninyo, tapos gagamitin ninyo. So ngayon, sa mga araw na kailangan dalhin, hindi namin dala. At ang line ni teacher na hindi ko malilimutan, sabihin ko yung apelido, si Ma'am Capistrano, sabihin niya sa amin, "Kayo, ang babata niyo pa, makakalimutin na kayo. Kung naiiwan lang yung mga ano ninyo dyan, hindi nyo na nadala dito sa school." Kayo na bahala maglagay kung ano yung naiiwan. Kung detachable lang daw yung ano namin, baka daw naiiwan na rin daw namin sa bahay. Bakit nga kaya ganun, mga elementary pa lang siguro dahil hindi masyado iniintindi yung mga sinasabi ni teacher, no? Feeling ko kasalanan pa rin ng mga estudyante yan. Kasi pag elementary, di ba, ang looking forward yan sa recess, yung maglalaro kayo after class, ganyan. Di mo na maintindihan kung ano sinasabi ni teacher na kailangan dalhin. Yun talaga ang di ko talaga malilimutan. Yung iba, alalahanin ko pa kung ano yung mga bilang ako yung makakalimutin. Pero yung isang yun, tumatak talaga sa akin. Kasi sabi niya, kung naiiwan nyo lang yung mga ano ninyo dyan, wala na yan, hindi nyo na madadala dito sa school. Pero love na love ko yan si Ma'am Capistrano. Good morning, Ma'am Capistrano. O siya, pwede mong i-viber ang iyong kasagutan sa 0919-278-3000 o tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. O kaya naman sa ating Facebook, hanapin nyo lamang po Dan Capucion, Dancapucion. daming comment na naman to si Jasko. Sabi niya, teacher ba yan o si Mickey Mouse? Alam mo, mandadaot ka, Jasko, ha? Miska, Mickey Mouse! Nagbo-vocalize lang ako kasi kagigising ko lang yung ano eh. Kagigising ko lang yung lalamunan ko, kailangan pa mag-stretching eh. Basser. Sulating pang wakas yun. Maraming salamat, Marvin. Yun pala ang tawag sa formal team sa Tagalog, no? Sulating pang wakas. Formal team na kahit kailan hindi mo naman napuno. Correct. Oo, parang masusulatan mo lang yan. Siguro mga apat na entry lang sa buong ano school year. Tapos yung likod niyan, bakante na. Pero, dun kasi sa ano, dun kasi sa formal team, dun ka magpa-practice ng mga cursive, 'di ba? Yung pagsusulat mo ng yung ano ba 'yun, dugtong-dugtong, 'di ba kung tawagin, dugsong-dugsong. Dun ka magpa-practice saka yung mga halimbawa, ano ang ginawa mo noong summer 'yan. Sorry na lang sa mga mahihilig mag-AI ngayon, pero kami dati, literal kami ang nag-iisip. Nung panahon namin, hindi namin nilalagay sa AI kung ano ang na-experience namin. Sinusulat namin sa formal team o sa sulating pang wakas. Sabi niya, yes, pang-akit sa crush ang cursive ko. Sabi ko nga, edi ikaw na ang magaling mag-cursive, Marvin. Sa bagay, maganda nga mag-cursive si Marvin. Sabi nga, di ba Marian, ang kaya pa niyang gawin yung pabaliktad. Ano ba yun? Yung pabaliktad na sulat, Marvin? Paano yun? Yung niyayabang mo na kahit lalagyan ng mirror, tapos mababasa mo yung ano? Parang ambigram. Ambigram ba yun? Di ba sa tattoo yun? Di ba? Mang ginagawa din sa tattoo yun. Mirrorized. May ganun ba mirrorized? Ano yun? Ganun yung ginagawa ni Marvin. Yung sulat niya, maiintindihan mo lang pag tinapat sa salamin. Kung ano man ang tawag dun sa technique niya na yun. Mirrorized technique daw, sabi. Sa kaliwang kamay ko lang nagagawa. Eh, kasi nga, para pabaliktad pagka inano mo sa salamin. Gagaling nun. Pwede ka magpasa ng mga top secret notes na hindi namin nalalaman. Asya, ano ang mga unforgettable lines ni teacher para sa'yo? Kung meron ka naalala, isend mo na yan, i-comment, i-DM at ating pag-usapan yan. Sabi ni Jess, sino ba yung puro AI na yan? Hindi ko alam. Wala akong alam. Basta ang alam ko lang eh, masayang magsulat dati ng mga panahon na yun. Nakaka-tense kasi baka mamaya wala ka nang maisulat. Pero dun sa practice na yun, dun ka lalong gumagaling magsulat, no? Yung napapahaba mo yung mga sentences, na i-expound mo yung mga gusto mong ikwento. Importante, hindi ko alam kung ginagawa pa rin sa elementary yun hanggang ngayon. Pero sana may mga ganun pa rin na mga subject. Sabi ni Jask, AI, ang intense magsulat dati. Correct. grabe kaya ang sulatan dati. Tsaka yung halimbawa, yung tinatamad mag-report yung ano, yung kaklase mo. Ang gagawin, ilalagay lang yung ano, yung Manila paper, nakalatag lang sa blackboard. Tapos susulatin mo yung sulat din nila. Ano ba yun? Paulit-ulit yung sulat. Naalala ko yung mga panahon na yan. O, ito na 12:35 na ha. O, basta ipadala ninyo ang mga kasagutan ninyo at ating pagkwentuhan. Sagot ko na ang kwentuhan na tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money!
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magmamalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Remember your music.

masarap balik-balikan.

0: Napakinggan po natin Jack Jones sa awiting She. To all the girls I loved before ni Julio Iglesias and Willie Nelson. And I Love You So ni Perry Como. At ganun din ang awitin mula kay Jackie L. Shannon. What the World Needs Now. So alas po natin, 9 minutes bago sumapit ang alauna ng umaga. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nag-e-enjoy sa mga tugtugan natin dito sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. At ang ating katanungan sa ating huntahan, ano ang mga unforgettable lines ni teacher para sa iyo? Yung talagang hindi mo makalimutan. Sabi ni Baji Metukwa Leduna, linyahan ni ma'am, sabi niya. Ano, get 1/4, sabi niya. Ayoo, yung pagka sa ano, pagka magpapakwis na si ma'am, get 1/4 sheet of pad paper. At saka, anong part ng parang feeling ko, feel na feel niya yung ano eh. Sabi niya, ito daw yung line. Anong part ng tumahimik kayo ang hindi nyo maintindihan? Sabi niya, from retired teacher, siya mismo pala yung mga linyahan mo pala to, ma'am. Ikaw pala to mismo, ma'am. Kahit sa college ko edan sa yellow pad, halos magsabon. Oo nga, pagka-college, ano, ang dami pa rin kayo mga activity na kailangan ng, lalo pag-college, yung yellow pad na yan. Pagka-college, yung yellow pad na yan, pagka medyo manipis na, huwag mong bibitawan yan sa kamay mo. Kasi pag binitawan mo yan, mauubos yan, ipapaikot yan ng mga, hindi naman kanila yung yellow pad, pero pinapaikot nila yung yellow pad, ha? Nangyari sa akin yun dati, yabang ko eh. Binigay ko yung yellow pad, tapos pagbalik sa akin, sobrang nipis na. Ugali ng mga kaklase natin minsan eh, no? Kaya yung iba, alam mo ang ginagawa. Ang ginagawa ng iba, makapal yung yellow pad nila. Hindi nila nilalabas. Pumupunit lang din sila dun sa yellow pad nila. Parang kadamutan naman masyado yung ang damot naman nung ganun. Pumupunit lang. Tapos sabi, saan ang galing yan? Di, hiningi ko lang din to dyan sa kabila eh. Pero maraming salamat, Ma'am Banji. Linyahan nyo pala yan, Ma'am, ha? Anong part ng tumahimik kayo ang hindi nyo maintindihan? Sana mag-comment yung mga teacher para mabasa natin yung mga comments ninyo. At saka tumawag din kayo, ha? 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Ito na, 12:53 ang oras. Kausapin na natin ang ating first caller from Quezon City. Nasa kabilang linya si Ate Mel. Ate Mel, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Oy, welcome back. You are here again and again, Ate yeah. Mel. Okay lang ka pa, ano, available tumawag uli.
1: Nandito lang ako October 2.
0: Ah, October 2. Okay.
1: 10 days lang ang round trip.
0: Ano no?
1: Hindi naman round trip kasi hindi raw pwedeng from there, lipat ako ng Singapore. Hindi pwede, sabi nung pinsan ko.
0: So, umuwi ka muna dito, tapos tsaka babalik, ganun?
1: Tsaka ako pupunta.
0: Oh, kasi naalala ko, nagpabati pa yung best friend mo dito, nag-message pa sa akin dito, nandun ka nga daw siya, New York!
1: Paano namang bumati siya? Hindi namin makakuha naman yung DCM. Wala akong narinig ng sampung
0: kahit sa
1: araw.
0: Kahit sa app, hindi mo makuha sa app?
1: Wala. Oh. Buti pa si Kuya yung sa Facebook. 1 hour.
0: Kaya mo magpapalagay din tayo saka-saka sa Facebook para mapanood, mapakinggan. Tapos, din tayo. Oh.
1: Sabi niya, request tayo kayo. Request, maririnig ba naman natin? Oy, dapat bahala ka sa buhay.
0: Oy, sinabi ko.
1: Request pala.
0: Oo, sinabi ko, pinlay ko ha. Ano nga ba yung kanta niya na yun?
1: Hindi ko alam na nag-request siya eh.
0: Hindi, nag-request.
1: Teka. Lumalukot talaga yung babae.
0: Ahanapin ko. Teka, nandito yan eh, si... Ang ni-request niya ay Lovey and Rose. Oh.
1: Favorite niya yan. Ang ginagamit ng boyfriend.
0: Oo,
1: grabe naman ginawa niya sa akin doon. Maging caregiver lang ako.
0: Galit ka naman. Eh, ikaw naman may gustong bumisita doon, di ba?
1: Dapat sa Texas na lang ako pumunta.
0: Bakit ikaw yung nag-alaga? Eh, dito, ikaw yung inaalaga. Ano nangyari doon?
1: Kaya nga sabi ko, ano ba yan? Tapos, disindo nila ako nung 20 nga ako. Mali, September 20. 20 pa rin doon pagdating ko, di ba? Kasi 12 hours nga tayo ahead, di ba?
0: Correct.
1: Okay pa naman. Kasama niya yung boyfriend, sindo nila ako, ganyan. Nakalabas pa kami kasi nasa city naman sila. Pagbaba naman nung, kasi building apartment nga yung uso doon. Nandun naman lahat ng restaurant, mga bilihan. Nakaikot pa kami ng first day. Ba second day, hindi na makalakad yung kaliwang legs niya, yung tuho niya, hindi niya ma-event.
0: Siya pa yung inabot ng, sakit ng katawan.
1: Hindi siya makatayo.
0: Parang ang yabang mo dun sa part na yun, Ate Mel. Parang na-flex mo yung ano mo dun, ha? Flexibility mo dun, ha?
1: Ang problema, pumunta ako dun para
0: para makalabas.
1: Explain sa kanya yung situation ko, ganyan. Wala tuloy. Hindi na ako nagsalita. Bahala ka sa buhay yung pinagod mo.
0: Walang nangyaring bonding-bonding kasi nga sumakit ang tuho.
1: Dinala ko pa ng emergency.
0: Ikaw pa yung nag-asikaso.
1: Kasi yung pain reliever na iniinom niya, natatakot na ako. Baka mamaya mag-blood clot ka na, mag-aneurysm.
0: Ah, masyado mataas.
1: Sabi niya, kasi dito, sabi sa akin, oo nga, libre. Pag pumunta kasi ako doon, ganyan, i-report kasi ganyan, bigla ka nalang ino-opera, ganyan-ganito. Ganun. Pag-ibali na palang hindi libre.
0: Dire-direcho na.
1: Oo. I-report ka daw sa ganyan-ganito. So sabi niya, gusto ko, gumaling muna itong pain.
0: Ako?
1: Baka, kung ano?
0: Pinagod mo yata kasi doon sa first day na lumabas kayo sa may baba. Kumakituloy ang tuhod.
1: Ikot lang naman kami para kumain. Tapos sabi niya, alam mo, tingnan, hindi na maganda. Sabi niya, pati yung mga store dito. Kasi uso na rin doon, online. Tingnan mo mga store, walang tao, ganyan. Pati yung mga branded na pinupuntahan namin. Wala. Korean ang medyo may tao. Mga Korean store.
0: May medyo malamig na ba? Kasi factor
1: ay,
0: yun.
1: Ay, Diyos ko, sabi ko nga, akala ko ba? Sabi ko, summer. Kasi dapat summer. Summer to fall, di ba?
0: Malamig na.
1: Ay, malamig siya.
0: Hindi, autumn na eh. Di ba? Laglagan na ngayon eh.
1: Fall na nga. Hindi nga. Kakaiba nga daw nangyari. Hindi, summer pa nga eh. Papuntang kuan October to December nga yung fall, di ba?
0: Nauna.
1: Ang lamig. Di ba siya ako namimilipit doon? Sa hirap na hirap ako.
0: Imbis na guminhawa ang bakasyon eh, naging abiyarin, ano? Abiyarin.
1: Yung punta ko dito noon, di tayo makalabas, may snow, ganyan. Talaga naman. Eh ngayon, pwede naman, okay naman eh. Mag-ano ka lang. At ako pa yung into pinasama.
0: Gusto ko yung asama-sama ng loob mo.
1: Pero,
0: para ka nagrarant.
1: Kasi hindi na-expect na malamig. Eh doon, hindi using, may store room doon, pupuntahan mo. Bayaran. Doon mo kasi ilalagay yung mga, anong season, di ba? Eh ako pa pinasama doon sa boyfriend para manguha kami ng panlambig doon sa...
0: Namili pa kayo ng mga susuotin niyo doon.
1: Oh, sabi niya, kunin mo yung maliit ng ganito kasi ganyan. Naglamig, wala tayong gagamitin, ganyan-ganito. Ano ba yan?
0: So, parang kumbaga, hindi yung bakasyon na inaasahan mo yung nangyari sa'yo.
1: Oo, kasi alam ko, at least, medyo summer, okay, ganyan. Okay naman yung first day, sa baba kami kumakain. Abay, mga sumunod, yung boyfriend na paggagaling, hahatiran na lang kami, kakainin namin ng buong araw, tapos the next day ulit.
0: Wala sabi na. Ko, ilang araw yung ganun? Ilang araw? Matagal din.
1: Kami, parang dalawang araw lang na okay siya. Sumunod, wala na, buo na. Tapos, bago ko umuwi nitong kwad. Siguro, seventh day. Dinala ko na siya sa emergency. Kaya pwedeng iwanan ng ganyan.
0: Ikaw pa yung nagdala, no? Di ba? Talagang...
1: nagtaxi kami. Malapit lang naman yung hospital. Pero hindi nga siya makalakad. Ngayon, nung medyo umokay yung ininom niyang kwan, kaya niyang humakbang. Nasa seventh floor kami. Elevator kami. Taxi kami. Sa emergency lang naman siya. Mabuti naman. Okay naman.
0: Hindi naman siya inopera ng dire-diretso.
1: Hindi naman. Parang inano lang yung dapat niyang inuming gamot kasi may heart problem nga siya. Hindi siya basta-basta pwedeng uminom ng malalakas ng pain reliever. Ganyan.
0: Di
1: overnight kaming nandun sa emergency. Imagine.
0: Samantalan dito, sinasamahan ka pa pag aalis ka. Pero doon, ikaw ang nag-abyad sa kanya, di ba? Ganun talaga.
1: Eh, paano yung kupula ka? Nag-iisa ako. Ang ginagawa ang boyfriend mo.
0: Oh, yun yung ano. Yun, oh, sa bagay. Oh, nga, nasan yung boyfriend sa lahat ng pangyayari
1: malayo
0: nito?
1: Daw. Malayong tirahan eh. Malayo.
0: Boyfriend, boyfriend. Hindi siya naman sama sa emergency.
1: Oh, hindi naman pinulit.
0: Bihira naman yan.
1: Bayan ka kung ganun. Di, panaya. Panayan chat namin.
0: Oh, hindi, pero kita. Alam mo, kung may napatunayan ka dyan sa trip mo na yan, malakas ka pa talaga.
1: Napilitan.
0: Kayang-kaya pa. Oo, hindi naman yun.
1: Kung
0: meron tayo realization dyan sa trip mo.
1: Kaya sabi ko, hindi ito yung in-expect ko, ah. Sabi ko sa kanyang ganyan.
0: Sino ba naman mag-expect na magbabakasyon pero mag-a-assist pala papunta ng ER?
1: Sino man mag-aakala na magkaganito ako? Sabi niya.
0: Totoo din naman.
1: Pero alam mo, hindi niya ma-event yung leg niya.
0: Parang rayuma. Parang ano ba yung gout ba yun? Pagkaganyan, kilala din akong ganyan eh. Pero gout yung sa kanya.
1: Rayuma daw.
0: Rayuma. Oh.
1: Rayuma.
0: Pagka medyo, wear and tear na din kasi yung tuhod pagka medyo nagkakaedad. Kaya talagang kailangan.
1: At saka ano siya? Ay, grabe naman kumain ng nuts.
0: Ganyan naman yung mga yan eh. Yung ayaw magpaawa. Tapos pag masakit na, talagang nagagalit din.
1: Ako walang kinakain, puro beef.
0: Nako, wala.
1: Beef lang. Beef.
0: Matik
1: yan. Or lamb, ganyan.
0: Tapos malamig. O, di ba? Ang ganda ng combination.
1: O, oh, yun lamig. Oo, oh. May asthma pa siya.
0: O, tapos nilakad mo pa ng kaunti. Ay, wala na yan.
1: Oo.
0: Good luck na lang.
1: Sabi ko sa kanya. Ay, di sabi niya, dito ka na, sabay na tayong umuwi sa ano. May ticket na ako ng December 8. One month daw siya.
0: Magiging...
1: Ay, naku, huwag mo kong pag-aalagaan sa Pilipinas.
0: Matagal-tagal ka mag-aalagaan yung pagkaganon. Bihira.
1: So, and then, sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, baka hindi... Ano tawag dito? Baka makulong na ako kasi mag-expire na December yung visa ko.
0: Ikaw pa mahuli okay. Doon, no?
1: Oo, mahirap. Mahirap doon ngayon.
0: Mahigpit, mahigpit. Mahigpit.
1: Ultimong yung dollar na ano, yung pinabili niyang ticket. Kini-question siya sa kung saan nang galing.
0: Hmm?
1: Oh, mahigpit tayo nilang palalo.
0: Mga nakikita nga ako sa balita ngayon, kaya talagang kahit
1: ang problem, dito,
0: sa tourist.
1: Ano ha, magdala kang ganyan. Problema niya kasi hindi siya nagbabangko, naka-vault lang ang pera.
0: So
1: hindi niya alam ngayon paano niya iuwi yung pera niya. Hindi pinagladala ko. Ay, ayoko nga, makulong pa ako dyan. Ay, bahala ako sa buhay pa. Sabihin, 10 days lang ako dito. Meron akong bit-bit na ganyan.
0: Correct. Ano ba? Actually, ikaw ang maiipit doon kung dinala mo. Ang dami namang nangyari, Ate Mel. Diyos ko naman, parang...
1: Sa 10 araw, sabi ko, ano ba yan? Kako, di, ina-expect nga niya. Sabi ko, magpapahinga muna ako, hindi muna ako. Ano?
0: Naghahanap ka ng ganap sa buhay, ha? O yan, puro ka ganap na yun. Ipahinga mo, pero at least, yun nga, kung may napatunayan tayo, kaya mo pa palang mag-assist, di ba? So, okay naman yun. Good sign naman yun, ibig sabihin. Yakang-yaka pa.
1: At natutuan mo, pag madaling araw na ako dumating, pagsakay ko ng sundo, pinabuksan ko agad, ay, sabi ko, kuya dat pa. Ganyan pa ako, October 2.
0: Umabot pa.
1: Ay, biglang pagbukas. Oh. In my life?
0: Ah, oo, sakto ah. Wow.
1: Ang yabang ko pa. Ay, naalala ko sa RY ang tugtog. Para si Deseng nag-pakitis na alala ko. Kala ko RY ang nakaalala sa akin.
0: At least tumutugtog, yun ang importante. Welcoming song.
1: Kaya, thank you. Naku, BFF talaga kita.
0: Oh, talaga naman. Tuwan-tuwa naman. Teka lang, 104 na, hindi ka pa sumasagot kasi di, ano ang okay. Hindi mo malilimutan?
1: Hindi ko alam eh.
0: Anong hindi mo malilimutan ang linya ng teacher mo, unforgettable? May maalala ka pa ba, Ate?
1: Ay, ulagi ako nasasabihan.
0: Ano
1: Carmel
0: sabi?
1: Behave.
0: Ayun, Carmel Behave. Mm-hmm. Parang hanggang ngayon, applicable siya, no? Carmel Behave.
1: Kasi pag yung katabi, syempre, ano ganyan.
0: Kinukulit mo.
1: Inaanoan ko ng sagot. Kunyari, pabulong na kagad.
0: Anong ginagawa mo sa sagot? Binibigyan mo ng sagot?
1: Oo. Pag sinabing, anong ganyan, gano'n. Ano yan, ganyan, ganito. Ay, napapansin ng teacher, syempre, gumaganon-ganon ng bibig ko. Kasi hindi ko naman maipasa yung papel.
0: Ninunguso-nguso mo yung sagot.
1: Kunyari, nagsasalita lang ako, pero nakalingon sa kabila. Kailangan magalik. Siya naman nakayuk-yuk dun sa ano.
0: Bakit mo binibigyan ng sagot? Ang bait mo naman. Ikaw yung mga kaklase na nagbibigay ng...
1: Hindi, ikaw, wawa naman. Hindi naman lagi. May time lang ng ano, kaya lang. Pero napapansin nga.
0: Nahuli kayo?
1: Nakikita lang na gano'n. At saka makulit din ako, kaya Carmel behave.
0: Carmel behave. Applicable naman. At least hanggang ngayon, pwede pa rin sabihin ni teacher yan. Carmel behave. O siya, 106 na, maraming salamat Ate Mel. So ang request mo, ilista natin kasi mag-humusta din na tayo pagbalik. Play natin after.
1: Ay, ano? Oo. Kasi ano?
0: So ang request mo?
1: Pasaway yung BFF kong yun eh. Kahit na gano'n nalagay niya, OPM daw, kinakantahan pa ako ng Sharon Cuneta eh.
0: Oh, anong Sharon Cuneta?
1: Kahapon lamang daw. Kahapon lamang.
0: Teka nga, patingin. Baka wala tayong kahapon lamang. Kahapon lamang! Eh, hindi pa rin. Meron, Sharon Cuneta.
1: Oh, inaasar niya ako lagi eh.
0: Alright,
1: pag
0: sige.
1: Pag yung nakamukmuk ako doon, kinakantahan niya ako.
0: Kahapon lamang.
1: Kaya sabi ko, hindi kita dadala ng pagkain.
0: Pag di ka makagalaw. Asya, sige, ililis na ka to. Maraming salamat Ate Mel, and welcome back to the Philippines. Thank you. Bye-bye. Si Ate Mel ng Quezon City na punong-puno din ng kwento. Ang dami din nangyari sa kanya. No? Ganun talaga minsan, maaabutan ka talaga ng asikaso. Sabi nga ni Tin ay, aberya. Eto, basahin muna natin ilan pa sa mga comments niya dito. Sabi ni Bobby Impa, matagal nang tumatawag, hanggang ngayon po hindi ako makapasok. O ito, sabi niya 0919-278-3000. Tama po ba kuya Dan? Tama po yan, yan po ang tamang number. Kaso nga lang siguro 107 ako, hindi, baka napuno na yung ating linya. Kasi medyo mabilis-bilis ho napupuno ang linya natin. So I suggest medyo agahan nyo pa ho ng konti pa. Oo, mga 1201, mga ganyan. Para makapasok ho kayo ha. Pero maraming salamat po. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, ang namimiss ko ay yung sumulat siya, imbis na ako ang naging ano to, king. Anong naging King Kong na? Ba't baliktad na yung ang naisulat, sabi niya. Ah, baliktad yung naisulat. Anong naisulat? Sige, titingnan natin mamaya. Hindi ko nahahabol, ha? Sabi ni Miss Fatty, unforgettable lines. Yung laging sinasabing, study harder and you will go places. Di ba ikaw, Miss Fatty, sa school ka din na gano'n, nag-work? Sa library, di ba? Yan, kasama din yun. Mga nagbabantay sa library. Talagang ano din yan. Parte din yan ng high school days natin, ano? Kasi lalo na nung kapanahunan namin or even yung mga nauna pa, nung hindi pa uso ang internet, talagang sa library ang punta ng mga kabataan na nagre-research. Actually, hanggang college, ginagawa namin yung pumupunta pa rin kami sa, ano eh, sa National Library. Oo, dyan sa, ano, sa Manila. Oo, dati nung gumagawa kami ng thesis, feeling ko hanggang ngayon, pagka gagawa kayo ng thesis, kailangan mo pa rin mag-research talaga ng yung mga RRL, sabi. Review of Related Literature. Diba? Kumbaga yung mga nagawa na ng mga studies tungkol din dun sa pinag-aaralan mo. Diba? Mababasa mo kasi may mga kopyan sa National Library. Kaya magandang umaga, no? Sa mga faculty member din ng mga school. Diba? Kasing ano din yan ng mga teacher natin. Ito, 109, bago tayo mag-gap at pumunta sa ating sulat na para lamang sa'yo, kumuha muna tayo ng balita. Binugbog ng 4 na lalaki ang 18-anyos na lalaki sa Mutya ng Pasig Mega Market. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
2: Kuya Dan, takuha ng CCTV, nakbayan ng isang suspect ang biktima at tinutukan umano ng barbecue stick. Saka dinala sa loob ng palengke at sabay-sabay na pinagbubugbog. Kumaripas ng takbo ang mga suspect pagkatapos ng pananakit. Ayon sa PNP Pasig City Police Substation 2, trip-trip lang umano ang motibo. Tukoy na ang kinaroroonan ng mga suspect na isang 19-anyos sa tatlong minor de edad. Residyo naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roy Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
4: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 11 minutes makalipas ang alauna ng umaga.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwento na ikaw ang bida. Kumusta, dear?
1: Oras po natin, 1:12 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? May mga taong lumaki na hindi kailanman kinailangang mag-alala kung saan kukuha ng pagkain, pambayad ng bills, o perang gagamitin araw-araw. Mula pagkabata, nakasanay na nilang nasa kanila na ang lahat. Ang magandang bahay, mamahaling damit, sasakyan, at buhay na para sa iba ay pangarap lamang.

0: Minsan, dear, hindi natin nakikita ang tunay na halaga ng buhay habang nasa atin ang lahat. Kapag komportable ka, hindi mo kailangang isipin ang pagkain, ang trabaho, o pera sa kinabukasan dahil nakasanayan mong laging naroon ang lahat. Hanggang sa isang araw, matutunan mong hindi pala habang buhay, ganon.
1: Sir, good morning po. Handa na po ang almusal ninyo.
0: Mahinang kumatok ang kasambahay sa pinto. Pagbukas mo, magalang kanyang binati.
2: Anong almusal? Handa na rin ba yung mga gamit ko?
1: Opo, sir. Bacon, itlog, tinapay at kape. Naihanda ko na rin po yung uniforme ninyo.
2: Sige. Handa mo na sa dining. Maliligo na muna ako. Pakihanda na rin yung kotse.
1: Opo, sir.
0: Mabilis kang bumangon at naghanda. Ilang minuto lang, nakabihis ka na ng mamahaling polo at pantalon. Suot ang relong regalo ng iyong mga magulang. Pagbaba mo sa dining area, naroon na ang iyong asawa at dalawang anak.
3: Good morning, mahal. Nakatulog ka ba ng maayos?
2: Oo naman. Magandang bahay, malamig ang kwarto at komportable naman ang kamay.
3: Daddy, may field trip kami sa Friday. Kailangan daw po ng 2,000 na baon.
2: Ah, sige. Bigay mo sa akin yung papel. Ako nang bahala. Mag-breakfast ka na para hindi ka malate.
3: Daddy, gusto ko rin po ng bagong laruan. Yung malaking robot.
2: Sige lang. Sabihin mo kay mommy. Mamaya, punta kayo ni Yaya sa mall.
3: Mahal, huwag mo sanayin ang mga bata na nakukuha agad ang lahat ng gusto nila. Dapat matuto silang maghintay at magpahalaga.
2: Bata pa sila. Kaya naman natin eh.
3: Kaya hayaan mo silang mag-enjoy. Darating din ang araw na matututo sila, sabi ng asawa mo.
2: Oo, darating din ang araw na yon.
0: Ngumiti ka habang umiinom ng kape. Para sa'yo, walang masama sa pagbibigay sa pamilya ng lahat ng gusto nila. Yun ang buhay na nakasanayan mo. Lumipas ang mga taon, lumaki ang mga anak mo. At binigyan mo sila ng kani-kanilang parte. Para sa'yo, yun din ang buhay na nararapat nilang maranasan. Ganito ang naging buhay ninyo. Malaki ang kumpanyang itinayo at pinalago ng iyong mga magulang. Sa pinakataas na palapag ay ang iyong malawak na opisina, kung saan ikaw ang namamahala at nagbibigay ng mga desisyon. Ngunit hindi ikaw ang nagsimula nito. Minana mo lamang ang kumpanyang pinaghirapan ng iyong mga magulang. Kaya naman, marami ang tumutulong sa iyo at hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Pagdating mo sa opisina, agad kang sinalubong ng iyong assistant.
4: Good morning po, sir. Nasa conference room na po yung mga department head. Hinihintay na lang po kayo.
2: Ano bang agenda natin?
4: Sales report po, upcoming projects, financial performance, tsaka po mga bagong investors po.
2: Sige. Simulan na natin. Ihanda mo yung kape ko. Pumasok ka sa conference room.
0: Nasa paligid ng mesa ang mga department head. May mga dokumentong nakahanda sa harap nila. At saka nagsimula ang meeting.
2: Sir, sa kasalukuyan po, maayos ang takbo ng kumpanya. Tumaas po ang ating sales kumpara noong nakaraang quarter. Sagot sa iyo ng iyong manager. Maganda. Ibig sabihin, pwede pa tayong mag-expand. Sagot mo sa kanya. Sir, may ilang bagay lang po tayong kailangang pag-aralan bago tayo magdagdag ng bagong branch.
4: At ano naman yon? Hindi ba maayos naman ang sales natin? Bakit kailangan pa ng bagong ganyan?
0: Tanong mo sa kanila habang natahimik ang lahat.
2: May mga gastusin po tayong kailangang bawasan. At kung magdadagdag tayo ng branch, kailangan po nating tiyakin na kaya natin ang magiging gastos nito.
4: Sige. Pag-aralan nyo.

Gusto kong makita ang proposal ninyo sa susunod na linggo. Dismiss. Tinapos mo ang meeting ng kampante. Para sa'yo, sapat nang may gumagawa ng mga plano at nagpapatakbo ng kumpanya. Ang mahalaga, patuloy itong kumikita. Hindi mo napansin may mga bagay na unti-unting nagbabago sa likod ng iyong marangyang buhay. Isang gabi, dumalaw ka sa bahay ng iyong ina. Ang lumang tahanan ng iyong pamilya matapos pumanaw ang iyong ama. Dito ka lumaki at dito rin nagsimula ang negosyo ng iyong ama. Habang naghahapunan kayo, napansin mong tahimik ang iyong ina. Anak, kumusta ang kumpanya? Maayos naman, ma. Maganda ang kita at may plano pa kaming magdagdag ng branch. Mabuti. Pero sana matuto kang alagaan ang negosyong iniwan ng papa mo. Hindi sapat na kumikita lang. Kailangan alam mo kung paano ito tumatakbo at kung saan napupunta ang pera. Ma, kung magalala, may mga taong nakatutok sa mga yon. Trabaho nila yon. Alam ko. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang ipagkatiwala sa kanila ang lahat. Gusto ko lang na maging handa ka rin. Mamaayos ang buhay natin. Malaki ang kumpanya at marami tayong ari-arian. Hindi naman basta-basta mawawala ang lahat eh. Sana nga anak. Saglit na natahimik ang iyong ina. Kinuha niya ang litrato ng iyong ama na nakasabit sa dingding. Ang litrato niyo noong bata ka pa habang itinatayo pa nila ang maliit na negosyo. Napaisip siya. Nag-alala. Nang nagsisimula pa lamang ang papa mo, halos wala kaming makain. May mga gabing tinapay lang ang hapunan namin. At ang araw, hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad sa mga tauhan. Pero hindi siya sumuko. Alam ko naman yon, ma. Pero iba na ang panahon ngayon eh. Hindi na natin kailangan maranasan ang pinagdaanan niya. Sana nga, anak. Pero tandaan mo, hindi lahat ng meron ka ngayon ay mananatili habang buhay. Hindi mo pinansin ang sinabi ng iyong ina. Para sa'yo, matatag ang buhay at yaman ng pamilya. Lumipas ang ilang buwan, naging abala ang kumpanya sa mga bagong proyekto at branch. Dahil sa magandang kita, naglaan ka ng malaking halaga para palawakin ang negosyo. Ngunit sa likod nito, unti-unting lumaki ang gastos. May mga kontratang hindi nababayaran at mga proyektong hindi natutupad. Isang hapon, pumasok sa iyong opisina ang inyong financial manager. Sir, may kailangan po tayong pag-usapan tungkol sa bagong proyekto. May mga kliyenteng hindi pa nagbabayad at lumalaki na po ang gastos. Gaano ba kalaki ang problema ngayon? Kaya pa naman po, sir, pero kailangan nating mag-ingat. Baka kailangan munang ipagpaliban ng ilang plano at bawasan ang gastos. Hindi pwede yung ganyan. May mga kontrata na tayong pinirmahan, di ba? Ayoko masira ang pangalan ng kumpanya. Hanapan mo ng paraan yan. Opo, sir. Pag-aaralan po namin. Siguraduhin mo maayos to, ha? Ayoko magkaroon ng problema yung kumpanya. Opo, sir. Hindi mo lubos na naunawaan ang bigat ng babala. Pero para sa'yo, isa lamang itong karaniwang problema sa negosyo. Isang bagay na kayang ayusin ng mga taong nagtatrabaho para sa'yo. Ang akala mo na mga bagay na hindi mawawala sa iyong paligid, biglang unti-unti na nagkaroon ng mga problema na umaangat.
hindi mo alam na ang mga problemang yun ay simula pa lamang ng isang malaking pagsubok.

Dumating ang isang gabing hindi mo kailanman malilimutan. Malakas ang ulan, madilim ang kalangitan. At habang nasa bahay ka kasama ang iyong pamilya, abala sa inyong pagsasama, sunod-sunod ang mga tawag na natanggap mo mula sa iyong assistant, pero hindi mo ito pinansin. At sa pangatlong tawag muli sa iyo, saka mo ito nasagot. Hello? Oh, gabing-gabi na. Ba't ka ba tumatawag? Kayo nang bahala dyan. Sir? Sir, may problema po. Sir, nasusunog po yung warehouse natin. Ano? May mga tao ba doon? Nakalabas naman po yung mga empleyado pero malaki po yung apoy eh. Di pa natin alam kung gaano kalaking pinsala. Paano ba nangyari yun? Bilisan nyo! Sige na, pupunta na ako dyan. Binaba mo ang telepono at agad umalis. Mahal, saan ka pupunta? Bakit? Nasusunog daw yung warehouse natin. Kailangan kong puntahan yun. Diyos ko, mag-iingat ka, ha? Mabilis kang sumakay sa inyong sasakyan. Habang nagmamaneho, hindi mo mapigilang isipin ang mga nangyayari. Ang warehouse na yon ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng inyong negosyo. Naroon ang mga produkto, kagamitan, at ang mga materyales na kailangan para sa mga kontrata. At nang makarating ka sa lugar, nakita mo ang malaking apoy na tumutupok sa gusali. Ano ba nangyari? Ba't ninyo pinigilan? Sir, hindi pa po malinaw eh. Pero sabi ng mga bumbero, posibleng nagsimula yung apoy sa electrical system. Malisang sagot ng iyong empleyado. Wala sa'yo mga gamit natin. Kasi yung mga produkto. Sir, hindi na po natin maliligtas yung karamihan dun eh. Nakatayo ka sa gitna ng ulan. Pinagmamasda ng apoy na tumutupok sa isa sa mga pundasyon ng inyong negosyo. Sa unang pagkakataon, naramdaman mong wala kang magawa. Hindi mo kayang pigilan ng apoy o mga problemang unti-unting dumarating. Lumipas ang ilang buwan, ngunit hindi na nakabangon ang kumpanya. Dahil sa mga utang, isinara ang ilang negosyo at maraming empleyado ang nawalan ng trabaho. Kinailangan mong ibenta ang mga ari-ariang minana mo, kasama ang bahay, sasakyan, at ang mga mamahaling gamit. Ang marangyang buhay na nakasanayan mo ay unti-unting nawala. At ang dating komportabling kama ay napalitan ng simpleng higaan. Sa gitna ng lahat ng ito, muli kayong nag-usap ng iyong asawa. Mahal, kailangan na ba talaga nating umalis? Maluhaluhang sinabi ng iyong asawa habang nag-iimpake ng ilang kagamitan. Wala na tayong magagawa eh. Siguro, ito na yung kapalaran natin. Malungkot mong sagot habang hawak-hawak mo ang kamay niya. Saan tayo pupunta? Paano na tayo? Paano yung mga bata, ha? Sabihin mo nga pa, paano tayo? May nahanap akong maliit na bahay na pwede nating upahan. Doon muna tayo maninirahan pansamantala. Hindi man to katulad ng dati nating bahay, pero kahit papano, may matutuluyan tayo. Mahina mong sabi. Paano mga bata? Hayaan mo. Kakausapin ko sila. Hindi mo alam kung paano sasabihin sa mga anak mo na kailangan na nilang lisanin ang marangyang bahay at hindi mo maibibigay ang mga dati nilang nakukuha. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ka ng matinding hiya. Kinatok mo ang kanilang kwarto at sinubukang ipaliwanag ang lahat. Daddy, bakit po ba tayo naglilipat ng gamit? Tsaka di ba po, nahis naman na po yung ibang negosyo natin? Kasi daddy, may kailangan din po akong bilhin na bagong headset eh. Kasi yung akin po medyo luma ni. Eh. Bakit kailangan pa natin umalis dito? Daddy, hindi ako sanay sa mainit eh. Tanong ng iyong anak. Anak, lilipat muna tayo ng bahay ha? Bakit po? May problema po ba?
di ba okay pa naman tayo? Nak, may mga bagay lang na kailangan ayusin. Tsaka, pasensya ka na kung sa bagong lilipatan natin, mas maliit lang, mas simple, pero ang mahalaga naman dun eh, sama-sama tayo, di ba? Tsaka mukhang hindi muna kayo makakapag-enroll sa susunod na pasukan. Medyo kinapos tayo ngayon eh. Pero di ba, anak, ayusin natin to. Ayusin ko to. Kaya magtulong-tulong tayo, ha? Niyakap mo ang iyong mga anak habang pinipigil mo ang iyong mga luha. Daddy, di na ba tayo babalik dito? Tsaka po, nakakahiya po kung titigil kami sa pag-aaral, Daddy. Baka pagtawanan po kami ng iba namin mga kaibigan tsaka klase. Paano po yan? Ayoko po nang ganun, Daddy. Napatingin ka sa iyong mga anak. Hindi nila lubos na nauunawaan ang nangyayari. Ang alam lang nila ay kailangan nilang iwan ang kanilang tahanan. Mas masakit pa sa pagkawala ng negosyo ang hindi mo masagot ang kanilang mga tanong. Sa huli, napilitan mo silang patigilin sa pag-aaral at lumipat sa maliit na inuupahang bahay. Ilang araw matapos lumipat, nagsimula kang magbilang ng natitirang pera. Kailangan mong pagkasyahin ng kaunting ipon para sa upa, pagkain, at pangangailangan ng pamilya. Isang gabi, napansin mong kakaunti ang nasa hapag. Tanging kanin, isang ulam, at kaunting gulay. Oh, ito lang ba yung hapunan natin? Nasaan yung iba? Tanong mo sa asawa mo. Oo, yan lang. Umupo muna kayo at kakain na. Malamig niyang sagot sa'yo. Ba't di ka bumili ng iba? Di ba, hindi nawawala yung paborito nating dessert? At saka yung nagkakulang sa atin to eh. Yung mga bata pa oh. Alam mo naman hindi sila sanay kapag ganito klaseng pagkain yung kakain. Di ba kailangan nating magtipid? Baka nakakalimutan mo. Hindi na tayo nasa malaking bahay gaya ng dati. Hindi pa natin alam kung kailan tayo makakaroon ng sapat na kita. Mahina ang kitaan sa pinapasukan ko ngayon. Pero hindi naman pwedeng ganito na lang palagi. Alam ko. Pero kailangan nating mag-adjust. Hindi na tayo gaya ng dati. Kailangan na nating magsumikap na dalawa para matutusan ang mga pangailangan natin dito sa bahay. Oh, bakit? Nasaan na yung pinagmamalaki mong yaman na hindi naman ikaw ang nagsumikap noon? Napatingin ka sa iyong plato. Noon, hindi mo iniisip kung magkano ang halaga ng pagkain sa harap mo. Hindi mo iniisip kung sapat ba ang pera para sa susunod na araw. Ngunit ngayon, bawat gastusin ay kailangan ng pag-isipan. Daddy, bakit di na lang po tayo bumili ng pizza tsaka po yung bacon? Tanong ng iyong anak. Anak, hindi mo na tayo bibili ngayon ah. Bakit po? Di ba yun po yung paborito natin? Mura lang naman yun eh. Sinabi na kailangan natin magtipid, di ba? Bakit bang kukulit ninyo? Mga anak, kailangan natin magtipid. Wala na yung dati nating buhay. Hindi na tayo mayaman ngayon. Naintindihan niyo ba? Bagsak na tayo ngayon. Wala na lahat. Wala na ako silbi. Patawarin niyo ako, mga anak. Ngunit sa loob mo, may isang bagay na tila nadurog. Dahil sa unang pagkakataon, hindi mo na kayang ibigay ang isang bagay na dati ay napakadali lamang para sa'yo.

Madaling araw pa lang, gising na kayong mag-asawa upang maghanda ng paninda. Nagluto ang asawa mo habang ikaw ay naghahanap ng trabaho. Hindi naging madali. Nakaranas ka ng rejection, pumila, at magtiis sa init ng araw. Ngunit ginawa mo ang lahat para sa pamilya. Maya-maya pa ay may bumili sa inyong paninda. Maliit man ang kita, nakaramdam ka ng kakaibang saya. Sa unang pagkakataon, kumita ka mula sa sarili mong pagsisikap. Kinabukasan, maaga kang nagising at tahimik na pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Naalala mo ang malaking bahay, ang mamahaling sasakyan at kumpanyang minsang nasa iyo. Lahat ng iyon, wala na. Ngunit naroon pa rin ang pamilya mo, ang iyong mga kamay at ang pagkakataong magsimula muli. Kaya naman, tumingin ka sa langit. Hindi ko na kailangan maging katulad ng dati. Panginoon, maraming salamat po. Tunay na hindi mo kami pinabayaan. Pero siguro, nasa akin din talaga kung paano ko babangon mula dito. Binigyan mo ako ng pagkakataon na piliin na magsimula muli. Sa unang pagkakataon, hindi mo na hinabol ang buhay na nawala sa'yo. Sa halip, pinili mong buuin muli ang buhay na meron ka. Hindi mo na kailangan patunayan ang yaman mo. Ang mahalaga ay maging mabuting ama at may taguyod ang iyong pamilya. Kaya nagpasya kang lumaban at magsimula muli. Dear, hindi naging madali ang pinagdaanan mo. Mula sa marangyang buhay at malaking negosyo, natuto kang magtrabaho gamit ang sarili mong mga kamay. At doon mo natutunan ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, sa laki ng bahay o sa dami ng ari-arian. Nasusukat ito sa tapang na bumangon, magsimulang muli, at sa pagmamahal ng pamilya na binibigay sa iyo na siyang dahilan mo upang magpatuloy. Marahil tulad niya, may mga bagay ka ring pinanghahawakan sa buhay. Maaring meron kang magandang trabaho, maaring meron kang negosyo, maaring meron kang mga bagay na pinaghirapan mo o minana mula sa iyong pamilya o maging kaibigan. At marahil sa ngayon, maayos ang takbo ng buhay mo. Pero paano kung dumating ang araw na magbago ang lahat? Paano kung mawala ang mga bagay na akala mo ay mananatili habang buhay? Paano kung dumating ang panahong kailangan mong magsimula ulit? Sana, huwag mong isipin na ang pagkawala ng iyong mga ari-arian ay nangangahulugang nawala na rin ang halaga mo bilang isang tao. Dahil ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang meron ka. Nasusukat ito kung paano ka bumabangon sa gitna ng mga pagsubok, sa kung paano mo hinaharap ang mga responsibilidad mo, at sa kung paano mo pinahahalagahan ang mga taong nanatili sa tabi mo kahit wala ka nang maibigay. Dahil minsan, ang pinakamalaking aral ng buhay ay hindi natin natutunan habang tayo ay hawak ang lahat. Natutunan mo ito kapag kailangan mo nang magsimula ulit. At kung dumating man ang araw na yon, huwag ka matakot. Dahil hindi nangangahulugan na wala ka ng pag-asa kapag nawala ang lahat. Minsan, ang pagkawala ang nagiging simula ng pagkilala mo sa iyong sarili, sa sarili mong kakayahan. At kung may isang bagay na sana ay lagi mong tatandaan, dear, ito yun.
Hindi mo kailangang bumalik sa dati mong buhay upang masabing nagtagumpay ka. Minsan, sapat nang natutunan mong bumangon. Sapat nang natutunan mong magsumikap. At sapat nang natutunan mong maging sandigan ang mga taong umaasa sa'yo. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pagkakataon o pagkakaroon ng maraming bagay, kundi ang kakayahang bumuo muli ng buhay kahit magsimula ka sa wala. Kaya dear, kung sakaling dumating ang araw na kailangan mong magsimula muli, huwag mo kalimutang may kakayahan ka pang bumangon. At sa bawat hakbang na gagawin mo, dalhin mo ang mga aral na natutuhan mo sa iyong mga pagkakamali. May mga taong pinili nilang bumangon kahit hindi na yon ang buhay na nakasanayan nila. Dahil ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung gaano kataas ang iyong narating, kundi kung paano mo piniling bumangon sa tuwing ikaw

0: Mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta dear? Kumusta dear? Sa Remember Your Music. Ang kwentong para lamang sa iyo. Kumusta dear?
1: Oras po natin, 6 na minuto bago sumapit ang alas 2 ng umaga. At yan po ang istoryang tampok sa ating kwento ngayong umagang ito para sa ating Kumusta Dear Specials. Masasabi ko lang ay, sana all may kumpanya. Oo, no? Di ba? Parang minsan yung mga ganyang kwento, parang feeling natin pang teleserye lang. Pero, ang realidad ng buhay, nangyayari talaga yan. Oo. Siguro hindi man siguro like yung tipong sobrang laking kumpanya. Pero, may mga tao na merong mga kumpanya talaga. At marangya ang buhay nila, di ba? Tapos sa isang iglap, sa isang maling desisyon o kung anumang ito, nakakalungkot. Pero yung sa kanila, sa apoy natapos, di ba? Biglang magbabago 360 yung buhay nila. So, minsan kung iisipin natin, parang, ano ba yun, napanood ko lang yun sa ano. Pero may mga cases na ganyan talaga. At ang tanong, katulad nung mga narinig natin kanina bago matapos ang istorya, di ba? Anong gagawin mo kung sakali nga na sa'yo mangyari ang ganong parang pagbibiro ng tadhana, di ba? Sabi ni Marvin, hindi ako nakapag-CR break, masyadong kaabang-abang ang mga susunod na pangyayari. Talaga naman, no? Nakaabang. Ay, kasi Marvin, alam mo, alam ko na kung bakit. Alam, kasi may kumpanya ka din eh, no? Natakot ka siguro, Marvin. O, yan na. Kaya dapat ready ka, ha? Kasi alam ko ngayon, grabe eh, limpak-limpak na din to si Marvin eh. Limpak-limpak ang projects, no? Pero hindi ibig sabihin ganun din ang salapi. Pero pupunta rin yan, pupunta rin yan. Sabi niya, grabe naman. Sabi niya, hindi naman. Diba? So, again, napaka-uncertain ng buhay, diba? Kung meron ako natutuhan sa mga nakalipas na taon, sa mga nangyari dito sa kumpanya, katulad nito, diba? Kalaki ng ating kumpanya na pinapasukan. Ako din dati, ganun ako. Parang, posible naman niya. Ah, ganun ko pa yung dati. But then again, kung may natutuhan ako sa nangyari niyon, talagang hindi mo masasabi ang mga bagay-bagay. Lalo na ang change, di ba, sa buhay, no? Nangyayari talaga yan. So, gaano man kalaki o kaliit, huwag mong mamaliitin ang kapangyarihan ng change sa buhay natin. Sabi nga ay, change is inevitable. Inevitable. Mali pa yung pagkakasabi ko doon. Nangyayari talaga yan. At kailangan lang maging handa tayo sa buhay natin, di ba? Maraming salamat sa pagbabahagi ng sulat na ito. Sa Thursday ulit, no, magkarinigan tayo sa isa na namang special na edisyon ng ating Kumusta Dear. Pero sa oras nating 1:57, kausapin pa natin, meron pa tayong caller from Quezon City. Nasa kabilang linya si Angelo. Angelo, good morning!
2: Good morning, Kuya Dan, and good morning po sa ating mga kapamilya.
1: Saktong-sakto, ikaw ang kasunod na caller. So, paano ka nakarelate dito? Kasi feeling ko kayo, nandun kayo sa ano, sa first scene eh. Yung mga first scene, oh.
2: Yun, about it, oh. Parang hindi ako nakasubaybay kasi may ginawa.
1: Oh, sige, bye-bye.
2: Sorry. Bigla akong tinawag ng mga...
1: Ano ba naman ay, yan?
2: Ano ko?
1: Yung first scenes pa naman, makaka-relate ka pa naman sana kasi yung anak doon parang may field trip, 2,000 daw yung baon na kailangan. Mga ganun ba? Wala ka naabutan kahit ano?
2: Ano lang, parang may naregla ako konti, pero hindi ko naalala.
1: Sige, wag na lang, next question. Ano na lang ang hindi mo makalimutan na linya ng teacher mo?
2: Ano, siguro yung may isang teacher kami na nagsabi sa amin nung grade 6, nung career day namin. Sabi niya na yung mga inyong mga suot ngayon, yung pang ano niyo, future trabaho niyo, posible pang magbago yan in the coming years. Which is, totoo naman na may sinabi siya talagang ganun na totoo. At saka parang ano, tumatak sa akin na yung magiging ano ko pala, dating ano, pinapangarap ay hindi pala yun yung talagang mapupunta sa akin.
1: Wait lang, ano to, grade school ka sinabi sa inyo?
2: Grade 6 kami noon.
1: Siyempre magbabago pa talaga yun, grade 6, di ba? Ano bang iniisip mo noon nung grade 6 ka? Ano bang feeling mo?
2: Plano ko sanang mag-culinary dahil ang sarap ko magluto Pero ano, parang yung kinahiligan ko talaga magluto noon. Parang unimaginable, lalo na mana ako sa lola ko, mana ako sa mama ko.
1: Okay.
2: Yung mga luto talaga nila na parang hindi mo talaga malilimutan, lalo na sa recipe nila. Uh-huh. Like yung legend lang ng lola ko, yun talaga yung pinakamasarap. Tsaka yung ano yun, parang gatang pinakbit ba yun? Ginataang kalabasa pala.
1: Ginataang kalabasa.
2: Yun. Talagang...
1: Ano ang naging turning point? Bakit biglang ayaw mo na? Nagbago ang ano mo, isip mo?
2: Siguro una, yung gastos. Feel ko hindi ko talaga makakaya naman, pero siguro...
1: Hindi naman ikaw yung gagastos eh.
2: Oo naman. Pero kung ako yun, nasa sitwasyon na yun ngayon, siguro baka masasayang lang yung tuition. Lalo na kamahal-mahal pa naman.
1: Feeling ko din. Feeling ko din, oo. Kasi baka sabihin mo, kailangan may absent na, may leave of absence ka muna.
2: Diba?
1: Paano yun? Pag sa culinary pa naman, dire-diretso din yan.
2: No? Tama. Tapos, yung mga ano kasi nila, skills talaga nila, yung nakikita ko sa TikTok, yan, medyo sobrang ano talaga, ang impressive ng mga skills nila na hindi mo talaga makaya magawa, ganun.
1: So parang yun, okay ka na rin na hindi ka doon natuloy?
2: Okay lang naman, at least kahit papano, nagluluto pa naman ako ng mga kwento na makakabusog sa mga mamamayang Pilipino.
1: So, yun. Nagluluto ng kwento na makakabusog sa mga mamamayang. Anong putahin yan?
2: Pwede? Parang ano, basta yung main course ba?
1: Main course? Anong main course mo dyan?
2: Siguro yung about sa nangyari sa bansa natin.
1: Bagay. So, parang ganun mo siya nilalarawan, nagluluto ka ng kwento.
2: Hindi mo sinusunog para sayangin yung may ano mo.
1: Kung si Labi ay isang luto, anong putahe siya?
2: Ay, nako. Wait lang.
1: Ayusin mo, ha? Ayusin mo.
2: Ano mo siya? Isa siyang...
1: Ano
2: ba? Kare-kare.
1: Niluluto mo si Labi, di ba? So, ano siya? Kare-kare.
2: Kare-kare. Hindi ko pagsasawaan kahit makailang pa ako kuha niyan.
1: Bakit? Dahil may toyo, ganun?
2: Hindi naman.
1: Ano ba? Di ba, may toyo yun eh. Kasi mix yun eh, di ba?
2: Pero yung texture niya kasi malapot.
1: Okay.
2: Tulad ng kalaputan ng pamahal.
1: Tapos amoy bagoong, di ba?
2: Diba, kasi sanay na ako. Yan ang maganda doon. Nababango na ako sa bagoong. At least kahit papano, siya yung nagpapalasa sa akin.
1: Okay. So luto lang si Labi, parang niluto mo siya, gano'n?
2: Parang niluto ko siya, pero lagi ko siyang lagi ko siyang hinahain.
1: Okay. Sige, bumati ka na. Go.
2: Okay, batiin ko lang yung mga... since Teacher's Day kahapon, siguro batiin ko muna yung mga props namin under Communication Department. So, unang-una dyan si Ma'am Jenica Villanueva, Sir Jex Inukala, Ma'am Jessica David, Sir Christian Yatko, Sir Argel Kedukos. Ito si Sir Argel, magkasama sila ni Sir Christian Yusores sa Malacan yung bid yata yun.
1: Okay.
2: Ayun. And then, syempre, yung mga favorite kong tatlo, si Ma'am Eileen Ison, Attorney Christine Miranda. Ay, Attorney, thank you po sa uno, ha. Deserve na deserve ko talaga.
1: Bakit yung binigyan ng uno yan, Attorney?
2: Kami, magka-close friends kami. Lalo na, ako yung parang pinupunta niya lagi dahil ako yung parang black rep nila. Ganun. Ayun. And kay Labi naman, nakakuha ng 5. Okay lang yan. Hindi naman tayo,
1: Nilaglag mo na naman si Labi dito.
2: Hindi tayo.
1: Kung ako talaga yan at narinig ko, lagot ka talaga sa akin.
2: Kahit papano, tinuturuan ko siya, lalo na sa mga batas. Iintindihan niya kahit papano. Yung, sabi ko sa kanya, manood ka ng Hello Authority para may matutunan ka. Ako nga, masugid na taga-subaybay ni Atty. Noel Del Prado lagi.
1: Mm.
2: Pero syempre, dahil nga sa pasok at saka yung scheduling, hindi ko na gano'n napapakinggan.
1: Okay.
2: And then, syempre, last for, best for the last, si Sir Glenn Parunga. Hi, Sir Glenn! And
1: alright,
2: thank you talaga sa mga ano ambag at naging inspiration mo sa mga kong students. Lalo na sa mga precious ngayon na hirap na hirap, pero alam nila yung realidad. And then, syempre, special mention na sa mga past grade level ko, sa Sir Alfred Albina, nung grade 7, AP teacher, and Sir J. Ongas, nung grade 10.
1: Okay. Syempre, maraming yes, salamat. Ano ang song request mo?
2: Song request, baka meron kayo sa song Top the Millennium na Dinamuli by the Itchy Worms.
1: Ano? Ang pangalan?
2: Dinamuli.
1: Ah, Dinamuli. Meron ba tayo ng Dinamuli? Feeling ko meron tayo din kasi naaalala ko pinapatugtog dati yun eh. Ang dami na!
2: Parang yan yung song na memories talaga eh.
1: Sige. Asya, maraming salamat Angelo at good morning sa iyo dyan.
2: Thank you, Kuya. Good morning.
1: Thank you. Bye-bye.
2: Bye.
1: Si Angelo ng Quezon City, sabi ni Ate Jax, ako din, walang naabutan sa kwento mo. Ano bang oras ko kailangan ikwento para may maabutan kayo? Sabi niya, nasa meeting kasi kami. Ah, nasa meeting naman pala. Sige. Makakalampas ka ngayon, Ate Jax. Ate Jax. Balik to, napaghalo, Ate Jax. Kasi naman eh, magkasunod pa kayo sa chat, si Jax tsaka si Jax. Nakikinig daw sa atin ang Team Bullets from Zurich, Switzerland. Magandang umaga, Team Bullets ng Switzerland. Oh, ito pala yung sagot ni Paul Roger Lau. Oh, ito. Sabi niya, Kuya Dan, imbis na kangkong ang naisulat, King Kong ang naisulat ko. Ano ito? Ang pinagsasabihin, ayun, nabasa niya, King Kong nga, naisulat niya, eh, di tawanan kaming tatlo. Ah, imbis kangkong nasulat, King Kong. Pamihira naman. O siya, yung mga unforgettable na linya mula sa inyong mga teacher, isend nyo sa akin at babasahin natin mamaya. Ito muna, bago tayo mag-gap, sa oras sa 2:05, kumuha muna ulit tayo ng balita. Dalawang lalaki arestado sa pagnanakaw ng mahigit 600,000 pisong halaga ng mga alahas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Harvey Sabado. Harvey.
3: Good morning, Kuya Dan. Timbog ang 41-anyos na lalaking driver at isa pa nitong kasama dahil sa pagnanakaw sa mga alahas sa Quezon City. Natukoy ang mga suspect dahil sa kuha ng CCTV footage. Ito'y matapos madiskubre ng complainant na nawawala ang kanyang jewelry box na naglalaman ng iba't ibang mamahaling alahas. Narecover ang 17 piraso ng alahas, kabilang ang diamond at wedding rings, mga hikaw, bracelet, quintas, at iba pang gawa sa ginto, perlas at diamante. Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng 600,000 at 64,000 piso. Kapwa silang nahaharap ngayon sa kasong pagnanakaw sa ilalim ng Article 308 na Revised Penal Code sa Quezon City Prosecutor's Office. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, CZMM.
1: Maraming salamat, Harvey Sabado.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Hot

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 207.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Two:21 po ang oras natin. Napakinggan natin ng song request ni Ate Mel, no? Kahapon lamang ni Sharon Cuneta. Ang song of the millennium naman na request ni Angelo ng QC, Di Na Muli, na back-to-back with Silent Sanctuary's Hiling. Magandang umaga po sa mga kakabungas pa lang ng kanilang TV at radyo. Welcome po sa ating programa, Remember Your Music, sa mga bagong salta. Sa mga bagong nakakapakinig pa lamang po ng ating programa. Hanggang alas 4 po, sasamahan ko kayo. Kwentuhan, tugtugan yan ngayong madaling araw, Tuesday hanggang Saturday. Ito muna, bago ko basahin ng ilan pa sa mga comments ninyo, kumuha muna ulit tayo ng balita. Magnanakaw ng bakal, kinuyog ng mga tao sa Tondo, Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
2: Kuya Dan, arestado ang 33 anyos na lalaki matapos naman magnakaw ng bakal sa Tondo, Maynila. Ayon kay Police Captain Ryan Balagtas, bahagi ng chassis ng bakal ang tinangay ng suspect mula sa isang parking lot sa C. Playa Street, Barangay 133, Balot, Tondo. Naabutan naman ng complainant ang suspect habang kinukuha ang bakal, kaya hinabol niya ito at humingi ng tulong sa mga tao. Nang maabutan, dito na kinuyog ang suspect, kaya nagtamo ito ng pasa sa mukha at iba't ibang parte ng katawan. Dumating naman ang mga polis para awatin ang mga nagkakagulo at dito na naaresto ang suspect. Na-recover sa kanyang ninakaw na bakal na tumitimbang ng 15 kilo at nagkakalaga ng tinatayang 3,000 piso. Dati siyang volunteer ng simbahan bilang striker. Aminado naman ang suspect sa pagnanakaw at sinabi manong kailangan niya lamang ng pera para pambili ng pagkain. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong pagnanakaw. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMN.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
0: Remember your music.
1: Mga unforgettable lines ng teacher ninyo ang ating pinag-uusapan sa huntahan natin ngayong umagang ito. Sabi ni Marvin, naalala ko nung second year high school kami, mag-opening prayer before start ng subject. Ama namin, tapos kakantahin parang sa misa. Ewan ko ba sa mga katabi ko, nagtatawa na. Yan ang sinasabi. Tatawa na, nag-opening prayer nga ha. Tinatawanan ata namin yung pagkanta ni teacher kasi bigay na bigay with vibrato. Grabe kayo kung sinabayan nyo na lang with vibrato. Nagulat kasi kami na kakantahin yung prayer. Kasi akala ninyo parang dadasalin lang yung aminan tapos biglang kinanta. Pagkatapos nung dasal, pinagalitan kaming mga nasa likod, demonyo raw tapos pinalabas kami sa klase. Eh kasi nga, tinatawanan ninyo yung prayer na na-demonyo tuloy. Eh imagine ko kayo yung voice at the back. Literally kayo yung, hoy, voice at the back, anong tinatawa-tawa nyo dyan, ha? May nakakatawa ba? May nakakatawa ba? Gaano kayo katagal pinalabas? Kasi may aniyan, may hangganan yan eh, yung papalabasin ka ng classroom. Minsan isang buong subject hindi ka papapasukin. Half ng class. O yun nga, 'di ba? So medyo mabait pa yung teacher ninyo, kalahati ng klase pinapasok na kayo. Parang makakalimutin kasi ako eh, pero feeling ko napalabas na din ako ng klase dati. Hindi ko lang maalala kung ano, pero baka ganyang galawan din kaya ako siguro napalabas ng klase. Hindi ko alam. Pero generally ako ay mabait na estudyante. Pero minsan kasi nadadamay ako dun sa mga nadadamay ako dun sa mga makukulit eh, kasi kinukulit ko din sila. So kasama ako sa mapapagalitan. Ganun. Si Tin daw napatayo dahil sa kadaldala. Feeling ko yung maingay, parang feeling ko lahat tayo nag-ingay. Hindi ka nag-ingay? Si Pat hindi nag-ingay?
4: Di nga.
1: Hindi ka nalista sa noisy? Ah, ikaw ang naglilinis. Ah, ikaw yung kalaban. Ikaw yung nagbabarbar dun sa Ay! Ano ba naman yun? Tagalista. Hindi natin kabatito si Pat. Tagalista ng guys. Nakakatawa kasi. Nakakahawa yung ganong tawa. Oo. Alam mo yung mga tawa ng mga yung mga makukulit. Yung pag hininaan nila, mas lalong nakakatawa. Oo. Tapos pagka nagkatitigan kayo, ay nako, dun ka, nako, sasabog talaga yung tawa ninyo. O, yung pigil na pigil ka, tapos hindi mo tinitingnan, tapos biglang napatingin kang natatawa ka agad ako, wala naman akong tinignan eh. Nai-imagine ko, yan, si Tino, malamang ganun yan. Oo, damay lang ako nun. Ah, doon naman ako hindi naniniwala, Marvin. Damay, baka ikaw yung promoter. Damay, Jesus! 227 ako, sabi na natin next caller natin nasa Laguna. Sa kabilang linya si Lito. Lito, good morning.
4: Good morning po, Kuya Dan. Good morning po.
1: Kumusta naman dyan sa Laguna, Lito?
4: Ay, Kuya Dan. Sa po, saya ko nung Sabado. Kaya pala ako masaya na Sabado. Kasi di ba nung Sabado nagtatawa ng ID sila at nanay ni Heli. Nung sabi, sabi niya, nga pa, tuntua daw siya sa akin. Tapos kasi nagkukwento kayo kay Jess Katipunan na yung kay inay nagkwento. Nakakatawa, nahulog ako sa Silya. Tapos kaya pala ko yun doon.
1: Nahulog ka sa Silya? Kakatawa?
4: Kakatawa.
1: Oh, sorry. Tinawanan ko pa, nahulog na nga. Oh, tapos?
4: Tapos kaya dahil nung bata kasi ako ng binyan nung umaga. Grabe kaya dahil yung bumababa ako yung mabigat yung dalak may speaker. Pagbaba ako yung isang paa pa lang yung ibababa ko, umatras yung dito.
1: Nako?
4: Tuminapan ako, kuya Dan, grabe.
1: Teka, hindi nakakatawa yun, nakakainis yun ha, kasi bumababa ka pa, tapos inandar na agad ng jeep, pambihira namang jeep. Ano sinabi mo? Dapat sumigaw ka.
4: Hindi, wala na ako nagawa, tapos ambis na panawin, tulungan ako ng mga, yung mga tao doon. Pero pinapanood pa talaga ako, ay, bulag pala yung ganun. Nakakinig ko sila, ang tayo ko talaga nakatayo.
1: So parang siguro nagulat sila na bulag ka pala. So so syempre akala nila kahit umandar makakaalis ka lang.
4: Tapos nakatikip kasi yung kain ko inaano ko. Talaga ang tagal ko nakatayo, talaga ang sakit. Grabe, alas na nagbamasan yung mukha ko. Sakit.
1: Oo nga. Bastos
4: na. Hirapan ako maglakad eh. May mga ganun eh.
1: Oo, hindi. I mean, sa mga jeepney driver, no, lagi naman natin binabati dito. Siyempre, kailangan extra cautious kayo kung sino ba yung sakay ninyo, di ba? Kahit nakakita yan, huwag nyo iaandar pag bumababa pa, di ba? Kahit sino.
4: General rule. Dulo-dulo na nga ako. Hindi na ako sumakay sa dulo.
1: Para mabilis ka ng makakababa.
4: Para makamadali na ako bumaba. Apo.
1: Correct.
4: Eh. Ayun, nagbangasan ako, kuya. Saan? Grabe.
1: Ano, may dumuguma sa'yo?
4: Oo, lakas ko na pagkakatay.
1: Pambihira naman.
4: Kasi yung pako gumakunaano din sa yung inisparto. Yung pagdating ko dumidikit-dikit sa lupa.
1: Pambihira naman.
4: Stepping ko ang hirap tanggalin.
1: Nako, medyo mainit-init pa, ganun. Medyo... Bago pa yung asfalto.
4: Hindi pa siya tayo, kuya Dan, hindi pa tayo.
1: Yung cement. Kaya din
4: kaya pag ano ko yung stepping cable na lalakad ako, dumidikit-dikit.
1: Mga jeepney driver dyan ha, paalala ho ha, nakakakita man o hindi ang pasahero, huwag kayong umaandar ng hindi nyo pa nakikita ang nakababa niya.
4: Kaya hindi na ako dadarasin ng bayan, alam naman ako, Olivares lang, sabi ko, kaya sandali lang, tapos bigla siya umatras. Hindi ko alam kung ba siya umatras, bigla siya umatras. Siyempre, pababa ka eh, isang paa pa lang na ibababa ko. Tapos iyaangat ko nga yung speaker ko. So yung pati speaker ko, kuya Dan, basag.
1: Ano ba naman yan? Pambihira naman.
4: Naiinis naman ako dun sa... May tali yun, nakasabi sa late case. Kaya ano ko eh, opo. Pero okay lang naman.
1: Hindi. Kahit sabihin ko sa iyo, mag-ingat ka next time. Yung kung gano'n naman yung mga makakasabay mo sa kalsada, di ba? Parang wala din. So, sasabihin ko na lang lahat na mag-ingat, pati yung mga driver natin dyan. Okay? Pero ito, Lito, ikaw, nag-aral ka din eh. Di ba? May pinasukan ka din. So, ano ang mga hindi mo malilimutan ng mga linya ng mga teacher mo doon?
4: Kuya Dan, yung nangyari po kasi sa akin. Kasi ako yung tagasit ng mga kasi pag nagsiramaya, nagpapatagdag ng bayan, mag-iliw ako yung nag-rewind ng tape.
1: Tape pa yan. Okay. Oh, tape.
4: Tape pa yan eh. Kasi ano na, yung ilalagay na yung kamay namin sa mga ano namin, sa mga dibdib. Iba yung tugtog.
1: Lupang
4: iba
1: hinirang.
4: Iba yung tugtog na hindi bayan mag-ili. O galit na galit yung teacher ko pati yung mga principal sa akin.
1: Hindi lupang hinirang yung tumugtog. Anong tumugtog?
4: Yung ano, yung...
1: Apple Bundle Jeans, Boots with the Purr. Ano? Bakit may kopya ka nun? Ano bang hawak mo? Ano, USB ba yun? O, bakit may kopya ka nung kanta na yun?
4: Hindi ko ano, kaya dahil bali, ako po kasi nagsisip ng ano, yung pag may tag-ceremony, yung sa tape. Ako po yung pinagaanan ng school namin.
1: Oo nga, pero bakit ang katabi ng lupang hinirang ay Breaky Breaky Heart?
4: Hindi, sinadya ko yung kuya dahil sinadya ko.
1: Ah, sinadya mo? Bakit mo sinadya?
4: Hindi ko nirewind yung tape. Ba't kaya na nirewind ngayon pagkaano? Irewind mo, hindi ko nirewind.
1: Oh, dinadali ka ngayon.
4: Dinadali ka na ako.
1: Ano sabi sa'yo? Mga
4: nagalitan ako ng nag-ibig teacher ko pag sabi na ako ng office na pinatinatago sa office ng principal namin. Ano, hindi pa ako nadala. Hindi pa ako nadala, Kuya Dan. Sabi ko, di eto, sabi ko, malapit sa amin yung teacher namin. Sabi ko, di ano, nag-flag ceremony na. Sabi yung nagbabay mag-ilo na yung mga klase ko, imbis na sa kamay nila ilagay yung sa dibdib nila, ilagay yung kamay nila. Nilagay, sabi ko, ilagay niyo sa bulsa yung mga kamay niyo.
1: Bakit mo pinapalagay sa bulsa yung mga kamay? Marami kang kalokohan sa buhay, ano? Marami kang kalokohan ng kabataan mo dito, ha? Iba ka din, ha? Happy ka naman ako. Itong tanong ko sa'yo, kasi pag mga ganyan, siyempre, masaya pag... Happy ka naman dun sa mga ginawa mo.
4: Oo, kasi bata ang kabataan niya.
1: Ayun, no, diba? Sa mga ganyan.
4: Pero ngayon, na tayo, good boy na tayo.
1: Ganun
4: lang talaga, Kuya Dan.
1: Correct, tama. Dapat may character development, kung tawagin. Okay, para, kasi pagkapasaway ka pa rin hanggang matanda ka na, ibang usapan na yun. Pag matanda na, pasaway ka. Tumatanda pa urong.
4: Bata pa naman ako noon, kaya dan 15 pa lang ako noon.
1: Sabagay. Pero, so, nung para sinabi, ang awitin natin ang pambansang awit ng Pilipinas, lupa ang hinirang, Eke Breaking Heart. Pasaway.
4: Talaga hindi ako nadadala, Kuya Dan, hanggang sa nag-drop ako 1 month. Tapos, di, ano, sabi nung ano, di ba, patugtugin natin yung exercise, yung breche-breche at nasa ana. Ang ginawa ko, pinatugtog ko yung kay Kuilo Desma, Kuya Dan, yung ako yung Pilipino.
1: Pag ikaw kailan kailangan yung fast song, tapos saan ka nagpatugtog ng mabagal. Dami mo. Ang dami mong time nung mga panahon na yun kay Lito. Ano?
4: Ako ngayon nagsisip ng ano yun.
1: Kung ako naman yung teacher, siguro kung una mong ginawa yung Achy Breaky Heart, baka hindi na kita pinaupo ulit doon. Pero ikaw pa din yung pinaupo nila doon.
4: Sorry naman na ako sa ito, ma'am. Sorry na po, hindi ko po sinasadya. Tsaka, hindi ko na po, halimutan ko lang po, i-rewind yung tape, ma'am.
1: Di, ang layo-layo. Tapos pinaupo ka ulit, tapos inuulit mo ulit, di ba?
4: Alam naman ako kaya doon. Mahilig ako lumuhod sa harap ng mga principal namin at teacher ko. Mapatawad lang ako.
1: Tapos inuulit mo yung kalokohan mo.
4: Kaya,
1: sige. Sabagay yung mga ganyan. Yung mga ganyan, basta harmless naman, wala ka namang nasaktan sa ginawa mo. Minsan, masarap na lang ding alalahanin kasi nga, nakakatawa na lang ngayon eh. Pero, huwag niyong gagayahin ha. Mga nakikinig, baka mamaya.
4: Huwag sila gagayahin yung ginagawa ko.
1: Okay.
4: Ang sinabi ko po, rated G.
1: Rated G.
4: Bakit G? Kailangan.
1: Huwag gagayahin, rated G. Sige.
4: Huwag nila gayahin si Dito. Ayan, sige. Si Dito na nakakalito.
1: Maraming salamat, Dito. Bumati ka na. Go ahead.
4: Ano yan? Gusto ko po sagutin yung topic na Sabado. Yung ano?
1: Alin?
4: Yung mahirap lang kasi. Di ba, Kuya Dan?
1: Ano ba yung topic yung na Sabado?
4: Yung topic na Sabado. Yung mahirap lang kasi. Kasi di ba, naalala ko dati, sumasama ako sa pagkanta. So ngayon, ginagawa kasi nung amo ko, iniwan yung aman namin, ibinipwesto lang ako. E minsan walang nagbibigay, walang maghulog. Sabi ko, paano kaya ito? E dalawa kami mag-ahati. Sabi ko, ang hirap naman ito. E minsan yung, dahil sa ano, mayat-mayan niya ako tinatago, meron na ba? Marami na ba? E yun, ako sabi ko, ay, wala pa. Paano kaya ito minsan? Dahil sa ano ko, dahil sa kailangan ko mag-ahati, siyempre meron kami kaparting. Yung pera kong bariya, nilagay ko na. Wala eh.
1: Kinuha mo na lang.
4: Kasi mahirap nga eh. Mahirap din yung nakikisama. Ang hirap lang kasi talaga. Ayun. Yung pag-isagot ko sa topic na sa Saturday.
1: Okay. Thank you. Sino na mga babatiin mo dito?
4: Babati na po ako. Binabati ko po si ano, si itad na pala ako sa drama, si Nanay Nelly ng Bataan na nanaginip pa. Akala nyo na nanaginip na. Ano, tapos ko si ano, si Kuya Jair, ng Sabado. Kuya Jair, baka nangangailangan ko pa dyan. Yun. Mukhang magtatay ng nangangailangan pa atan ng pa si Kuya Jair. Yan. Hello, Kuya Jair. Tapos si ano, si inakasagot ko na aking tawag. Kasi, kayo po Kuya Dan, magandang umaga. Tapos okay. Si Mama Jelica, si Ate Tess ng Pampanga, si Nicolas, saka si ano, si Ronald ng Bulacan, saka si Ate Linda Cruz. Yun lang po Kuya
1: Dan. Alright, ano ang song request mo? Alito muna. Ano muna ang...
4: Kaya pwede ba niyan yung ano, yung kung mawawala ka o delikasi.
1: Kung mawawala ka, I think meron tayo yan. Sige, ipe-play natin. Maraming salamat
4: ako
1: dito.
4: Ano, Kuya Dan, pwede ano pa po isa yung kaibigang bansado, pinapapansin kung pila may pagbabago ka, yung ano, hindi mo na ba minamahal din sa mga bansado?
1: Hindi mo na ba minamahal? Teka, tingnan natin na kung meron tayo. Hindi mo na ba? Yun, meron. Sige, play natin.
4: Yun, salamat mo kayo.
1: Alright, salamat. Okay, bye.
4: Sakit
1: na
4: ganun. Ano ko, tama po. Salamat po kayo, Dan.
1: Salamat.
4: Salamat po.
1: Okay. Si Lito ng Laguna ang ating nakausap. Si Sir Noel Ocampo Galvez Jr. Tama ba ako ng pagkakadikit-dikit ng pangalan mo, Sir Noel? Nanghingi siya sa akin ng ano, ng greetings kanina kasi si Sir Noel ay isang guro. Kaso late ako ng 5 minutes kasi hindi ko na record kahapon nung Monday, nung World Teachers Day talaga. Pero binabati po kita, Sir Noel, kasama ng mga kasama mo dyan, mga guro din, no? Mabuhay po kayo. Happy World Teachers Day sa inyong lahat dyan. Dito muna, bago tayo mag-commercial, kumuha muna ulit tayo ng balita. Tinutugis na ng pulisya ang isang lalaking nasa pool sa CCTV na sumalisi sa isang vape shop sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
5: Kuya Dan, sa CCTV makikitang sumilip muna sa bintana ng shop ang lalaki at nagmanman sa paligid bago nito kinuha ang cellphone sa pag-aari ng tindera. Niiwan lang na walang bantay ang tindahan matapos maghugas ng kamay ang tagabantay sa likod ng gate nakatabi ng shop. Agad namang tumakas ang suspect matapos makuha ang cellphone na nagkakahalaga ng 22,000 pesos na hindi pa tapos hulugan. Bago ang insidente, manakita rin sa CCTV ng katapat na kainan ang suspect na nanghingi ng abuloy para sa patay. Nagpa-blatter na ang biktima sa barangay. Ayon sa barangay, hindi pamilyar sa kanila ang mukha ng suspect at posibleng dayo lamang sa lugar. Nakalarito na ang barangay at pulisya sa pagkakakilala ng lalaki para agad siyang maaresto. Pinag-iingat naman ng barangay ang mga residente at negosyante laban sa modus na salisi. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
6: A decade to remember.

0: Kwentuhan tayo. Yung totoo lang ha. We remember your music.
1: Awitin mula kay Ding Dong Avanzado, Hindi Mo Na Ba Minamahal? At mula kay Ogie the Poggy, Kung Mawawala Ka, na-request sa atin dito ng Laguna. Oras natin 11 minutes bago po mag-alas 3. Imbis naman, mag-aalas 3 na kaagad. Kasama niyo pa rin po si Kuya Dan. At tuloy-tuloy ang ating huntahan sa mga unforgettable lines ng inyong mga guro. Sabi ni Sir Noel ang balita, isang napakagandang umaga Kuya Dan sa mga nakikinig, lalong-lalo na sa mga birthday ngayon. Wow. Ang aga ipasok yung birthday. Oh. Iba yung format nyo ngayon, Sir Noel. Na sila Arnie Padla, Rafael Mark Rong Raquinho, at Caroline Asensi. Pili lang ako ng isang unforgettable line o payo mula sa aking PE teacher o coach sa chess. Sabi niya, darating ang araw na makakatagpo ka ng mas bata sa'yo pero mahusay na. Kung ganon, alagaan mo siyang mabuti at in-nurture ang hilig niya sa game. Na siya ako namang ginawa sa aming group sa parish kung saan nakapag-uwi kami ng trophies for our group at medal certificates for individual players year in, year out. Meron ding bloopers na hindi namin makalimutan tuwing magre-reunion kami. Ang teacher na nooy pinapractice ang klase para sa isang field demonstration. Sabi niya sa klase, form a circle. Marahil hindi siya satisfied sa nabuo naming bilog kaya't sinundan pa ng make it straight. Form a circle, make it straight. Hindi namin alam kung paano gagawing straight ang circle. Ang hirap nga naman nun, ma'am. Song request para sa mga guro at dating guro ay Gabay ng Siakol. Ba tayo nun? Paano ba yun? Malumanay ba yung awitin na yun? Tignan natin mamaya. 9 minutes bago po mag-alas 3, kausapin na natin ang ating next caller from Tagkawayan, Quezon. Nasa kabilang linya si Susan. Susan, good morning. Susan. Susan.
2: Hello, good morning.
1: Hello, good morning. How are you, Susan?
2: Okay lang,
1: Dan, ikaw. Ako ay okay din naman. Pareho naman tayong okay. Maganda naman yon. Ano ang pinagkaabalahan mo, Susan?
2: Wala naman, Kuya Dan. Dito lang sa bahay.
1: Same. Oo, pare-pareho din. Okay. Okay lang yan. No problem. O ito, Susan, ang ating huntahan today. Ikaw ba may mga naaalala ka ba ng mga hindi mo... Kumbaga, hindi maalis sa isip mo ng mga linya ng mga naging teacher mo dati, Susan?
2: Hindi ko lang naman nakakalimutan, Kuya Dan, yung mga pagsubok na dumating sa akin ng mga nakalipas na.
1: Saan? Sa school ba to? Kasi sa mga teacher, naaalala ka ba?
2: Sa school.
1: Yung mga hindi mag...
2: Nakakahalip mo ako sa school nung mga time na pinubuli nila ako.
1: So, meron ka mga ganong experience dati sa school?
2: Yes. Tapos,
1: ano ginagawa ng teacher?
2: Mga disgrasya nangyayari.
1: Ano? Mga disgrasya nangyayari? Kasi nga, medyo hirap ka. So parang... may mga tumulong ba sa'yo noong time na yon? O medyo ayaw mo nang pumasok kasi kumbaga medyo masama lang yung nagiging experience mo?
2: May tumutulong naman, mm-hmm. Kuya Dan.
1: Mm-hmm. Inaalalayan ka naman
2: dati. At gusto ko pa rin sana ipagpatuloy yung pag-aaral kaso natigil na rin kasi... Wala na yung tagahatid sundo ko dati.
1: Oo, sa school kasi.
2: Like, ipas na ng lugar.
1: Wala na dyan sa inyo, hindi ka na naihatid sundo.
2: Yun, kaya napatigil ako pag-aaral.
1: Pero kung babalikan mo, ano ang mas lamang nung experience mo sa school? Mas lamang ba yung hindi maganda o medyo lamang pa rin naman yung magandang experience?
2: Mas malamang pa rin naman yung maganda kasi... Siyempre, marami akong natutunan, marami akong naging kaibigan.
1: Tama.
2: At mas marami pa rin naging mabait sa akin.
1: Yun, yun naman ang, kumbaga, syempre, kahit naman yung mga normal na mga tao, di ba, nakaka-experience din ng ganyan. Katulad na sa'yo, mga bullying, di ba, yung mga kumpleto nga, ano. Pero, then again, ang iisipin natin, eh, meron pa rin naman tayong mga naging kaibigan doon, kahit pa paano. Meron ka pa bang mga naging classmate mo na nakakausap mo, Susan?
2: Yung mga classmate ko dati, hindi ko na nakakausap ngayon eh.
1: Mga bata pa kayo eh, no? Siguro, kumbaga, hindi nyo na...
2: Hindi na sila nakakausap. Wala na akong, yung iba na babalitaan ko.
1: Pero hindi na yung nakapag-ano kayo, nakapag-reconnect ulit kayo ng mga dati mo naging
2: kaklase.
1: Hindi
2: eh.
1: Kasi siguro...
2: Wala kasi nang natigil ako sa pag-aral. Wala. Pati yung mga barkada ko dati.
1: Nawala din.
2: Wala na.
1: Pero natatandaan mo pa sila? Kilala mo pa yung mga, ano nila, pangalan nila?
2: Yung iba natin.
1: Yung iba, okay lang. Sige, eh dahil, well, wala eh. Ganun talaga, di ba? Hindi man pare-parehong experience natin. Pero at least ngayon, lagi ka nang may kausap, di ba? May kausap ka lang. Hindi nga lang
2: yes, yung mga... Naman,
1: yun, hindi lang yung mga kaklase mo, pero ngayon, meron ka ng mga bagong set.
2: Pero siyempre naman, Kuya Dan, nakakamiss din naman yung mga time na...
1: Anong pinaka-namiss mo? Anong pinaka-namiss mo dun sa time na yun na pumapasok ka ng school?
2: Yung magkakasama kami, magkakaibigan, ganun.
1: Kwentuhan, di ba? Ganyan. Recess, di ba? Pagka, yan ang the best. Pagka nagre-recess kayo, standby kayo, ganyan, habang kumakain ng chichirya, di ba? At least meron ka pa rin ganung experience na kumbaga mababaon mo pa rin hanggang sa pagtanda, 'di ba? Meron ka pa rin kwento sa isip mo na minsan sa buhay mo na experience mo rin yung mga ganun, 'di ba? Meron ka naging friends, tambay-tambay kayo, kain-kain kayo, ganyan. Pero ngayon eh wala, iba na lang din talaga yung set of friends mo ngayon, no?
2: Yes, good.
1: Tsaka iba na rin yung lagi mong kausap ngayon, no?
2: Naman.
1: Tsaka magaling talaga naman si Susan. Siya, maraming salamat sa iyong kasagutan. Batiin mo na ang mga gusto mong batiin. Go.
2: Binabati ko po yung mga friend ko. Wala ko naman pala kayo, Kuya Dan. Yung mga stop ng BCMN. Yung mga friend ko, si Ate Linda Cruz, si Ate Evangelina Antipolo, si Ate Nena Araneta, si Brother Erickson, at si Sister Honey Jane, at si Ate Jennifer. Hi, salamat po sa pagbati. At lahat-lahat na lang nakikinig sa'yo, Kuya Dan, at saka especially kay Sir Gary Bautista. Sana maging matatag ka sa ngayon.
1: Saan?
2: Kahit na may pinagdaraanan.
1: May pinagdaraanan na naman po, mga kaibigan. Ano yan sa inyo? Chismos. Chismos si Kuya. Ano, sa inyo? Sa relationship
2: niyo?
1: Okay. Akala ko sa relationship niyo, Susan, ano, na natakot ako. Kasi last time, medyo ganyan ulit eh. Pero, yeah, oo.
2: Ano siya pala, salamat din sa pinadala mo nung birthday ko.
1: Sino? Akala ko ako.
2: Yeah.
1: Si Isagani. Okay. Kasi sabi mo, pinadala mo nung birthday ko. Nalaki yung mata ko dito, Susan. Sabi ko, huh? Okay lang. Talaga naman. Kailan ka nag-birthday? Teka, nabati ba kita?
2: Hindi
1: ka
2: nagkasama. Ano? No, September 20.
1: September? Wala kasi ako nandito kaya hindi kita nabati. Belated na late na late na late na happy birthday, Susan. Pasensya na, wala ako nandito eh. Hindi kita nabati din talaga. Happy. Ilang taon ka na nun? Kung okay lang sa'yo.
2: Okay lang naman, Kuya Dan. At least yung sa ngayon, nakatawag ako.
1: Kaya nga. Alright. Sige. Ayaw mong sabihin.
2: Request ako, Kuya Dan.
1: Sige. Ano song request mo?
2: Yung Sa Puso Ko by Bina Morales.
1: Sa puso mo? Sa puso ko? Sa Puso Ko ni Vina Morales. Vina?
2: Yes, Kuya Dan.
1: Sino si Tina? Teka lang, ayun, sa puso ko. Alright, sige. Osha, ipi-play natin si Susan, ha? Maraming salamat. Thank you.
2: Yes,
1: good morning.
2: Bye-bye. God bless.
1: Bye-bye. Si Susan ng Tagkawayan. Sabi ni Ate Jax, marami akong unforgettable teachers noon. Siguro kasi kakaiba yung sitwasyon ko nung nag-aaral ako. Meron akong terror teacher noon sa math. Naku po, talaga namang di magandang combination yan. Terror na, math pa, di ba? Talaga, maiiyak ako dyan. Sobrang strict niya, kaya lahat kami ilag sa kanya. Pero hindi ko makakalimutan yung ginawa niya for me. Pinatawag niya ako sa faculty, akala ko may nagawa akong mali. Eh, yun din yung birthday ko. Yung pala, binilhan niya ako ng cake. Oo. At ng bagong sapatos. Ha? Grabe naman. Dahil alam niyang walang-wala kami. Yung sapatos ko kasi, Kuya Dan, isang pair lang yun. Tapos gamit ko na siya since grade 6. Eh, third year high school na ako noon. Oo. Napakabait naman yung teacher mo. Ang pangalan niyang teacher mo na yun. Pero nakakatakot din kasi talagang pinatawag ka muna sa faculty room. Di ba? Parang kahit ako medyo matatakot muna ako nun. Siguro parte yun ng plano ni ma'am or sir. Sabihin na, teka ipaprank ko nga ito. Hindi pa uso yung prank pero nauna ka nang iprank, Ate Jax. Ang bait-bait naman nun. May cake na may sapatos pa. Nakakatuwa naman yun. May mga ganyan teacher talaga yung more than sa pagiging teacher, parang nagiging nanay or tatay din talaga sila sa mga estudyante nila. Yung gumagastos din sila para sa estudyante, di ba? May ganyan din akong teacher. Actually, yung teacher ko na yun ang dahilan kung bakit ako napasok sa broadcasting. Kaya ako nalaman yung mga school press conference kasi dahil sa kanya. Kasi one time, parang pinag-host ako dun sa isang event namin sa school. Tapos sabi niya sa akin, Kuya, sabi niya, Kuya, gusto mong mag-try na dun sa school press con. Di ba ganun sa high school yung mga press conference? Eh, nung time na yun, wala pang lumalaban sa school namin. Kumbaga, magiging first batch kami ng mga lalaban sa press con. So, dahil nagtiwala siya sa akin, tapos siyempre, pagka first time, di ba? Ano ka pa niyan eh. Nangangapa ka pa niyan. Pero siya yung naging gabay ko din talaga para makalaban. Eh, nanalo si Kuya. Nagdere-derecho. Di, hanggang ngayon, hindi ko siya malilimutan. Si Ma'am Sharon Villaverde. Oo, nasa ano na siya ngayon eh. Nasa ibang school na siya ngayon. Ma'am siya, ang tawag ko sa kanya nga, Mami siya eh. Mami siya. Good morning, Mami siya. Maraming thank you. Sabi ni Ate Jack, so true. Minsan talaga kung sino pa yung akala mo na masungit or masamang ugali, yun talaga ang genuine at mabait na tao. Tama. Thank you, Ate Jack. Nalilito talaga ako sa Jack at Jax. Kasi naman, pinagbaliktad lang yung letter ng pangalan ninyo eh. 2 minuto na ho makalipas ang alas 3. Mamaya pagpatuloy natin ang pagbabasa sa mga comments. Sa pagbabalik natin, dito pa rin. So remember your music.
0: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan!
1: Michael Jackson with his song Heal the World. Napakinggan din natin Till There Was You ni Peggy Lee. You're Nobody Till Somebody Loves You ni Dean Martin. And L.O.V.E. ni Nat King Cole. Sa oras po natin, 3:21 ng umaga. Basahin naman natin ang inyong mga kasagutan sa aking Facebook page. Saan dudugtungan nyo lang o sasagutin nyo lamang ang tanong na ano ang mga unforgettable lines ni teacher para sa'yo. Sabi ni Vanya, "Hi Kuya Dan, meron akong isang geometry teacher na tuwing recitation, kapag nagkakamali ka ng 3 beses, sasabihan ka niya ng technical." Bakit? Bakit parang ano, parang basketball na yun? Tapos 0 ang score mo sa recitation. Dahil World Teachers Day ngayon, pakibati po ang nanay at kuya ko dahil sila po ay mga guro. Wow. Nasa pamilya ang pagiging guro. Retired na po ang nanay ko pero namimiss niya magturo. Yun lang, and happy Tuesday. O yung mga retired teacher. May kikilala ako yung kaibigan ko, yung nanay niya, retired teacher din. Tapos, alam ko, pagka-retired ka na, parang pwede ka pa rin magturo eh, di ba? Parang pwede mong idiretso. Hindi niya pinatigil. Oo. Kasi syempre yung utak nila, di ba? Sanay yung utak nila na araw-araw, meron silang iniisip, nagtuturo sila, di ba? May mga lesson sila. Ang hirap din pag bigla mong pinahinto, di ba? Tapos pag biglang maninibago yung sistema mo, yung routine mo. So, may mga gumagawa ng ganun, pinapadiretso pa rin nila. Oy, si Tisha V, sabi niya, favorite ko na line ni Mama noon ay, Stop talking, eyes on the board. Maingay kasi kami, Kuya Dan, kapag boring ang lesson, kaya psst nang psst siya. Kuya Dan, pakiplay naman ng 3 coins in the fountain or green fields. Favorite po ng lola ko, thank you. Naninitsit yung teacher ninyo? Di ba bawal daw manitsit? Oo, kasi... Pero kasi naiintindihan ko, yung ibang teacher nangangapaos, kakasaway. Natatandaan ko yung isang teacher ko, meron pa siyang dala na parang maliit na speaker, tapos may microphone. Kasi hindi niya nakayang isigaw yung boses niya kasi nga yung mga... Ano, pag elementary talaga, di ba sabi ko nga sa inyo kanina, talagang hanga ako sa mga elementary teacher. Yan talaga yung, ay grabe ang pasensya at lahat na grabe sa kanila. Hindi biro ang mag-handle ng mga bata na... Iba-iba ugali, 'di ba? Iba-iba ang mga kinalakihan. Lalo ngayon, ang hirap na maging teacher ngayon, 'di ba? Kung dati nadidisiplina mo yung bata, ngayon talagang mapapaisip ka muna kung gusto mo bang idisiplina o hayaan mo na lang na ganun ang ugali niya, 'di ba? Kasi at the end of the day, ikaw yung mapapasama naman ngayon. So, hirap talaga. Sabi ni Feli G. Assis, "Good morning Kuya Dan. Ang hindi ko malilimutang salita ng teacher ko noong graduation namin, sabi niya sa akin, felicidad. Sa akin ka na lang, ako ang magpapaaral sa iyo. Sinabi ko kay nanay, ayaw niya, sayang po kasi siya, matalino anak mo. Kahit minsan, maingay, siya si Ma'am Aguilar ng Las Piñas. Matanda na siyang dalaga noon, kumusta na kaya siya? Hello Ma'am, pa-request po ng Only You." Sabi ko sa inyo yung mga teacher, minsan lumalampas sila dun sa pagiging teacher. Nagiging nanay o tatay sila ng mga estudyante, lalo-lalo na yung nakikita nila na kailangan talaga ng ano, ng tulong, di ba? Sabi ni Zara Bautista Año Nuevo, "Yung pag maingay, ililista ang name tapos paparusahan. Eh Kuya Dan, ako laging present sa listahan." Ako din. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, "Kuya Dan, sorry, hindi ko na maalala. Matagal na kasi." Okay lang. Mary Me, Canada, Havines, "Kuya Dan, ang linyahan ni teacher noon, tatayo hanggang matapos ang klase kung hindi kabisado ang multiplication table." Ay, naku. Isa pa yan. Nakakatakot din yung multiplication. Di ba sa likod ng notebook may ano? May multiplication table. Yung idadiagonal mo para makuha mo yung sagot. Ngayon kasi puro cellphone yung mga bata eh. "Awit ng Barkada by Apo Hiking Society," sabi ni Miss Marimi. Marimar Caridad, good morning Mr. Dan. Linya ng advisor namin, pag may quiz, right minus wrong. Ang hirap pag right minus wrong. Mauubos yung score mo. Di ba? Paano nga ba ang sistema ng right minus wrong? Pagka may mali ka, minus ka kahit may tama ka, ganun. So kunwari, ang hirap. Halimbawa, 1 to 20. 10 ang mali mo. 0 ka. Oo nga, ang hirap ng right minus wrong. Pambihira naman yan. Nakatakot naman pag right minus wrong. Sabi niya, cream of section 1 yan. Yung uso pa dati. Yan yung cream of the crop kung tawagin. Ibig sabihin kayo yung parang pinakamataas na section. Di ba? Sabi daw ni Carlo Martinez. Uy, si Carlo, kilala ko to si Carlo Martinez. Ha? Sabi niya, boys at the back, what's funny? Eyes on your papers. Sabi daw ni Carlo. Nasasabihin ka ba niyan dati, Carlo? Eyes on your papers, sinasabi ba sa'yo? O yung boys at the back? Bungie, nabasa ko na ito kanina. Sabi ni Miss Dulce Fabre, hindi ko makalimutan ang line ng teacher ko, you will be a good writer. That encouraged me to keep on, to take up journalism in college. Wow. Thanks, teacher, sabi niya. Tama, di ba? Sila talaga yung pinakaunang mga impluensya natin sa buhay. Simon Wright, isang unforgettable line ng teacher ko, you need to put your phone away or I will take it from you. Either you can have it back at the end of the day or I'll take it to the office and you can never have it back again. Ang haba ng linya ni teacher, buti natandaan mo yung teacher. Sinabi nung hindi ko pinayagang gamitin ang aking telepono habang nasa klase maliban kung papayagan ako. Sabi ni Martina man, ay kuya dan, ang line ng teacher ko na hindi ko makalimutan, tanong na nakuha nyo, naintindihan, at ang madalas niyang sinasabi pag bigla siyang pumapasok at ang iingay ng mga klase ko nung high school ay, tahimik mga anak. Natutuwa din po kasi ako pinapansin at, asa na yun? Wala. Pinapansin at kinakausap din nila kaming mga blind kahit sa labas ng class or kung saan man nila kami makita. Maraming salamat po. Iba pa rin, no? Lahat tayo, di ba? Iba pa rin ang feeling kapag ka, kumbaga nare-recognize ka naman ng mga guru mo, di ba? 3:28 na po ang oras natin. Mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik, basahin natin ng ilan pa sa mga comments ninyo at ang mga headlines ngayong umaga na October 6, 2026. So, wag po kayong aalis, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radyo Patrol 630.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, October 6, 2026. Buong bansa makakaranas ng tagtuyot sa susunod na taon dahil sa El Nino. Health workers nagbabala sa epekto ng El Nino sa mga buntis at iba pang nasa vulnerable sector. Presyo ng gasolina at kerosene muling tataas. Diesel may rollback. Isa pang lungsod, ipinagpaliban ang implementasyon ng NCAP. Mga transaksyon na mag-asawang VP Duterte at Attorney Maneses Carpio binusisi sa impeachment trial. Vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos muling inaresto ng mga pulis. Balita sa lalawigan, 50 sa mahigit 70 namatay sa nasunog na MV June Aster na kilala na. Sa showbiz, kapamilya stars humakot ng parangal sa Golden Screen Dekada Awards. At sa sports, defending champion San Beda Red Lions at College St. Benilde Blazers nanalo sa NCAA Season 102 Men's Basketball Tournament. Abangan ng mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ay inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM!
2: Remember your music.

0: ang theme song ng buhay mo?
1: Remember your music.
2: Oras po natin, 3:39 ng umaga. Marami pang mga kasagutan dito. Mahaba pa ito. Basahin muna natin. Sabi ni Miss Geraldine Lopez, sana mabasa mo yung entry ko ngayon. Last Saturday, hindi mo nabasa. Baka hindi ho umabot. Oo. Nakakasad, sabi niya. I remember, ng first year's high school ako, may bago kaming teacher sa social studies. Tapos bad trip ako bago pumasok sa school. Napagalitan kasi ako ng mother ko. Tapos, na-late pa ako. Pagdating ko sa school, ando na sa room yung teacher namin. Tapos may sinasabi yung teacher sa klase. Nagsasabi siya ng ang sama ng loob. Ano? Ng mga sama niya ng loob. Tapos mamaya, umiyak na siya sa... Sabi ko sa classmate ko, para naman siyang si Vilma Santos. Maglilita niya, tapos paiyak-iyak. Nagalit pa talaga. Nadamay pa si Ate V. Pag best actress, narinig pala yun ng teacher namin na i-report ako sa guidance at napatawag. Nakakainis talaga yung araw na yun kasi naglita niya sa klase, nagpupuyat ako para gumawa ng lesson plan at mag-aral nang ituturo sa inyo bukas, tapos kayo nagdadaldalan lang. May point naman si ma'am doon. Kaya ako nagsabi rin sa classmate ko ng wow, siya lang ba nag-aaral? Ako din naman. sumasagot sa teacher, ano? Gumagawa ng assignment at gusto prepared sa klase. Pwede ba lahat tayo may obligasyon? Huwag niyan lahatin. Never pa akong bumagsak sa test at lagi akong hayas sa test. Achiever kasi ako, nasa top class. Lagi kasing sinasabi ng daddy ko, dapat beauty and talented brains. Para walang masabi ang ganda, walang utak. Nasermonan tuloy ako sa guidance. Kaya yun din ang sinabi ko sa guidance, yung mga sinabi ko nung narinig ng teacher. Hindi naman ako napagalitan, punishment lang sa library for 2 hours. Ang sarap balikan ng mga unforgettable memories nung high school days. Mataray ako, alam ko yun. Alam yun ng mga classmate ko, kaya behave o never akong nabully sa school. Yun, high school life. Kaso papunta na ho tayo sa Yugyugan. So, i-reserve natin yung mga next song request ninyo, ha? Pero maraming salamat, Miss Geraldine. Sabi ni Joe Bueno, PE teacher, matandang dalaga, college na kami. Sinabihan niya kami ng children, quiet. College na kayo, tapos nasabi sa inyo, children, quiet. Friend pala siya ng friend ko, kaya nagkikita kami kapag may party. At sinabi ko sa kanya na naging student niya ako. Ang saya pag nakakabanding niyo pa rin yung mga naging teacher ninyo, ano? Marami na akong mga naging teacher na hindi ko na alam kung ano nang ganap nila sa life. Kasi syempre, malamang dahil may edad na rin sila, baka team bahay na lang din muna sila, ano? Sabi ni Aljon, oh, Kuya Dan, yung natatandaan kong one-liner ng teacher ko sa Filipino, tinamaan kayo ng magagaling. Madaming ganyan yung mga one-liner ng mga teacher. O syempre, pagka high school, di ba, medyo pilyo yung mga ugali pa niyang mga high school student, di ba? Pagka merong one-liner yung teacher na laging yun ang sinasabi, gagawin nilang ano yun? Gagawin nilang identity ng teacher yun. Halimbawa, sa amin. Meron kaming teacher na mahilig magpa-rosary sa grotto, no? Siyempre, pagka ganun, minsan gusto namin yun, magro-rosary na lang kami para hindi kami magle-lesson. So kami naman, sunod naman kami ng sunod. O, lagi kami nagro-rosary doon sa may grotto namin. Tapos, tawag dito, lagi niya binabanggit yung bertud, no? Yung parang, ang bertud, ganyan. So alam niyo na, ang naging ano namin sa kanya, yung description namin sa kanya. Hindi ko na sabihin niyo naman masama ugali. Pero ganun talaga yun. Pag yung teacher, may isang salita na laging sinasabi. Parang dun na siya i-associate ng mga estudyante. So, sabihin namin, huy, tara na, hinahanap na tayo ni Ma'am Bertud. Sabi ni Sir Noel Galvez, good morning, Kuya Dan. Ito ang ilan sa mga linyahan ng mga teachers ko dati na ngayon ay sinasabi ko na rin sa aking mga learners, kagaya ng keep everything away. Wala kayong ilalabas na gamit maliban sa related lang sa ating asignatura. Nagigets mo ba? Actually, natatandaan ko yung mga ganyang linyahan. Kapag wala kayong ginagawa, aba, magbasa-basa kayo, hindi yung puro daldala. Teacher na teacher. Ganyan nga yung sinasabi nila. Kuhang-kuha mo na, Sir Noel. Happy World Teachers Day sa lahat ng mga guro, lalo na sa mga naging teacher ko dati na siyang humubog sa akin. Salamat sa kanila kasi wala ako sa posisyon ko ngayon kung wala sila. Salamat na marami, Kuya Dan. Happy Tuesday, mga kapamilya. Actually, wala tayong lahat dito kung hindi dahil sa ating mga guro, di ba? Kasi yun ang kailangan natin para, di ba, meron tayong next na gagawin sa buhay. Mag-aral muna tayo ng elementary. Sabagay, simulan natin, preschool, kinder, ano ba yan? Elementary, high school, college, di ba? Hanggang sa ma-figure out natin kung ano ba talaga yung gusto nating gawin sa buhay. But of course, syempre, hindi lahat ng experiences ay pare-pareho, di ba? But then again, ang kailangan lang natin tandaan, yung mga tao lang din sila, katulad natin, di ba? Nagkakamali din, o baka minsan eh, sobra din yung mga punishment, or sobra din yung mga pinapagawa pa minsan-minsan. Pero naniniwala ako na syempre, ang pinagmulan pa rin nun ay gusto nilang matuto tayo. So, maraming salamat pa rin po sa lahat ng mga guro na gumabay sa atin mula noon hanggang ngayon. At maraming thank you sa lahat ng mga sumama kay Kuya Dan sa ating huntahan mula kaninang alas 12 hanggang ngayon, 15 minutes bago mag alas 4 ng umaga. Simulan natin ang pambabagana sa ating Tuesday morning with this song from BST and Company. Para naman magising-gising na, mga kailangang gumising. 3:46 na ho, gising na, bango na, yug-yuga na.

0: oras po natin, 3:49, pansamantala muna tayong kukuha ng balita. Kotse bumangga sa ambulansya sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
1: Kuya Dan, wasak ang harapang bahagi ng isang kotse matapos bumangga sa isang ambulansya sa Balintuwak Edsa Northbound, Quezon City. Ayon sa driver ng ambulansya, katatapos nilang normet po desi sa pambanggaan. Pagpalabas na sana ng kalsada, ang ambulansya nang bigla itong salpukin ng isang TNCS na may sakay na pasahero. Sa lakas ng pagkakabangga, natanggal ang pintuan ng ambulansya. Nagtamo ng galos sa kanang braso ang pasahero ng TNDS. Ayon sa driver ng TNDS, hindi niya napansin ang ambulansya kaya hindi niya ito naiwasan. Samantala, tumawag na ng rescue ang mga otoridad para mayhatid sa ospital ang rider ng motosiklo na una ng dadalhin sana ng ambulansya. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Rewind your memories on Remember Your Music.

October 6, 2026. Ano po ng Martes. Good morning. Maraming salamat sa pagsama kay Kuya Dan. Mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon, oras po natin 5 minuto na lamang po at alas 4 na ng umaga. Thank you sa lahat ng mga nakasama natin sa ating huntahan ngayong umagang ito. Don't worry sa mga hindi nakasagot o hindi ko na nabasa inyong mga kasagutan. Hanggang Sabado morning, sasamahan ko po kayo buong linggo. Kaya wag na kayo magtampo, okay? Marami pa tayong time. Hello, hello sa lahat na mga gising pa rin at kasama natin na nagtrabaho ngayong umagang ito. Ganon din, hindi ko nabati kanina yung mga nasa kalsada. Uy, ingat-ingat ha. O kanina may balita about sa banggaan. Ingat-ingat tayo dyan mga bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, motor taxi, truck driver, pati mga pahinante. Para lahat tayo ay matiwasay na makauwi sa ating mga tahanan. Bukas ulit mga kapamilya, kaserbisyo. Susunod na Radyo Patrol, balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Until then, nakasama ninyo nag-iisang balba sa radyo ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Tuesday everyone! Ingat-ingat! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, alas 4:03 ng madaling araw.
1: Ang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang namumunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano.

0: Ngayon po ay Martes, October 6, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Pagtuyo at mararanasan sa buong bansa sa susunod na taon dahil sa Super El Nino, epekto na matinding init ng panahon sa mga buntis at vulnerable sector ibinabala.
1: Transport groups kontra sa implementasyon ng NCAP sa ilang lugar sa Metro Manila, isa pang lungsod ipinagpaliban ang NCAP.
0: Presyo ng gasolina at kerosene muling tataas. Rollback sa diesel asahan ngayong araw.
1: Opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tumistigo sa impeachment trial. Mga transaksyon ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Manasi Scarpio binusisi.
0: Sa lalawigan, 57 namatay sa pagkasunog ng MV June Astor na kilala na patay sa pagsabog sa Isabela, umakyat sa 4.
1: At sa Balita Sports, Pinoy Q artists Carlo Biado at EJ Manas, second place sa WPA Men's Doubles 10 Bolt Championship sa Indonesia.
0: Good morning! Maganda madaling araw mga kapamilya! Oras na po ng balitaan. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: At gayon sa balita.
2: Ulat. Panahon.
0: Sa lagay ng panahon, asahan pa rin na maaliwalas at mainit na panahon sa Metro Manila ngayong araw. Pero may tsansa pa rin ng pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng thunderstorms. Samantala, inanunsyo ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season dahil sa paghina ng hangin at nabawasan na ang pag-ulan. Mararanasan na mainit at malinsang ang panahon na may posibilidad ng pag-ulan dulot ng thunderstorms dahil sa easterlies habang nasa transition period ang bansa. Bago matapos ang Oktubre sa unang linggo ng Nobyembre, magpaparamdam na ang amihan.
2: Basta AM, DZMM. Alerto Servisyo.
1: Alerto mga servisyo at kapamilya. Pansamantalang mawawalan ng tubig ang mga customer ng Maynilad sa Quezon City at Valenzuela City dahil po yan sa pagsasayos ng mga tubo mamayang gabi. Mula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 umaga bukas October 7, mawawalan ng tubig ang mga barangay ng Bagbag, Greater Fairview, Gulod, San Bartolome, Sauyo, Santa Lucia, Santa Monica at Talipapa sa Quezon City. Samantala sa Valenzuela City naman, apektado ang barangay Ugong. Nakaantabay naman ang mga mobile water tankers ng Maynilad para magatid ng tubig sa mga apektadong lugar. Pinapayuhan ang mga residente na mag-ipon ng sapat na tubig bago magsimula ang nakaraktang water interruption.
0: Sa Maynila, lalaki na ako ang nagnanakaw ng bakal bugbog sarado sa tondo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at hindi Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
3: Robert Bugbog Sarado ang 32 anyos na lalaki matapos maaktuhang nagnanakaw ng bakal sa tondo, Maynila. Ayon kay Police Captain Ryan Balagtas, bahagi ng chassis ang bakal na tinangay ng suspect mula sa isang parking lot sa C. Playa Street, Barangay 133, Balut Tondo. Naabutan umano ng complainant ang suspect habang kinukuha ang bakal, kaya hinabol niya ito at humingi ng tulong sa mga tao. Na-corner ng taong bayan ang suspect at kinuyog na makapagpasa-pasa sa buong katawan. Dumating naman ang mga polis para awatin ang mga nagkakagulo at dito na naaresto ang suspect. Na-recover sa kanya ang ninakaw na bakal na tumitimbang na mahigit 15 kilong at nagkakahalaga ng tinatayang 3,000 piso. Dati siyang volunteer ng simbahan bilang striker. Aminado naman ang suspect sa pagnanakaw at sinabi umanong kailangan niya ng pera para pambili ng pagkain. Nakukulong na ang suspect na naharap sa kasong pagnanakaw. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Marami salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
1: Makararanas ng tagtuyot ang buong bansa sa March 2027 dulot po yan ng Super El Nino. Babala ni DOE si Secretary Renato Solidum na nararanasan na sa ngayon ang epekto ng El Nino pero mas lalala pa ito sa mga susunod na buwan. Inikayat ng DOST ang publiko na pagandaan ang posibleng epekto ng El Nino lalo na ang pagtitipid ng tubig. Sa report ng Office of Civil Defense, mahigit 100 lalawigan, syudad at bayan ang isinailalim sa State of Calamity dahil sa epekto ng El Nino. Halos 7 bilyong piso na ang pinsala sa agrikultura. Pinawi ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang pangamba sa posibleng krisis sa tubig pero umapil ang kalim sa publiko na magtipid at magrecycle ng tubig. Posibleng maglabas ng direktiba ang DNR sa mga LGU para mahigpit na pagtitipid ng tubig sa panahon ng El Nino. Una nang ibinaba ng National Water Resources Board sa 44 cubic meters per second ang lokasyon ng tubig ng Metro Manila mula ang Angat Dam para matipid ang tubig ng reservoir.
0: Oras natin, 4:09, peligroso sa kalusugan ng vulnerable sectors tulad ng mga buntis ang matinding init na dala ng Super El Nino. Ayon sa maternal health worker, tumataas ang mga kaso ng heat-related complications sa mga buntis. Nagdudulot din umano ang sobrang init ng premature birth, mababang timbang ng sanggol at stillbirth o pagkamatay ng sanggol sa sinapupunan ng ina. Inatasan ng Department of Health ang mga barangay health worker na bantayan ang vulnerable sectors, lalo na mga buntis sa kasagsagan ng El Nino. Pinaalalaan rin ng DOH ang publiko na may benefit package ang PhilHealth para sa mga posibleng tamaan ng sakit gayong umiiral ang El Nino.
1: Naghahanda na ang pamahalaang panlalawigan ng Romblon sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga magsasaka. Kabilang sa pamamahagi ang mga drought-tolerant na binhi tulad ng munggo at mais. Magsasagawa rin ang technical meetings at information campaign para gabayan ang mga magsakas sa paghanda sa tagtuyot kabilang ang pag-iimbak ng tubig. Ayon sa PAGASA, inaasang higit na mararamdaman ang epekto ng El Nino mula Oktubre hanggang Disyembre na maaaring magdulot ng mas mainit na temperatura at mas kaunting ulan sa ilang bahagi ng bansa.
0: Bumaba ang mga leptospirosis patient na inadmit sa mga ospital sa Metro Manila. Sa record ng Department of Health, bumaba sa 126 ang mga pasyente na naka-admit sa mga pampublikong ospital na mas mababa ng halos 80% sa 592 na kaso noong pong September 2. Halos 12,000 na mga kaso ng leptospirosis cases sa bansang ngayong taon na mas mataas po ng 46% kumpara noong nakaraang taon. Tumaas ang kaso ng leptospirosis sa Metro Manila at makarating dalawigang bunsod ng halos isang buwang pag-ulan at pagbaha na dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo.
1: Umakyat na sa mahigit sa 3,000 kaso ng dengue ang naitala sa Maynila ngayong taon matapos madagdagan ng 38 bagong kaso. Ayon sa Manila Health Department, dengue pa rin ang pinakamaraming naitalang sakit sa lungsod. Naitala rin ang 23 kaso ng influenza-like illness, 5 severe acute respiratory infection at 5 bagong kaso ng leptospirosis. Wala namang bagong kaso ng cholera, typhoid fever at COVID-19. Nananatiling naka-alerto ang Health Department at iniikayat ng mga residente na mag-ingat laban sa mga sakit.
0: Muling tataas ang presyo ng gasolina at kerosene mamayang alas 6 ng umaga. Halos 2 piso kada litro ang dagdag presyo sa gasolina, mahigit 3 piso naman sa kerosene. Ang presyo ng diesel may rollback ng 1.30. Sinasabing tumaas ang presyo ng gasolina dahil sa pagtaas ng demand matapos mag-anunsyo ng export ban ang China. Naliliitan naman ang mga motorista sa mahigit pisong rollback sa diesel. Samantala, nagtaas na rin ang presyo ang iba pang brand ng LPG. Mahigit 12 pesos kada kilo ang itinaas ng Feast LPG at Gasul. Una nang nag-anunsyo ang Regasco ng 18 pesos kada kilo na dagdag presyo na uutay-utayin sa tatlo.
1: Tatlong araw na hindi bibiyahe ng mga miyembro ng Confederation of Truckers Association of the Philippines simula ngayong araw. Ayon kay Sita President Mary Zapata, nalulugi na ang mga truckers at mas malalaan niya ang kanilang sitwasyon sa ngayon kumpara noong pandemic. Kabilang niya sa kanilang mga hinaing ang mataas na presyo ng langis, kawalan ng biyahe, kakulangan ng truck driver at truck ban. Sinabi ni Zapata na malaki ang epekto sa ekonomiya ng tatlong araw na tigil pasada ng mga trucker, pero kahit walang transport holiday, apektado na ang kanilang kita dahil sa limitadong biyahe. Umapila ang grupo ng dialogo sa gobyerno para makabuo ng solusyon sa mga hinaing ng kanilang industriya.
0: Ipinagpaliban na rin ng Parañaque Local Government Unit ang implementasyon ng Non-Contact Apprehension Policy o NCAP. Sinabi ni Parañaque Public Information Officer Errol Cabatbat na suspendido muna ito habang pinag-aaralan ang NCAP. Una nang nagsuspende ng NCAP ang Valenzuela City habang tuloy ang pagpapatupad nito sa lungsod ng Maynila, Quezon City, San Juan at maging sa Muntinlupa. Sinabi ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian na sinuspende muna ito dahil sa mga road repair project sa lungsod at planong ipatupad ang NCAP sa 2027. Sa Quezon City, nasa dry run ang NCAP habang sinasaayos ang sistema at maging yung mga kamera bago tuluyan itong ipatupad. Aayusin din ang mga road signage at pipinturahan ang mga pedestrian lane.
1: Hinikayat ng mga transport group ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na ipagpaliban muna ang implementasyon ng Non-Contact Apprehension Policy o NCAP na sinimulan kahapon. Ayon sa mga grupong Pasang Mazda, ACTO at ALTDAP na kabimbin sa Supreme Court ang kanilang motion for reconsideration. Nagaya ng motion sa Korte Suprema noong Agosto ang mga transport group matapos ibasura ng kataas-taasang hukuman ang kanilang petisyon laban sa NCAP noong Hunyo. Giit nila, dapat hintayin muna ng mga LGU ng Maynila, Valenzuela, San Juan, Parañaque, Muntinlupa at Quezon City

0: season, Luna, dapat mo nang ayusin ang mga lokal na pamahalaan ng mga sirang kalsada para maging patas sa mga mauhuling motorista. Paboraan niya sila sa NCA pero dapat maging katanggap-tanggap ang implementasyon nito.
1: Mabigat na parusa ang ipapataw ng Land Transportation Office o LTO sa motorista na makakadisgrasya sa mga tumatawid sa pedestrian lane. Base sa bagong memorandum ng LTO, habang buhay ng hindi makapagmamaneho ang makasasagasa at namatay ang biktima. 2 taong suspendido ang lisensya kapag nasugatan ang biktima ayon sa LTO. Idadaan sa due process at bibigyan ng pagkakataong paliwanag at umapila ang driver na nakadisgrasya. Samantala, lolang tumatawid sa pedestrian lane sa Naga City patay matapos mabangga ng pick-up. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Naga City. Halid ni Vince Villar. Vince.
2: Nasawi ang isang 80-anyos na lola matapos itong mabangga ng isang pulang pickup habang tumatawid sa pedestrian lane sa Barangay Concepcion Grande, Naga City, Lunes ng umaga, Oktubre 5. Ayon sa ulat ng Naga City Police Station 2, naglalakad sa gitnang bahagi ng kalsada ang lola nang hindi ito napansin ng umaharurot na sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang lola. Napagalamang isang 44-anyos na babae at manager ng isang fast food chain ang suspect. Kagad itong sumuko sa mga otoridad matapos ang insidente. Hindi ito ang unang pedestrian-related vehicular accident sa Naga City. Higit 2 linggo pa lamang ang nakalilipas nang masawi din ang isang public school teacher na si Hal Francis Mancera matapos mabangga ng pulang kotse habang tumatawid din sa pedestrian lane. Base sa inilabas na memorandum ng Land Transportation Office, automatikong revoke ang lisensya ng mga motoristang sangkot sa kahalintulad na insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince!
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: 418, nasamsam ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency ang halos kalahating bilyong pisong halaga ng imported na shabu sa bodega sa Pasay City. Sinasabing galing sa Guadalajara, Mexico, ang kontrabando na itinago sa loob ng isang industrial machinery at dumating sa bansa noong September 26 sa isinagawang inspeksyon na tuklasaan ang pake-paketeng shabu na tumitimbang ng mahigit 70 kilo. Natuklasang peke ang pangalan ng consignee na nakasaad sa mga dokumento ng shipment. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang responsable sa pagpasok ng kontrabando.
1: Mahigit 11 metrikong tonelada ng puslit na frozen meat products na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso ang nasamsam ng NBI sa isang establishmento sa Pasay City. Kabilang sa mga nakumpiskang karne ng baka, baboy, manok, peking duck, tupa, kalapati, palaka at iba pa na umano'y ipinuslit mula China. Ilan sa mga produkto ay nabubulok na at maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. 2 Chinese naman ang naaresto sa operasyon. Nagbabala ang NMIS sa publiko laban sa pagbili ng expired at walang dokumentong karne, lalo na online. Ang oras, 4:19 ng madaling araw.
0: Ang mga shoutout, ipadala na agad-agad sa ating Viber number na 0919-278-3000. Babalikan po natin yan mamaya ha, bago matapos ang ating programa. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Chinese Embassy itinanggi ang aligasyong nagpopondo sa ilang politiko sa bansa.
1: At convoy ng militar tinambangan sa Basilan, 10 ang sugatan. Yan at iba mga balita sa magbabalik na ang
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape-kape!
3: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan.

0: Robert Manon at Doris Bicoya. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado. Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.
1: Hoy, kilos, gising bangon, alas 4:23 na po na madaling araw.
2: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Tagtuyot, mararanasan sa buong bansa sa susunod na taon dahil sa Super El Nino. Epekto na matinding init ng panahon sa mga buntis at vulnerable sector, ibinabala.
1: Transport groups kontra sa implementasyon ng NCAP sa ilang lugar sa Metro Manila. Isa pang lungsod, ipinagpaliban ang NCAP.
2: Presyo ng gasolina at kerosene muling tataas. Rollback sa diesel asahan ngayong araw.
1: Opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tumestigo sa impeachment trial mga transaksyon ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Manasi Scarpio, Bino Sisi.
0: Ulat. Panahon.
2: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakasama natin mula sa PAGASA si Ma'am Chanel Dominguez. Good morning, Ma'am.
3: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Kahapon ay nagdeklara na ang PAGASA ng pagtatapos ng Southwest Monsoon dito sa ating bansa. So ngayon, ang inaasahan natin magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa ay ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Kaya dito inaasahan din natin yung northeasterly wind flow o yung magiging northeast monsoon din po natin sa mga susunod na araw ay magdadala po ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Island. Sa Metro Manila at nalalawing bahagi ng Luzon, magiging maaliwala sa mga ating panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance na mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. At yan po muna ladies dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
2: Magandang umaga at maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez.
0: Ulat Kalusugan.
1: Sa ating Ulat Kalusugan, posibleng may dagdag na benepisyo sa puso ang Shingrix. Isang bakuna po yan laban sa shingles o sakit na dulot ng parehong virus na nagdudulot ng bulutong tubig. Ayon sa bagong pag-aaral, mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng sakit sa puso, heart failure at stroke ang mga naturukan ng Shingrix kumpara sa mga lumang bakuna laban sa shingles. Paalala ng mga eksperto, hindi pa muna napatutunayang direktang nakapipigil sa sakit sa puso ang Shingrix dahil obserbasyon lamang ang pag-aaral. Dapat pa rin umanong gamitin ang bakuna para maiwasan ang shingles at hindi bilang proteksyon laban sa sakit sa puso. Inirekomendan dalawang dose na ang shingles para sa mga edad 50 pataas. At yan po ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.

0: Punta tayo sa Quezon City. Suspect sa pagnanakaw sa vape shop. Pinaghahanap ng mga polis. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Harvey Sabado. Harvey.
1: Good morning, Robert at Steve. Tinutugis na ng pulisya ang lalaking nasa pool sa CCTV na nagnakaw ng cellphone sa isang vape shop sa Barangay Obrero, Quezon City. Sa CCTV, makikitang sumilip muna sa bintana ng shop ang lalaki at nagmanman sa paligid bago nito kinuha ang cellphone na pag-aari ng tindera. Naiwan lang na walang bantay ang tindahan matapos maghugas ng kamay ang tagabantay sa likod ng gate na katabi ng shop. Agad namang tumakas ang suspect matapos makuha ang cellphone na nagkakahalaga ng 22,000 pesos na hindi pa tapos hulugan. Bago ang insidente, nakita rin sa CCTV ng katapat na kainan ang suspect na nanghihingi ng abuloy para umano sa patay. Nagpablatay na ang biktima sa barangay. Ayon sa barangay, hindi pamilyar sa kanila ang mukha ng suspect at posibleng dayo lamang sa lugar. Naka-alerto na ang barangay at pulisya sa pagkakakilanlan ng lalaki para agad siyang maaresto. Pinag-iingat naman ang mga residente at negosyante laban sa modus na salisi. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, CCML.
0: Harvey, magkano yung total na natangay niya sa vape shop?
1: Robert at Steve, ayon sa nasabi nga natin kanina, no, nagkakahalaga ng 22,000 pesos yung natangay nitong suspect na ito mula doon sa vape shop.
0: Ano yung mga item na yun na nagkakahalaga ng 22,000?
1: Yung cellphone, Robert at Steve, no, hindi pa tapos hulugan yung biktima itong cellphone na ito na nagkakahalaga ng 22,000 pero natangay na nung suspect.
0: Yung suspect, anong sabi? Na-identify na siya, na kilala na yung name niya? At number two, meron ba siyang ibang kaso previously?
1: Robert at Steve, sa ngayon, patuloy pa rin yung investigasyon ng mga pulis para matukoy, no, yung identidad nitong suspect na ito. At sa pangalawang tanong mo, hindi pa natin pwedeng sabihin na kung meron na bang dating kaso itong suspect na ito dahil again, patuloy pa rin yung investigasyon at pagtukoy ng mga otoridad sa pagkakakilanlan ng suspect. Robert at Steve.
0: Maraming salamat, Harvey Sabado.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Alas 4:29 ng madaling araw, sumalang sa witness stand ang opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagpapatuloy ng paglitis sa Article of Impeachment na may kinilaman sa wano'y hindi may palawanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Tinangka ng defense panel na harangin ang pagtestigo ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura dahil labag umano ito sa confidentiality ng mga record na nakapaloob sa Anti-Money Laundering Act. Pero tinanggihan ito ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cudero, pinayagan ang pagtestigo ni Buenaventura dahil protektado anya ito ng Section 8A ng naturang batas ang AMLAC information sa leaks at hindi otorisadong pagsisiwalat ito. Sa kanyang pagsala sa witness stand, binusisi ng private lawyer si Attorney May Divine Gracia si Buenaventura kaugnay sa bank transactions ni VP Duterte at Mr. Retong si Attorney Manasis Carpio. Umabot sa 3.73 billion pesos ang halaga ng transaksyon sa mga account ni VP Duterte na iniulat ng mga bangko sa AMLAC. Haabot naman sa halos 750 million pesos ang bank transactions sa kanyang asawa. Ipresenta ni Buenaventura sa impeachment court ang summary ng covered transaction reports o CTR at suspicious transaction reports o STR sa mga transaksyon ng mag-asawang VP Duterte at Carpio. Mulaan niya 2007 hanggang 2025, mahigit 600 CTR at 55 na STR ang kanilang natanggap sa mga bank transaction ng mag-asawa. Tinukoy ni Divine Gracia ang ilang CTR na may kaugnayan sa milyon-milyong pisong transaksyon, kabilang ang dalawang bank transaksyon noong September 22, 2022 na parehong nagkakahalaga ng 2 milyong piso na umano hindi kasama sa direklara ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sinita rin ng prosekusyon ang mga CTR sa 6 na transaksyon noong August 6, 2024 kung saan nag-withdraw umano si Carpio na aabot sa 41 million pesos.
0: Nabunyag sa pagtestigo ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na tumanggap po bano si Vice President Sara Duterte ng mga cheque na nakakalaga ng halos 15 milyong piso mula sa hinihinalang drug lord na si Samuel Uy at ilang pang individual. Base ito sa confidential information na isinumite o confidential information sharing na isinumite ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, sinitari ng AMLAC ang mahigit 5 bilyong pisong halaga ng mga transaksyon ng 15 korporasyon na sinasabing may financial interest si VP Duterte at nabigyan ng covert transactions reports o CTR at suspicious transaction reports o STR. Kabilang dito ang Calye 88 Food Corporation na sinasabi nakatanggap ng 319 million pesos na remittance mula po sa China. Pag-aari umano ng mister ng pangalawang pangulo na si Attorney Banas Escarpio ang Calye 88 at kabilang sa mga shareholder si VP Duterte. Paliwanag ni Buenaventura, may tuturing na kahina-hinala ang transaksyon dahil walang underlying legal purpose o trade obligation o economic justification ang pagpasok ng pera mula po sa China. Naniniwala ang House Prosecutors na vindicated si dating Senador Antonio Trillanes IV sa testimonya ng AMLAC official. Itutuloy ngayong araw ang cross-examination ng defense panel kay Buenaventura.
3: Samantala, pinalalahanan naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cudero ang mga kapwa Senator Judge, gayon din ang House Prosecution and Defense Team na huwag malihis sa tunay na layunin ng impeachment proceedings. Bago simulan ng impeachment trial kahapon, iginit ni Scudero na batid niya ang mataas na emosyon at maikling pasensya ng ilan sa impeachment trial, pero nangakong tutuparin ng impeachment court ang tungkuling litisin ang impeachment case ng patas at naayon sa ebidensya. Nagpaalala rin ng presiding officer sa mga partidong panatilihin ang professionalism alinsunod sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Iginit din ni Scudero na hindi dapat magpapekto sa mga tinawag na ransa sa loob at labas ng impeachment court. Bagamat walang tinukoy sa rant and tantrum, maranda ang bistulang pinuna ni dating Senator Antonio Trillanes si Scudero. Matapos hindi may sarang testigo sa paglilitis, ayon kay Trillanes, gusto sana niyang tumistigo pero naramdamang hindi umano siya welcome dahil walang nilabas sa subpoena ang presiding officer na si Scudero.
0: 4:34, inihirit ang House Prosecutor sa mas malalim na investigasyon sa mga koneksyon ni Vice President Sara Duterte sa China. Ito'y matapos ibinyag ng testigong si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura na tumanggap ng 319 million pesos na remittances mula China ang Calye 88 Food Corporation na pag-aari ng mister ni VP Duterte na si Attorney Manases Carpio. Sinabi ni House Lead Prosecutor Batangas Congresswoman Jerville Luistro na nakababahala ito lalo't patuloy ang pangaagaw ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea at pangaharas ng mga Chinese sa Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pinoy. Hinikayat ni Luistro ang National Security Council, PNP at NBI na siyasatin ang koneksyon ng pamilya ni VP Duterte sa China. Sinabi naman ni dating Congressman Robert A. Barbers na dapat maimbestigan ito para alamin ang lawak ng transaksyon at kung nalalagay sa alanganin ang pambansang seguridad.
3: Pinag-aaralan ng kapo ni Vice President Sara Duterte ang posibleng pagsabat ng reklamo laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV matapos sa mga aligasyon ito nakatanggap umano ng milyon-milyong pisong pondo mula China at isang umano'y drug lord ang pamilya Duterte. Ayon kay Attorney Paolo Panelo, spokesperson ni VP Duterte, may legal na basihan at ebidensya umano ang kanilang kampo para magsampan ng reklamong kriminal laban kay Trillanes. Itinanggi ng kampo ni Duterte ang mga aligasyon at sinabing wala umanong sapat na ebidensya ang dating senador. Sinabi naman ng kampo ni Trillanes na may mga dokumentong sumusuporta sa kanyang mga pahayag.
0: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon nang umano'y bagman at dating pulis na si Rodolfo o Rodolfo Gracioso na tumanggap siya ng milyong-milyong piso. Puro kaliwat kanan yung issue na to ah. Dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco si Gracioso na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa Vice Presidente, amang si dating Pangulo Duterte at kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Minsan umanong nag-deliver ng pera si Gracioso sa isang Jeppoy na sinasabing si dating Davao City Information Officer Jeffrey Tupas sa Marinduque. Sa kanyang pahayag, itinanggi ni VP Duterte mga nilalaman ng affidavit ni Gracioso. Sinabi ni VP Duterte na wala siya o si Tupas sa Marinduque sa petsang sinasabing nag-deliver ng pera si Gracioso. Inaasahan ng Vice Presidente na kakasuhan ng perjury ng NBI si Gracioso kapag natapos na ang investigasyon nito. Samantala, itinanggi rin ni Velasco ang umano'y delivery ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. No show si Velasco sa NBI kung saan humarap ang kanyang abogado para itanggi ang aligasyon ng dati niyang security na si Gracioso. Kinwestiyon ng abogado ni Velasco ang kredibilidad ni Gracioso na sinibak ng PNP sa serbisyo. Nasa abroad si Velasco at misis nito kaya hindi nakadalo sa imbitasyon ng NBI.
3: Itinanggi ng Chinese Embassy na pinupundohan ito ang ilang politiko sa Pilipinas. Kasunod ito ng alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagpadala umano ng 319 million pesos na remittance ang China sa Calle 88 na pag-aanit ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasi Scarpio. Nag-donate din umano ng China ng 150 million pesos sa foundation ng Vice Presidente. Tinawag na spokesperson ng Chinese Embassy na gawa-gawang kwento at nagpapakalat na kasinungalingan ang isang personalidad laban sa China. Nagpapapogi lamang umano ang politiko sa pamamagitan ng paninira sa China pero hindi ito magtatagumpay.
0: Talaga lang ha. Oras natin 4:38, kinwestiyon ng Philippine Coast Guard ang pagharang ng China Coast Guard sa operasyon ng barko ng Pilipinas laban sa dayuhang barkong pangisdang pinaniniwala ang sangkot sa dynamite fishing malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Unang rumesponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Philippine National Police Maritime Group sa report na sinasabing pangingisda ng dayuhang barko gamit ang pampasabog. Pero dalawang barko ng China Coast Guard na nagpatunog ng busina at nagpadala ng radio challenge sa barko ng Pilipinas. Ang kakapal talaga ng mga to. Hinarang din ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas at lumapit sa isang Chinese Navy helicopter. O ang isang Chinese Navy helicopter para kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela. Hindi dapat kinukonsinti ng China ang naturang fishing vessel kung pinahahalagan nito ang pagprotekta sa kalikasan. Iniimbestigahan na rin ng National Maritime Council ang insidente habang inihahanda na ng pamahalaan ang ilang dokumento para sa posibleng paghahain ng diplomatic action. Nauna nang itinanggi ng Chinese Embassy na galing China ang naturang fishing vessel at igiriit na tutol din sa mapaminsala ang pangingisda.
3: Sugatan na ang 9 na sundalo ng Philippine Army at isang CAFGU matapos tambangan ng mga hindi pa matukoy na armadong grupo ang military convoy sa Tipu-Tipu sa Basilan. Batay sa imbestigasyon, patungong Lamitan City ang convoy na binubuo ng 3 military truck at 3 civilian vehicle nang paputukan sa sitio Bauno Dagao, Barangay Badha. Agad isinugod sa ospital ang mga sugatan, posibleng manong retaliation attack na iniugnay umano sa armadong grupo sa pamumuno ng isang Saddam Siddiq kasunod ng engkwentro sa Lamitan City kung saan nasawi ang sinasabing ikalawang asawa nito. Samantala, sa Basilan pa rin, grupong responsable sa paranambang sa mga sundalo sa Isabela City, kilala na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado din ni Queenie Casimiro. Queenie.
4: Ayon kay 11th Infantry Division Commander Major General Leo Peña, grupo ni Saddam Siddiq ang nagpaulan ng bala sa convoy ng 45th Infantry Battalion na papuntasan ng 1101st Infantry Brigade sa Tabiawan, Isabela City para lumahok sa Sports Fest. Tinatayang nasa 20 umano ang mga armadong sangkot sa pananambang. 10 sundalo at isang kaa ang nasugatan sa insidente. Ayon kay Peña, nakaganti ng putok ang mga sundalo na escort ng convoy. Kaya agad na tumakas ang mga suspect. Naniniwala ang militar na paghihiganti ang motibo ni Siddiq dahil sa isinagawang law enforcement operation ng CIDG at pulisya sa kanyang bahay katapusan ng Setyembre kung saan nasawi ang kanyang asawa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Thank you, Queenie! Ang ating pong oras, 4:41 ng madaling araw. Abay-abangan nyo po sa aming muling pagbabalik. Mga guro, pinapurihan ni Pangulo Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Teachers Day.
3: At vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos na naman, naaresto, kalaboso na naman. Mga detalye sa magbabalik na ang
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
5: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
2: Aksyon Ngayon!
5: Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
5: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estreta.
5: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget, so dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.
3: 4:44 ng madaling araw.
0: Balik tayo sa mga balita. Binigyan ni diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang responsibilidad ng lahat na tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa pagdiriwang ng National Teachers Day kahapon, sinabi ng Pangulo na kabilang sa responsibilidad ng pamahalaan, paaralan, magulang, guro at komunidad ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga kabataan para maiwasan ang karahasan sa eskwelahan. Ayon sa Pangulo, pinalalakas ng pamahalaan ang guidance at mental health support para sa mga estudyante kasabay ng pagpapatibay ng mga hakbang laban sa bullying. Pinasalamatan din ni Marcos sa mga guro sa kanilang dedikasyon at nangakong patuloy silang susuportahan. Kabilang sa inanunsyo ng Pangulo, ang pagbibigay ng World Teachers Day benefit para sa mga guro. Happy Teachers Day po sa mga teachers nating masisipag at mababait.
3: Sa biliran, pinagbantaan umano ng isang estudyante ng Biliran Province State University na babarilin ang kanyang guro. Oh, grabe naman yun. Ayon po sa pamantasan, nagsimula ang insidente matapos magpadala ng text message ang third year student sa kanyang mga klase. Agad itong ipinalam sa mga opisya ng eskwelahan at dinala ang estudyante sa guidance office. Wala namang nasugatan at wala rin nakumpiskang baril sa estudyante habang personal na alitan ang tinitignang motibo sa likod ng pagbabanta.
0: Sa Cotabato Province, biniberipika pa ng pulisya kung sino ang may-ari ng kalibre 45 baril na umano'y nakumpiska sa isang grade 12 student sa gate ng Notre Dame of Matalam sa bayan ng Matalam. Nakita umano ang baril sa sling bag na nasa compartment ng motorsiklong minamaneho ng 17 anyos na estudyante. Pag-aari umano ng ama ng estudyante ang baril pero mariin itong itinanggi. Isinumiti na sa forensic examination ang baril upang matukoy kung rehistrado at kung sino ang legal na may-ari. Tinitingnan din ang posibilidad o ang posibleng pananagutan ng ama sa ilalim ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation. Isinailalim na ang estudyante sa kaukulang assessment at intervention bilang child in conflict with the law.
3: Kalaboso na naman ng vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos.
0: Favorite ha?
3: Oo, nga, patawa-tawa siya dun sa
0: kaya nga nakita ko nga eh, parang wala lang sa kanya eh.
3: Parang wag mo na akong basahan ng Miranda rights, kabisado ko na eh.
0: Oo,
3: parang ganun yung
0: several times na ba naman? Beses
3: na eh. Inaresto ng CIDG si Mangusin sa isang hotel sa Paranaque sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Paranaque Regional Trial Court sa kasong 3 counts of libel ay sinampa ng misis ng isa pang vlogger. Nakakulong sa CIDG si Mangusin kung saan dumaan sa booking procedure at hinihintay na lamang ang commitment order mula sa korte.
0: Apat ang patay at apat ang sugatan sa pagsabog ng rifle grenade sa barangay Sinama, Rojas, Isabela. Ayon sa Isabela Police Provincial Office, napulot ng mga biktima ang rifle grenade sa kanal. Pinukpok at subabog, kabilang sa nasawi ang 85 taong gulang na senior citizen na padaan lamang sa lugar. Patuloy ang pagpapagaling na nagpapagaling sa ospital ang apat na sugatan. Nangako naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Rojas sa mga biktima at kanilang pamilya. Patuloy na inaalam ng pulisya ang pinagbulaan ng rifle grenade.
3: Limampung labi na mga biktima sa nasunog na MV June Aster sa Palawan na kilala na. Naritong balitang kumpirmado, sigurado mula sa Palawan, hatid ni Radyo Patrol, Noel Alamar. Kuyang Noel.
7: Nakilala na 50 pang biktima ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan noong September 9 matapos makumpleto ng PNP Disaster Victim Identification, ang malaking bahagi ng proseso ng pagkilala sa mga labi. Ayon kay PNP Forensic Group Director Brigadier General Pierre Paul Carpio, 21 labi na lamang ang sumasailalim sa cross-matching para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Matapos ang forensic process, ipinauubayan na sa lokal na pamahalaan ang mga resulta upang personal na maipabatid sa mga kaanak ang pagkakakilanlan ng kanilang mga kapamilya. Pansamantalang nakalibing ang mga nasawi sa trahedya sa San Nicolas Public Cemetery sa Coron, Palawan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Noel Alamar.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Sa Batangas, natagpuan ang bangkay ng lalaking tinangay ng malakas na agos ng tubig sa bayan ng Rosario. Papunta sana sa poultry farm ang jeep na mahulog sa Panisingan River habang tumatawid sa spillway sa Barangay Kulongan noong pong Sabado. Nasagip ang 12 sakay pero hindi nakaligtas ang mag-asawang may-ari ng jeep. Una nang natagpuan noong Linggo ang bangkay ng isang babae. Ayon sa mga kasamahan, iniligtas muna ng lalaki ang kanilang anak bago binalikan ang kanyang misis pero tinangay na rin siya ng agos.
3: Inimbisigan ang pulisya at mga opisyal ng simbahan ang pagnanakaw sa isang lumang kampanang tanso sa bakura ng St. Peter the Apostle Parish sa Lubok, Bohol. Ayon sa pulisya, 2 individual ang umunay kumuha sa kampana na nakalagay sa tabi ng kumbento noong October 4. Nanawagan ang simbahan sa mga antique buyer o antique buyer, collector at junk shop operator na huwag itong bilhin o tanggapin at agad direport sa pulisya o mga opisyal ng simbahan kung may magtangka magbenta nito.
0: Oras natin, 4:50 ng madaling araw.

0: parang napapilya po natin na naghahanda na papasok sa inyo pong eskwelahan o kaya po sa inyong trabaho. Alamin po natin ang sitwasyon sa North Avenue Station sa MR. Hulaan ko, nagbukas na.
1: Nagbukas na or marami ng pila.
0: May mahaba ng pila. Mahaba na yung pila. Pero mainit ang panahon.
1: Mainit ang panahon.
0: Alamin nga natin kung tama. Kung tama tayo mula kay Radyo Patrol, Rohen Cueto. Rohen.
2: Magandang umaga, Robert at Steve. Sa ngayon, maluwag pa ang sitwasyon at wala pang pila ng mga pasahero.
0: Aba, maluwag pa.
2: Robert, sabi nga ng gwardiya na nakapanayam natin doon ay mga 5:30 pa ng umaga, talagang dadagsa ang mga pasahero dahil yun yung mga oras talaga ng pasukan kasi yung mga pasok ng mga trabahador o ng mga estudyante ay mga 6:30 or 6 pa yung klase or mga start ng pasok nila, Robert. At sa ngayon, every 10 minutes kasi umaalis yung mga tren kaya hindi naman na iipon yung mga pasahero sa platform ng stasyon. Sa ngayon, Robert, wala naman tayong nararanas sa pag-ulan dito sa North Avenue at panaya din ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lane ng EDSA Balintao. North Avenue, Robert at Steve. Sa ngayon, wala pa naman tayong nararanasan dito na aberya. Pero sa seguridad ng mga pasahero, Robert at Steve, may nakaposisyon dito nga.
0: Ano yun?
2: At K-9 dog sa seguridad ng mga pasahero, may nakaposisyon dito nga mga pulis.
0: Wala bang ano ngayon, Roen? Libreng sakay dyan sa MRT?
2: Wala pa tayong natanong natin kanina, wala naman silang nasabi sa atin, lalo na yung guardia, wala naman silang nasabi sa atin na may libreng sakay ang MRT station ngayon na, Robert.
0: Oh, okay, kasi bisan from time to time, meron silang libreng sakay eh, di ba? 5 to 7, mga ganun.
1: Di ba?
0: Oh, baka yung mga teacher, wala ba libreng sakay man lang dyan? Wala ba silang pa-rose, pa-chocolate, dati kila
1: meron.
0: Ma'am, kila sir?
2: Alam mo, Robert, nung nakaraan yata, parang natatandaan natin, nagbigay sila ng mga libreng sakay para sa mga national ID holders at saka sa mga...
0: Correct. Pero sa mga teacher ngayon, wala.
2: Wala sila nabanggit
0: natin, Robert. Ma'am, sorry, kailangan nyo magbayad. Sige, maraming salamat, Rohen. Meron ka pa bang
2: maraming
0: kukwento?
2: Maraming salamat, Robert.
0: May kukwento ka pa ba? Wala na.
2: Wala namang
0: na dyan sa pila, paalala sa mga sumisingit, sa mga nandudjekwat na mga bag, gamit.
2: Nako, yan, paalala natin sa mga kawatan, ay talagang mabibiso sila dahil sa dami ng CCTV camera dito sa istasyon na ito at saka mga seguridad na nakaposisyong pulis ay talagang mahuhulit sila. Kaya na nga, Robert, habang papunta tayo dito ay may nadaanan tayong banggaan naman ng ambulansya at saka ng isang TNBS driver. At habang tinigilan nga natin dito, ang sabi nung ambulansya ay rumescue sila sa isang aksidente din. Nakiininvolve naman ng isang motorsiklo at taxi driver. Tapos habang papalis na sila, ay doon naman sila sinalpok ng TNBS driver. Ayon sa panayam natin sa driver ng TNBS, ay nakatulog daw siya at hindi niya napansin na papalabas yung ambulansya. Kaya nasalpok na ito. Tapos may sakay siyang isang babae na nagtamo naman ng galo sa braso at nananakit yung tip, diba, Robert at Steve?
0: Sige, maraming salamat. At least, sana ligtas doon yung mga na-involve yun. Tsaka, mamaya pwede nating i-check, di ba yung LTO, mas maigpit na sa mga pedestrian lane. Oh. I-check natin kung komportable pa bang gumagamit ng pedestrian lane yung mga kapamilya natin. Kasi, alam mo, partner, alam mo, Roen, ang dami ko nakikita, even sa provinsya, sa Pampanga, ang lalapad ng kalsada, may pedestrian lane. Ay, pero kahit approach ka ng pedestrian lane, napakabilis yung mga sasakyan. Samantalang sa ibang bansa, kapag alam mo may pedestrian lane, malayo pa lang nagme-minor ka na. May tumatawid o wala, nakastop sila bago sila mag-go. Tingnan natin. Maganda. Very good yung bagong ruling na yun ng LTO. Tingnan natin, ha. Maraming salamat, Roen.
2: Maraming salamat, Robert at Steve. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, TVMM.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30. Mga balita sa labas ng bansa.
4: Sa labas ng bansa, walang plano ang Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz hanggat hindi nasusunod ang mga kondisyon na kanilang inilatag sa interim agreement sa Amerika noong Hunyo. Sinabi ng Iran na hindi na sila papayag sa mga one-sided na kondisyon na gusto ng Amerika. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, malinaw ang kanilang mga kondisyon para muling buksan ang Strait of Hormuz at pinapaubaya sa Amerika ang desisyon kung papayag. Ipinarating ng Iran ang kanilang mga demand sa mga mediator mula Qatar matapos ang pag-uusap na magkabilang panig sa UN General Headquarters noong nakaraang buwan. Samantala, namatay ang isang 28-anyos na laboratory technician matapos madapuan ng pneumonic plague sa Siberia sa Russia. Base sa report, nagtatrabaho sa Anti-Plague Institute ang biktima at posibleng nakuha nito ang pneumonic plague mula sa nabasag na test tube. Naka-quarantine ng nasa 200 close contact ng biktima. Ayon sa World Health Organization o WHO, nakamamatay at nakakahawa ang pneumonic plague kung hindi kagad magagamot.
0: Balita! Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest?
5: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Wagi ang ilang kapamilya stars sa Golden Screen Dekada Awards 2026. Kabilang sa mga Best Actress honoree, sina Charo Santos, Catherine Bernardo at Charlie Dizon. Habang Best Actor honoree naman sina Piolo Pascual, Daniel Padilla at John Ercilla. Dalawang beses namang dekada awardee sina Maricel Soriano at Julian Santos. Kinilala rin ang Star Cinema bilang isa sa mga outstanding film production company. Sa iba pa nating chika sa umaga, dinala ng Cebuana singer na si Julian ang OPM sa music festival sa Hangzhou, China. Napabilang ang rising OPM artist sa lineup ng nasabing music fest matapos mapabilang sa music chart ng China ang kanyang English music. Nakilala si Julian sa hit song na Palayo sa Mundo kasama si Arthur Neri. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Erica, thank you!
4: Sa ating sports balita, ihati natin ang big man at snowman ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, good morning!
6: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nagtapos sa second place sina Carlo Biado at AJ Manas sa WPA Men's Doubles 10-Ball Championship. Natalo ang mga Pinoy Q artists sa Spanish pair sa gold medal match ng torneo. Susunod na tutumbok sina Manas at Biado sa Team Asia sa ikatlong Reyes Cup na magsisimula sa October 15 sa Makati. At yan
0: na yan!
6: Kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
4: Maraming salamat, Alfred Dalde.
0: Oras natin, isang minuto bago mag-alas 5 na madaling araw. Ratcha Daimo partner.
4: Yo, good morning kay Alex Faustino, Isaiah Beth Mercado, Socorro Laar ni Edu Rice. Pakigising si Akel. Akel, may pasok po ha. Kay Joe Gabriel, good morning kay Alvin Kapokian, Maupaid na aga. Kay Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, good morning. Kay Lorena Pascual, kay Maggie Dimanzana ng Makati City, kay Sara C, kay Romeo Valderrama, Professor Gavin Lopez, at Danica Jane Handayan, at kay Engineer Luis Cruz ng DOH Central Office.
7: Good morning!
4: Magandang morning!
0: Oy, mga nasa YouTube, baka magtampo. Basahin mo.
7: Good morning!
0: Ayan, nasa iyo, papel!
4: Ah, ito pala. Kay Precious Wisdom.
0: Ano sabi?
4: Maupay na aga.
0: Hindi, kulang.
4: Baby.
0: Baby, ang aga-aga.
4: Hoy, gumising na nga kayo sa ano, kay sa inyong mga higaan. Kay Kayla, good morning kay Luisa, Celine at Chaure. Mula po sa iba sa Balis kay Gilda Taggart, good morning kay Noella Mudo mula sa Mabalak at Pampanga, Maya Paaba kay Nicole Flor, Renz Pagayawa, Beth Mercado, Percy, Erez Akay Banhong at Luisa
7: Good
4: morning!
0: At sa lahat po na nakinig sa amin, ang masasabi lang namin ay
7: thank you!
0: Susunod na
4: Pasada Balita
0: kasama si
4: Dalo Johnson Manabat
0: at
4: Christian Your Source Your Sores.
0: Bye!
4: Bye-bye! Ingat
0: o,
4: ka pamilya!
0: O, impeachment ulit ha!

pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Troll! Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang ating oras, 5:02.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Good morning! Happy Tuesday! Ngayon po ay October 6, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Dito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Magandang morning! Ako po naman si Johnson Manabat. Bangon! Gising na ho kayo!
0: Sa oras na 5:03, narito na po ang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita!
0: Sa mga may init na balita ngayon, pagtatapos ng habagat season o panahon ng tag-ulan, idineklara ng PAGASA. Mga buntis, pinag-iingat sa matinding init.
1: Pagtuyot, mararanasan sa lahat ng probinsya sa bansa sa susunod na taon. Pero posibleng krisis sa tubig, pinawi ng DNR.
0: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad mamayang alas 6 ng umaga.
1: Mahigit 4 na bilyong pisong transaksyon sa bank accounts si Vice President Sara Duterte, binusisi sa impeachment court.
0: At sa Metro Pasada, dalawang Chinese arestado matapos mahulihan ng mga smuggled na karne sa Pasay City. Muli, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao sa mga nakatutok po sa telebisyon at internet, pati na rin sa radyo. Muli, ako po si Christian Yosores.
1: At ako po naman si Johnson Malabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita. Sa lagay muna ng panahon, patuloy na kumikilos palayo ng bansa ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi inaasahang papasok ng parang bagyo pero posibleng makaapekto ang buntot nito sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala pang binabantayang panibagong low pressure area na maaaring makaapekto sa bansa. Kahapon, idiniklara na ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season o panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Papasok muna ang bansa sa transition period kung saan mararanasan ang mainit na panahong may kasamang thunderstorm. Posibleng unti-unting maramdaman ang amihan season sa huling bahagi ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, makakasama natin si Ma'am Chanel Dominguez mula sa PAGASA. Good morning, Ma'am Chanel!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Yes po, nagdeklara na ang PAGASA ng pagtatapos ng ating tag-ulan, lalo na dito sa western section ng Luzon at Visayas. Wala na pong epekto ang southwest monsoon at inaasahan natin intertropical convergence zone or ITCZ ang magdadala ng mga karat-karat na pag-ulan dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Sa ngayon, meron na rin tayong northeasterly wind flow o ito yung mga paunang bugso na magiging amihan po natin. At ito yung magdadala ng maulap na papawiri na may mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Terasahan din natin yung mga isolated rain showers at localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, wala na tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area na posibleng makapekto dito sa ating bansa. At yan po muna latest dito sa PAGASA with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Ma'am Chanel, tanong lang, dahil po ang binabanggit ay mararamdaman o simulang mararamdaman yung amihan season by the end of October or early November. Meron po bang kaibahan yung amihan season ngayon kasi sasabay po sa El Nino?
3: Yes po, pag meron po tayong El Nino, medyo mahina po yung epekto po nitong amihan po sa atin. Hindi po siya magiging kasing lamig ng mga nakaraan po nating bugso.
0: Pero makakapag-jacket-jacket pa rin tayo. Ganong lamig pa rin po ang pwedeng asahan natin.
3: Yes po, lalo na po pag peak po natin. Ang peak po natin usually ay tuwing January or February po.
0: Alright, maraming salamat Ma'am Chanel Dominguez.
3: Salamat po.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: O, sa mga buntis po dyan, makinig kayo ha sa mga magiging mami sa oras nating 5:08. Natuklas ang delikado para sa mga buntis sa matinding init ng panahon. Sa pag-aaral ng United Nations, landad sa premature birth, stillbirth at mababang timbang ng sanggol ang pagbubuntis sa gitna ng mainit na panahon. Pinangangambahan ding malagay sa fault line ng Global climate crisis ang pagbubuntis at panganganak sa gitna ng mainit na panahon na maaari ring magresulta sa iba pang komplikasyon. Ang ilang buntis tanggap na ang pagbabago sa panahon kaya susunod na lang sa payo ng mga doktor. Inatasan naman ng Department of Health ang mga barangay health workers na tumulong sa pagbabantay sa vulnerable sectors tulad ng mga buntis at ng mga senior citizen.
0: Makararanas ng drought o tagtuyot ang lahat ng probinsya sa bansa sa katapusan ng Marso ng susunod na taon. Ayon sa Department of Science and Technology, inaasahan ang 3 buwang mababa sa normal na pag-ulan sa 82 probinsya. Sa tala ng Office of Civil Defense, halos 6.8 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Pinawi naman ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna ang posibilidad ng water crisis pero umapila sa publikong magtipid ng tubig. Kahapon bumagsak sa 208.24 meters ang tubig sa Angat Dam mula sa 208.39 meters noong Linggo.
1: Iniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas hanggang sa matapos ang Super El Nino. Sa kabila ito ng halos 700,000 tonelada ng palay na inaasang mababawas sa produksyon dahil sa tagtuyot. Tiniyak din ang kagawaran ng pondo para sa fertilizer, fuel assistance at tulong pinansyal sa mga maapektuhang magsasaka. Sa ngayon, nararanasan na ang Strong El Nino na tatagal hanggang sa unang quarter ng 2027.
2: Pasada Balita.
0: Sa iba pang balita, sa oras na 5:10, umabot sa 4.4 billion pesos na questionableng transaksyon ang naitala ng Anti-Money Laundering Council sa bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio mula 2007 hanggang 2025. Ito ang ibinunyag ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa pagharap sa impeachment court kahapon. 3.7 billion pesos ang transaksyon sa bank accounts ni VP Sara habang 749 million pesos kay Carpio kahit walang idineklarang cash ang Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN mula 2020 hanggang 2024. Mahigit 600 ang covered transaction reports sa accounts ng mag-asawa habang 55 ang suspicious transactions. Ang covered transaction ay katumbas ng 500,000 pesos sa transaksyon sa loob ng isang araw, habang ang suspicious transaction ay mas mababa sa 500,000 pesos pero maituturing na kahina-hinala. Kabilang sa sinitang covered transaction ang sinasabing pag-withdraw ni Carpio ng 41 million pesos sa 2 bangko sa loob lang ng isang araw kahit walang idineklarang cash si VP Sara sa SALEN noong 2024. Sinita rin ang transaksyong nagkakahalaga ng 9.1 million pesos o mahigit $221,000 sa bank account na sinasabing pag-aari ni VP Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2013. Inakusahan naman si VP Sara na benepisyaryo ng check purchases o checking nagkakahalaga ng 14.8 million pesos mula sa ilang individual kabilang sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Sa paghimay sa 5.3 billion pesos na covered at suspicious transactions ng 15 korporasyong may financial interest sa Vice Presidente, natuklasang nakatanggap ng 319 million pesos na remittances mula sa China ang Calye 88 Food Corporation. Itinuturing na kahina-hinala ang transaksyon dahil walang trade obligation o economic justification ang perang galing sa China. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na mistulang vindicated si dating Senador Antonio Trillanes, lalo't tumugma ang mga akusasyon sa testimonya ng opisyal ng AMLAC. Ngayong araw itutuloy ng depensa ang cross-examination kay Buenaventura matapos sumalang sa pinakamahabang trial day na tumagal ng 9 oras.
1: Chinese Embassy ang sinasabing pagbibigay ng pondo sa mga Pilipinong politiko. Kasunod ito na akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na nakatanggap ng 319 million pesos mula sa Chinese government at Chinese-based corporation ng Calye 88 na kumpanyang may koneksyon sa mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Sinasabing nakatanggap din ng 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang foundation na tinatawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, kung saan incorporator si VP Sara. Hindi binanggit ng Chinese Embassy si Trillanes, pero iginit na ilang politiko ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa social media post, nanawagan si Trillanes sa pamahalaang imbestigahan ang issue laban sa Vice Presidente matapos kumpirmahin ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council ang ilang akusasyon. Nauna nang tinawag ng company VP Sara na paulit-ulit na kasinungalingan at imbentong kwento lang ang akusasyon ng dating senador.
0: Pasada! Hindi pa isinusuko ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa ang 71 barel na nakarehistro sa kaniyang pangalan. Kasunod ito ng pagkansela ng Philippine National Police sa rehistro at lisensya ng mga baril ng senador. Nauna nang isinuko ng legal representative ni de la Rosa ang 26 na barel sa Cavite at Davao City. Sinasabing nananatili pa rin sa Pilipinas ang senador na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwati dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Pinaniniwala ang mahihirapang magtago sa ibang bansa si de la Rosa, lalo't mahigit 100 bansa ang miyembro ng ICC.
1: Guro ang nakiisa sa protesta sa Maynila kasabay ng paggunita ng World Teachers Day kahapon, kabilang sa panawagan ng pag-aproba sa 50,000 pesos na entry level salary sa pampubliko at pribadong paaralan. Para sa Alliance of Concerned Teachers, pinakamagandang regalo para sa mga guro ang pagtaas ng sahod at pagbibigay ng sapat na benepisyo. Kinilala naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang sakripisyo ng mga guro sa pagtatapos ng National Teachers Month sa Quezon City. Ipinangako ng Pangulo ang patuloy na suporta sa mga guro tulad ng pagbibigay ng allowance at wellness leave.
0: Gising bangon ga pamilya, ang oras ay 5:15. Pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita probinsya.
0: Sa mga balita sa mga probinsya, sugatan ang 9 na sundalo at 1 miyembro ng CAFGU tapos tambangan sa Tipo-Tipo, Basilan. Papunta sana ng Lamitan City ang military convoy ng paputukan ng armadong grupo sa sitio Bauno, Dagao.

0: biktimang namitas lang ng malunggay ng mahagip ng kotse habang tumatawid sa Villarica Road. Namatay sa ospital ang biktima habang nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng kotse.
1: Sa Quezon, patay ang driver ng dump truck sa karambolan ng tatlong truck sa bayan ng Rial. Patungong Laguna ang mga truck na kargado ng lupa at materyales nang bigla namang pumreno ang isa pang sinalpok ng o kaya sinalpok ng dalawa pang truck sa likod. Sa lakas ng banggaan, nawasak ang harapang bahagi ng pangalawang truck at naipit ang mga sakay nito. Dead on arrival sa ospital ang driver habang sugatan ng pahinante. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
0: Sa Batangas, natagpuan ang bangkay ng lalaking sakay ng jeep na tinangay ng ilog sa bayan ng Rosario. Papunta sa ng poultry farm ang jeep ng Anure nang rumaragas ang tubig habang tumatawid sa spillway. Sinasabi iniligtas ng lalaki ang kanyang misis pero parehong nalunod. Nauna lang natagpuan ang katawan ng ginang habang 12 ang nasa jeep kabilang ang driver ng jeep.
1: Samantala, Bataan Police nakatanggap ng mga motorsiklo para sa emergency response. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
2: Good morning, Johnson Christian. Pinalakas ang emergency response sa Central Luzon matapos ipamahagi ang 48 emergency response motorcycle. Kabilang ang 10 motorsiklo para sa Bataan Police Provincial Office para sa mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Ang mga bagong emergency response motorcycles ay ipinamahagi ng DILG at Regional Police Office. Ang 10 motorsiklong inilaan sa Bataan PNP ay gagamitin sa pagpaparakas ng police response at pagpapabilis ng pagtugon sa mga insidente, kabilang ang mga tawag sa 911 emergency hotline. Bukod dito, magkakaloob ang DILG ng karagdagang fire truck para sa Bureau of Fire Protection sa Bataan bilang dagdag na kagamitan sa emergency response ng lalawigan. Layunin ng mga hakbang na mailapit sa publiko ang agarang tulong at mapalakas ang seguridad at emergency response services para sa mga Bataenyo. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Tata Rod.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Gising bangon ka pamilya, tumatanghali na ang oras natin.
1: Oras natin, mga Bataenyo, 5:19.
0: Magbabalik po kami.
3: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita, Balita Alas 7. Kasama sina Al

Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balik po ang programang Pasada Balita sa oras na 5:22. Alamin na natin ang presyo ng ilang gulay at karne dyan sa Balintawak Market, Quezon City. Naroon si Radyo Patrol Harvey Sabado.
1: At Johnson, mas mura ngayon ang ilang paninda sa Balintawak Public Market, partikular ang baboy at ilang gulay. Sa baboy, nasa 250 pesos na kaangkada kilo ng kasim, pige at pork chop mula sa dating 280 pesos. Bumaba rin sa 230 pesos mula sa 250 pesos ang buto-buto, habang 320 pesos na ang liyempo mula sa dating 350 pesos. Sa mga gulay, kapansin-pansin ang pagbaba ng presyo ng kamatis at talong. 80 pesos na lamang kada kilo ang kamatis mula sa 190 pesos, habang 50 pesos na lang ang talong mula sa dating 100 pesos kada kilo. Nasa 90 pesos kada kilo naman ang karot. Bahagyang tumaas ang sibuyas sa 90 pesos kada kilo mula sa dating 85 pesos, habang hindi nagbago sa 130 pesos ang bawang. Nag-iiba naman ang presyo ng sitaw depende sa klase. Nasa 120 pesos hanggang 180 pesos kada bundle ang bentahan. May sitaw ding nasa 40 pesos kada tali mula 30 pesos dahil kaunti umano ang naani. Samantala, hindi lahat ng paninda ay bumaba ang presyo. Nasa 175 pesos kada kilo ang manok mula sa dating 150 pesos. Ang bangus naman ay nasa 170 pesos hanggang 230 pesos kada kilo, bahagyang mas mataas kumpara sa dating presyo, habang nananatili sa 130 pesos kada kilo ang tilapia. Sabi ng ilang mga nagtitinda, ito ay dahil marami ang supply ng ilang produkto gaya sa gulay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Harvey Sabado, CZMM.
0: Maraming salamat, Harvey Sabado.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa iba pang mga balita, tukoy na ang pagkakakilanlan ng 50 namatay sa nasunog na passenger vessel sa Palawan. September 9, galing Port of Manila ang barkong MV June Aster at nasunog malapit sa destinasyon sa karagatang sakop ng Coron kung saan 77 ang namatay. Inaasahan namang matutukoy ang pagkakakilanlan ng 21 pang nasawi kapag natapos ang DNA cross-matching. Aminado ang PNP Forensic Group na natatagalan ang proseso dahil kailangang linisin ang laboratorio tuwing matatapos ang DNA cross-matching. Pansamantalang nakalibing ang mga nasawi sa San Nicolas Public Cemetery sa Coron, Palawan.
3: Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:25, palalawigin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no disconnection policy hanggang sa katapusan ng taon. Pero limitado lang ang pagpapalawig na hindi pagputol ng kuryente sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa kada buwan. Ayon sa ERC, maraming customer ang hindi nakababayad ng bill sa tamang oras dahil sa mataas na singil sa kuryente. Nauna nang tinanggal ang 12% value-added tax o VAT sa system loss charge na inaasang makikita sa bill ng mga customer sa Nobyembre.
0: Ay mga mamang chopper, makinig po kayo mga motorista dahil ipatutupad mamayang alas 6 ng umaga ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kwenta ng Department of Energy, bumaba ng 1 peso and 30 centavos ang diesel. Tumaas naman ng 1 peso and 93 centavos ang gasolina, habang 3 pesos and 30 centavos ang kerosene. Punso nito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at anunsyong export ban ng China. Inaasang maapektuhan ng export ban ng Pilipinas dahil maraming oil companies ang kumukuha ng supply ng langis mula sa China. Kaugnay niyan, alamin natin ang sitwasyon sa isang gasolinahan dito sa Quezon City bago nga yung dagdag presyo o dagdag bawas sa presyo ng petrolyo. Kumuronda dyan si Radyo Patrol, Trish Salindo. Trish, anong sitwasyon?
4: Good morning, Kristen at Johnson. Bagamat hindi naman dagsa, ilang motorista na ang nagpakarga ng maaga sa isang big player na gasolinahan dito yan sa may Quezon Avenue. Partikular ito yung mga nagpapakarga ng gasolina dahil inaasahang higit piso yung itataas mamayang alas 6 mula sa 87 pesos sa 20 centavos na peso ngayon dito nga sa pinuntahan nating gasolinahan, samantalang mula 94 pesos at 90 centavos ay bababa ng 92 pesos at 90 centavos ang presyo ng diesel. Maari pa rin namang ma-avail ng iilang namamasadong super yung 12 pesos na per liter na diskwento para sa mga Jeep at UV Express yan na Christian at Johnson. Sa lagay naman ng trapiko, banayad yung daloy sa magkabilang bahagi ng Quezon Avenue. Wala pang build-up ng mga sakyan sa stoplight papuntang G. Araneta. Habang magtutuloy-tuloy naman yung biyahe kung dadaan ng underpass hanggang sa makarating sa may welcome rotonda. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tris Salindo.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Tumatanghali, 5:28 na po ng tanghali. Simula na ngayong araw, ang tatlong araw na hindi pagbiyahe ng grupo ng truck operators. Layo ng transport holiday na hikayati ng pamahalaang resolbahin ang isyu sa trucking industry. Kabilang dito ang problema sa operasyon sa shipping line at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Iginiit ng Confederation of Truckers Association of the Philippines na maaaring makaapekto sa ekonomiya ang mga problema, lalo't ang mga truck ang nagdadala ng mga pangunahing bilihin mula sa mga planta, mula sa bodega at sa retailer. Sinasabing apektado na ang kita ng mga truck driver kahit wala pang isinusulong na transport holiday. Umaasa naman ng Truckers Group na magkakaroon ng pagkakataong makipagdialogo sa pamahalaan. Alamin nga ho natin ang sitwasyon ng pila na ating mga kababayang commuter dyan sa EDSA Bus Carousel. Naroroon si Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, may pila ba?
5: Johnson at Christian, pangkalahatan pang maluwag ang mga istasyon ng EDSA Bus Carousel ngayong pasado alas 5 ng madaling araw. Halos wala pa nakapilang pasahero sa karaniwang mataong mga istasyon ng bus o ng bus carousel, partikular sa Quezon Avenue, Mega Q Mart at Main Avenue northbound at southbound. Sunod-sunod din naman yung pagdating ng mga bus, kaya madali pang makasasakay. Sa lagay ng traffic, mabilis yung naging biyahe natin sa magkabilang direksyon ng EDSA. Mula yan sa Quezon Avenue hanggang Guadalupe sa Makati. Wala tayo na matang aberya sa kalsada, bagaman nagsisimula na ng dumami yung mga sasakyang bumabaybay sa EDSA. Paalala naman sa mga motorista, umiira ng number coding scheme ng MMDA para sa mga sasakyang may plaka nagtatapos sa numerong 3 at 4. Sa lagay ng panahon, maayos ang papawirin dito sa bahagi na ito. Nakaabot na tayo ng Pasay City. Pero basa yung ilang kalsada, partikular dito sa may bahagi ng EDSA Extension, dito nga yan sa lungsod ng Pasay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada, balita.
0: Epektibo na ang mas mabigat na parusa sa mga masasangkot sa disgrasya sa pedestrian lane. Sa memorandum order ng Land Transportation Office, papatawan ng perpetual revocation o habang buhay na kanselasyon ang lisensya ng driver kapag namatay ang biktimang masasagasaan habang tumatawid sa pedestrian lane. Sususpindihin naman ng 2 taon ang lisensya ng driver kapag nasugatan ang pedestrian. Pero bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag ang driver bilang bahagi ng due process bago maging penal ang desisyon.
3: Inawi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng driver ng pickup na nagvideo sa naaksidenteng motorcycle rider sa EDSA sa Caloocan. Sa viral video na ini-upload mismo ng driver na si Ferdinand Rojas, sinabi nitong nakakahinayang na hindi pa namatay ang depensa ni Rojas, nadala lang siya ng emosyon dahil sa matinding traffic na idinulot ng aksidente. Pero ayon sa LTO, sadyang binagala ng driver ang takbo ng sasakyan habang kumukuha ng video na paglabag naman sa anti-distracted driving law. Natuklasan ding may naunang traffic violation ang driver dahil sa pag-counterflow sa kalsada.
0: Sa Pasay City, arestado ang 2 Chinese dahil sa mga smuggled na karne. Sinalakay ang bodega at tindahan kung saan nasamsam ang mga frozen na karneng baka, baboy, manok, peking duck, tupa, kalapati at palaka. Galing China ang 11 metric tons ng karneng nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. Natuklasang nabubulok na ang ilang frozen meat products na delikado sa kalusugan ng tao. Nakakulong na ang 2 Chinese habang sinunog ang mga nakumpiskang karne.
3: Sa Quezon City, arestado naman ang 2 lalaking nagnakaw ng alahas sa barangay Matandang Balara. Natuklasan ng biktimang nawawala ang jewelry box at natukoy ang mga suspect sa kuha ng CCTV. Na-recover sa mga suspect ang 17 piraso ng alahas na nagkakahalaga ng 600,000 piso.
0: Dalawa sugatan sa banggaan ng kotse at ambulansya sa Quezon City. Nagpapatrol, nagre-report si Radyo Patrol Rowen Cueto.
6: Christian at Johnson, wasak ang harap ang bahagi ng isang kotse matapos bumangga sa ambulansya ng barangay Unang Sigaw sa El Sabalintawa, Quezon City. Katatapos lang rumesponde ng ambulansya sa isang banggaan sa parehong lugar kung saan isang motorsiklo at taxi ang sangkot. May sakay na pasyente ang ambulansya, isang taxi driver na nagtamo ng sugat matapos banggain ng motorsiklo. Papalabas na sana ng kalsada ang ambulansya nang bigla itong salpukin ng isang TNVS na may sakay na pasahero. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang harapang bahagi ng kotse at natanggal naman ang sliding door ng ambulansya. Nagtamo ng galo sa kanang braso ang pasahero ng TNVS. Ayon sa driver ng TNVS, hindi niya napansin ang ambulansya kaya hindi niya ito naiwasan. Inilipat na sa ibang ambulansya ang sugat ng taxi driver para maituloy ang pagdala sa ospital. Samantala, patuloy ang investigasyon ng QCPD Traffic Sector 1 sa nasabing insidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMN.
0: Maraming salamat, Roy Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.
0: Five thirty-four. Alam nyo na yan, kapamilya. Gising bango na po. Happy Tuesday. Good morning po sa ating lahat. 80 days before Christmas. Kayo po ba ay nakapaglista na? Kahit lista man lang muna.
7: Ay, listahan eh. Madali lang yun.
0: Ang pagbili ang mas mahirap.
7: Ay, medyo may hamon ng pagbili.
0: Di bali, 80 days pa lang naman po bago po ang araw ng Pasko. Meron pa kayong panahon. Pero po, yung mga magpapakarga na po ng produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga, medyo kakaunting oras na lang po para doon sa mga maapektuhan ng dagdag presyo sa gasolina at sa kerosene. Kaya pili na po na maaga kung kaya at may budget pa po, no? Good morning po sa inyo at good morning din sa mayigit 24,000 viewers natin ngayong Tuesday morning. Good morning po, maraming salamat. Nangunguna dyan si Tandy Maano ng Ortigas. Good morning. Pati na rin si Sir Zosimo Gasmin at si Professor Gabby Lopez. Good morning. Sir Mike Santos, thank you. Good morning. At si Sir Ryan ng Pasig, magandang umaga.
8: Magandang morning din kina Rhea Reyes na nag-a-attend and sec na po sa atin. Magandang umaga kay Elsie Balion Florentine. Si Sara Concepcion, nagmamagandang morning na rin.
0: Ma'am Nona Damian, magandang araw din po sa inyo. Pati na rin po si Doc Alex Tinsuan at si Dr. Michael Montesa ng Cavite. Good morning, happy Tuesday.
8: Dr. Maria Festin, magandang morning din. Present ngayong Tuesday.
0: At ang mga Tagalipa, Batangas, magandang araw po dyan. Pati po sa Imus, Cavite. Good morning po, good morning.
8: Si Venus Balutabot, nagmamagandang morning din. Present po ngayong Martes. At Tita Christy Galvez, magandang umaga rin.
0: Happy Tuesday.
8: Happy Tuesday. Si Juan Paulo Coquilla, nag-good morning din po. Magandang umaga.
0: Magandang umaga. Pati po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, si Jeanette Templo, nanonood from Taguig. Good morning po and happy watching and listening dyan po sa lungsod ng Taguig.
8: Si Ronnie De Los Santos ng Etivac, magandang umaga mga taga Cavite.
0: Good morning at belated happy birthday kay Radyo Patrol Marlene Padiernos.
8: Happy birthday.
0: Happy birthday, Mars. At happy birthday po sa mga nagbo-birthday. Sa oras na 5:36, binabati na natin ang good morning ang ating mga magigiting na teachers. Happy Teachers Day po. Happy Teachers Month.
2: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
0: Ay kibati tayo sa mga teachers at mga estudyante sa Happy Teachers Day. Dahil idinaan po ng ilang estudyante at guro sa regalo at pagbati sa social media ang pagdiriwang ng World Teachers Day. Ang mga estudyante ni Teacher John Eric Gubante sa Core Gateway College sa San Jose, Nueva Ecija, naging praktikal dahil groceries ang ibinigay na regalo sa halip na chocolate at bulaklak.
10: Wow.
0: Kadalasan kasi 'di ba sa atin dati ang binibigay sa teacher chocolate o kaya mga letters, 'di ba? Ito may budget ang mga bata, grocery.
10: Ay, big time din ng mga estudyante ngayon, ha.
0: Sa Agusan del Norte, nagbigay pugay naman si Teacher Jovet Tampil sa mga non-teaching staff na tumutulong araw-araw. Napasayaw naman sina Teacher Rachel Gonzalez at co-teachers matapos matanggap ang World Teachers Day incentives na 1,000 pesos. Mula sa DZMM, aba.
10: Talaga, ha?
0: May pa incentive din pala tayo, ha.
10: May pa 1K pala.
0: Happy Teachers Day po sa ating mga magigiting na guro. Teachers, Happy Teachers Day po at maraming salamat.
10: Maraming salamat sa lahat ng mga nakapagturo at sana'y natutong ang mga estudyante.
0: Correct.
2: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
0: Aming pong pagbabalik mamaya, usapang karneng baboy po tayo dahil makakausap natin ang grupo ng pork producers. Kamustahin natin ang kanilang sitwasyon at yung kanilang kahilingan na dagdag taripa para mabawasan po yung importasyon ng karneng baboy. Sa mga mahilig kumain ng karneng baboy, mga mahilig mag-barbecue, kayo po'y makinig dahil po maaaring maapektuhan ang presyuhan ng karneng baboy sa pag-uusapan natin mamaya.
10: Sa mga nagluluto ng sinigang na hindi po pwedeng walang taba.
0: Ay, syempre.
10: Oh,
0: pati na adobo.
10: Yeah.
0: Kailangan mas pamantika, mas masarap, di ba? Sa mga
10: hinahinay.
0: Good morning po sa mga taga nagtitinda ng karneng baboy sa mga palengke. Magkwento nga din po kayo, mag-react nga po kayo. Kamusta po ang presyuhan sa ngayon at apektado pa rin po ba kayo ng importasyon sa karneng baboy? Makisali po kayo sa aming talakayan maya-maya lamang dahil makakausap po natin ang presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated. Ang oras po natin,
10: oras sa mga nagtitinda po dyan sa mga palengke, sana'y makabenta kayo ng mas marami, ha? 5:39 na po ng tanghali.
0: Magbabalik po kami.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Papasada, Pasada, Balita, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
13: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradio Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming salamat po. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas! Pasada balita na! Pasada balita!

0: 5:42 po ng umaga, ngayong araw po ng Martes. Good morning po ulit kapamilya sa mga mamamalengke na po sa mga planong bumili ng karneng baboy, ang mga may menu ng sinigang at adobo, pati na rin po ng ilang putahing baboy. Dahil pag-uusapan po natin ang estado po ng mga pork producers, pati po ang presyuhan ng karneng baboy sa mga palengke. Kasama po natin ang presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated, ang Pro Pork, si Sir Eric Harana. Sir Eric, good morning po. Christian at Johnson sa DZMM.
1: Good morning, Sir Johnson and Sir Christian. Good morning po.
0: Opo, good morning po. Mangangamusta lang po kami sa inyong hanay dahil meron daw po kayong panawagan ng dagdag taripa at para po mabawasan ang importasyon ng mga karneng baboy. Pakikwento lang sa amin, Sir Eric, ano po ang pinanggagalingan nito? Ano po ba ang sitwasyon ngayon ng industriya ng mga magbababoy?
1: Kami po, mga pork producers po, nananawagan sa Department of Agriculture at sa ating mahal na Pangulo na dapat itaas na yung taripa ng baboy to 30% in quota and 40% out quota, no? At sana immediate po, hindi na next year, hindi na pa 25-35% in and out quota para maging competitive po yung local na karneng baboy. Kasi ngayon po, masyadong mababa po yung taripa, napaka-baba po yung dating ng karneng baboy sa atin na imported, pero mahal naman po pagdating na sa merkado. So, yun po yung nakakabahala, hindi nabebenta yung mga local na baboy na locally produced ng mga farmer, nalulugi. Eh ngayon yung farm gate price po natin nasa 130-140 pesos per kilo po, napakababa. Eh ang cost to produce is nasa 190 na po, pataas ng pataas, no? Yun po yung panawagan ng mga pork producers po.
0: Opo, gaano kalaki na po ang ikinalulugi po ng mga pork producers dito po sa binabanggit po ninyo na dulot po ng masyadong mababang taripa at tuloy-tuloy pong pagpasok ng mga imported
1: na karne? On the part of the producers, yung mga farmers, no, nalulugi na from 50 to 60 pesos po kada kilo. Malaking lugi po yun. At saka hindi lang po ito ngayon, higit na isang taon na po ito. Sa isang araw nalulugi po ang farmer sa isang ulo na 4,500 to 5,000 pesos po, no? Kung isuma total nyo po ito lahat sa isang araw, nasa 250 million po yung lugi ng mga magsasaka ng mga producers.
0: Opo. Sir Eric, ang concern po ninyo ay pagtataas ng taripa para sa imported na pork. Gano ho ba kung ipagkukumpara ang presyo ng imported sa local na presyuhan po natin? Nabanggit ninyo kanina yung farm gate price saka yung cost to produce na 190 ikamo. Kung ikukumpara yung presyo ng imported sa local, gano difference?
1: Ang imported na local po, ang process, no? Nakikita natin yung mabibenta. Based on the price and volume watch, nasa 300 pesos per kilo po. Samantala yung fresh, no, nasa 340 po, no. So kung ako yung mamimili, pipili po ako ng fresh po, kasi alam po natin hindi yun hindi matagal sa freezer. Kasi yung mga imported, meron dyan more than 6 months na po nasa mga cold storage, at saka nakikita natin ang daming mga parating, ang daming nahuhuli na mga sira-sira na karneng baboy, no? So mas masarap pa rin yung local na fresh na mas masustansya po, no? Mas safe yung fresh na locally produced po.
0: Opo, kung halimbawa po na maririnig ng kinaukulan yung panawagan yung taasan yung taripa, yung 300 pesos per kilo na yan ng frozen, mga magkano itataas?
1: Eh sa ngayon po, dapat mas mababa yung, hindi dapat 300, mas mababa pa dapat yung presyo ng imported. Kasi yung landed cost niyan is nasa less than 150 pesos, nasa $3 lang yung imported na karne po. Kung sasamok si Juan nyo, nasa 180 pesos lang yan. Plus plus 100, eh, nasa, dapat nasa 250 lang yung presyo ng imported. Eh, pero nabibenta nila na 300. Malaki po yung tubo ng imported po. No? Tira nyo, yung consumption ng karne natin sa isang araw is 4 million kilos. Ibig sabihin, kung 4 million kilos, kung locally produced ang gagamitin natin, ibig sabihin, 40,000 to 50,000 baboy po na kada araw, no? Iyan po yung napoproduce, iyan po yung nakokonsume na mga tao. Pero kung iyan ay napapalitan ng imported, ibig sabihin, kalahati na yung imported na nabebenta, yung 40,000 na pigs per day, eh kalahati 20,000 pigs, saan mo ilalagay yung 20,000? Kaya makikita natin bagsak talaga yung presyo ng farm gate po. Ah, nasa 130. Kaya nananawagan tayo sa Department of Agriculture na tulungan po yung mga producers sa pagtaasan na po yung taripa ngayon na po.
0: Mm-mm. Kamusta nga po ba ngayon, Sir Eric, ang produksyon? Kasi hindi po ba kadalasan na nagpapatupad ng importation kapag mababa ang supply ng karne?
1: Alam mo po, ang Department of Agriculture mismo nag-announce na nag-increase as of August, may 10% increase of the production of live hogs po. So, marami pong baboy, kaya po natin mag-produce ng baboy, no? Ang consumption natin sa one year is 1.7 million metric tons po, no? Ang locally produced is baboy natin is nasa 1.2 to 1.3 million metric tons. Dapat i-import natin, andyan lang, limitahan lang natin. Hindi tayo against sa import, pero limitahan natin.
0: Mm-hmm.
1: Dapat nasa 400 to 500,000 metric tons lang dapat ang import natin. Okay. Hindi masyad. Right now, nasa cold storage, as of now, sa cold storage natin, may 800,000 metric tons, mahigit, no? So, at saka yung locally produced. So, ibig sabihin, sobra-sobra na po yung karneng baboy. Pero yung presyo, hindi po mababa sa ating mga palengke, sa mga pamilyan.
0: Opos.
1: Dapat bumaba po yan. No?
0: Opo, so as far as ang inyong hane po ay concern, may sapat po na supply ng karneng baboy at magiging sapat po ito hanggang sa mga susunod na buwan kasi pinangangambahan din po na maapektuhan ng ininyo yung supply ng mga pagkain.
1: Yes, Sir Christian, tingnan nyo, kung walang supply, bakit ang baba ng farm gate price po?
0: Mm-hmm.
1: No? At saka itong parating na El Nino, hindi dapat gamitin para itaas yung presyo ng karneng baboy po sa ating mga pamilyan. Kasi may mga aka-aka, gagamitin na naman yung El Nino para taasan yung retail price ng karneng baboy. Hindi nga tumataas yung farm gate price. Kaya nalawagan kami sa department, ang taasan yung farm gate price o hindi yung retail price. No? Tumataas lang yung retail price, lahat na tumataas ng cost. Tumataas yung diesel natin, tumataas yung feeds natin, pero yung farm gate price pababa eh. Baka pataas ng pataas yung diesel natin, mamaya mas mataas pa yung diesel gasolina kaysa karneng baboy sa farm gate price. Kawawa yung mga farmer po natin.
0: Opo.
1: Kaya kung, dapat tulungan.
2: Kung halimbawa ho kayo ang tatanungin nga, magkano ang sa tingin niyo reasonable na farm gate price kung 130 o 240 ang binabanggit po ninyo kanina, magkano ba dapat?
1: Dapat para makasurvive yung mga producers, dapat nasa 210 yung farm gate price. Yan po yung tinalaga po ng Department of Agriculture. Eh kaso, hindi nga nasusunod kasi nga, ang daming baboy, may option yung mga biyahero na hindi muna bumili, ang daming imported, eh gusto imported na lang ibenta kaysa bumili ng mahal na farm gate price. So,
2: ay kung 210 po ang magiging farm gate price, pagdating sa palengke niya, baka kawawa namang masyado ang consumer, magkano na per kilo ng baboy no na local?
1: Na nasubukan na natin ang farm gate price na 210, yung karneng baboy nasa 340 to 360 pesos lang po. Eh kaso gusto ng mga trader at saka biyahero, masyado malaki yung kita nila. Oo, kaya nakikita natin ginagawang 400 plus yung karneng baboy. Oo, nasubukan na natin yan before 210 yung farm gate price, yung presyo ng karne nasa 340 to 360 lang po yung Opo. Karne natin.
2: Sir Eric, sa ngayon na ang farm gate price si Kamo ay hanggang 140, magkano ang reasonable na presyo ng per kilo sa palengke ngayon?
1: Ang presyo ng ano po?
2: Ng karning baboy ngayon, yung nasa 140 ang farm gate price, Kamo.
1: Alam mo, ang presyo ng baboy ngayon, kahit 130 yung farm gate price o 140, nasa 340 pa rin. Bakit ganun? Ha? Yun na yung tanong ko, bakit mababa yung farm gate price pero yung presyo ng karning mahal. Baboy, yung presyo, mahal pa rin. Bakit ganun?
2: Oo, kaya nga.
1: Eh kung tumaas ng 10 piso, 20 pesos, itataas na kagad yung retail price.
2: Opo. Eh ibabalik ko naman.
1: Dapat bantayan ng DA yung mga ganon. Profiteering na po yung ganon. Sobra-sobra na yung kita eh. Lugi yung retailer pero doble-doble, triple yung kita ng lugi yung producers pero ang laki ng kita ng mga retailers.
2: Opo. Sir Eric, ibabalik ko naman sa inyo din yung tanong. Kung ikamo ay gagawing 210 yung farm gate price, papaanong mapapanatili sa 340 to 360 yung presyo sa palengke? Eh ngayon kami 340 to 360 rin pala.
3: Maabot na dun.
1: Diba nasabi ko na nagawa na natin yan noon? 210 yung farm gate price. No, yung retail price naga 340 to 360. Eh, nangyari na yan ngayon. Bakit hindi magawa ngayon? Nangyari na noon, bakit hindi magawa ngayon? Yun yung tanong natin.
2: So, Opo. Paano natin gagawin yun ulit? Kung nagawa na noon, paano ma-execute yan ulit ngayon sa 340 to 360 kung magiging 210 yung gusto po ninyong farm gate price?
1: Eh, dapat taasan yung taripa para yung imported na karne hindi lalaban sa bentahan ng local. Yun po kasi yung nasisira po yung farm gate price ng mga magsasaka. Limitahan yung importation, yung taripa, asan po yung taripa.
2: Opo. Kaso paano yun, Sir Eric? Kaya po bang maghintay ng mga pork producers ng 2027? Kasi mukhang ang panukala po ng DA ay sa 2027 pa ipatutupad yung kanilang hirit na dagdag nga po doon sa taripa sa out quota tsatsa sa in quota.
1: Dapat po, immediate na po yung pagtaas ng taripa. Yun po yung kahilingan namin ng mga producers na dapat ngayon na kasi baka hindi na makakanta yung mga producers kasi ang laki-laki na po ng lugi. Sa totoo lang po, yung iba, mga nag-alaga ng baboy, huminto na para hinto na rin yung lugi. Yung iba, nagbabawas na ang alaga para mabawasan yung lugi. Ganun po yung nangyayari. Kasi kung hindi po tayo tutulungan, eh talagang mamamatay yung mga producers natin.
2: Opo. Meron ho ba kayong issue pa hanggang ngayon sa African Swine Fever, ASF?
1: Andyan pa yung African Swine Fever, pero yung mga nag-alaga na mga baboy, eh marunong na mag-biosecurity. Yun. They know how to adjust already. Alam na nila kasi na nangyari na before. No, nag-iingat na po. Malakas na po yung biosecurity. At saka may bakuna na po tayo para sa mga grow out pig, sa mga fatteners natin. So, isa sa mga challenges yan. At saka isa sa mga added cost kung bakit tumataas yung cost to produce po namin. Kaya dapat tulungan po yung mga mambababoy.
2: Wala ho ba kayong nagiging regular na dialogue with DA sa isyong yan?
1: Actually, we have continuous collaboration. The Secretary promised us to meet with us every month para to address yung mga issues and concern po ng industriya.
2: Pero nagkakausap nga ho kayo?
1: Yes po. Just recently, no, a few weeks back, no, we had a meeting with the secretary asking him to raise the tariffs kasi yan nga yung issue kung bakit po bumababa yung farm gate prices natin. At saka yun nga, hopefully the secretary will be able to convince the president na para matulungan po yung mga mambababoy yung industriya natin.
0: Opo. So habang hinihintay natin, Sir Eric, na magkaroon ng desisyon doon sa hirit po na taripa, anong adjustments ang gagawin muna ngayon ng mga pork producers para kahit pa paano po ay kumita pa rin dito po sa gitna ng sitwasyon na ito?
1: Kahit anong, kaya actually, sa totoo lang, no, kahit anong adjustment, lugi pa rin yun yung mga magsasaka. Dahil nga po, ang taas ng cost to produce, ang layo yung farm gate price. Kaya nga sinasabi ko, hindi na kami makahintay. Dapat taasan na yung taripa, limitahan yung importasyon, pulihin yung mga prosen na yan nagbebenta na wala, hindi naman wala naman sa freezer, hindi naman they do not follow yung EO6, no? Yung dapat ibenta meat safety act, no? Dapat yung mga ganun po. So, yun yung panawagan po namin. Kahit anong gawin pa na pagtitipid, lugi pa rin talaga sa ngayon. Kaya we ask for immediate solution to the problem.
0: Alright. Sir Eric, maraming salamat po sa inyong panahon at hopefully sana naikinig ang mga taga-DA para po ma-resolve nila kung ano man po ang hirit nating adjustment sa taripa. Salamat po, Sir Eric.
1: Maraming salamat po, sir. Thank you.
0: Si Sir Eric Harina, ang presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated, ang ProPork. Pasada Balita. Isang minuto bago mag-alas 6 ng umaga, balikan po natin ang mga headlines ngayong araw ng Martes. Pagkatapos ng habagat season o panahon ng tag-ulan, edineklara ng Pag-asa mga buntis pinag-iingat sa matinding init.
3: Pagtuyot, mararanasan sa lahat ng probinsya sa bansa sa susunod na taon. Pero posibleng krisis sa tubig pinawi ng DENR.
0: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad mamayang alas 6 ng umaga.
3: Mahigit 4 na bilyong pisong transaksyon sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte binusisi na sa impeachment court.
0: At sa Metro Pasada, dalawang Chinese arestado matapos mahulihan ng mga smuggled na karne sa Pasay City. Pasada Balita. Maraming salamat kapamilya sa pagsama sa amin ngayong Tuesday morning. Bukas po ulit 5 to 6 a.m. dito lamang po sa DZM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Huling pagbati po kina Sir Mike Santos, Ma'am Lina Ho, pati na rin kay Sir Ryan Ampasig at si Sir Zaren Gadi. Thank you, good morning.
3: Sabi ni Tata Rod, pahabol daw na happy birthday kay Engineer Jerry Kalimbas ng Balanga at Morong Bataan. Happy birthday, happy Engineer birthday. Kalimbas.
0: Happy birthday, muli ako po si Christian Yosores.
3: At ako po naman si Johnson Malabat, pero walang maglilipad ng channel, walang BBTU, susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bukas po ulit, good night.
0: Bye, ingat.

0: Ikaw po! Mamamas ko po! Aga pa pa. Ay, sorry, wala pa palang unda. Sorry. 6:01 in the morning, gising na, bangon na. Oy, may pasok ka!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
3: dapat mong malaman.
2: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
4: Gising na!
2: Bango na! Gising Pilipinas na!
3: Gising! Gising Pilipinas!
0: Tuesday! I choose to wake up early. It's as if my choice. Wala naman choice. Mr. Gising, reporting in the morning. Wakey-wakey! Let's do this. Narito na po, mamay init na balita ngayong Martes, day 34 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Ipinatupad na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Haway-kaway ang mga nagkakarga ng gasolina. Naku po, medyo bad news sa inyo ha. Sa kwenta ng Department of Energy, bumaba ng 1 peso and 30 centavos ang kada litro ng diesel. Habang tumaas naman po ng 1 peso and 93 centavos. Actually, ni-round off ng iba, ginawang 1.90. Ang gasolina po at 3 piso at 30 sentimo naman sa kerosene. Gusto dito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at anunsyong exports ban ng China. Inaasa ang maapektuhan po ng exports ban ang Pilipinas dahil maraming oil companies ang kumukuha ng supply ng langis sa China. At least wala ng 100, ano? Kahit yung pinakamahal na diesel na mga kilalang brand ng gasolinahan ay wala na pong 100 pesos. Although ang dapat na maikarga talaga ay mga chopper naman ang kinakarga niyan, yung ordinaryong diesel lang na maglalaro na po sa mga gitnang 90s. 95 siguro. Yung mga 94, 95, 96, ano? Definitely wala na po yung 100 pesos plus at a litro. Eh, wag tayong pakampante dahil baka susunod gasolina naman yung abot ng 100. Ay, nako! May mga pamilya po dyan na isa yung sasakyan na di gasolina. Nako, paghandaan po ninyo, ha? Eh, wala naman tayong control dahil baka biglang sumiklab na naman yung kaguluhan. O, ayun, tataas na naman ang presyo. Samantala, palalawigin ng Energy Regulatory Commission ang no disconnection policy hanggang sa katapusan ng taon. Kaway-kaway din po yung mga patong-patong ng bayarin sa kuryente. Aha, nagpapatong-patong kayo, ha? Dahil alam nyo walang putulan, ha? At in-extend pa po sa tubig nga, 2 buwan hindi binabayaran. Yung sa tubig po kasi 2 buwan yan, ibig sabihin sa pangatlong buwan mamumutol. Pag 2 buwan pala ang bill ninyo, ay hindi pa kayo puputulan ng Maynila at Manila Water. O ito ngayon, in-extend po ng Energy Regulatory Commission ang no disconnection policy hanggang sa Disyembre, dulo ng Disyembre o katapusan ng taon. Pero, o may pero, limitado lang ang pagpapalawig ng hindi pagputol ng kuryente sa mga consumer o consumer na kumukonsumo po ng 200 kilowatt hours pababa kada buwan. Naku, hindi pa pwede dito si Eliza na aircon ito. Hanggang 200 lang. Kaya putulan na yan, ha? At mamaya sa mga taga-Meralco, ibibigay ko yung account number. Pinaputula. hindi po. Wala pang 200 dyan. Kaya pasok na pasok. Ayon sa ERC, maraming customer po ang hindi nakakabayad ng bill sa tamang oras dahil sa mataas na singil sa kuryente. Nauna nang tinanggal ang 12% value-added tax sa system loss charge na inaasahang makikita po sa electricity bill ng mga customer sa Nobyembre. Magandang umaga po sa 25,000 viewers natin as of 6:06 in the morning. Sa lagay muna ng panahon, patuloy na kumikilos palayo ng bansa ang bagyong nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Hindi po inaasahang papasok ng Pilipinas ang bagyo pero posibleng makaapekto ang buntot nito sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala pang binabantayang panibagong low pressure area na maaaring makaapekto sa bansa. Kahapon po'y dineklara na ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season o panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Papasok muna ang bansa sa tinatawag na transition transition period kung saan mararanasan po ang mainit na panahong may kasamang thunderstorm. So nga po, malinsangan nung weekend. Akala ko nga summer eh. Para umabot ng 30 plus yung temperature. Eh, akala ko baka ako'y malamig pagdating ng Oktubre. Hindi po, nasa transition period pa po tayo. Ibig sabihin, yung amihan ay hindi pa po nakakapasok ng buong-buo. Papasok pa lang. Posibleng unti-unting maramdaman ang amihan season sa huling bahagi ng Oktubre o sa unang linggo naman ng Nobyembre. Makararanas po ng drought o tagtuyot ang lahat ng probinsya sa bansa sa katapusan ng Marso ng susunod na taon. Ay, yung Marso, hindi po ba'y simula pa lang ng summer season? Kasi yung kasagsagan ng summer season, May. Mainit sa April, pero mas mainit po yung Mayo. Sa kuryente po ganyan eh, ang peak po ng gamit, yung pinakamalakas ang gamit o consume sa kuryente ay Mayo. Kaya nga po minsan, kadalasan po pala yung nangyayari ang yellow at red alert pagdating po ng Mayo dahil ang tindi po ng demand. Eh dahil mainit nga naman. Ayon sa Department of Science and Technology, inaasahan ang 3 buwang mababa sa normal na pag-ulan po sa 82 probinsya. O ngayon sasabihin natin, sayang yung mga baha. Ano kung inipon natin yung tubig na yun? O edi sana hindi tayo mamumroblema sa supply natin ng tubig pagdating po ng summer season sa susunod na taon. Eh wala eh, puro lang naman tayo sayang, wala mong ginagawa. Dapat talaga may ginagawa. O di kaya 5 years ago pa natin ginawa yung mga impoundment na yan. Ano po? Yung tipong magdesisyon ng gobyerno na hindi priority ito. Dahil pagdating ng summer season, paulit-ulit parang cycle. Na sobrang baha tayo pagdating ng tag-ulan, pero pagdating naman ng tag-init, kulang tayo sa supply ng tubig. Eh, hinayaan lang natin dumaloy sa dagat yung tubig. Eh, sayang. Ano po? Dahil hindi natin inipon eh. Kahit may batas na po sa... May batas yan eh. Yung mga barangay ay pwedeng mag-impound ng tubig. Kasi po, kaya na may proseso yan. Kaya po linisin yan para gawing potable at para sa iba pa pong gamit ng tubig. Ayon sa Department of Science and Technology, inaasahan 3 buwang mababa po sa normal na pag-ulan sa 82 probinsya, lahat po ng probinsya sa buong bansa. Sa tala ng Office of Civil Defense, halos 6.8 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Pinawi naman ni DNR Secretary Juan Miguel Cunha ang posibilidad ng water crisis, pero umapila sa publikong magtipid ng tubig. Kahapon, bumagsak po sa 208.24 meters ang tubig sa Vietnam mula sa 208.39 meters noong Linggo. Unti-unti po, ano, unti-unti nakakain, layo pa ng summer. Eh dapat kailan pa ng ulan para maging 200, ano nga ba yan, nalilimutan, 212? O 210 yung level po ng Angat Dam by year end. Sa ngayon po'y nararanasan ng strong El Nino na tatagal hanggang sa unang quarter ng 2027. Tiniyak naman ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas hanggang sa matapos ang Super El Nino. Sa kabila po ito ng halos 700,000 tonelada ng palay na inaasahang mapabawa sa produksyon dahil sa tagtuyot. E alam nyo, nandaanan nyo na ang ano, ang solusyon ng gobyerno dyan, o di import, parang sa baboy, di ba? O inaasahan tatas ang presyo ng baboy sa diskusyon kanina ni Christian at Johnson. O di import. Eh ganyan po kasi ano, sagot ng gobyerno, pag yan ang presyo ay mataas dahil nga po law of supply and demand, ang solusyon palagi ay mag-import ka. Kaya sa mga local manufacturers din, isa din yan sa mga susi ng gobyerno na huwag kayong umabuso ha, kasi pag tinaas nyo ng tinaas ang presyo, papasok ang gobyerno sa pamamagitan ng pagpayag po ng importasyon. Kaya lang, pag nasobra naman ng importasyon, naaasa lang po tayo sa imported, eh hindi na po magpo-produce yung local farmers. Ang ending po tayo imported. Pag tumaas ang presyo sa international market, o lagot po tayo, wala na tayong pansal, wala tayo local eh. Eh yung local naman, gagawa lang siya, magfa-farming lang siya, mag-aalaga lang siya ng hayop o magtatanim kung may kikita po siya. Eh parang trabaho lang, iba't ka naman magtatrabaho kung hindi ka naman kikita. Diba, magpapakapagod ka lang ba na hindi ka kikita? Kaya dapat sinusuportahan po natin yung ating mga magsasaka. Sa ibang bansa po, mayayaman ang mga farmers. Dito lang sa atin na pobreng-pobre po yung farmers. Ano po? Sa kabila po ito ay nasan ba? Tiniyak din ang kagawaran ng pondo para sa fertilizer, fuel assistance at tulong pinansyal sa mga maapektuhang magsasaka. alas 6:11, umabot na sa 4.4 billion pesos na kwestyonabling transaksyon ang naitala ng Anti-Money Laundering Council sa mga bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Atty. Manasseh Scarpio simula 2007 hanggang 2025. Ito po binunyag ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa pagharap po sa impeachment court kahapon. 3.7 billion pesos ang transaksyon sa bank accounts ni VP Sara habang 749 million pesos naman kay Carpio. Kahit walang idiniklarang cash ang Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2020 hanggang 2024. Nakagugulat ngayon ano, ang deklarasyon mo wala kang cash. Pero dun sa report ng AMLAC, marami ang naglabas-masok sa account mo. Paano mo ipapaliwanag yun? Hindi ho ba? Ang nakababahala pa dun yung sa China, nasaan na ba yun? Meron yan dyan dito sa report ko mamaya. Medyo mahaba lang po ito. Ano? 666 ang covered transaction reports sa accounts po ng mag-asawa, habang 55 naman ang suspicious transactions. So dalawa po natutunan natin kahapon. Yung CTR at saka yung STR, yung CTR, Covered Transaction Reports. Pag lumagpas ng 500,000, matik o covered yan. Pero yung Suspicious Transaction Account, yung report, yung parang hindi natin may paliwanag, saan ba galing to? Ba't ang dami niyang pera? Ganyan po ang differentiation o yung pagkakaiba ng Covered Transaction Reports at nung Suspicious Transaction Report. Yung isa, matik. Wala nang question. Pag lumagpas ka ng 500,000, re-report ka kagad sa AMLAC ng mga bangko. Pero pag suspicious transaction report naman, parang may hinala o may kutob. Wala pang konklusyon. Ano, may kutob at may duda kung saan ba galing yung pera. Ang covered transaction po ay katumbas ng 500,000 pesos na transaksyon sa loob ng isang araw, habang ang suspicious transaction ay yung mas mababa sa 500,000 pero may tuturing na kahina-hinala. Ayun, so yung suspicious pala, kahit hindi abot ng 500, kung hindi akmat, hindi, parang hindi naman usual na transaksyon sa'yo. Halimbawa, palagi ka lang nasa 1,000. Pabiglang naging 490,000. Sabi ng AMLAC, anong nangyari dito? Saan siya kumuha ng pera? Parang ganun po ang suspicious. Kabilang sa sinitang covered transaction, ang sinasabing pag-withdraw ni Carpio ng 41 million pesos sa dalawang bangko sa loob lang ng isang araw, kahit walang idiniklarang cash VP Sara nung, sa kanya salet noong 2024. Sinita rin ang transaksyon na nagkakahalaga ng 9.1 million pesos, gumahigit 221,000 US dollars sa bank account naman na sinasabing pag-aari ni VP Sara at mang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2013. Hindi ho ba naalala po ninyo? Siguro bata pa kayo noon. Yan din po yung in-expose ni former Senator Antonio Trillanes. Naalala po ninyo, pumunta pa po yan sa Pasig, sa bangko, BPI ba yun? Yung nagkahamunan pa sila. Sabi po, di po mirma ka ng waiver. Ito po yun, ho. So ibig sabihin, after all these years, tama po pala ang lahat ng expose ni Senador Antonio Trillanes. Kahit nung presko niya noong nakaraan linggo, ito din yun eh. Yung tungkol sa mga banana chips, yung 300 plus million. Ang tanong ngayon, saan kinuha ni Senador Antonio Trillanes ang kanyang mga datos? Nagtugma doon sa datos naman na ipresenta po ng Anti-Money Laundering Council. Kaya pag nawala na ng karir si Trillanes, Camille, ano, hire mo to, ha? Gawin nating investigative reporter. Ang magaling si Senator Trillanes eh. Ang galing ng research ni ho ba? Kasi hindi po basta ay mga ordinaryong reporter, gaya namin, hindi namin makukuha yan. O mamuting mata mo, hindi ka bibigyan ng AMLAC niyan. Sinita rin po ang transaksyon. Ayan nga, yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2013. Sa direct examination, kinwestiyon ni Private Prosecutor May De Villagracia yung kahinahinalang transaksyong may koneksyon sa manumalyang paggastos ng confidential funds, flood control scandal at drug trafficking. Sinasabing nagugat sa mga balita ang report na isinumiti ng AMLAC o sa AMLAC hinggil sa kahinahinalang transaksyon. Pero hati ang ilang senator judges kung sapat ang mga balita para maging basehan sa kaduda-dudang transaksyon. Inakusa naman si VP Sara na benepisyaryo ng check purchases o checking nagkakahalaga ng 14.8 million pesos mula sa ilang individual, kabilang na ang sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Nagtanong doon, bakit ka bibigyan ng milyong-milyong pisong cheque kung wala kayong transaksyon? Sige nga, Camille, isulatan mo nga ako ng cheque, bigyan mo nga ako ng cheque. O kahit ganito na tayo ka-close, parang hindi usual na magbibigay siya ng ganong kalaking halaga unless meron nga silang negosyo o meron po silang transaksyon. Kung totoo man, eh kung sabagay, AMLAC na hindi naman magsisinungaling yung bangko. Galing na ito sa bangko na nireport sa AMLAC. Ikaw nga yung may megit 1 million followers, dapat ikaw mamigay sa akin, Camille. Sa paghimay po sa 5.3 billion pesos na

0: At tinitrace mo kung nasaan yung kontrabida, hindi mo matrace kasi may ginagawa siya para nagbabounce ang kanyang location. Hindi kaya ganun? Itinuring po na kahina-hinala ang transaksyon dahil walang trade obligation o economic justification ang perang galing sa China. Eh kasi nga po, ang lumalabas na negosyo ay banana chips. Wala na may empleyado. O paano nagkaroon at nahulugan ng 319 million pesos na remittances mula sa China? Yung Kale 88 Food Corporation. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na mistulang vindicated si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sabi ko nga po, lalo tumugma ang mga akusasyon sa testimonya ng opisyal sa Anti-Money Laundering Council.
1: Fairness to Senator Trillanes, just like what happened during the before the House of Representatives, it seems like he has been vindicated again by official records.
0: Ngayong araw ay tutuloy po ng depensa ang cross-examination kay Bonaventura matapos sumalang sa pinakamahabang trial day na tumagal ng 9 oras. Kung haba nga po ng direct examination, ano? Kaya malamang buong araw ngayon, dyan pa rin kay Bonaventura. Eh kasi nga po, hindi pa tapos yung direct. After nun direct, magtatanong din yung mga ano, yung mga senator judges. Eh siyempre mahaba din po yun. Kanya-kanya silang depensa, di ba? Yung iba na depensa sa depensa, yung iba naman na kiling sa prosecution. Alam na this kung sino may kiling. Eh pagkatapos nun, meron pang redirect. After nun, meron pang recross. So hindi sila ano, ayaw magpatalo ng isa't isa, ha? O sige po, edi buong araw po tayo mag-aabang. Mamaya, kahapon kasi hanggang alas 7 ng gabi. Eh baka mamaya, abutin din po ng mga ganung oras. Ay, kasi, pero nagbi-break naman po yan. Actually, marami-rami yung breaks nila kahapon. Although hindi naman ganung kahaba. Pero meron po. So nakakapagpahinga. Di sinaawa din ako sa witness. Ano? Nakaupo dun yung witness na ilang oras. Oh. Pati na rin yung abogado ng depensa at yung abogado ng prosekusyon. Standby Radyo Patrol kayo susunod. Itinanggi ng Chinese Embassy ang sinasabing pagbibigay ng pondo sa mga Pilipinong politiko. Kasunod po ito na akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakatanggap ng 319 million pesos mula sa Chinese government at Chinese-based corporation, ang Kale 88, na kumpanyang may koneksyon sa mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio. Sinasabing nakatanggap din ng 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang foundation na tinatawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, kung saan incorporator po itong si VP Sara. Hindi binanggit ng Chinese Embassy si Trillanes, pero iginit ng ilang politiko ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa social media post, na nawagan naman si Trillanes sa pamahalang impisigahan ng issue laban sa Vice Presidente matapos kumpirmahin ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council ang ilang akusasyon na una ng tinawag ng kampo ni VP Sara na paulit-ulit ang kasinungalingang at imbentong kwento na akusasyon ng dating senador. Eh di ba'y kahapon po nanawagan nga ako kasi wala akong makita eh. Nire-research ko rin po yan eh. May security implication po kasi hindi po maganda ang relasyon natin sa China. Eh alam naman po natin, halos araw-araw may balita po na inaras po tayo sa West Philippine Sea. Dahil nga po sa territorial dispute po natin na hindi naman kinikilala po ng China ang desisyon ng isang international body kung saan sila po ay miyembro rin. So kumbaga may hindi lang sa diretso na o natulong yung China sa Vice President. Okay lang din naman kung wala namang problema at walang gusot yung pagitan ng dalawang bansa, hindi okay lang din po kasi talaga namang nagtutulungan yung mga bansa, di ba, na talagang USAID nagdo-donate. Amerika po yan, di huma. Pati yung Japan, nagdo-donate din yan pag, from time to time. Pero ito kasi, may connect po siya sa isa pang issue na may implikasyon naman sa national security. Kasi meron po tayong dispute at palagi po tayong hinaharas ng China. Kung sakasakaling maging presidente si Vice President Sara Duterte, ano ngayon ang magiging stance niya sa pang-aalipusta at pangharas po sa atin ng China kung totoo ngang nakatanggap siya ng daang-daang milyong pisong bigay o donasyon from China? So yun po yung iniisip ng iba sa atin ngayon na paano nga pala yun kung siya ang leading contender sa 2028? Ano mangyayari sa atin? Eh hindi, never niya nga niyang tiniran China, hindi ho ba? Paano mangyari ngayon? So may mga ganun pong implikasyon at komplikasyon na paano kung ang isang kandidatong mananalo ay best friend pala ng China na bansa naman na nanghaharas at nang-aapi po sa atin sa West Philippines.

0: Sí. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Magandang-magandang umaga sa dalawang putsam na libong viewers natin. Agayan ni Ambassador Francis Chu. Ambassador, good morning po. At si Ted Kua naman, it's Tuesday. Oh, good morning daw. And I choose the best anchor. Nax! Ted talaga. Si Grayson Mateo, magandang umaga. Siya at si Mark Hernandez, gising na bango na. Zeus Legazpi, go!
1: Alvin, ngayong Martes ng umaga ay pinatupad na nga ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. May rollback sa kada litro ng diesel pero may dagdag naman sa presyo ng gasolina. Kaya ang ilang nakamotorsiklo, partikular ang mga moto, taxi at tricycle driver, dumadaing. Lalo't wala naman anyang subsidy sa mga gasolina ang kinakarga sa sasakyan. Ang rider na si Melvin, barya-barya na ang ipinambabayad sa gas mula sa mga tip ng pasahero. Pero ang kadalasang ipinakakargang 100 piso, hindi na anya nakalalayo. Ganito rin ang sitwasyon ng tricycle driver na si Sunny.
2: Mahal mo sana na to eh. Gagas ko pa ulit. Nakapagas ko lang, gas na naman ulit. Puro sa gas na punta na ang ita.
3: Hindi na nakakalayo yung ano mo, yung pinakakarga mo?
2: Wala.
4: Mahirap sir, lagi kayong tumataas. Siguro rin nga lang, tumataas ang gasolina eh. Sana naman po, bumaba yung gasolina natin. Kulang na kulang pa yung pinikita sa pag-araw-araw sir, dahil sa taas ang gasolina.
1: Yan ang tinig nila Melvin at Sunny, yung mga nakapanayam natin na nakamotorsiklo at tricycle. Alvin, kwento nila, bagaman may rollback sa presyo ng gasolina noong nakaraang linggo, hindi naman nila masyadong naramdaman dahil hindi anya ito umabot ng piso man lamang. Ano? Isa ilan namang gasolinahan sa EDSA Taft at Makapagal Boulevard sa Pasay City ngayon yung Martes ng umaga. Naglalaro na sa 88 pesos and 40 centavos hanggang 90 pesos and 90 centavos yung presyo ng regular na gasolina. Sa ordinaryong diesel naman, 93 pesos and 20 centavos hanggang 93 pesos and 70 centavos na ang presyo.
0: Yung 88, yung yes. 88 nagtaas na yon. May 190 na yon na dagdag.
1: Yes, Alvin, meron na. Kasi ang dating presyo niyan sa mga inikuta natin, around 86 to 87 pesos.
0: Ayun. So meron pa rin gasolina na hindi pa naabot ng 90. Pero yung diesel, talagang nandun na sa 90 peso level. Although bumaba, no? Kasi may rollback nga yung diesel. Mm-hmm. Nandun pa rin siya sa 90 plus level.
1: Tama, Alvin. Dito sa may bahagi ng Pasay City sa mga inikuta natin, around 93, wala tayong nakitang presyo ng diesel sa EDSA Taft at Makapagal Boulevard yan na bumaba ng 93 pesos.
0: Tama. At least wala ng 100. Kasi last time noon naikot kayo, may 100 pa eh, di ba?
1: Hmm. Tama. Maging yung mga presyo ng premium na diesel, Alvin, wala na tayong nakitang kumakatok sa 100 o mismo sumampa sa 100 pesos.
0: Eh, sana nga magtuloy-tuloy, ano? Eh baka naman ang ending kasi ang gasolina naman yung aabot kasi hindi sila nagkakalayo. Baka yung gasolina naman yung unti-unting pupunta sa 100. Tapos yung diesel naman yung palayo sa 100. Eh di ganun din kasi may taxi, gasolina yan. Rider, gasolina yan. Ang dami ding TNVS, gasolina yan.
1: Tama ka dyan, Alvin, yung nakakwentuhan natin yung tricycle driver nga kanina. Ang sabi niya, ang nangyayari ngayon parang pumapantay yung diesel sa gasolina. Dahil yung isa pababa habang yung gas naman ay pataas.
0: Sige, extra, go!
1: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. TZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Zeus Legazpi. O bago magulat si Manong Rod Eason, batiin muna natin. Dahil pinapabati ni Manong Rod si Engineer. Happy birthday kay Engineer Jerry Kalimbas ng Balanga and Morong Bataan. From Manong Rod. Manong Rod, go!
5: Good morning, Alvin! Sinusulong sa lalawigan ng Bataan ang parenting education bilang bahagi ng mga akbang upang mapatatag ang mga pamilya. Ibinahagi ang programa sa pagdalo sa inilatag na 50th founding anniversary ng EducChild Foundation. Sa naturang okasyon, tinalakay ang mga isinasagawang EducChild parenting programs sa lalawigan sa panguna ng Provincial Social Welfare and Development Office. Kabilang sa mga paksang tinalakay ang pagiging responsableng magulang, pagpapatibay ng relasyon sa pamilya at wastong pagbabudget. Mahalaga rin ayon sa mga tagapagtaguyod ng programa ang patuloy na pagkatuto ng mga magulang upang mas mahusay na maharap ang mga hamon at impluwensyang kinakaharap ng mga kabataan sa kasalukuyan. Mensahe ng Bataan Provincial Government na kapag matatag ang mga magulang, mas matatag ang pamilya at kapag matatag ang bawat pamilya, mas matatag ang buong komunidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
0: May pa-attendance check yung dalawang doktor na nakamonitor sa atin, si Dr. Mario Festin at si Dr. Carlo Lazaro, na pinapagising si Mrs., si Heidi, si Lucio, si Lucia at si Liana. Oy, gising na, may pasok tayo ha. Si Health Secretary Edwin Mercado. Oy, may epekto po yung malalang El Nino sa kalusugan po natin. Sinasabi ko po sa inyo, this early paghandam po natin, lalo na po yung mga seniors, yung mga bata. Tapos may istorya pa na ang daming ayaw magpabakuna. Ano ba naman kayo? Sa mga magulang, pabakunahan po ninyo, yun yung mga anak. Protection po yan sa sakit, ha? Makikipag-usap po tayo kay Health Secretary Dr. Edwin Mercado sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday!
7: Gising Pilipinas!
8: Good morning!
7: Kasama si Alvin El Chico!
9: Gising Pilipinas!
7: Basta AM DZMM!
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
12: Ang healthy naman ng anak mo.
13: Naku, sakitin din yun.
12: At ang bata mo kang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
18: Wow, Mama! You know I love Protex Soap!
19: Me too, Mama!
17: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. Mag-Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
20: Ako din! Love namin ang Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
19: Mama!
17: Mga me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with Protect Soap. With regular use, results may vary.
7: ZMM Radio Patrol 6-3.
9: 40 taon na nasa balik.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
5: Arthrosyn, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas!
8: Teka muna ito si Delia Balmes, oh, ng Petron dyan sa Quezon Avenue. Naku, papawaray pa ata ako, hindi ako marunong. Si Alvin, happy birthday po sa pinsan kong si Francia Rosco. Ngan maupay, nga patron, mga igkasiko, mga taga hipapad nun. Taga hipapad siguro. May bayang hipapad, di ba? Yeah, happy birthday, mama. Maraming salamat po. Si Francia Rosco, happy birthday. Si, ay, teka muna, pasalamatan ko lang bago si Secretary. Nanalo pala na naman ulit tayo dyan sa Alta. Oh, Alta pa rin. Kami mukhang taas kila ito. Alta eh. 7th Alta Media Icon Awards. Oh, ba, nanalo po akong Best Male AM Radio Personality. Oh, thank you, Alta. Anong school yan? Anong school? Lagay natin kung anong school. Ganun din po ang Gising Pilipinas ay Best AM Radio Program. Oy, thank you. At yung DZMM, Hall of Fame, Best AM Radio. Kaya mabuhay po ang 7th Alta Media Icon Awards. Lalong-lalo na po ang mga bumubuo sa Perpetual Health System Delta. Sa Las Piñas po yan. Mabuhay po kayo dyan. Thank you. Maraming salamat po. Si Health Secretary Dr. Edwin Mercado. Importante po ito. Makinig po kayo. Lalo-lalo po sa mga magulang at sa may mga senior citizens at sa may mga bata po sa bahay. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Edwin Mercado.
9: At magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
8: Ay, Sek, gusto kong i-remind this early, yung ating mga kababayan, I know pinaghahandaan din po ng Department of Health kasi may epekto din po sa kalusugan itong strong El Nino on a personal level. Hindi ba kasi pinaghahandaan natin tubig, o di ba yung kuryente, pero sa kalusugan ng mamamayang Pilipino ay merong epekto po yan, di ba?
9: Tama yan, Alvin. Kahapon nga, nagpulong tayo with the President at nag-convene na yung El Nino Task Force na kinabibilangan ng ibang mga ahensya. Kasama ang Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources at ang ating mga Office of Civil Defense. So itong El Nino ay pinoproject nating tatagal hanggang first quarter of next year. Kaya pinaghahandaan nating mabuti sa pamamagitan nga ng paglalabas ng mga circular at mga memorandum na pinaghahanda natin yung ating mga facilities, hospital at even the local government unit. Naglabas na kami ng El Nino toolkit na binahagi na namin sa ating mga local government unit na nandoon yung mga paalala, lalo na doon sa ating mga vulnerable population. Yung mga may edad, yung mga may pre-existing disease like hypertension, diabetes, mga bata at mga nagdadalang tao, yung pregnant women ay also very susceptible dito sa effect ng El Nino. Kaya tayo po ay naghahanda, hindi lamang po para sa ating mga pasyente sa pamamagitan nga po ng paalala, kundi po pati dun sa ating mga pasilidad. Dahil napaka-importante po at dahil ang ating pasilidad po, kapag po nawala ng kuryente, marami po ang potential na komplikasyon dahil po may mga pasyenteng nakakabit sa mga makina. Meron po tayong mga gamot na kailangan po maintain yung ating temperature at pati po yung ating mga laboratory equipment at ating mga ancillary o yung mga X-ray, MRI, CT scan. yun po ay lahat po ay ginagawa na po natin ang paghahanda.
8: Apo, mukhang kagagaling nyo lang sa El Nido, Sek. Maganda po yung El Nido. Pero ang pinag-usama natin, El Nino. Ano po? Ano po ba mga sakit na pwedeng i-associate natin pag ganyan sobrang init, tagtuyot, parang summer, ano po?
9: Tama yan. Kaya may mga heat-related diseases, gaya nga niyang heat stroke, tapos may mga vector-borne diseases na tumataas din kapag tagtuyo at mainit, kagaya ng dengue, cholera, at saka typhoid. Yung ating mga tubig na pwedeng also, pag nag-imbak tayo at pamugaran ng mga mikrobyo, pwede rin pagmulan ng mga gastrointestinal diseases.
8: Po.
9: So marami hong mga sakit na pwede hong mai-connect natin dito sa napipintong malakas na El Nino.
8: So gaano po tayo kahanda sa Department of Health, Secretary? Actually, nandito na po eh. Nagsastart na po, pero hindi pa siya ganong katindi. Nataon pa namang papasok din yung amihan. So ibig sabihin, kahit papano, hindi pa yan ganong kainit. Ang kasagsagan po niyan, malamang bago mag-summer sa susunod na taon. Gaano tayo kahanda sa pagdating nitong El Nino?
9: So naglabas na tayo ng mga department memo, yung paghahanda ng pasilidad, paghahanda ng mga gamit gaya ng gamot at mga lalo na yung kung sakali man magka-surge tayo ng dengue, yung pangangailangan natin ng mga dugo at blood products. So tayo naman po ay meron ng mga circular kahit pa po ng mga nakaraang taon at ito po ay atin lang pinalawig at pinaalalahanan itong ating mga DOH offices at saka mga hospital po. Kaya tayo po'y handa. Nakipag-coordinate nga sa iba-ibang ahensya kahapon at binigyan po kami ng assurance na kung sakali nga pong magkaroon ng fuel shortage, priority pong bigyan ng mga hospital.
8: Opo,
9: so mukhang, tayo po'y handa na.
8: Mukhang Sek, ito yung unang public health, a major public health issue na bubunuin ni Secretary Mercado sa Department of Health. Dito masusubok, Sek, ha? Yung abilidad po ninyo kung paano paghandaan natin kasi hindi po pwedeng next month or next year pa tayo maganda dahil nandito na eh. Dapat as early as now, nakakasan na lahat ng programa. Ano po?
9: Tama po yan. Although, meron pa nga tayong konting carry over. Although kahapon nga, dineclare na ng PAGASA, natapos na ang ating rainy season.
8: Kabagat,
9: Meron pa rin pong kumbaga naipong mga tubig nung nakaraang pag-ulan. At ito nga pong tansya natin, magiging grabe po yung ating El Nino mga katapusan ng taon at early next year. So tayo po ay handa na kahit nga meron pa tayong konting spillover from the previous months na mga nag-ulan.
8: Opo. Sek, pihit po tayo dun sa issue ng pagbabakuna. Ako po ay nababahala. No po, medyo mataas po ang porsyento ng mga magulang na ayaw pabakunahan yung mga anak. Ano po? 66%? Am I correct?
9: Yes, we're tracking towards 70% na dahil nagkaroon nga tayo ng malawakang pagbabakuna. Pero ang ating objective ay umangat ng 95% para magkaroon tayo ng herd immunity at hindi nga magkahawaan. So kami puspusan pa rin nagbibigay ng bakuna at lalo na nung nag-ulanan kasi medyo na-delay tayo dito sa Central Luzon at dito sa CAR. At ito ngayon ang tinututukan natin.
8: Wait lang, let's settle the figures first. Alin, ano yung tinutukoy po ninyo? Ang nabasa ko last time is 66% yung vaccine hesitancy. Tama ba yon? 66% ang ayaw magpabakuna?
9: Ay, baliktad po. 66 na yung nabakunahan. Pero ang objective po natin ay maitaas po ng 95. At ngayon pa yung 66 ay nagtatrack na towards 70.
8: Oo, so mali pala yung nasa, kasi ang naalala ko sa balita, parang 66% yung ayaw. So baliktad, 66% na ang nabakunahan. So ano dapat ang ma-reach natin? Dapat kailangan at the very least, kailangan mag-70.
9: Mag-95 po.
8: Ay, 95? Ang layo pa pala. Sek, akala ko naman 70 lang yung target natin. So kailangan 95%.
9: Tama po yon para magka-herd immunity.
8: E paano yan, Sek? How do we convince the parents? Kasi nga yung iba, maling impormasyon kasi ang nakukuha eh. Kaya ayaw mag... Eh, siyempre hindi natin mapipilit kung hindi we should convince them, no, to do that.
9: Tama po. At kaya nga po ang direktiba natin, magbahay-bahay na, talagang kumbinsihin po through the local government. Kailangan po natin, may mga key opinion leader tayo, which are mostly the local government officials. Sila po ang magkukumbinsi at tutulong sa amin na palawakin po itong ating pagbabakuna. So medyo ano naman po, medyo na yung vaccine hesitancy ay ina-address na natin through Trimedia, through our local government units, and also through key opinion leaders, lalo na po yung mga eksperto natin na nagpapatunay na ang bakuna po ay safe.
8: Opo, opo. So just to be very sure lang po, no, we want to be accurate. Ang sabi kasi sa news, 66% yung tumanggi, yung mga magulang, ano po, tumanggi na magpabakuna. Mali po yun.
9: Mali po yun. Meron pong mga bumababa ang mga vaccination rate dahil nga po maraming mga sabihin na natin, mga iba pong influencer na nananakot, kumbaga po. Pero hindi naman po umabot ng ganong kalaki po. Ang hindi ko lang po makuha yung actual na tansya naming rates. Pero usually po ay hindi naman umaabot ng 66%.
8: Oo, kasi sobrang kaya ko nga po kayo pinakuha ikako para mangampanya po tayo. Kasi masyadong mataas yung 66%. Baka nagkamali lang sila ng pag-intindi kay Dr. Sino ba ito? Lester Tan. Yung OIC pala dyan. Ano? Ay, hindi naman po ganun ang ibig sabihin. So, malapit-lapit na tayo sa 70% na nabakunahan na po.
9: Tama po.
8: Aya, alin po bang bakuna dyan ang medyo nahihirapan tayong i-turok sa ating mga sa mga bata?
9: So ito po ay yung MRC, measles, rubella. Ito po yung booster dose na binibigay po dun sa ating mga school children. Kalimitan po kasi nabibigyan yan dun po sa mga unang buwan po ng panganganak. Pero ito po yung binubooster kapag umabot na po ng school age ang ating mga bata. So ito po ay para sa tigdas hangin.
8: Opo. Importante po yan, ano, sa mga magulang. Anong mensahe po ng Department of Health sa lahat po ng mga parents na nag-aalangan? Eh dahil nga po siguro sa maling impormasyong nakakarating sa kanila, Secretary.
9: So nais ko lang pong bigyan po ng assurance ang ating mga magulang. Na ito pong ating mga bakuna po ay safe, dumaan po yan na masusing pag-aaral at dumaan po ng evaluation bago po natin na pinahinayaang bigay sa ating mga bata. At marami pong mga pag-aaral na po na pinakikita kapag hindi po bakunado, mas malaki po ang magiging potential harm. Nagkakasakit, nagkakatigdas, nagkakanumonya. Minsan nga po, yung mismong virus ay pumupunta pa po sa utak, nagkakameningitis. So ito po ay kailangan pong, ito po yung pwedeng maiwasan. Kaya kung may pagkakataon po tayong maiwasan, gamitin na po at ano natin, take advantage. Kaya po itong pagbabakuna po, ito po ay talagang meron pong assurance ang ating mga technical expert na ito po ay mabisang paraan kaysa po pag nagkasakit saka po natin bibigyan ng gamot, minsan po huli na.
8: Ama.
9: So more preemptive and preventive po ito.
8: Very good. And one last before we let you go, Secretary, naalala ko lang bigla, parang nagka-issue dyan sa Senado noong isang araw sa budget hearing po, yung nasasayangan po, yung nasasayang na i-expire po ng mga gamot na hindi na po natin nagagamit, naabot ng kalahating bilyong piso, mahigit kalahating bilyong piso for 2025. Siyempre wala pa po kayo noon. Ano po ang ginagawa ninyo o gagawin ninyo para mabawasan or better, mawala yung wastage po natin sa gamot? Sayang din yung pera, binili natin. Nag-i-expire lang po, Secretary.
9: O nga, at yun nga yung una pong tinignan, paano po yung ating cold chain or supply chain, pati po yung procurement. So tayo po ay gumagawa na ng paraan, naglalagay na po tayo ng mga sistema. Ang gaya po nga po magkaroon po ng tinatawag na enterprise solution kung saan po natatrack down to the level po ng ating mga RHUs, magkano po yung ating natitirang stock para po yung ating pag-project at saka pagbili ng ating pong replenishment ng bakuna ay natataon at sa tamang amount para hindi nga po masayangan. Pati po yung pagbibigay natin ng bakuna, ito po yung pinagsasabay-sabay kaya po nakakaroon tayo ng vaccination drive. Kasi po yung ibang mga vials ay multi-dose. Ibig sabihin po, mga sampu sa isang vial. So, pag hindi po tayo nakasampung pasyente o bata sa isang araw, ay hindi na po yun pwedeng gamitin sa susunod na araw. So yun po ay tinitingnan din natin na ma-maximize.
8: Opo, ay tama po bang umabot ng 590 million? Masyadong malaki po, ano, Secretary?
9: I think ang ginamit nilang datos ay yung projection ng EDCOM 2. So ito yung napaliwanag na namin datihan na kahit nga ang WHO merong talagang acceptable na wastage kasi nga marami na hindi na uubos ng isahan yung isang vial kapag nagkaroon ng mass vaccination. May ibang talagang nag-overstock ng konti kasi hindi natin, mas mabuti nang magkaroon ng konting sobra kaysa naman kulang.
8: So ano yung acceptable na wastage, Doc?
9: I don't have it top of mind, but in the WHO, it parang ranges from 5 to 10%. Parang ganun yung iba-iba kasi yung bakuna, iba-iba yung ano rin guidance or yung threshold ng WHO.
8: But I suppose hindi naman siguro abot ng kalahating bilyong piso. Sayang ang pera, hindi ho ba? Ang daming programang hindi na nababudgetan. Eh, pero ito, nasasayang, natatapon lang po ang pera. Ano po?
9: Tama yan, Alvin. Kaya talagang tinututukan namin paano ang proseso ng pag-reorder at saka yung pag-storage at saka yung pag-deliver.
8: Sige, hanggang dyan muna, Sec. Pag may kailangan po kayong ipa-anunsyo, timbrihan nyo lang po kami at isasalang namin kayo ulit or kung sino man yung spokesperson po ninyo, Secretary, ha?
9: Ay, salamat, salamat na marami, Alvin. At magandang araw sa ating lahat.
8: Mabuhay po kayo. Mabuhay si Secretary Edwin Mercado ng Department of Health. Mabuhay din po ang lahat ng mga kawani ng Department of Health. Ayan, ha, yung mga bakuna po natin sa mga magulang, ha, mismong kalihim na po ng Department of Energy ang nakikiusap para po yan sa kabutihan ng inyong mga anak. Eh, siyempre, pag nagkasakit na, eh, too late na for the vaccine. Eh, yun nga po yung piniprevent po ng vaccine. Ano po? Na sa ganun ay maiwasan po na maging malala. Pwede pa rin kapitan, pero yung hindi ganun kalala. Naku, hindi ko natanong Bogs. Si Bogs pala may message sa ex, bakit po ninyo pinipilit sa mga magulang na ayaw katulad ng HPV vax kung ayaw naman? Eh dito sa Mandaluyong, ayaw ibigay sa mga bata kapag nag-aaral sa private school. Para lang daw sa public school students, ibigay nyo na lang sa mga gustong tulad namin. Ah, kasi nga pinaprioritize yung public. Oo, pero dapat hindi ganun. Kung sino may gusto at may budget naman, ibigay mo yan. Kung ayaw, di wag mong bigyan. Eh, kasi masasayang. Eh, mag-i-expire. Ang mahal pa naman ng mga ganyang bakuna. Yung sa HPV. Tama ka, Bogs, ha? Ipaparating ni Eliza kay, ano, kay Secretary yung mensahe. Marla Vergara, magandang umaga sa iyo. Ganun din si Rowena Silek Odarg. Ano ba ito ng hab? Odargela. Ayun, kailangan ko pang buksan. Magandang gising. Namarinig ko po yung magtataas yung gasol ng Wednesday, eh, bumuli ako agad. Kaso, eh, nagtaas na po sila September 30 pa lang daw. 1,360. Mataas na rin po ang kuha daw nila sa supplier. Hindi alam ko, October 1 po nataas. Oo, eh kaya sige, okay lang yan. Kakausapin natin si Director Rino Abad sa pagbabalik po yan ng Gising Pilipinas! Director Rino Abad ng DOE. Wait lang po.
7: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Ang healthy naman ng anak mo.
15: Naku, sakitin din yan.
16: Ach!
14: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
15: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Selene Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
18: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
19: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
23: Boses na gigising sa umaga.
24: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
8: Maganda umaga muna kay Ma'am Eli Trinidad. Ganon din kay Sarah Concepcion. Maganda umaga po sa inyo dyan sa LA. Si Swirl Plushy naman, mukhang may pinariringgan. Sabi niya, today I choose to face the challenges ahead, lalo na sa mga challenging na kaopisina. Oh, sinong pinariringgan mo, Swirl, ha? Ma'am Elsie Balion Florentine, good morning din sa inyo, ha? Okay, si Director Rino Abad, nasa linya na natin. Eh, kahapon hindi ko mahagilap ito, eh. Hindi ako pinapansin, eh. Buti nakakuha mo kami, ha? Si Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Director, good morning po.
25: Alvin, magandang umaga po sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
8: Ba't hindi mo ako pinapansin kahapon?
25: Nasa ASEAN tayo, opening day, nakaupo, tahimik lahat. So, naalanganin po tayo, Sir Alvin, no?
8: Sige na. O, ganun ka naman, eh. Talagang didma ka sa akin from time to time, eh. But anyway, nandiyan ka na, Attorney Rino. Pakipaliwanag nyo nga po, yung sa LPG... Ang laki pala nang itinaas, ano? Magkano po yung kwenta ninyo at bakit sila nagtaas bago pa ilabas yung kwenta ninyo? October 1 pa rin nagtaas.
25: Well, Sir Alvin, yung kwentada natin, no? Ang Saudi contract price, which is universally yung ating base price palagi sa mga kontrata ng ating mga domestic LPG importers, ay umingkriso, naglabas ang Aramco ng October contract price, $715 per metric ton. Pag binalikan natin yung September, ito'y nasa $649.50 lang. There is an increase, clearly there's an increase na naman of around $65.50 $ per metric ton. So isang napakalaking bagay ho yan na bakit umi-increase, no? So ang mismong CP, import cost, ay tumaas ng ganong kalaki per metric ton. Doon din sa premium, ang September average natin nung premium, itong premium which covers PFI ang tawag namin, premium freight and insurance, no? Umaabot po dati sa September ng around 289.5 lang at pero ng October umi-increase po ito ng $452 $ per metric ton.
8: So ibig sabihin, may basehan talaga. Talagang tumaas ang presyo sa world market.
25: Mga around $163 per metric ton plus yung $65 pa. Kaya tumototal ho tayo ng total import price na impact sa atin na increase of around $228 to $229 per metric ton.
8: So magkano na po ngayon, ano, pagkatapos ng big time na increase, kasi si Regasco inutay-utay niya, Eh, pero yun sa kanya, 18. Yung sa inyo, 17.33 lang. Ano po, magkano na po ang presyo ngayon ng regular na tangke ng LPG sa Metro Manila at sa ibang parte ng Pilipinas, Atty.?
25: Well, before, no, nagre-range naman tayo ng around 1,000. Well, pinakamahalos ang karamihan sa mataas is nasa 1,400. Dahil nga nangyari yung decrease last month na noon pa lang ino-object na no nung industry player. Pero ngayon dahil nga dito ay i-increase pa tayo ng almost 177 pesos for an 11 kg. So mga andyan na ho yan sa lagpas ng 1,500. Ang mga matataas na po yan. Pero alam naman natin na may range pa rin tayo, Sir Alvin, sa medyo mababa na andun pa rin sa mga 1,200. This time, mga around 1,000, aakyat ho yan ng lagpas ng mga 1,300. So, meron tayo nakikitang 1,300 to up to 1,600 na lang to be safe yung range.
8: So,
25: per
8: wala naman,
25: 11 oh, kg.
8: Hindi naman naabot ng 1,700.
25: Well, hindi pa ho natin masiguro kasi ang range namin ay monitoring naman ito ng takay kinakaya natin. But for the whole Philippines, lahat ng player, mga 19,000 po yan na establishment, hindi ko ho masabi exactly ang kadamihan dyan sa range na yan. Okay. Pero hindi ho natin masiguro na baka sa dulo ng Tawi-Tawi, ng Boracay, which are the usual island having to transport yung mga ganitong bagay na nakakapagod at may mga additional cost, baka lang. Pero ang kadamihan ng range natin, paabot ito talaga from 1,300 to 1,600.
8: Okay.
25: Ang 11 kg.
8: So, pihit po tayo doon naman sa diesel at gasolina. Yung unang araw ng trading, Directorino, mataas pa rin po, increase pa rin yung gasolina, decrease naman yung diesel. Ano po? Ang tanong ko po, anong paliwanag, bakit tuloy-tuloy yung gasolina na naman ang tataas next week niyan pag nagtuloy-tuloy?
25: Well, Sir Albino, ang akin lang masabi dito, ang galaw ho talaga ng MAP, ang primary driver ho nitong liquid fuel. Meron hong premium, tumaas ho ang premium ng gasolina last week. At ito na may inasahan natin dun sa konting-konting paggalaw pa sa gasolina. Pero sa diesel, ang laki ho kasi ng binaba dati. At mukhang ngayong tuloy-tuloy lang din ang pagbaba niya, no? But this is MAPS driven. So wala ho tayong makontrol dito, kundi tingnan na lang natin. Ang maganda nga lang balita dito sa diesel, Sir Alvin, sa unang araw pa lang ngayon, kahapon, is umaabot na ito halos ng 2 peso
8: tama
25: per liter ang ating rollback. But unfortunately, yung gasolina, hindi siya sumasabay dun dahil nga patuloy yung pagtaas ng konti-konti ni gasolina. Parang nahuhuli ito ng taas, pero hindi naman humihinto. Whereas yung diesel, bumababa naman. But kasi ang usapin naman dito sa crude oil na pinanggagalingan, in fact, may mga lumalabas na report na pababa at lumalakas na yung supply ng Saudi. So, hindi nga lang natin matansya on the gasoline, on the per product level, iba ang galaw ng bawat isa doon sa Min of Plat, Singapore.
8: So bakit gasolina? Ba't opposite? Ba't ang gasolina pataas si Kamo? Ba't tumataas ang premium niya?
25: Kasi,
8: dahil tumataas ang demand.
25: If you look at the, ang layo na ho ng agwat kasi dati, magkahalos magkapareho lang. In fact, mas mahal pa ang gasolina dati. Ay itong diesel, parang nasobrahan ang, nagsisettlement na ho kasi pag na, if you look at the movement now, ang gasolina is halos $1 per barrel na lang ang galaw. Pero ang diesel, bumababa pa ng almost $5. So, ito may mga settlement factor tayo nakikita. Sabi ko nga, yung last week pa lang, unti-unti mo nang nakikita na nagsisettle na yung price. But not in the case of diesel kasi nasobrahan din itong diesel ng katataas nung taas na taas niya. Umaabot na yung diferensya nila ng halos 12 peso per liter compared to gasoline to diesel. So, mukhang si settlement ito at hintayin natin na lumapit naman ito. Mukhang ang suspecha natin from, of course, yung diesel natin na nasa abot $170 per barrel ngayon. Ang gasolina nasa $146 lang. So, inihintay natin na itong 170 ay lumapit dun sa gasolina. Kasi yun naman talaga ang kada dati pa natin na-experience na. Ang diferensya lang talaga niyan is halos 4 to 5 pesos.
8: Apa.
25: Dati pa mas mura pa sa gasolina. Pero ngayon ang diferensya nila umabot ng 12 pesos.
8: Okay.
25: Director, nagsesettle ang market.
8: Sige. Director, isa na lang. Yung sa LPG, may nagbanggit na mukhang pakunti ng pakunti yung inventaryo natin. Panahon na ba para mag-angkat ang gobyerno para ma-boost yung inventaryo natin ng diesel, ay ng LPG, pati na rin ng diesel at gasolina?
25: Well, kabebenta pa lang ng ating yung 21,000 metric ton na binili ng PNOC, mayroon ho tayong monitoring from yung mga confirmed for deliveries. Wala naman pong delay. Nag-meeting din kami, Sir Alvin, last week with the oil companies, emergency meeting. Wala hong fully covered tayo for October. Yun na nga, dahil limitado naman dun ang contracting ng oil company. Ayaw nila din lumagpas ng hanggang 3 buwan. Hindi na ho yan, mga 1 to 2 months. So ang maganda ho, covered tayo for October. Advanced procurement na ho ang ni-request ng DOE for November. Ngayon, tinabulate namin yung mga padating nila, confirmed for deliveries, true enough, this month, confirmed ho ang mga deliveries. Wala hong delay at walang cancellation. Ito naman hong mga for contracting, ito ho ang binabantayan natin kasi mga November to December, dito ho natin titingnan kung talagang i-trigger na kaagad namin. Kaya nga, ang proposal namin, Sir Alvin, is a weekly meeting, no? With the oil companies. Kasi para pag right after manotice namin na merong nangyaring kahit isang cancellation lang ng kanilang kontratadong mga delivery, of course, i-re-report to kaagad natin ito sa kay Secretary at Secretary ho, mabilis naman i-trigger uli yung PNOC to look for the supply. Pero so far ngayon, covered ho tayo sa buong month ng October. Wala naman pong naka-register ng mga cancel or delay doon sa mga kontratado for beyond October. So, weekly monitoring will suffice para ho bigla natin uli nating i-trigger. Kabebenta pa lang ho natin ng LPG, hindi ho mahirap uli na bumili uli tayo.
8: Sige, thank you. Diyan, hanggang dyan muna, Attorney. Maraming salamat po. Buhay po kayo dyan sa DOE. Thank you. Si Attorney...
25: Okay, magandang umaga uli.
8: Morning, si Attorney Rino Abad, Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Radyo Patrol... Sobrang bilis na po. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng...
0: Gising Pilipinas!
8: Energy, energy!
1: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
8: Pagtuyot mararanasan sa lahat ng probinsya sa bansa sa susunod na taon. Panic buying ng inuming tubig na itala na sa Caraga Region.
2: Pagtatapos ng habagat season o panahon ng tag-ulan, idineklara na ng PAGASA. Mga buntis at senior citizens, pinag-iingat sa matinding init.
8: Pagkantala sa pagpapatayo ng infrastructure project ng MMDA, sinita ng Commission on Audit kawalan ng insurance sa 8 bilyong pisong pumping station at floodgates kinwestiyon din.
2: Sinasabing red flag sa panukalang budget ng DPWH sa susunod na taon. Kinwestiyon, halos 300 proyekto ngayon taon muling isinama sa 2027 budget ng kagawaran.
8: Bilyong-bilyong pisong transaksyon sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte, tinalakay sa impeachment court. Ilang transaksyon, sinasabing may kaugnayan sa flood control at drug trafficking.
2: Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad na.
8: Halos kalahating bilyong pisong halaga ng Shabu, nasamsam sa NAIA.
2: Sa Showbiz Spotlight, Michael Sager, ipinakilala bilang bagong host ng Pinoy Big Brother Collab 3.0.
8: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Martes, October 6, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigonia.
8: Sa detalye, sa lagay muna ng panahon, patuloy na kumikilos palayo ng bansa ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na inasa ang papasok ng teritoryo ng Pilipinas ang bagyo pero posibleng makaapekto ang buntog nito sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala pang binabantayang panibagong low pressure area na maaaring makaapekto sa bansa. Kahapon, idiniklara na ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season o panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Papasok muna ang bansa sa tinatawag na transition period kung saan nararanasan ang mainit na panahon may kasamang thunderstorms. Posibleng unti-unting maramdaman ang amihan season sa huling bahagi ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre.
2: Natuklasang delikado para sa mga buntis ang matinding init ng panahon. Sa pag-aaral ng United Nations, lantad sa premature birth, stillbirth at mababang timbang ng sanggol ang pagbubuntis sa gitna ng mainit na panahon. Pinangangambahan ding malagay sa fault line ng global climate crisis ang pagbubuntis at panganganak sa gitna ng mainit na panahon na maaari ring magresulta sa iba pang komplikasyon. Sa ilang buntis, tanggap na ang pagbabago sa panahon kaya susunod na lang sa payo ng mga doktor.
3: Dapat po hindi sila matakot kasi kailangan nyo ng baby at saka siyempre para na rin po sa kaligtasan nila. Kailangan talaga yun para hindi ka madaling magkasakit, lalo na yung baby. Pag sinabi po ng doktor na magpabakuna, nagpapabakuna po.
2: Inatasa naman ng Department of Health ang mga barangay health workers na tumulong sa pagbabantay sa vulnerable sectors tulad ng mga buntis at senior citizen. Nauna ng pinayuhan ang publikong mag-ingat sa mga sakit tuwing mainit ang panahon tulad ng heat exhaustion, heat cramps, heat stroke at convulsion. Inirekomenda ang pagsusuot ng preskong damit, pag-inom ng maraming tubig at iwasang lumabas lalo kung tirik ang araw.
4: Yung mga may edad, yung mga may pre-existing disease like mga bata at mga nagdadalang tao, yung pregnant women ay also very susceptible dito sa effect ng El Nino. Kaya tayo po ay naghahanda, hindi lamang po para sa ating mga pasyente sa pamamagitan nga po ng paalala, kundi po pati dun sa ating mga pasilidad.
2: Si Health Secretary Edwin Mercado.
8: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, makararanas ng drought o tagtuyot ang lahat ng probinsya sa bansa sa katapusan ng Marso ng susunod na taon. Ayon sa Department of Science and Technology, inaasa ng 3 buwang mababa sa normal ang pag-ulan sa 82 probinsya. Sa tala ng Office of Civil Defense, halos 6.8 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Binawi naman ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang posibilidad ng water crisis pero umapila sa publikong magtipid ng tubig. Kahapon bumagsak sa 208.24 meters ang tubig Jangga Dam mula sa 208.39 meters noong Linggo.
5: Noong 2019, nag 157 meters yung Angat Dam, nagkaroon po ng mga water interruption. Itong last July lang, nag 150, hindi nagkaroon ng water interruption. Ibig sabihin po, ay hindi ganun karami ang konsumo ng tubig, and it was enough para may ride out yung baba ng ating dam nung panahon na yun. So, sa lahat ng maliliit na bagay na makatulong po kayo sa pagtitipid at sa pag-iipon din ng tubig, gawin po natin.
8: Sa Caraga Region na itala ang panic buying na inuming tubig dahil sa matinding tagtuyot. Sinabi ni Office of Civil Defense Caraga Information Officer Carlo Bisera na biniberipika na ng Department of Trade and Industry ang panic buying na naobserbahan noong Setyembre. Kahit bagyang tumaas ang antas ng tubig sa mga watershed, kapos pa rin ito sa pangangailangan ng mga residente sa rehiyon.
25: Yung nararanasan ngayon dito sa Caraga, simula pa lang ng pagtama ng El Nino, grabe na yung epekto. How much more kung mag-peak na yung El Nino dito sa rehiyon po. Yung ating OCD, yung ating Caraga RDRMC, is kinukonkrit na, parang pinafinalize na po yung action plan sa lahat ng sektor na maaapektuhan.
8: Sa ngayon, nararanasan na ang strong El Nino na tatagal hanggang sa unang quarter ng 2027.
2: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas hanggang sa matapos ang Super El Nino. Sa kabila ito ng halos 700,000 tonelada ng palay na inaasahang mababawas sa produksyon dahil sa tagtuyot. Tiniyak naman ang kagwaran ang pondo para sa fertilizer, fuel assistance at tulong pinansyal sa mga maaapektuhang magsasaka.
6: Sa ngayon ay tuloy-tuloy yung ating pagpapalakas sa local production, of course. At yung polisiya rin natin na hindi natin pinagbawal ang imports. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
2: Si Agriculture Spokesman, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
8: Palalawigin ng Energy Regulatory Commission ang no disconnection policy hanggang sa katapusan ng taon. Pero limitado lang ang pagpapalawig ng hindi pagputol ng kuryente sa mga customers na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa kada buwan. Ayon sa ERC, maraming customers ang hindi nakababayad ng bill sa tamang oras dahil sa mataas na singil sa kuryente. Noon na ng tinanggal ang 12% ng value-added tax system loss charge na inaasang makikita sa electricity bill ng mga customer sa Nobyembre.
2: Ipinatupad na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kwenta ng Department of Energy, bumaba ng 1 peso and 30 centavos ang diesel. Tumaas naman ng 1 peso and 93 centavos ang gasolina, habang 3 pesos and 30 centavos ang kerosene. Bunso dito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at anunsyong export ban ng China. Inaasahang maaapektuhan ng export ban ang Pilipinas dahil maraming oil companies ang kumukuha ng supply ng langis sa China. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 1 peso and 90 centavos ang diesel at 50 centavos sa kerosene, habang tumaas ng 80 centavos ang gasolina. Samantala, nilinaw ng Department of Energy na tumaas ang presyo ng LPG dahil sa pagtaas ng contract price at shipping cost. Noong Sabado, pinatupad ng Regasco ang 10 pesos na unang bugso ng taas presyo sa LPG, habang 5 pesos sa October 10 at 3 pesos sa October 17.
25: Mga andyan na ho yan sa lagpas ng 1,500. Ang mga matataas na po yan. Pero alam mo naman natin na may range pa rin tayo, Sir Alvin, sa medyo mababa na andun pa rin sa mga 1,200. This time, mga around 1,000, aakyat po yan lang lagpas ng mga 1,300. So, meron tayong nakikitang 1,300 to up to 1,600 na lang.
2: Si Energy Director Rino Abad.
8: Alas 7:13, hati ang mga motorista sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Sa ilalim ng expanded implementation, sakop na rin ang mga secondary roads sa San Juan, Maynila, Paranaque, Muntinlupa at Quezon City. Para sa Valenzuela City, pansamantalang ipinagpaliban ng NCAP dahil sa konstruksyon at pagkumpuni sa mga pangunahing kalsada. Para sa Motorcycle Taxi Riders Organization, dapat munang ayusin ang mga lokal na pamahalaan ang mga sirang kalsada para maging patas sa mahuhuling motorista.
7: Sa amin noon, laki po ng tama niya kung kami po ay mabibigyan po ng maling ticket. Pinawelcome po natin yan ng mga pagsasagawa ng ganyan mga programa. Na subalit, kami rin po ay nananawagan na sana po naman ay mas maayos at mas makatarungan din po naman yung pag-implementan.
8: Si Motorcycle Taxi Riders Organization co-convener Jason Luna.
2: Natuklasang walang insurance ang 8.47 billion pesos na halaga ng flood control infrastructure ng MMDA. Sa audit report, iginiit ng Commission on Audit na sinita ang problema sa nakaraang report. Pero hindi pa rin nabibigyan ng insurance coverage ang halos 80 pumping station at floodgate sa Metro Manila. Tinatayang 4 billion pesos lang ng halos 14 billion pesos ng instruktura ang insurable. properties noong nakaraang taon na itinuturing na paglabag sa property insurance law. Ayon sa COA, maaaring lalong lumaki ang gastos ng pamahalaan sa pagkukumpuni kung mapipinsala ang mga flood control infrastructure sakaling masunog o maapektuhan ng lindol at bagyo. Depensa ng MMDA, kailangan ng titulo ng lupa at ownership documents para mabigyan ng insurance ang istruktura. Iginit din ng ahensya ang mataas na premium cost at kawalan ng jurisdiction sa ilang pasilidad. Dahil dito, inirekomenda ng COA na makipag-ugnayan ng MMDA sa GSIS para pag-aralan ang posibleng insurance sa mga proyekto.
8: Alas 7.15, sinita ng Commission on Audit ang pagkaantala ng 370 million pesos na infrastructure project ng MMDA. Sa audit report, lumabas na 19 hanggang mahigit 1,000 araw ng delayed ang konstruksyon ng 17 proyekto. 11 proyekto ang patuloy ang konstruksyon habang 3 ang sinuspindi at 3 ang tuluyan ng kinansela. Pinaka-delayed na proyekto ang halos 20 million pesos na Pasig River Linear Park sa Barangay Vergara sa Mandaluyong City. Naantala ang pag-usad na ilang proyekto dahil nahuli ang pagpapalabas ng permit at clearance sa mga lokal na pamahalaan. Bukod dito, delay din ang pagtatayo ng 516 million pesos na Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Sinasabing naantala ang konstruksyon ng 12 proyekto dahil kulang ang mga materyales at port congestion. Pero dahil sa delay, nagbayad ang pamahalaan ng 41 million pesos na commitment fees. Inikayat ng COA ang MMDA na ayusin ang ugnayan sa supplier at bawasan ang pagbabago sa project plan.
2: Kinwestiyon ang sinasabing red flag sa panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Kabilang dito ang mga proyektong sinasabing walang station number o ilang beses nakalista sa proposed budget. Halos 300 ang proyekto naman mula sa 2026 national budget ang muling nakita sa panukalang 2027 budget ng DPWH. Ilang proyekto rin ang walang geographical coordinates at specific construction works code.

0: minuto makalipas ay 7 ng umaga, umabot sa 4.4 billion pesos na kwestyonabling transaksyon ang naitala ng Anti-Money Laundering Council sa mga bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio simula 2007 hanggang 2025. Itong binulgar ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa pagharap sa impeachment court kahapon. 3.7 billion pesos ang transaksyon sa bank accounts ni VP Sara habang 749 million pesos kay Carpio kahit walang idiniklarang cash ang Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2020 hanggang 2024. 666 ang cover transaction reports sa accounts ng mag-asawa habang 55 naman ang suspicious transactions. Ang cover transaction ay katumbas ng 500,000 pesos na transaksyon sa loob ng isang araw habang ang suspicious transaction ay mas mababa ng 500,000 pero may tuturing na kahinahinala. Kabilang sa sinitang cover transaction ang sinasabing pag-withdraw ni Carpio ng 41 million pesos sa dalawang bangko sa loob lang ng isang araw kahit walang idiniklarang cash si VP Sara sa SALN noong 2024. Sinita rin ang transaksyong nagkakahalaga ng 9.1 million pesos o mahigit $221,000 sa bank account na sinasabing pag-aari ni VP Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2013. Sa direct examination, kinwestiyon ni Private Prosecutor May Devinagracia ang kahinahinalang transaksyong may koleksyon o koneksyon sa maanumalyang paggastos ng confidential funds, flood control scandal at drug trafficking. Sinasabing nag-ugat ang mga balita o sa mga balita ang report na isinumitina sa AMLAC hinggil sa kahinahinalang transaksyon. Pero hati ang ilang senator judges kung sapat ba ang mga balita para maging basehan sa kaduda-dudang transaksyon.
1: The client is alleged to have misappropriated confidential funds to her office in the office of the Vice President. COA has reportedly disallowed other accusations hurled against her include involvement in a drugs syndicate along with her father Rodrigo Duterte.
2: This is such a dangerous precedent. Pwede ka lang mag-target na kahit sino.
3: The banks know. And therefore they know based on the amounts that are in the accounts whether it does appear suspicious or not.
0: Inakusa naman si VP Sara na benepisyaryo ng check purchases o checking nagkakahalaga ng 14.8 million pesos mula sa ilang individual kabilang ang sinasabing drug lord na si Samuel Uy sa paghimay sa 5.3 billion pesos na covered at suspicious transaction ng 15 korporasyong may financial interest sa Vice Presidente na tuklasang nakatanggap ng 319 million pesos na remittances mula sa China ang Kale 88 Food Corporation. Itinuturing na kahinahinala ang transaksyon eh dahil wala namang trade obligation o economic justification ang perang galing sa China. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na mistulang vindicated si dating Senador Antonio Trillanes IV lalo tumugma ang mga akusasyon sa testimonya ng opisyal ng AMLAC.
4: Fairness to Senator Trillanes, just like what happened during the before the House of Representatives, it seems like he has been vindicated again by official records.
0: Ngayong araw, itutuloy ng depensa ang cross-examination kay Buenaventura matapos sumalang sa pinakamahabang trial day na tumagal ng 9 oras.
5: Itinanggi ng Chinese Embassy ang sinasabing pagbibigay ng pondo sa mga Pilipinong politiko. Kasunod dito ng akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakatanggap ng 319 million pesos mula sa Chinese government at Chinese-based corporation, ang Kale 88, na kumpanyang may koneksyon sa mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio. Sinasabing nakatanggap din ng 150 million pesos mula sa Chinese Embassy, ang foundation na tinatawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines kung saan incorporator si VP Sara. Hindi binanggit ng Chinese Embassy si Trillanes pero iginit na ilang politiko ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa social media post, nanawagan si Trillanes sa pamahalaang imbestigahan ang issue laban sa Vice Presidente matapos kumpirmahin ng opisyal ng AMLAC ang ilang akusasyon. Nauna nang tinawag ng kampo ni VP Sara na na paulit-ulit na kasinungalingan.

0: at imbentong kwento ang akusasyon ng dating senador.
1: Time out, time out! Ano oras na, Miss Beautiful?
0: Opo, 7:23 na po.
1: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Radyo Patrol Balita alas 7! Basta AM, DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
4: Kat! Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk! Kayang-kaya!
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang liwanag sa bilin.
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
8: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
9: Money, money, money!
8: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
9: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Radyo Patrol Balita alas 7!
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.25. Hindi pa isinusuko ng buganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa ang 71 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Kasunod ito ng pagkansela ng Philippine National Police sa rehistro at lisensya ng mga baril ng senador. Nauna na isinuko ng legal representative ni de la Rosa ang 26 na baril sa Cavite at Davao City. Sinasabing nananatili pa rin sa Pilipinas ang senador na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Pinaniniwala ang mahihirapang magtago sa ibang bansa si De La Rosa, lalo't mahigit 100 bansa ang miyembro ng ICC.
0: Teachers naman tayo. Ilang guro ang nakiisa sa protesta sa Maynila kasabay ng paggunita ng World Teachers Day kahapon. Kabilang sa panawagan ang pag-aproba sa 50,000 pesos na entry-level salary sa pampubliko at pribadong paaralan. Para kay Alliance of Concerned Teachers National Chairperson Ruby Bernardo, pinakamagandang regalo para sa mga guro ang pagtaas ng sahod at pagbibigay ng sapat na benepisyo.
10: Wala hong pinakamagandang regalo ang pwedeng ibigay sa atin ng gobyernong Marcos Jr. kundi ang pagtataas ng sahod, ang panawagan namin, 50,000 na entry level para sa ating mga guro, pampubliko man o privado.
0: Kinilala naman ni Pangulong Marcos ang sakripisyo ng mga guro sa pagtatapos ng National Teachers Month sa Quezon City. Ipinangako ng Pangulo ang patuloy na suporta sa mga guro tulad ng pagbibigay ng allowance at wellness leave.
1: Alas 7.27, epektibo na ang mas mabigat na parusa sa mga masasangkot sa disgrasya sa pedestrian lane. Sa memorandum order ng Land Transportation Office, papatawan ng perpetual revocation o habang buhay kinakanselasyon ng lisensya ng driver kapag namatay ang biktimang masasagasaan habang tumatawid sa pedestrian lane. Sususpindihin naman ng 2 taon ang lisensya ng driver kapag nasugatan ang pedestrian. Pero bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag ang driver bilang bahagi ng due process bago maging pinal ang desisyon.
11: Ang nangyayari kasi nagiging fines lang karaniwan eh. Tapos ang natatanggalan namin ng lisensya, yung mga nakapatay o yung nakasagasa doon. Although nare-revoke na namin noon yan pagka nakapatay lang. Pero sa ngayon, halimbawa, ang isang tao na nasagasaan at na hindi naman siya namatay, pag may kapabayaan doon sa driver, tatanggalin namin yun. Re-revoke na namin yun.
1: CLDO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao.
0: Binawi ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng pickup na nagvideo sa na-aksidenteng motorcycle rider sa EDSA, Caloocan. Sa viral video na in-upload mismo ng driver na si Ferdinand Rojas, sinabi nitong nakahihinayang na hindi pa namatay ang driver, ang rider. Depensa ni Rojas, nadala lang siya ng emosyon dahil sa matinding traffic na idinulot ng aksidente. Pero ayon sa LTO, sadyang binagalan ng driver ang takbo ng sasakyan habang kumukuha ng video na paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. Natuklasan ding may nauna ng traffic violation ang driver dahil sa pag-counterflow sa kalsada.
1: Naasabat ng Bureau of Customs ang halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu sa Ninoy Aquino International Airport. Galing Mexico ang 73 kilo ng high-grade shabu na nakatago sa kargamentong idiniklarang industrial machinery. September 26, dumating ang kargamentong isinailalim sa X-ray scanning, kaya natuklasan ang illegal na drogang nakatago sa loob ng tubular frames ng pellet machine. Sinasabing maingat na sinukat ang mga pakete para magkasya sa loob ng tubular portion ng makina. Naniniwala ang customs na posibleng peke ang consignee ng kargamentong ipadadala sana sa Paranaque City. Pero may person of interest na sa mga posibleng sangkot sa pagpupuslit ng kontrabando.
0: Sa Pasay City, arestado ang 2 Chinese dahil sa mga smuggled na karne. Sinalakay ang bodega at tindahan kung saan nasamsam ang mga frozen na karneng baka, baboy, manok, Peking duck, tupa, kalapati at palaka. Palaka. Galing
1: Batote. Ay, no, sa Pampanga may ganyan.
0: May ganyan, oo.
1: Betute ba yun? Batute. May ganyan, oo.
0: Palaka. Masarap daw yun. Galing China ang 11 metric tons na karneng nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. Natuklasang nabubulok na ang ilang frozen meat products na delikado sa kalusugan ng tao. Nakakulong na ang 2 Chinese habang sinunog ang mga nakumpiskang karne. Ay, ako pala. Alamin naman po natin. Alamin na po natin ang latest sa showbiz mula po yan sa pagkaganda-gandang si Ganiel Krishnan. Ganiel!
12: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating showbiz spotlight, ipinakilala ang Kapuso artist na si Michael Seeger bilang bagong host sa Pinoy Big Brother Collab 3.0. Sasabak ng host si Michael sa hit reality show matapos maging housemate sa unang edisyon ng PBB Celebrity Collab. Makakasama ni Michael sa paglipat sa bagong bahay ni Kuya, sina Bianca Gonzalez, Robbie Domingo at Melay Cantiveros. Kasama rin sa magsisilbing host sa bagong season ng reality show, sina Gabby Garcia, Enchong D at Alexa Ilacan. Sa ngayon, wala pang anunsyo sa mga housemate na lalahok sa collab ng Kapamilya at Kapuso Network. Pero inaasahan magsisimula ang PBB Collab 3.0 ngayong buwan. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin Doris.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Nakalimutan ko, ako pala. Ako po si Doris Bigoynia.
1: Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
0: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy on a Tuesday!
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicoria. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatahatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele.

0: aasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ito po ang DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris B. Cornea. Gising Pilipinas!
1: Maganda umaga po muna, magbumati nga po muna tayo dahil mga kailangan kong batin 558 pa rin. Si Ma'am Rosalie Pueblo, magandang umaga po. Energy daw, Ma'am Lina ho, si HDL, si Des Coronel Clemente. Yan, at si RC Castle, at si Jenna Peñaranda, at si Lilibeth Oyi, at si Chito MDP, at si Jing Pahay, at si Hazel Clover Arcidera.
2: Dami!
1: Boyet Roldan, Marie Aragon, Chris Abrini, Castiano, Flordelisa, Uledan, Edner Villasis, at si Amanda Flores. Gobernador.
2: Ako isa lang. Kasi matagal ko nang hindi nabati at matagal na kami hindi lang kausap. Doktora Jessica D.
1: Ayun, no?
2: ng Ideal. Doktora, tagal na natin hindi lang usap.
1: Rachi Kuna, maraming salamat po. Thank you. Okay, partner yung kay Camille, pabati mo para ano tayo, mabango tayo dyan. Nakakahiya naman.
2: Ay, magkano ba ito? Announcement po, announcement. Bilang pagdiriwang ng kanilang ika-35 anibersaryo, inaanyayahan ang lahat sa International Concert Tour ng UST Singers Alumni International na pinangungunahan ni Professor Fidel Calalang Jr. Ito po ay magaganap simula October 7 sa Valencia. October 8 sa Villanueva de Castellon, October 10 sa Barcelona, at October 12 naman sa Puig Rig sa Spain. Sa Espanya pala, happy anniversary sa ating mga kapamilyang UST Singers Alumni. Partner ang mga kanta niyan.
1: Parang pala tayo na iniisip. Mga ano yan, coloratura.
2: Coloratura.
1: Soprano. Mga ganyan.
2: Mga alto. Ay, hindi alto, mababa. Tama ba?
1: Baho. Di masinlok,
2: masinlok
1: ito. Magdaman na natin si Zeus. Go, Zeus!
3: Alvin at Doris, simula Lunes, October 12, iikot na sa Muntinlupa City yung mga electric bus na nag-aalok ng libreng sakay. Ayon sa lokal na pamahalaan, 4 na bus ang iikot sa lungsod sa rutang sukat papuntang Tunasan at pabalik. Paalala ng LGU, eksklusibo ang e-bus para sa mga senior citizen, persons with disabilities, mga buntis at mga pasyente ng ospital ng Muntinlupa o OSMUN. Alok din ito para sa mga empleyado ng Muntinlupa City Hall. Para makasakay, magdala lamang ng valid ID tulad ng senior citizen ID, PWD ID, government employee ID at Muntizen ID. Para naman sa mga pasyente ng OSMUN, magdala lamang ng laboratory request, doctor's note o message confirmation ng appointment sa ospital. Nakatakdang maglabas ng mas detalyadong schedule at ruta ang Muntinlupa LGU para sa e-bus sa mga susunod na araw. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
1: Grabe yung hiri. Ano, magbabantay ako. Tama-tama, ikaw pwede kang mag-monitor.
2: Mamaya.
1: Wala ka naman dialysis Tuesday ngayon. Partner, mukhang exciting. Magtutuloy-tuloy yung cross-examination.
2: I choose to sleep.
1: Ano ka ba? Pero exciting. Exciting, partner.
2: Oo,
1: ano?
2: Sa totoo lang. Kaya, at dapat bantayan natin. Kasi, kumbaga, parating na sa rurok.
1: Oo.
2: Nung hinihintay natin. Yan palang isang aspeto palang.
1: Pero ano palang, Re? Amlak.
2: Correct. Yun
1: antayin mo, mayroon pang bank officials. Meron pang BIR. Iba pa. Ala? Diba, Papa Hernan, may pinatatawag din sila just to corroborate. Ah. O, ito kasi AMLAC, pag mayroong suspicious transaction, o, diretso sa AMLAC yan.
2: Mm-mm-mm.
1: Pag mayroong, ano yung isa? Suspicious? Ano yung isa, Camille? Yung suspicious at saka yung, yung pag tumuntong ng 500,000 ay matik. Wala nang tanong-tanong, matik, didiretso na kagad sa alerto ng AMLAC. So, pwede naman na walang problema, pero pwede din na kaduda-duda.
2: Kaduda-duda.
1: Yung hindi ko maintindihan, yung konektado daw sa flood control, hindi pa paano nangyari yun? Kung 2019 yun, hindi ba naging ano lang naman, naging sikat at pinag-usapan yung flood control noong 2024? Tama ba? 2024?
2: Yan ang pagkakaalam natin.
1: Kasi baka dati meron pa.
2: Oo.
1: Pero ang nagbabother ako, yung dun sa China.
2: Yun na nga.
1: Parang nakababahala po. Ano, kung totoo. Lang. Kung totoo.
2: Mm.
1: Pero parang wala naman tayong, kasi bangko po ang nagbigay niyan eh.
2: Oh, yan na nga.
1: Oo. Eh silang nakakaalam dahil talaga nadaan po sa kanila kapag merong deposito sa bangko. Hindi ba nakababahala yun? Yung kaya pagbibigay nga. Ng
2: at saka yung ano,
1: China?
2: Partner, yung halaga, nakakalula.
1: Oh. Well, hindi naman kalaki. 319 million.
2: Para sa ating mga dukha, nakakalula na yun.
1: Ano ka ba dun sa flood control nga? Bilyon-bilyon ang pinag-uusap. Trillion-trillion ang pinag-uusapan.
2: Trillions ano nga pala.
1: Pero,
2: fourth, ano?
1: Ako yung implikasyon. Ano? Kaya nga po sabi ni Defense Secretary Gibot Yudoro, ibigay mo sa amin yung ebidensya.
2: Uh-oh.
1: Para na sa ganun ay mag-imbestiga po tayo. Kasi ang kinatatakot ko ay, paano kung ang manalong presidente sa 2028 ay may killing po sa China?
2: Sa China.
1: Ay, paano yun? Eh, di ba inaapi tayo at inaharas tayo ng China sa West Philippine Sea?
2: Gusto nga tayong kubin.
1: Ay, pati patanis. Gusto ang kinin.
2: Kinukuha nila yung mga ating ari-arian. Eh, yan ang talaga napakalaking question. Kaya nga, parang ano eh, laging may payback time.
1: Uh-oh.
2: Hindi lahat ay, nothing is ever free.
1: Yeah.
2: May kapalit lagi.
1: Oh, so
2: yung ganung kalaking halaga, anong kapalit?
1: Siyempre.
2: Diba?
1: Siyempre.
2: At saka yun lang yung nalaman natin, ha?
1: Uh-oh.
2: Paano pa yung before?
1: Yung iba pa.
2: Oo.
1: Pero nag-deny naman po ang Chinese embassy na merong kapalit. Hindi nila dinideny na nag-donate sila. Pero, ang isipin ng tao, hindi kasi maganda ang relasyon natin with China, lalo pa nga po't may territorial dispute. At naglipa na rin ang mga kababayan natin, di umano, na nababayaran para iparot.
2: Mm-mm.
1: Ano ba iparot sa Tagalog?
2: Ulit-ulitin.
1: Ulit-ulitin yung posisyon ng China.
2: Mm-mm.
1: Eh kasi money talks, no?
2: Kaya nga ang lumalabas, sinusuhulan.
1: Yun.
2: Sinusuhulan niya kami.
1: Uh-oh.
2: Kasi ang gusto niyo talagang kunin ay yung aming ari-arian dyan sa West Philippine Sea.
1: Oh. Ay baka hindi lang yun. Baka maging probinsya na rin tayo ng China one of these days.
2: Shishi!
1: So, after all,
2: uh-huh.
1: Tama pala si former Senator Antonio Trillanes.
2: Oo nga, kasi bumangga eh. Diba? Binangga, nagtugma. Kaya, diba? Kaya medyo ang sinasabi nga, si Tonggol ba mismo nagsabi, vindicated?
1: Mukhang
2: hindi vindicated.
1: Si Tonggol, si Tolosa.
2: Tolosa. Mukhang vindicated siya.
1: Sabi
2: ni partner, ilang taon naman niya yung trinabaho.
1: Oo naman.
2: Kaya nga siya yung pinakamalaking tinik sa buhay ng mga Duterte.
1: Uh-oh.
2: Kasi talagang kinabir niya.
1: Dati pa.
2: Matagal na panahon na.
1: Nalala niyo ng hearing sa kamera? Sabi ni Presidente,
2: Diba?
1: Muntik. Sinasampalin.
2: At hawakan yung mikropono.
1: Pupukpukin.
2: Tapos may tungkod din siya, kagaya ko. Pupukpukin din.
1: Sabi ni Ella Ong, covered transactions. Ayun pala.
2: Covered
1: at saka suspicious. Ni yung covered partner, matik. Pag nag-deposto ka ng 500,000, matik, i-report ka sa AMLA.
2: Okay.
1: Regardless kung ano man yung dahilan,
2: mm-mm.
1: Pag suspicious, kahit below 500,000, kung kahinahinala.
2: Oo.
1: Kasi dati, halimbawa, 1,000 lang yung pumapasok sa account mo, bigla naging 490,000.
2: Oo.
1: O di magsuspect siya, saan galing yan?
2: Mm-hmm.
1: O tuloy-tuloy. Mm-hmm. Yun yung suspicious. Suspicious
2: pa lang. Tuloy-tuloy, no?
1: Wala pang sinasabing may mali. Ay, si ato, yan pala si Tranquil eh. Si Attorney Tranquil Salvador III. One of the defense lawyers po sa Corona impeachment trial at managing partner ng Tranquil Law at Dean ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College.
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Magandang umaga si Attorney.
2: Good morning.
4: Good morning, Alvin and Doris. Good morning at sa lahat ng nakikinig sa inyo at nanonood.
2: So, good morning po.
1: What stood out for you dun sa hearing ka? Medyo mahaba kahapon, ha?
2: Oo nga.
1: Alas 10 hanggang mga alas 7 na ng gabi. Anong pinaka-importante o pinaka-nag-strike sa'yo na aspeto ng paglilitis kahapon, Attorney?
4: Well, I would say na una, as you said, mahaba yung proseso. Sa direct examination lang ay parang buong araw. Pumasok lamang ang depensa para mag-cross-examination ay alas 5 ng hapon. A little past 5. At kaya nga nung parang ang ramdam nila ay medyo minamadali sila, ay tumayo ang kanilang lead counsel. Nabigyan kami ng pagkakataon. Yun, procedural yun. Kasi sa tao, alam mo yung procedural, bakit naman nga? Ganun, no? Pero sa sustansya, I think pinakita nila doon yung transactions doon sa accounts ng pangalawang pangulo. Ano ba pumasok, gaano kalaki, may peso, may dollar. Ngayon, siguro yung iba nagtatanong, lahat ba yan ay kanya? Natanda mo, lahat ba yan ay talagang aktual na pera niya? Siguro ho, tingnan natin yon in terms of context muna ngayon, na palagay ko nilalatag pa lang ng prosecution that these are the movements in the account. Ang aabangan po natin dyan, yung mismong mga bank deposits na. Kasi kung di po kakamali, baka magpapatawag sila ng mga ng mga bank officers, officials, para ma-disclose yung nilalaman ng mga bank account. Kasi may iba magtatanong, bakit hindi na lang mauna yun para malaman namin kagad kung magkano amount, diba? Kung saksaka naman ang laki. Pero sa tingin ko, this is part of their strategy na gusto nilang pakita o itong movement. Ngayon, una, bakit ganun kadami ang movement? Diba? If you are not participating in business, if you are engaged in any business activity and been in public office for a long period of time, bakit maraming activity? Palagay ko, yun ang gusto nilang pakita doon. Yun ang umaangat doon. Bakit ganyan ang galaw ng pera doon sa mga account na iyon? Okay. Pero sa parte ng depensa, siyempre sasabihin nila, yung bang mga pumapasok na yan ay talagang single independent activity or deposit or withdrawal, o baka naman isang deposit lumabas, pumasok, isang deposit lumabas, pumasok, umikot ng tatlong beses, ngayon itinototal. So magkabilang panig na istorya yan. Pero palagi ko magiging mas maliwanag yan pag nagpresenta na sila ng kanilang mga testigo para sa mga bank officers.
1: Pero teka muna, bago pa nangyari yan, Attorney Tranquil, yung unang depensa, ang line of defense ng defense panel ay confidential to. Hindi mo yan pwede. Yun yung una niyang line. Nag-iba yun. Pinasok niya ngayon yung dinidiscuss mo ngayon. Pero magandang depensa ba yun na hindi confidential ito eh. Hindi mo pwede yung buksan o ibulat-latin.
2: Bank secrecy, lo?
4: Oo, ganito po. Maganda yung tinanong nyo kasi marami nagtatanong yan at niresolve ng presiding officer. Yan, sa haba siguro, hindi lahat po nasubaybay yan. Niresolve niya yan. Sabi niya, we have to read this in harmony with other laws. Sabi niya. Kasi while walang nakalagay expressly doon sa doon sa provision ng anti-money laundering law na exception ng impeachment, sabi niya, although nakalagay rin doon na confidential, may mga desisyon na ng Korte Suprema at sinabi nila sa ibang impeachment na napakita na rin yung mga reports ng AMLA na ito. So yun na naging batayan. So hindi kaya nga nung una nire-raise yan ng depensa, subalit piliwanag yan, nagkaroon ng ruling ang presiding officer. Na kaya nila inaalaw ito because ang tinitingnan yung report. Okay? Hindi ito, in fact, kung maalala nyo, may nag-raise nga ng question, bakit pati na yung foreign currency deposit, absolute yung prohibition na yan. Di ba? May nag-raise na gano'n.
1: Opo.
4: Yung mga dapat hindi pinabanggit, naalala mo gano'n.
1: Hindi po sabi kasali, di ba? Pwede, di ba?
4: Oo. Sinabi nga ng presiding officer na maaari kasi ang din na pinag-uusapan lang natin dito, yung report, meron ba pumapasok na ganitong pera dun sa particular account na yon. So sinabi niya, maaari yun.
2: Oo. At saka sa palagay nyo ba, Atty., medyo a little too late na ngayon ay, yung unang depensa nila na hinarap ulit nila ito, samantala nga, kaya nga kayo nagkaroon ng pre-trial inalaw na ng presiding officer na buksan. Tapos ngayon, uungkatin mo na naman.
4: Alam mo, Alam mo, Doris, maganda yung sinabi mo, ha? Para kang attorney. Dapat, ano yon? May point siya doon, ha? Kasi kung talagang sa tingin mo questionable, dapat sa pre-trial pa lang, o bago mag-pre-trial, kinwestiyon mo na yun. Or pinasuppress mo yon. Oo, kasi kung sa tingin mo, kasi ngayon, may point siya, eh. Bakit nga naman dito na sa trial mo i-re-raise yan? But again, hindi naman sila pinagbabawalan, ha? Don't get. Pero hindi sila pinagbabawalan na question din yun. Pero nga naman, kung you think that it is relevant, it should have been questioned on the first available instance.
2: Tama.
4: The earth is all time, di ba? Doon mo question yan. Eh kung ngayon, kumbaga pinapasok mo na rin, eh. Kaya malamang, i-allow na rin mag-proceed.
1: Ang tawag dyan, antemano.
2: Antemano.
1: Oh, antemano. Ano, ginawa mo na. Oh, yan yung term doon. Pero ako naman, from a political point, hindi legal, attorney Trangkin, and I don't know if you agree, political.
2: Okay.
1: Kung ako nanunood, parang iisipin ko, eh teka muna, eh bakit igigiit nyo yung confidentiality, hindi ba nandito nga tayo para malaman natin kung totoo nga po ba na may mali sa mga bank transactions ng akusado. Mm. So bakit ang ginigiit nyo, hindi confidential yan, eh paano natin malalaman kung confidential yan?
2: At saka parang gano'n na magiging parang lisensya na lang lahat ng
1: magnanakaw.
2: Oo, na magnanakaw na, ay, confi ito eh.
1: Hindi mo pwedeng pakilaman. Go, thank you.
4: Okay, yung ano yon, maganda yung binanggit mo, o niliwanag mo, political. Because for political purposes, talaga magiging messaging dyan ay totoo. Dapat totoo. We expect from you truthfulness, di ba? Inaasahan namin, ine-expect namin accuracy. Ine-expect namin accountability according to Article 11. Subalit, tatandaan po natin. Kaya makikita mo yun yung political. But again, huwag natin sabihin political lang, no? Meron siyang substantive support in terms of accountability sa Constitution. Subalit, alam nyo, kaya meron tayong mga tinatawag na mga restrictions. Meron tayong tinatawag na mga guardrails na katulad yan, ini-insist ng Depensa Confidentiality. Kasi somehow, protection din yan ng taong nililitis. Kaya lang nga, iba kasi ito eh. This is a public trial involving the second highest officer of the land. Kasi kung sa hukuman yan, alam mo kung sa hukuman yan, talagang ipagpupukpukan yan. Paglalaban. Kasi yan talaga nilalagay ng batas for purposes of guardrail na hindi susobra yung mga umuusig na lahat na lang ay pwede. Bigyan ko kayo ng halimbawa, ha? Which is usually na ginagamit yan sa mga illegal drugs or illegal possession of firearms. Yung mga yan ay illegal, di ba? Pero kung yung paraan, kung papaano ito nasi-seized, papaano ito nakukuha, papaano nakuha ito mga gamit na ito, pag nakita ng hukuman, sandali, parang mali ang paraan. Fruit of the poisonous tree. Pababayaan ka. There are times maakwit ang tao. Ganun ang sinasabi. Pero again, tama ka, sa political standpoint, truthfulness. Pero dun sa procedural standpoint, nilalagyan niya na, and again, there's matter of law, na may guardrails yan para rin hindi maubuso. Kaya, ang makikita mo, dito ang mabigat na ano na trabaho ng isang senator, especially ang presiding officer, dahil titimbangin niya. To be able to seek the truth, to what extent ako pwede magbigay? Yeah. In relation to the law. Diba ganun yun? In relation to the law. At the same time, hindi mararamdaman ng respondent na para namang ako'y argabyado. Wala na akong nagamit sa batas. Diba ganun? Okay.
1: Pero tranquil, to supplement lang para sa ating mga kababayan, yes. Yung sinasabi mo kasi na pwede talagang igiit din yung confidentiality sa criminal case siguro, criminal proceeding, kasi kailangan doon proof beyond reasonable doubt. At saka may kulong doon, partner, pag nag-guilty ka. Dito naman, wala namang kulong. At kinikusyon dito yung integridad mo. Tama ba ang pagkakapwesto sa iyo dyan? O ikaw ba'y nagnakaw? O nangurap ka ba? Di ba?
4: Paliwanag ko lang yan, ano, Alvin. Yung mga kasing mga privilege communications, confidentiality ng mga information, pag nakalagay sa batas at walang distinction ng batas, hindi tayo pwede mag-distinguish. Hindi natin sasabihin, let's say for instance, ang confidentiality lamang ay sa ganitong mga kaso or sa mga ganito, sa administratibong kaso, hindi. Pag ang batas mismo ang nagsabi, yan susundin natin. Kaya nga ang batas, inaasahan natin minsan na may exception. Kaya nga yung secrecy of bank deposit, maliwanag na exception. Pag may impeachment, pwede namin buksan yan, di ba? Pero ito, kaya nagtatalo dito sa anti-money laundering law, walang express na provision. You have to read it in harmony with the law. and with the objective of the law. Opo, yun, kaya ginagamit nila yun.
2: Opo. Marami pong mga ordinaryo na kagaya ko, gaya ng mga kasama ko sa dialysis kahapon, abay nagulat po sila sa pagkalaki-laki na halaga daw po ng pera na pinag-uusapan dito. Ang sabi ng defense, ina-aggregate ninyo eh. Kumbaga,
1: tinototal.
2: O, tinototal ninyo na dapat hindi ganun. Tama po ba yun, attorney?
4: Alam nyo, that could be an angle na pinipresenta ng respondent. But until such time, sa tingin ko, no, na mabubuksan ang bank accounts. Kasi pwede nila talaga i-angle yun. Sabihin nila, yung narinig ko yan sa tanong nila, paano kung 600,000, isa, tatlong beses pumasok, di 1.2.
1: Yun yung paliwanag ng isang Senator Judge. Na parang ang dating, parang ang kanyang argumento ay pabor sa depensa.
4: Pero siguro, hindi natin makikita yan talaga. Kung kasi kita mo naghahaka-haka, nagsespeculate, kasi nga, tinitingnan yung potential story. Pero pag nagbukas ka ng bank account yan, makikita mo kasi balancing yan. Okay, makikita mo balance niyan. Ngayon, makikita mo rin kung ano movement niyan. Ngayon, ang tanong ko nga, katulad nung bago ako magsimula, bakit hindi na nila inuna yun? Diba? Kasi pag yun, makita mo, ba't ang laki naman ang pera mo sa banko? Diba? Yun lang eh. Bakit naman ito pala eh, nag-deposit ganyan? Pero, bakit nila inuna to? Probably may dahilan sila. Probably, pinagusto nila pakita, sa tingin ko nga, is yung movement ng accounts. Because that alone will raise a concern eh. No? Hindi na nga red flag ginamit to, concern. Bakit ikaw ay pinuno ng gobyerno sa ganito? Ba't ang dami activity ng account mo? Ano ba? Ganun, ba't ang dami? Yeah. Saan nagbubula to? Sino nagpapasok ng pera? Palagay ko yun ang objective nila.
1: Attorney Tranquil, fatal ba sa parte ng depensa? Yung, ito pa ulit-ulit din parte ni D.B. Nagras sa kahapon na wala kang diniklarang cash sa salin mo eh. And yet, pag tinignan mo yung bank transactions, ang daming pera, labas-masok. May ano ba doon? May mali ba doon?
4: Pinagbubunggo niya yon, which is a reasonable one. Kasi under Article 11 ng ating konstitusyon, kailangan magdeklara ng salin ang isang hindi lang impeachable officer, lahat ng public officer, kailangan magdeklara ng salin. At kung hi-history natin to, marami na natanggal or na-impeach or na-convict dahil dyan. Okay, hindi pala marami. Let me correct it. Kay CJ Corona, yung salin na yan, yung declaration na sinabi hindi accurate, ngunit after 10 years napatunayan na pera pala niya yun. Medyo hindi lang siya, may error lang siya sa pagpasok. Yun naman kay CJ Sereno na hindi naman umabot sa trial na sa Senado, umasa ko warranto lamang, ay sinabi, may mga hindi ka na-deklara. Ganun kaano yan, ganun ka-importante yan. Hindi nangangahulugang napakalaking amount. Malayong-malayo yung mga amount na dun sa dalawang tao na yun, dito sa mga pinag-uusapan natin. Ngayon. So, yan ang yan ang yung reasonable yung pinagtutugma nila kasi kailangan accurate ang declaration.
2: Ayun.
1: Opo. So, ano asahan natin for today? Magtutuloy-tuloy lang po ang cross-examination after nung cross.
2: Bangko na ba? Hindi pa.
1: Hindi pa na. Aywan ko kung naka-stand ba yung bangko. Kasi after nung cross, may tanong pa yung mga judges, di ba?
4: Yes. Meron pa sila mga interjection, pwede pa sila magtanong. So, hindi natin alam kung gaano pa haba itong cross-examination.
1: Pero meron pa yung question and answer from the judges. Meron pa redirect.
4: Meron pa yung redirect ng prosecution at may recross. So, hindi natin alam kung abuti ng buong umaga yan o abot ng hapon.
1: Pero naka-standby na yung susunod, I suppose. Ang susunod kasi, ba BIR o bangko?
4: I'm not too certain. Baka bangko. Kasi alam ko nakapila rin dyan ang BIR. Nasa sa kanila yan. Minsan kasi nagpapalit sila at that very moment. Importante lang naman, nakadeklara na eh. Alam mo yan? Nakadeklara para walang gulatan on the part of the other side.
1: Ay, one last pala. Nalimutan natin itanong yung sa China. Nagulat din ako. I don't know kung nagulat ka rin, Attorney Tranquil. May Kazakhstan ako nakita. May Tajikistan. May mga ganun. Anong nangyari doon? Ibig sabihin yung pera galing doon?
4: Potentially, pwede. Kasi makikita mo naman yan eh. Pag yung nag-deal kayo o may mga natatanggap ka na dollar no or foreign currency, may mga swift code yan. Alam yan ng mga bankero. So pag tinanong yan, saan galing yon, talaga ang source noon, makikita yun. Kasi meron yan, pag let's say, deposit from country A, a foreign country, may mga yan, may mga numero yan, at SWIFT code yan yung tinatawag. Pagpasok sa dito yon, i-clear pa yan sa central office ng banko. Tapos bago papasok sa account dito. So makikita nila, may recording niya. Kung totoong galing sa labas yan, later malalaman.
1: Na, pero hindi ba weird? Why would someone paikot send you, yung sa China, 300 plus million yun? Mm-hmm. Although hindi naman sinabi from, sinabi ba from the government of China? Parang nakalagay lang from mainland China.
4: Yes, yes. So, yun nga, kaya nga sinasabi ko, at this point in time, ayoko magbigay ng conclusion. Ang sinasabi ko lang, if it appears as what it is, so baaring galing nga sa ibang bansa. As to what its actual source, what is the transaction about, makikita yun dun sa bank transactions.
1: Pero disputable ba yun? Or you cannot question it kasi yun yung record ng bank.
4: I would want to hear how the respondent or the lawyers would, anong sasabihin po yan? Parang ano yan? Parang online lang, di ba? Kasi sa online, meron tinatawag tayo ng mga VPN, di ba? Meron ganun eh. Yung akala mo, you are in a particular place but your online activity will show that you're somewhere else.
1: Yeah.
4: Alam niya naman ng mga IT experts. You may be someone else or somewhere else. Pero ito kasi bank records ito eh. Bank transaction. Hindi ako masyadong sure about that but probably as on its face, it may appear to be accurate pero kailangan makita natin yung mga bank officers on how they will explain.
2: Pero parang hindi lang naman kasi simple na parang magpa-Gcash nga ako.
1: Hindi ganun. Daang milyon yung amount na involved.
2: May dollar pa. Naiintindihan
1: ko yung sinasabi ni Tranquil kasi sa movies nakikita natin yan. Yung binabounce yung signal. Akala mo na sa Pilipinas pero yung pala nasa Miami lang pala siya. Nasa beach lang. Pwedeng ganun, nagbabounce yung signal, yung origin. Akala
4: mo ginagamit nila yon minsan, di ba? Alam natin yun. Pero ito kasi bank, mahigpit talaga ito. Ang bank transactions, mahigpit ito.
1: Opo, sige. Hanggang dyan muna, Tranquil. Manunod ka rin, ha?
4: Yes.
1: Saan ka ba nakatoka? Nakatoka ka ba today sa ENC?
4: Di ba? Sa ano pa? Bukas pa.
1: Bukas pa. Thank you, Tranquil. Mabuhay ka.
2: Thank you, sir.
1: Good morning. Magandang umaga at maraming salamat po kay Attorney Tranquil Salvador III, one of the defense lawyers po sa Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law at Dean ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Okay. O solo ka pala, partner, sa next na program.
2: Hindi, sabi ko nga uuwi na ako.
1: So walang tandem?
2: Wala.
1: Kasi nga, pag ikaw lang solo, hindi tandem yun.
2: Oo,
1: kasi
2: soloista.
1: Tandem dalawa.
2: Soloista ngayon, palitan nyo lahat. Oh. Lahat ng mga plug, lahat ng mga announcement. Soloista.
1: Unless palitan nga natin ng thunder. O di ba akma sa'yo? Kasi mag-isa ka lang eh.
2: Thunder ka dyan. Kala mo hindi ko narinig ah.
1: Tawa. Fred.
2: Si Fred, akala mo hindi papunta sa norte, pa-north. Este. O Jimmy Fred Encarnacion, nakita ko na naman. Alam mo, stalker ko yan si Jimmy. Lagi kami nakikita dyan sa labas. Jimmy.
1: Racy ng Paco, maganda umaga po sa inyo. Sana wala ako. Feeling ko marami ako nakaligtan na naman batiin. Kagaya ni Bev H.
2: Yeah.
1: Nomer Barikante. Please greet my daughter Erica Bianca, Ate Ebi's happy 22nd birthday.
2: Wow.
1: Time flies. She's my firstborn po. At taga UPLB na. Wow. Tanda ka na, Nomer.
2: Happy birthday, anak. At mabuti naman ay may nanay ka.
1: Amy Hernandez, good morning. Ma'am Elsie Balion, Florentine, good morning. Louis Basco, good morning. R.S. Kennedy, si R.S. Kennedy, hindi ka na padadala, hindi mo binabati.
2: R.S. Kennedy, sorry naman, hindi kita napapansin ito.
1: Mamaya, basahin mo yun sa kanya, ha?
2: Oo, kasi sa buong...